0: Okay. Hindi mo pwedeng i-occupy ang isang area na wala kang patas na nakakasaklaw. Mr. Presiding Officer, sarili ko pong opinion niya, Mr. Presiding.
1: So, ito siya?
0: Ito. Bago tayo magpatuloy.
1: Thank you so much, Mr. Presiding. Kaya nga, hindi ko saan ka ba sa sabi. We have a market code na sinasunti ng NIO na sa revenue code na sa chapter 4 market code. So, ito po yung item na sinasunti ng NIO. Ang ano po ay binitas na sa kabilang binibili ang mag-a-apply ko na ordinance ay ang ordinance 1181. But this ordinance 1181 is an amendment po sa certain section ng monthly rental, occupancy, and rent fee. So, kung hapon natin ito sa ilang minamadali ay para mapababa po ang inyong mga monthly rental. Ano po? At sa katotohanan po, napakataas po ng inyong mga occupancy fee. Ano po? At pinakamababa po dito ay 10,000 at then ay nasa 10 section. So, ngayon po, kaya po, wala po nang hindi po totoo. Nagala po yung ganda dito yung basihan. Yung old natin na market code na siguro hindi ko alam kung kaipas ko pa, yun po yung ating babasihan. Ano po? But then, hindi natin maiiwasan na ma-i-apply na po yung state ang ating ordinance 1181 na output po ng ating sa dawat sinibang ang libero.
0: Sige po. Dr. Pangali.
2: Iyan, oo. Talagang so,
0: bakbaka na
2: ako. Kung hindi pa matatapos dyan, katropang mic yan ha.
0: Ay, hindi pa. Paano
2: pa ito?
0: Yung issue pala nung kalupa pa, ay pinag-usapan din bakit yung kanina ang problema. Yung city legal official, Pinyol, hindi yan pa na pag-aralan yung DILG certificate kung pwede magtayo ng kalupa pa.
2: Iyon!
0: Kasi ang may provision kasi dito na within 5 kilometers galing sa public park, bawal ka magtayo ng
2: talipapa.
0: Ay susumahin natin, meron sa bayan, sa Sakasuy, meron pa sa Erawan. Lahat, may apply yung 5, kung ma-aprobahan itong 5 kilometers na ito, malilinis, ubus lahat ng talipapa.
2: Linis?
0: Linis.
2: Oh, paano yun?
0: Yung kaya nga, napag-aaralan pa rin sa legal, hindi ko rin yung mga kapitan sa nga dito, pero yun nga, hindi ko rin yung certificate dahil hindi ko parang nabasa yung memorandum sa ito ng DIAC.
2: Yun lang. Ay, pag pinatupatag
0: so, kung magiging... Kung matutupag itong provision na ito, sa amended law natin, within 5 kilometers mula doon sa palengke, bawal ang talita pa. Ubus talaga kasi pero ka dyan sa bayan, pero ka sa San Jose, pero ka sa Irawan. So, kung uuhin mo within 5 kilometers, upos lahat yan.
2: Nako, yun naman talaga. Oh. Walang may iwan pala.
0: Walang sinabing specific na bawal ang talaga pa sa ginagawang patas ngayon. Pero mayroon lang yung within 5 kilometers ang palita dapat walang market. So, ganun din yun. Hindi specific, pero ganun din yun. Walang siyari.
2: Yun lang. Yan ang problema.
0: Pinatanong ko sir, yan kung yung DLD circular, yung random, mayroong conflict ibanggaan doon sa gagawin ko bilang sa mga. So, hindi pa rin napagkaralan ng dahil hindi pa nabasa na civil legal.
2: So, hindi pa nababasa?
0: Hindi pa. Kaya lang daw niya nakita.
2: Kanina lang?
0: Kanina lang.
2: Oy, teka lang, ay. Hindi wala silang, hindi ba naka-di sila nabigyan? Hindi sila napa...
0: Wala, hindi nag-research, nakaratok na yung usapan. Yung bago kasi itong ano eh, bago yung pinatala lang si Teligar, wala nang may na alam yung orang ang usapan eh.
2: Naku naman, no. Paano yan? Katropang
0: ba? Yun ang abangan natin kung may patuloy itong provision na ito na 5 kilometers in the radius ng 5 kilometers.
2: Ay, walang bawal talipapa. Bawal ang talipapa. Linis lahat.
0: Linis talaga. Siyempre, galing din sa old public market, kung sa piwok na, kailangan din 5 kilometers. Lahat na nakapalibot na.
2: Wala kapalibot.
0: Lahat na nakapalibot. Irawan.
2: Ganon din, Irawan. Oo, 5. Yung dyan, kung galing ka ng Irawan market, abutin ba 5 kilometro dyan sa may siksikan?
0: 1.5 kilometers
2: ba? 1.5 kilometers lang pala yan?
0: one request lang.
2: Oh, iya rin.

0: Oo, dito sa San Jose. Oo, palibot na, Tinigiban, Santa Monica, San Manuel, San... Yari rin pala?
1: Yari rin, yari lang.
0: Yari, parang ano rin, parang tinanggal mo rin talaga yung mga talibapa.
1: Yun, gano'n talaga. Yung pag sinabi doon sa Provisionary Base, oh, parang tinanggal, tinanggal mo talaga.
0: Tinanggal din, oo. Ginamita lang ng, ano, ng kilometro.
1: Oo,
0: oh, yun ang masaklap doon. Oo.
1: Yan ay pagdidibatingan pa ulit dahil ka natanong na illegal kung yan pa ay ano pong masusunod yung national yung PIC Toronto na inikari sa mga barangay sa barangay ng Papa o itong ginagawang ordinasa ngayon.
0: Iyon. Oo, yun tana. Sana malaman yan. Oh, sige, katrabang Mike. Oh, mukhang tatagal lang ka pa dyan.
1: Oo, oh, mahaba-haba pa ito. Marami pang, ano, marami pang pag-uusapan.
0: Marami pa, oo. Oh. Sige, di bale.
1: Kaya, palagay ko, hindi ito talaga maratapos pa. So, yung October, hindi pa ma-sunasin ka kasi kung na sila ilipat. Sa sunod na sila ilipat, ang sunasin ka sila ilipat.
0: Ayan lang.
1: Nakatapos ang pwesto, sabi ko, hindi nila rin. Si Mayor ay magusto naman sa noon. Sabi ni Consulta, mas wala yan sa mataas. Masalimuot.
0: Oo. Masalimuot yan.
1: Ito ang pinakahuling update natin dito sa lobby ng Pagulian ng Panlulusod ng Puerto Princesa para sa 104.7 SM at Puerto Princesa ni Mike Scott. Live, live,
0: live, masalimot, masalimot pa rin po yung pong pinag-uusapan regarding doon sa pag-amenda ng ating pong market code dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Aray, masakit. Oo, mga sir, mga ma'am, ha? Medyo, mabusisi. Oo, yung pong mga nasa talipa pa, kala nyo, safe na kayo. Oo, ginamitan lang kayo ng kilometro. Mukhang pag ipinatupad ito ng mahigpit, arus lahat ng mga talipa pa. Within 5 kilometers daw kasi na pinakamalapit na pamilyang bayan, bawal. Yun pong talipapa. Ay, parang ganun nga, wash out ah. Okay lang sa malalayo, dahil malalayo. Basta outside ng 5 kilometers, pwede ka na magtayo. So, yung mga talipapa dyan sa siksikan from Irawan Market. May market pa sa Irawan? Parang wala naman nata. Bagsakan meron. Every market, public market talaga wala, di ba? Tama kalusot ang siksika. Pero dito sa may bahagi ng San Jose, kasi may San Jose market, within 5 kilometers siya, no, nakapalibot sa kanya, Tinigiban, Santa Monica, San Jose, San Manuel, mukhang maharos siya na. Pag pinatupad, pinahigpit, ha? Kaya nga po, doon sa memorandum ng DILG. Yun ang ano, yun ang sa mga provision doon. Basta outside 5 kilometer radius. Aray mo. Amay, antabayan po ninyo ha yung pong magiging conclusion ng isinagawa nga pong public hearing na yan ng Committee on Public Market sa programang Asentado, ha. Medyo mahaba-haba pa yung magiging program o yung pang pagpapalitan ng mga opinion at mga katanungan, ha. Init na, nagsasagutan na nga. Kung si Legend Damasco at saka si Engineer Lagrada ang ating pong public market, ha? O, 2 minuto na lang pala bago po ang alas 12 ng tanghali, mga kabayan, mga katropa. Isang alam muna ng buong persa ng XFM Palawan. Ang muna ng ating pong station manager, Carlo Villarosa. Alam po ni katropang Mike, ang original host ng programang Sentro. Owa! Mga kabayan, mga katropa, pansamantala ako naman po ang inyong nakasama, katropang Alison Salvatus. Nag-iwan na po ng isang magandang tanghali. Antabayan po ninyo ang ating pong XFM News Nationwide. Susunod na po, mga katropa.
2: Subukan niyo ang kabuuan ng programang Sentro. Sa damdamin ng mga nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, maraming salamat po. Hanggang sa muli, mga katropa.

0: Exact time, katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasain papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pauning headlines, atid po sa atin ng Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. PBBM, inilarawan ang pinagdaanan ng pamilyang Marcos noong 1986 bilang pinaka-shaken moment ng kanyang buhay.
2: Headlines. Vice President Sara Duterte itinanggi ang akusasyon ni Rodolfo Gracioso Jr. Affidavit ng dismissed police officer itinulad kay self-confessed bagman Ramil Madriaga.
1: Headlines.
0: AMLC Executive Director Attorney Ronel Buenaventura sumalang po sa cross-examination ng defense panel para sa pang-34 na araw na impeachment trial.
1: Headlines.
2: Senador Loren Legarda welcome na bumalik sa Senate Majority ayon kay Senador Tito Soto.
1: Headlines.
0: 106 na lugar patropa sa bansa isinilalim po sa state of calamity dahil sa epekto na El Nino.
1: Headlines.
2: Sa balitang regional, DSWD nagbigay ng ayuda sa mga tubo planters na apektado ng red stripped soft scale insect sa Pasig City, Iloilo.
1: Headlines.
0: Balitang international, isang estudyante sa France na putulan pasintabi po ng kamay matapos sumunong damputin ng granada sa naganap na school protest.
1: Headlines.
2: Sa balitang showbiz, vlogger Norman Mangusin arestado muli dahil sa cyber libel.
1: Headlines.
0: At sa sports, siyam na silver medalist ng Pilipinas para po sa Asian Games, binigyan special mention ng Philippine Sports Commission.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, panangalian na po ng Tuesday, October 6 na tayo, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Tabayan din po tayo sumasa inyo sa latang XFM station sa buong Pilipinas.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Una sa mga balita sa XFM News Nationwide, umaasa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maunawaan ang mga Pilipino na ginagawa niya at ng kanyang administrasyon na sa tingin nila ay tama at makabubuti para sa mamamayan at sa bansang Pilipinas. Sa podcast na Unshaken with Gary V, sinabi ng Pangulo na maaaring ma-misinterpret ang ilan sa kanyang mga desisyon, pero bahagi mo nito ng responsibilidad ng pagiging presidente. Ayon kay Marcos, kahit hindi sang-ayunan ng publiko ang kanyang mga desisyon, nais siyang makita ng mga Pilipino pa rin na ginagawa niya ang mga ito dahil naniniwala siyang makabubuti ang mga ito sa bansa. Binigyan din ng Pangulo mga katropa na sinsero siya at ang kanya mga kasama sa pamahalaan sa hangaring mapabuti ang kalagayan ng Pilipinas.
1: XFM News Nationwide.
2: Inilarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga pinagdaanan ng kanilang pamilya noong 1986 bilang pinakamalaking shaken moment ng kanyang buhay. Sa podcast na Unshaken with Gary V, sinabi ni Marcos Jr. na malaking pagbabago sa kanilang buhay ang nangyari matapos ang 1986 EDSA Revolution.
3: Everything completely changed. One day, you are the son of the president and you're sitting in a palace. And the next, then 2 days later, you're in Hawaii and you don't know what on earth has just happened. None of what we did, our lives did not resemble our previous life in any way whatsoever. Instead, it was replaced by this thing that you just never had to deal with before.
2: Ayon pa kay PBBM, itinuro sa kanya ng karanasang ito kung paano harapin ang hardship at maging mas resilient sa mga pagsubok. Natutunan din naman niyang pahalagahan ang mga ordinaryong bagay at makita ang kanyang mga oportunidad bilang blessing sa halip na entitlement. Binigyan din ni Marcos Jr. na nananatiling mahalaga ang faith sa pagharap niya sa mga mahihirap na yugto ng kanyang buhay.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, isa-isang sinagot naman mga katropa ni Vice President Sara Duterte ang mga akusasyon laban sa kanya ni dismissed Police Officer Rodolfo Gracioso Jr. Sa press conference ngayong araw, binigyan din ni VP Sara na walang katotohanan ang mga affidavit ni Gracioso na ani ay tulad lamang na affidavit ni self-confessed bagman Ramil Madriaga.
4: Ang aking ama ay diabetic. Ang aking ina ay pre-diabetic. Ako rin ay dalawang beses na nagkaroon ng gestational diabetes. Dahil dito, umiiwas ako sa mga matamis na pagkain at bihira akong kumain ng chocolate at ice cream. Kung sakaling kumain man ako nito, hindi Royce ang karaniwang pinipili ko. Ang Gracioso affidavit ay tulad ng Madriaga affidavit na naglalagay ng akusasyon, ngunit hindi naglalagay ng detalye na pwedeng i-verify o i-confirm.
0: Samantala, sinabi rin ni VP Sara Duterte na isusumite ng kanilang kampo ang affidavit po ng Vice Presidente sa Webes.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, maring i-greet ni Vice President Sara Duterte na walang anumang ibinigay sa kanya ang mag-asawang Wen Velasco at dating House Speaker Lord Alan Velasco, kabilang ang umano'y dalawang Super Grandia na van. Dagdag pa ni Duterte, wala rin umano siyang katiwala na nagngangalang Kuya Tony na binanggit sa mga aligasyon.
4: Ni Gracioso. Walang binigay sa akin si Gracioso, Lord Wen, na dalawang Super Grandia vans. Kung sasabihin ni Gracioso ang detalye ng pag-deliver, ay siguradong meron akong ebidensya na hindi ito nangyari. At wala akong katiwala na ang pangalan ay Kuya Tony. Ito ang sagot sa paragraph 21 ng Gracioso affidavit.
2: Samantala, binanggit din ni VP Duterte sa unang tumatak sa kanyang isip ang pangalan ni Zaldico noong 2022 campaign matapos siyang niyang mapansin ang isang malaking helicopter sa isang campaign rally. Ayon sa kanya, si Ko ang nag-ayos ng lahat ng flights ni Pangulong Marcos Jr. noong 2022 campaign.
1: XFM News Nationwide.
0: Defense Counsel ni VP Sara Duterte tinanong ang AMLAC o AMLC Chief doon po sa 2 bilyong piso na BPI record discrepancy. Natropa natin sa balita, Brian DePaz, XFM Mega Manila.
2: Kinwestiyon ng depensa ni Vice President Sara Duterte si Anti-Money Laundering Council Executive Director Attorney Ronel Benaventura tungkol sa umano'y BPI system bug na sinasabing nagdulot ng discrepancy na mahigit 2 bilyong piso sa records ni Attorney Mance Carpio. Sa impeachment proceedings ngayong Martes, inusisa ni defense lawyer Attorney Mark Vinluan ang ulat na isinumite sa House Committee on Justice kung saan lumitaw umano ang nasabing discrepancy na may kaugnayan sa BPI records. Igreet naman ang private prosecutor na si Attorney May Divina Gracia na misleading ang pagkakalahad sa tanong ni Vinluan dahil hindi umano sinasabi ng witness na BPI ang humiling ng correction sa report. Ipinaliwanag naman ni Benaventura na wala siyang binanggit na partikular na cover person sa kanyang pahayag noong nakaraang pagdinig. Hiniling din niya na maipakita sa kanya ang dokumentong tinutukoy ni Vinluan upang maibigay niya ang kinakailangang paglilinaw. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian DePaz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Naniniwala si political analyst attorney Michael Yusinko na may sapat na ebidensya na naihain ng prosecution o prosecution panel sa Article 1 at Article 2 ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Yusinko na mula sa pananaw ng isang litigator, may tuturing ng malinaw at matibay ang ebidensyang iniharap sa unang dalawang impeachment charge. Samantala, bigo ang prosekusyon na maipahati dito ng malinaw sa publiko.
5: Masyado kasi nilang hinahaluan ng mga palabok. Masyadong maraming drama, masyadong maraming pa-cute, maraming pa-ek-ek na nalilito ang taong bayan because they choose to be very technical, very dramatic, na maraming mga gimmick. So, ang tendency ng taong bayan is ma-turn off, maasar, maasiwa. Hindi na nila na-appreciate yung evidence na hinihinahain.
2: Yan po si Political Analyst Attorney Michael Yusinko.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa kasabay pong panayam, binigyan din ni Attorney Michael Yusinko, mga katropa, na maaari nang i-drop ng prosecution ang bribery charge o Article 3 na impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte kung legal na papayagan ito ng Senate Impeachment Court. Sa panayam pa rin ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Yusinko na mas mainam umunang mag-focus talaga ang prosecution sa Article 1 at Article 2 dahil sa tingin niya ay mas matibay ang ebidensya ang iniharap para sa dalawang ito.
5: Ang reality is, George, lahat tayo naaasiwa na sa sobrang haba ng impeachment trial. Kahapon, di ba, halos buong araw, yung mga senators, hindi na nila kaya tumagal eh. I think they provided a strong case to sa dalawang articles na to.
0: Gayunpaman, hindi chak ni Yusinko kung maaari talagang bawiin o i-drop ng prosecution ng bribery charge sa kasalukuyang yugto at takbo na impeachment trial.
1: XFM News Nationwide.
2: Binigyan din ni Senator Ping Lacson na bukas ang Senate Majority Block sa posibleng pagbabalik ni Senator Loren Legarda sa kanilang hanay. Anya, welcome si Legarda sa majority pero kailangan muna nitong makauwi sa Pilipinas mula sa medical leave sa France. Ito ang naging pahayag ng senador matapos sabihin ng spokesman ni Legarda na hindi isinasara ng senadora ang posibilidad ng kanyang pagbabalik sa majority. Matatandaan na naka-extended medical leave si Legarda mula August 3 at nakatakdang matapos ang kanyang leave sa October 9.
1: XFM News Nationwide.
0: Walang malipatang tanggapan o opisina si Senator Vicente Soto III matapos sumunong baklasin ang Senate President for Temporary Office. Ayon sa staff ni Soto, maging ang tiles, toilet fixtures at electrical sockets ay inalis sa opisina dahilan para magmukha itong construction site. Sinabi ni staff na hindi ito ang karaniwang proseso dahil dapat ay mga furniture lamang ang inililipat. Lalo't inuupahan lamang naman ang Senado ang bahagi ng GSIS building. Wala rin naging koordinasyon o manon tanggapan ni Senator Jinggoy Estrada na dating gumagamit ng opisina bago ito baklasin. Hindi pa nagbigay ng pahayag ang kampo ni Estrada na kasalukoy nakaditine pa rin sa plunder case kaugnay ng flood control controversy.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, sumipa sa 7.2% ang inflation rate sa Pilipinas noong Setyembre ngayong taon mula sa 6.1% noong Agosto ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Pangunahing nagtulak sa pagtaas ang mas mabilis na pagmahal ng pagkain at non-alcoholic beverages kabilang ang bigas pati na rin ang housing, tubig, kuryente at gas. Ayon sa PSA, umakyat din sa 6.8% ang food inflation noong Setyembre mula 4.6% noong Agosto habang 20.3% ang inflation sa bigas.
1: XFM News Nationwide.
0: Idineklara mga katropang state of calamity ang 106 na lugar. Ito po'y sa buong bansa dahil sa patuloy na paglala ng dry conditions dulot ng El Nino. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMSI, pinakamalaki ang bilang sa Cagayan Valley, nasa 66 na lugar. Sinundan ang Caraga na may 23 at ang Bicol may 12. Umabot din sa 104,149 na pamilya o katumbas po ng nasa 388,375 na katao ang apektado ng El Nino sa Cagayan Valley, Bicol, Calabarzon at Caraga. Tinatayang 5.56 billion pesos naman ang halaga na agricultural damage at production losses habang mahigit 223,000 hectares ng crop areas ang napinsala. Matatandaan na nagbabala ang pag-asa na maaaring magpatuloy ang mas kaunting pag-ulan hanggang March o kay June ng 2027 at posible ring umabot sa 80 probinsya ang makaranas po ng below normal rainfall pagsapit ng January 2027.
1: XFM News Nationwide.
2: Department of Agriculture sinusulong ang pagsama ng tupad program para sa mga magsasaka at mangingisdang tinamaan ng El Nino. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
6: Report. Isinusulong ng Department of Agriculture o DA ang pagsasama sa tupad program ng mga magsasaka at mangingisdang hindi makapag-ani o makapaghanap buhay dahil sa matinding epekto ng El Nino. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chularo Jr. Alinsunod, ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bubuo ng work plan para matulungan ang mga apektadong magsasaka at mangingisda. Sa ilalim ng programa, maaari silang mabigyan ng pansamantalang trabaho at kita habang apektado ng matinding tagpuyot ang kailang kabuhayan. Layunin ng hakbang na mamabawasan ang epekto ng El Nino sa mga sektor ng agrikultura at matiyak na may suporta ang mga magsasaka at mangingisdang pansamantalang hindi makapagtrabaho o makapag-ani. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: 12:18 na sa XFM News Nationwide. Kayo po ay patuloy na pwedeng sumubaybay sa iba pang XFM station sa inyong lugar. Kung nasa Jensen, pwede po sa 95.9 XFM Jensen. Sa Tacloban, XFM 99.9. At sa Tugiganao, XFM 95.7 Tugiganao.
1: Balitang regional.
0: Si DSWD Secretary Rex Gatchalian, mga katropa, pinangunahan po ang pagbibigay ng financial assistance sa mga planters ng tubo sa Pasig City na apektado ng isang klase po ng insekto. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo, XFM Iloilo.
7: Pinangunahan ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian ang pagbigay ng financial assistance sa mahigit 1,100 ng mga former planters ng tubo sa Pasig City. Nakatanggap ng tig 10,325 pesos sa mga beneficiaries ng Provision of Emergency Cash Transfer for RSSI Affected Farmers. Setyembre 4 nang magdeklara ang Sangguniang Panglungsod ng Pasig City ng State of Calamity dahil sa epekto ng Red Stripe Soft Scale Insect o RSSI. Maliban pa dito, nag-inspeksyon rin si Gatchalian sa warehouse sa Pototan at pinangunahan rin ang programa ng Sustainable Livelihood Program sa Duenas at Badyangan, Iloilo. Binisita rin ang kalihim ang footbridge ng Kalahi Seeds at Ati Community sa Barangay Matag-Ob sa Haniway. Mula sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Jansen Crisostomo, XFM News.
2: Hustisya, sigaw ng pamilya ng isa sa mga nasawi sa tragic bubble fund run incident sa isang paaralan sa Isabela. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago.
8: Ibinahagi ng kaanak ni Liana Venice Taniedo ang kanilang pagluluksa sa aksidente gumitil sa buhay ng kanilang pinakamamahal na apo. Si Taniedo ay isa sa mga nasawi sa tragic bubble fund run na naganap sa Kawayan South Central School noong October 3, 2026. Bahagi ng pahayag ang bigati na pamilya at isinisisi ang nangyari sa mga anilay pabayang organizer. Ayon pa sa mga kaanak, dapat may managot sa pangyayari na ikinasawi ng biktima. Kalinawan ang sigaw ngayon ng pamilya nang malaman ang nangyari kung bakit nagkaroon ng ground habang kasalukuyan ng programa. Si Liana ay nagdiwang lamang ng kanyang ika-7th birthday nito lamang October 1, ilang araw bago ang pangyayari na kumitil sa kanyang buhay. Nagkaroon na rin ang hiwalay na investigasyon ng Department of Education sa insidente habang patuloy naman ang pagsisiyasat ng mga kapulisan nang mapanagot ang responsable. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Althea de la Cruz, XFM News.
0: Sunog sa barangay Masipag, Puerto Princesa City. 46 na bahay na ang natupok. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
1: Live report.
9: ng apoy ang nasa 46 na kabahayan sa Barangay Masipag, Puerto Princesa City kagabi. Ayon kay Kapitan Miguel Reynoso, nagmula ang apoy sa ikalawang palapag ng bahay ng ABC President ng Balabac na mabilis kumalat sa mga kadikit bahay dahil gawa ang mga ito sa light materials. Sa taya ng City Fire Department, noong una may 3 nawawala pero kalaunan nakita rin sila. Bagamat may isang nasugatan pero wala namang namatay sa sunog, bahagyang nahirapan na mapasok ng mga bumbero ang pinagmula ng apoy dahil sa iskinita o makitid na daan kaya ang sunog tumagal ng halos 1 oras bago pa nakontrol. Nasa barangay hall at kalapit chapel ngayon pansamantala ang mga nasunugan at nananawagan ng tulong dahil ang ilan sa kanila ay ilan lang na gamit ang naisalba. Nasa lugar na rin agad ang CSWD kagabi para makuha ang bilang ng mga apektado at makapagbigay ng mga pangunahing tulong ngayong araw. Nag-iimbestiga na ang BFP kung magkano ang ari-ariang nadamay sa sunog. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Sensitibong balita, minor de edad na babae, ginahasa umano ng isang tricycle driver sa EB Magalona, Negros Occidental. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacol.
10: Isang menor de edad na babae ang umano'y naging biktima ng panggagahasa ng isang tricycle driver sa bayan ng EB Magalona, Negros Occidental noong Oktubre 2. Ayon kay Police Major Jodices Catalogo, ang tagapagsalita ng Negros Occidental Police Provincial Office o NOCPO, pauwi na ang biktima sa kanilang bahay mula sa paaralan ng lapitan umano ito ng sospek. Nagpakilala umano ang sospek sa biktima at sinabing kakilala nito ang kanyang ama. Hinikayat ng sospek ang minor de edad na sumakay sa kanyang tricycle upang ihatid pauwi. Dahil gutom na ang bata ay sumakay naman ito. Ngunit sa halip na ihatid sa kanilang bahay ay dinala umano ng sospek ito sa isang tubuhan. Batay sa investigasyon ng pulisya, tinali umano ng sospek ang mga kamay ng biktima at pinagbantaan ito bago umano ginahasa. Matapos ng insidente, iniwan umano ng sospek ang biktima sa lugar hanggang sa makita ito ng mga residente. Agad namang dinala sa ospital ang biktima at nasa estable sa ngayon ang kondisyon. Samantala, naaresto naman ang sospek sa pamamagitan ng hot pursuit operation ng kapulisan at ngayon ay nakaharap sa kaukulang kaso. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako sa katropang Wendell Balinario, XFM News!
0: 3 HBI timbog sa bypass operation. Yan po sa Amulong, Cagayan. Higit sa 700,000 pesos halaga na illegal na droga ang nasabat. Katropa natin sa balita, Marjorie De Kiwag na XFM Tugiganaw.
11: Live report. Sa kulungan ng bagsak ng 3 individual matapos maaresto at masamsama na mahigit 112 gramo ng hinilang shabu na may tinatayang standard drug price na 764,048 pesos sa ikinasang bypass operation sa Barangay Estefania Bayan ng Amulong, Cagayan. Ayon sa ulat ng pulisya, isinagawa ang operasyon dakong alas 11:26 ng umaga nitong Oktubre 5 na nagresulta sa pagkakaaresto sa 3 individual na pawang kabilang umano sa high value individual sa OHVI watch list. Kinilala ang mga naaresto sa kanilang alias na John, 48 anyos, butcher at residente ng Santa Ana, Cagayan, alias Maki, 32 anyos, butcher at residente rin ng nasabing bayan, at alias June, 45 anyos, Chinese translator at residente ng sentro Santa Ana, Cagayan. Sa operasyon na kumpiska ang isang heat sealed transparent plastic sachet na naglalaman umano ng 2.21 grams ng hininalang shabu na nagsilbing bypass item, nasamsam din ang 5 sachet na naglalaman ng kabuang 110.15 grams ng hininalang shabu na itinuturing na possession items. Bukod dito, nakuha rin ng mga otoridad ang marked money at budal money hini, isang weighing scale, mga hini na lang drug paraphernalia, tatlong cellular phone, isang itim na sling bag at isang pulang sasakyan kasama ang iba pang ebidensya. Isinagawa sa lugar ang pagmamarka at inventaryo ng manakumpiskang ebidensya sa presensya ng mga suspek, mga barangay opisyal ng barangay Estefania Amulong Cagayan, gayon din na mga kinatawan mula sa Department of Justice at media. Matapos ang operasyon, dinala ang mga suspek at ang mga nakumpiskang ebidensya sa Amulong Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at wastong disposisyon. Sa ngayon, inihahanda naman ang kaukulang kaso laban sa mga naaresto dahil sa umunoy paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula rito sa himpilan ng 95.7 XFM at Tugegaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang iyong lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
1: Weather Update.
0: Katropang Brian, patuloy na umeepekto yung ITCZ sa Palawan, Visayas at Mindanao habang mahinang pag-ulan dahil sa hangihamihan at ang mararanasan sa Batanes at Babuyan Islands.
2: Katropang Buddy, maulap naman na kalangitan ang mararanasan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon dahil sa localized thunderstorms.
0: Samantala, dineklara ng PAGASA ang pagtatapos po mga katropa ng habagat season sa Pilipinas.
2: Sumikat naman po ang araw kaninang alas 5.46 ng umaga at inaasahang lulubog mamayang alas 5.42 ng gabi.
1: Balitang International.
0: Ang Balitang International, hatid po sa atin ang Santon Plus Capsule. Nawala ng isang kamay isang 15 anyos na estudyante sa France matapos sumabog ang stingball grenade na muna'y pinulot niya sa gitna po ng malawakang kilos protesta.

0: Marcos dahil sa 3 counts ng cyber libel. Ayon sa Napolcom, isinilbi ng CIDG ang arasuwaran kay Mangusin sa isang hotel sa Parañaque City. Inilabas ang warrants ng Parañaque Regional Trial Court Branch 294 kaugnay ng tatlong kaso ng libel sa ilalim ng revised penal code in relation to the Cybercrime Prevention Act. Itinakda ng korte ang piyansa sa 30,000 pesos para sa bawat count habang dinala si Mangusin sa CIDG para sa booking at documentation. Nasa police custody pa rin si Mangusin habang hinihintay ang commitment na order ng korte matapos siyang maabisuhan sa dahilan ng kanyang pag-aresto at sa kanyang constitutional rights. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports!
2: Ang balitang sports sa design ng Premium D3 Soft Gel Capsule. Premium D3 protection sa buong katawan. Sa tropa, pinuri ng Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio ang siyam na Filipino athletes. At nag-uwi sila ng silver medal sa 2026 Asian Games. At sinabing ginawa nila ang kanila makakaya sa kompetisyon. Ayon pa kay Gregorio sa wikang Ingles ito, they did their best and it hurt the most. Dahil pinakita ng mga atleta ang kanilang buong husay at determinasyon kahit hindi nila nakuha ang gold medal. Ayon po sa PSC Chief, hindi man gold ang kanilang naiuwi, mahalaga pa rin ang kanilang naging ambag sa overall performance ng Team Philippines Asian Games. Binigyan din pa ni Gregorio na dapat ipagmalaki ang mga atleta dahil po sa kanilang laban at sakripisyo para sa bansa anuman ang kanilang nakamit sa kompetisyon.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines.
2: Live mula po sa XFM Manila News Center Philippines. Sumayon na XFM News Nationwide ngayon po Tuesday, October 6, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page, YouTube channel, Instagram at TikTok.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako po si Brian De Paz.
2: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News Nation.

0: XFM.
1: XFM.
0: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
2: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3.
5: Pinsenyo ng Santone Plus Gold. Ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
6: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Nationwide.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga sigurado at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng kumpanyang Years to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Dr. Remily Tuoy. Ito po yung lingkod ako, Michelle Hines, isa sa inyong mga certified naturopath. Makakasayang po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, makakapanayam din po natin ang dalawa sa atin pong mga bantay kalusugan, Doc Algie Bakla at Doc Ronald Paler. Mga partner, magandang araw po.
1: Isang malusog na Tuesday afternoon po sa ating lahat, mga ka-wellness. Welcome po muli sa ating programang The Secrets of Health. And another day, another information and also napakagandang subject with regards po sa atin pong kapsula ng Santon Plus Herbal Capsule, mga ka-wellness. At kung paano ito nakakatulong lalong-lalo na with regards po sa mga problema sa mga bukol sa katawan, inflammation, and also ang epekto ng anti-metastatic effect ng gamma mangustin ng ating Santon Plus Herbal Capsule. Yan po ang ating tatalakayin maya-maya lamang dito po sa ating programa.
2: Isang magandang morning, katropa, ka-wellness. Kamusta na po kayo? Sana po ay sa hapon nung ito. Eh, tayo pong lahat ay ligtas sa anumang uri ng problemang pangkalusugan. Bagaman tayo po ay may sakit, ano, tinataglay, sana po mabiyayaan tayo ng mga health information na ating pag-uusapan po sa hapon pong ito.
0: Samahan kami, mga ka-wellness, dito sa atin pong talakayan. Welcome na welcome ang inyong mga katanungan. Pwede i-text yan sa atin pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At sa mga kababayan natin dyan, mga ka-wellness natin, na gustong sumubok ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede nyo mabili ang atin pong mga products sa atin pong mga authorized dealers. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's TGP, South Star Drug, Generica Drug, at sa lahat ng mga local pharmacies sa inyo pong lugar. Pagtanong-tanong lang ang atin pong mga produkto at hanapin lagi ang tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong bibilihin, ha. O pagka walang Yes to Health na nakalagay dyan, ay hindi po yan sa atin, mga ka-wellness, ha. At ingat-ingat po tayo sa mga produkto na yan, ano. So hanapin lagi yung tatak natin na Yes to Health para makasirado na inyo pong iinumin at gagamitin ng mga produkto. Ayun yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Pwede rin maka-avail ang atin pong mga products sa atin pong online shopping store, Shopee. Search lang po Yes to Health 2011.
2: Siyempre, sa mga suki, yan, sa mga regular ho, na pagtangkilik ng atin pong mga produkto, ang good news, meron po tayong special discount sa mga produkto po ng Yes to Health sa lahat na ating Yes to Health clinic and pharmacy. Pagpupunta po kayo sa Yes to Health, especially doon sa mga branches natin, pwede po kayong mag-request. Ipakita lang po ang inyong senior citizen's ID at makakuha na po kayo ng karampatang discount. Ayan. At ang good news, yan, huwag natin kalimutan, meron tayong buy one, take one ng ating pong Santon VitC. Ang nanasidic vitamin C ho. Sabi nga nila, till supply last. Mm-hmm. Yan. So meron po tayo, ha. Itanong lang po yan exclusively sa ating mga Yes to Health Wellness clinic and pharmacy. At buy one take one yan. Kung bibili kayo, nakapackage yan dun sa ano, eh. So sa ating Santon Plus Herbal Capsule.
0: Yes, oo.
2: Yung Santon Plus Herbal Capsule, ang packaging po niyan ay kulay brown. Ano? Purple ba yun?
1: Violet.
2: Maroon. May pagka-brown na dark na maroon. Yun po, kapag bumili po kayo nun, 50% discount dun sa Santon
1: Vitamin C.
2: At itong produkto po na to ay pwede nyo mabili sa ating pong mga clinic. At pwede na rin kayo magpakonsulta, syempre. Marami din tayo mga modalities na pwede nyong i-avail sa ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic.
0: Yun. Kaya sa mga ka-wellness natin, na gustong sumubok ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto, ay pwede nyong ma-avail yan sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Sa mga nagbabalak po na bumisita sa ating pong mga wellness clinic, ay nandito po ang ating mga address.
2: Ka-wellness. Nais mo bang subukan ang mga natural healing modalities ng Yes to Health? Bisitahin na ang aming mga branches sa mga sumusunod na lugar. Makati City Branch, Ground Floor, Guadalupe Commercial Complex, Barangay Guadalupe, Makati City, katabi ng Cebuana Lulier. Contact number 0969-627-1262. Santa Rosa City Branch, Super 8 Building, Balibago Complex, Santa Rosa City, Laguna. Contact number 0908-562-4060. Batangas City Branch, City Mart Caido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Contact number 0962-349-1256. Santiago City, Isabela, Alfonso Street, Dubinan East, Santiago City, Isabela. Contact number 0910-018-7529. Puerto Princesa City, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. Contact number 0975-519-7480. Rojas, Palawan, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Contact number 0975-842-8255.

0: Branch, Caltex Compound, Panakan 1, Nara, Palawan. Contact Unitop Mall. Contact number 0950-108-6921. Kuyo, Palawan. Barangay Tenga Tenga, Kuyo, Palawan. Contact number 0997-704-7099. Iloilo City, Ayang Building, Yulo Street, Iloilo City. Telephone number 033-329-3396. Cebu City, Unit 5, Ground Floor, Z Plaza Building, D. Jacosalem Street, Barangay Zapatera, Cebu City. Tagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpu West, Tagum City. Contact number 0909-176-2844. Davao City Branch, Door number 3, Celpol Building, number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina Crossing, Davao City, sa harap ng Durian World, katabi ng Zili Republika. Contact number 0946-440-6312. Zamboanga Sibugay, Shock Arcade Building, Unit 7, Purok Masigla, Poblasyon, Ipil, Zamboanga Sibugay. Contact number 0964-157-6120. Pagadian City, Pulmones Building, Dablo Street, Santa Lucia, Pagadian City, sa harap ng Gate 10 Public Market.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
2: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Santon Gold Herbal Tea. Ang katawan po natin sa paglilinis at pag-detox ng atin pong pangangatawan. Sa episode na ito mga ka-wellness, pag-uusapan natin ang mga katangi-tangi ano, at kahanga-hanga na mga epekto or benepisyo sa ating pangangatawan. Ito pong pinag-uusapan pa rin natin na mga bioactive compounds. At syempre, bidang-bida talaga ang bioactive compounds na Santon na kahit ang mga scientist, ang siyensya ay laging pinag-aaralan at patuloy na sinasaliksik kung ano po ang mga benepisyong hatid ng Santons or bioactive na Santons. Biruin ninyo ba naman mga partner, napakarami ng Santons. Higit kumulang, siguro isang daan yan na klase-klase ng mga Santons na pwede mapakinabangan ng pangangatawan natin. So, ano nga ba ang nagagawa o ano ba yung contribution ng Santons sa atin pong pangangatawan? O ito, tingnan natin yung mga primary bioactive compound isolates ng Santons. Yung pinaka ano talaga well-known is yung alpha at yung gamma mangosteen. Nabanggit ni Doc Ron kanina, no? Yung alpha mangosteen, ito yung isa sa pinaka wide yung ano eh, yung research about sa Santons na ito, itong alpha mangosteen. At saka ito rin kasi yung most abundant. Kumbaga mas marami siyang pwedeng mapagkuhanan. Especially dun sa one of the ingredients ng atin pong Santon Plus Herbal Capsule na yung mangosteen, mga ka-wellness. Ano? At ano yan, napakaraming studies about yung sa cytotoxic agent ng alpha mangosteen po na ito. Ang gamma mangosteen naman, isang napaka-potent na anti-inflammatory agent as well as napakataas, Doc Ron, ng kanyang antioxidant. Na, kumbaga yung concentration of antioxidant niya, napakataas din, mga ka-wellness. Ano? At ito ay nakakatulong sa napakaraming processes ng atin pong pangangatawan. Even dun sa metabolic process ng pangangatawan natin ay napakalaki ng contribution na ginagampanan nito pong Santons na ito or yung mga Santons na nakapaloob doon sa atin pong Santon Plus Herbal Capsule, mga ka-wellness. So Doc Ron, paano nga ba nakakatulong yung mga Santons, yung gawain nito in terms sa mga inflammation na nangyari sa atin pong pangangatawan?
3: With regards sa inflammation is yung mga inflammatory stimulus na kung saan yung MAPK, yung ERK at GNK pathway ay kusang nagsishift At ang nangyayari, yung mga inflammatory cytokines, especially yung prostaglandin cascade ng ating katawan, ay ini-inhibit or yung tinatawag natin na NFKB inhibition na kung saan ay binablock ng ating ng alpha mangosteen or yung gamma mangosteen rather kasi ito yung pinaka mangosteen effect na kung saan is anti-inflammatory, so yes, yung alpha mangosteen more on cytotoxic doon sa ano, doon sa tumor and also sa cancer cells. Ang gamma mangosteen naman, ang effect niya naman is anti-inflammatory,
2: more inhibits, on sa mga inflammation,
3: yes, inhibits inflammatory yung tinatawag pathway sa ating katawan. So if your body has a yung tinatawag natin high inflammation, especially yung stress, your cortisol level is on the roof, palaging puyat kayo, and then palaging, especially kapag madalian palagi yung pagkain, ay kalimitan.
2: Karamihan ng mga markers na yan, kumbaga parang common na nagagawa natin.
3: Yes.
2: In a daily basis.
3: Daily basis. This is a problem. A real problem in our world right now is this inflammation from food,
2: yes,
3: inflammation from lifestyle, especially sleep, sleep disorders, and also yung mga yung tinatawag natin stress level, especially sa fast-paced world. Ngayon, Doc Alge, palaging mabilisan lahat, kaya nangyari sobrang
2: laging
3: stress.
2: Laging nagmamadali,
3: sobrang stress tayo.
2: Eh, sabi nga, buhay daw ay karera na ngayon.
3: At sana wag mangyari na ganun. And especially taking yung tinatawag yung ating Santon Plus Herbal Capsule ay nagpapalakas. Why Santon Plus Herbal Capsule? Simply because of high concentration ng santones na meron dito, and also with the catalyst na ano, yung moringin na meron na doon sa moringa, which makes known for 13 years na ba yung ating Santon Plus? Santon Plus.
0: 2011.
3: Since 2011. So, almost 13 years na ang Santon Plus Herbal Capsule, na even until now, a lot of people are giving their testimony.

0: o kaya naman wala nang pakinabang. Para hindi yan completely lost, i-recycle ng katawan niyan. Yan. So, ang ginagawa ng Santons ng Santon Plus Herbal Capsule, tinutulungan niya ang katawan na maging normal yung ganung proseso ng sistema. Tinitrigger niya na mas mapalakas pa yung ganung abilidad ng katawan natin sa ating sistema ng pangangatawan.
1: Kasi yung mga ano na yun, Doc, yung mga defective cells na yun, kung hindi yun siya ma-i-recycle or hindi yun sila mawawala sa sistema natin, pabigat yun eh. Yes. Malaking ano yun, malaking burden ng katawan natin, ng sistema natin, na dala-dala niya yung mga defective cells na yun, compared na sana dapat mawapaltan na yun sila ng mga bagong ng mga selula. Especially yung mga young and healthy na mga cells. Eh kung yun nananatili pa rin sa sistema mo, ang laking bigat nun, di ba?
2: Parang zombie.
1: Ang masaklap pa naman nun, okay sana kung nananatili lang silang ganun. Eh ang masaklap, mas nagbibigay pa sila ng other problems sa katawan natin.
0: Naalala ko na kung sino si Dr. Ishinori Usumi. Nanalo siya ng Nobel Prize in Medicine and Biology sa discovery niya na totoo palang may autophagy sa ating sistema na nangyayari.
1: At yung autophagy na yun, Doc Algie, mayroong iba't ibang triggers din kasi yun. Yung iba,
0: fasting,
1: they do fasting para yung katawan natin mag-recuperate or yung diba pagka once na we are at the stage of survival, yung katawan mo alert na alert at kinukuha niya kung saan yung mga ano, kung yung ano pa yung pwedeng gamitin
2: na hindi kailangan.
1: Dalawa
0: kasi daw yan that can influence autophagy, fasting and nutrition. Yung dalawa na yun na nagtitrigger niyan.
1: So yun
2: at yung ano, yung mangustin ang isa sa nagtitrigger ng autophagic effect sa ating katawan.
0: Kaya makikita natin hindi man natin kiniklaim na ito ay gamot sa bukol o ito ay gamot sa cancer, pero nung original na Santon Plus Herbal Capsule, kundo sa mga matagal nang gumagamit ng produkto ng Yes to Health, yan ang simula eh. Diyan tayo nakilala
1: yung
0: Santon Plus Herbal Capsule. At yan ang gusto naming balikan nyo, mga ka-wellness, na yung mas pinalakas na formulation ng Santon Plus Herbal Capsule na yung iba hindi pa nila nararanasan yun.
1: Yes.
0: Kasi nga for some time yung Santon Plus Herbal Capsule ay medyo meron kasi isang product tayong inintroduce, yung Santon Plus Gold. Pero nakikita natin na since sa market kilala nyo naman na yan, yung mga hindi pa nakatry, hindi kasi lahat ng mga ano eh, hindi kasi lahat ng benepisyo makikita mo lang sa isa. So merong natatanging galing ang technology kasi sa technology kasi minsan makikita mo how they make it, di ba? Ang kagandahan sa Santon Plus Herbal Capsule, it's pharma grade ingredients. Pharma grade.
1: Ano ibig sabihin, Doc, ng yung
0: pag tinawag na pharma grade, ito yung mga sangkap na ginagamit ng mga manufacturer na ang kanyang kalidad pagdating sa potency is comparable to pharmaceuticals.
2: Pharmaceuticals.
1: So yung mataas, ganun kalakas yung potency.
0: It doesn't mean na ito ay pharmaceutical ingredients, but ang kanyang grade quality niya and grade is pharma grade.
1: Kumbaga parang tumatapat siya.
0: Yes. So kasi yung kanyang potency and absorbability is much higher than ordinary ingredients. Kaya nga dun sa mga lagi nagtatanong sa akin, Dok, ano bang pipiliin ko sa mga produkto nyo? Meron ako kasing bukol, ang dami kong inflammation, ang dami kong problema sa katawan. Lagi ko silang tinuturo dun sa nanay, sa original.
2: Original.
0: Since 2011, nandiyan na yan. Santon Plus Herbal Capsule.
2: Hanggang ngayon, marami po ding nagtatangkilik ng Santon Plus
0: marami
2: Herbal
0: Capsule. Marami pa rin. Santon Plus Herbal Capsule, yan ang pinakang ano natin, pinakang gems, kumbaga, ng Yes to Health. Na ini-encourage natin yung mga taga-subaybay natin. Kung hindi pa nyo nasubukan yun, it's time for you to try it. Kasi actually, yun yung ano natin eh. Kumbaga, ang sarap balikan nung mga panahon na kung saan napakaraming mga natulungan tayo with regards sa isang specific na mga kondisyon.
2: Parang nostalgia effect.
0: Nostalgia
2: effect.
0: Parang sa ano yun eh. Sabi ni Gary V, babalik ka rin.
2: Babalik
1: ka rin. Sa mga wellness natin, kung gusto nyo masubukan yung high potency and mas mataas na kalidad ng Santons. Kasi ang Santons yan, mataas ang

0: yung nakalagay doon sa Santone Plus Herbal Capsule, yes, na
1: mas concentrated.
0: Mas madami yung,
1: bilang niya.
0: Oo.
2: May nagsasabi din sa akin, eh Doc, eh gusto ko uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Gusto ko rin magkape. Sabi ko sa kanila, para makatipid kayo, yung kape nyo, yung Santone Gold Herbal, Santone Gold Coffee Mix. Kasi kung ano meron doon sa Santone Gold
0: Capsule
2: nandun din. At may bonus pa kayong collagen and glutathione. Ngayon, ang gawin mong capsule mo, para makatipid ka, ay yung Santone Plus Herbal Capsule. Yung original, ha. Pag-word na original, yun yung unang-una. And habang nagkakape ka,
1: Santone Gold,
2: nandun din yung mga content na yun.
0: Kasi so, kung ang habol nila, Doc, yung mataas na anti-inflammatory, yes, at saka yung mataas na concentration ng Santones, dun talaga yun.
2: Dun talaga sa original, Santone Plus Herbal Capsule. Kasi yun yung, una, yun yung pharma-grade ingredients.
0: Tama.
2: Okay? Kumbaga, kahit na ang content niyan mangustin and moringa, pero yung potency niya very high.
0: Yes.
2: Sabi nga nila, ang moringa daw eh. Basta yung extract talaga na ano, ha, na high potency, kasi may mga malunggay na dinikdik mo lang eh.
0: Tama.
1: Tinuyo sa araw.
2: Dinikdik mo lang, pinatuyo mo sa araw, tapos kinapsula mo, sasabihin mo na napakataas ng ano. Iba kasi ang ano, iba kasi ang extract na dumaan sa high quality ng ng processing. At yan ang yan talaga yung masasabi natin, na yung iba na nadi-discourage sa malunggay, kumain daw ng malunggay, parang hindi naman daw effective yung malunggay.
1: Kasi hindi ganun kataas yung concentration at saka ng potency ng absorption sa katawan.
2: Yan. Yun nga yung sinasabi natin palagi dyan.
0: Ayan, mga ka-wellness, ha. Sa pag-ublik natin, ay dadagdagan pa natin yung mga informations about sa Santones, especially doon sa Santone Plus Herbal Capsule natin, para ma-remainis natin, ano, ma-remind sa atin kung gaano po kagaling at kung ano ang nagagawa ng Santone Plus Herbal Capsule sa pangangatawan ng isang tao, mga ka-wellness. Kaya tutok lang po kayo, mga ka-wellness, dahil magkabalik ang programang
3: The Secret of Health.
4: The Secret of Health. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
7: Marieta Villanueva, thank you sa Santone Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
4: The Secret of Health. Healthy Habits, Healthy Life. The Secret of Health, Health Info.
0: Balik po tayo, mga ka-wellness, sa atin pong tinatalakay patungkol sa Santone Plus Herbal Capsule natin, para ma-remind sa mga kaubayan natin kung gaano ba kagaling at gaano ba kabisa itong Santone Plus Herbal Capsule natin, na way back 2011 pa, 2013, nandito na ito. Nasa market na po yan, mga kaibigan. And still now, nandyan pa rin po yan, tinatangkilik pa rin ng atin pong mga kaubayan. Kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan natin, text nyo lamang yan sa atin pong numero. Atin pong sax line, 0969-609-6545. Ito, Doc Algy, paano ba nakakatulong ang Santones para ma-prevent yung metastasis ng mga tumors atin pong pangatawan, as well as yung mga cancers, ano, malignant and benign na mga tumors or cysts sa pangatawan natin, paano gumagawa yung Santone sa atin pong pangatawan, particularly yung atin pong Santone Plus Herbal Capsule?
2: Actually, yung Santons, actually, sa dami ng mga phytochemicals mm-hmm. na nakikita nila, ano, ito isa sa very promising na mm-hmm. phytochemicals. Uh-huh. Itong Santons. Mm-hmm. Kasi sa kanilang study, mm-hmm. na sabi ko, very promising, although mm-hmm. kailangan pa ng napakaraming mga other studies, mm-hmm. nakita na nila ito ng anti-metastatic mm-hmm. and chemopreventive actions. Mm-hmm. So, sa madaling salita, ang phytochemical na ito mula doon sa ating Santon plus herbal capsule, mm-hmm. pwedeng makatulong sa katawan para ma-initiate mm-hmm. yung pag-scavenge ng ating sarili, mm-hmm. ng ating katawan. Kasi meron naman tayong internal mechanism mm-hmm. to maintain its balance, shield it against mm-hmm. mutation. Meron parang tayong sarili natin.
0: Parang mm-hmm. sariling maintenance mechanism yeah. ng katawan natin.
2: Oh, so, ini-initiate nitong Santon yung scavenging mm-hmm. and anti-ROS mm-hmm. ng ating katawan. Ano? So, katulad din ng pag-i-initiate nito ano para mag-produce ang katawan natin mm-hmm. ng mas maraming detoxifying organ katulad ng mga glutathione, mm-hmm. S-transferase or GST. Mm-hmm. And another thing is angiogenesis limitation. Mm-hmm. Nakita nila kasi na yung angiogenesis kasi, that's the beginning eh. Kaya nga, Genesis. Angio means blood vessel.
1: Blood vessel.
2: Mm-hmm. Oo. Kumbaga, kung walang angiogenesis, hindi pwedeng mag-proliferate yung isang tumor. Mm-hmm. O isang tumutubong cancer sa katawan uh-huh. natin. So, with the phytochemical benefit mm-hmm. na angiogenesis limitation, medyo na nakakatulong ito para mm-hmm. ma-prevent yung mga development ng mga growth of masses and tumor. And nakaka-prevent din based on study nila, yung tissue invasion and metastasis. Metastasis mm-hmm. kasi meaning from the original site of the tumor, mm-hmm. kung sabihin na nating malignant yan, mm-hmm. eh pwede itong kumalan.
1: Kumala sa ibang parte ng katawan.
2: Kaya yung metastasis, either sa lung, mm-hmm. di ba, nagkaroon ng alam mo, breast cancer o tumor, naging malignant, mm-hmm. eh mamukat-mukat mo, meron na sa lungs, mm-hmm. meron na sa liver,
1: sa lymphatic
2: system. At ang isa
1: system.
2: Sa worst, lymphatic at saka yung bone marrow.
0: Kaya nga di ba yung mga kababaihan, na nagkakaroon mm. ng breast cancer. Mm. Kahit kayo iba, di ba, yung na-total mastectomy na. Mm-hmm. Mm. Tanggal na talaga buong breast.
1: Lipat na
0: pero meron pa rin nalilipatan yung mga cancer cells.
2: Mm-hmm. Kaya, kumbaga, hindi siya nag-a-act as mm-hmm. siya mismo yung pumapatay sa cancer cell. Mm-hmm. Pero ang ginagawa ng mga phytochemicals sa Santon, mm-hmm. tinutulungan niya yung katawan natin na maayos yung kanyang sariling function.
1: Balance, balance.
2: Iba kasi yung ano eh, iba kasi yung sinabi mo na, oh, anti-cancer to.
1: Anti-cancer. Mm-hmm.
2: Hindi ganun kasi as is ang nangyayari sa katawan. Kumbaga mas malalim.
0: Mm-hmm.
2: Yung ginagawa to the foundation.
1: It goes through the process ng katawan in order to inhibit yung tinatawag natin inhibition ng pagsimula ng cancer cells sa ating katawan.
2: Kaya nga yung mga nagsasabi, commonly maririnig nyo, dati may bukol ako sa isang bahagi ng katawan. Mm-hmm. Uminom ako ng Santon plus herbal capsule. Mm-hmm. Tapos within few weeks, nawala.
1: Nawala.
2: Possible yun.
1: Yung iba, lumalambot muna.
2: Yes, possible
1: and then,
2: yun.
1: Unti-unting lumiliit.
0: Totally na-eradicate.
2: Kaya nga, inihikayat natin yung karamihan ng mga user natin. I-try nyo yung Santon plus herbal capsule. Mm-hmm. Dahil, yan yung simula pa nung 2011, mm-hmm. Subok na ng Yes to Health yan.
0: Oh.
2: Oo. At napakarami na nating napatunayan na binipisyong hatid noong produkto po natin na yun. Mm-hmm.
1: At kalimitan naman sa doc sa mga clinical trials is nagsisimula doon sa vitro and vivo,
2: yeah.
1: Petri dish nagsisimula. And mm-hmm. then, sinisimulan ang pinakaunang eksperimento doon sa mga animals.
2: Oh, kaya nga, animal studies.
1: Animal
2: ano?
1: Studies.
2: Pag nakita nila na mayroong benefit doon.
1: Benefit doon.
2: So, masasabi nila may potential. Kaya nga may tinatawag na therapeutic potential.
1: Potential.
2: Pag tinawag na therapeutic potential, meron silang data mm-hmm. na nagsasabing malaking posibilidad nito.
0: Nakitaan nila.
1: At ito yung nangyari doon sa mga animal studies nila. At according sa study, mm-hmm. ito ay naipublish mismo sa National Institute of mm-hmm. Health and also sa magazine sa internet ng PubMed Central na kung saan sa mga animal profiles mm-hmm. na kung saan merong problema sa colorectal cancer, also sa breast, also sa prostate, mm-hmm. also sa lung, and also skin cancer, nakitaan na how promising yung mm-hmm. tinatawag natin yung gamma mangosteen na meron sa ating Santon Plus Herbal Capsule ay nakakatulong yung anti-metastatic effect, autophagal effect or mm-hmm. autophagy effect doon sa yeah. Doon sa katawan ng ng tinatawag natin na animal studies, mm-hmm. animal subjects.
2: Mm-hmm.
1: So have been looking that natin at yung ano yung I will repeat it again para maalala ng ating mga listener with regards doon sa pharmacological yung tinatawag natin na grade ng ating Santon Plus
0: pharma grade
1: ng ating Santon Plus herbal capsule. No wonder hanggang ngayon marami pa ding nagte-testimony kahit na nagtitake sila nung ano nung bagong product bumabalik doon sa Santon Plus herbal capsule simply because ng potency na meron ng Santon Plus herbal capsule natin.
0: Yun hindi matatawaran doon sa Santon Plus herbal capsule natin. Na iba kasi yung concentration talaga niya ng mga antioxidants niya at saka anti-inflammatory effect niya as well as yung mga nagagawa niya o nagtutulong niya to hinder the proliferation at saka yung metastasis ng mga tumor sa pangangatawan po natin. Ano? At marami na talaga, Doc. Ang ano, way back 2013 o while nung ako, nag-duty pa ako sa ano dati, sa somewhere in Samar and Leyte, marami ang mga kababayan din doon na nasiyahan, natututuwa sila once they take Santon Plus Herbal Capsule na natutulungan na mawala yung mga bukol sa kanilang pangangatawan. Kaya nga doon na eh, yun doon na bansagan yung Santon Plus Herbal Capsule natin na anti-bukol daw.
2: Kaya nga minsan may mga memes sa FB ano yung naalala niyo ang mga bukol-bukol
1: yan sarampunawon
0: kasi doon talaga yung nakilala
1: yung Santon Plus herbal capsule natin.
0: Kaya yung sa mga nagtatanong Doc Ron, Doc Algie ano kung ano yung marerecommend natin for example merong mga tumutubo ng mga bukol mga masses yung mga pangangato mga fibroids especially sa mga kabayhan nakakaranas sa mga fibroids ano myoma at iba't iba pa na mga ano mga bukol or mga sisa pangangatawan nila, we highly recommend Santon Plus, Herbal Capsule para po sa inyo mga ka-wellness. Ano? Well, yung iba nagtatanong, ano ba yung mas okay? Yung Santon Gold Herbal Capsule or Santon Plus Herbal Capsule? Well, you can take both, mga kaibigan. Pero in terms of concentration ng Santons, doon mas mataas talaga yung concentration sa Santon Plus Herbal Capsule natin. In terms sa mga bukol, ha, ng inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. Kasi mga gustong sumubok po niyan, mga kaibigan, kung gusto niyo pong masubukan yung benepisyo na makukuha sa Santon Plus Herbal Capsule natin, available po yan ha sa mga suking butika na malapit sa inyo pong lugar as well as sa mga authorized dealers natin nationwide ay pwede niyo ipagtanong-tanong ang atin pong produkto na Santon Plus Herbal Capsule, mga kaibigan. Ha? Kung gusto niyo maibsan na yung mga tumutubo ng mga bukol at hindi lang yung mga bukol, ha, pati yung mga inflammation sa pangangatawan po natin. Diba nakarandok ron na pag-usapan natin yung mga chronic inflammation as well as yung mga acute inflammation sa ating pangangatawan. Ngayon kasi ang mas alarming kasi yung chronic inflammation,
1: chronic inflammation
0: compared dun sa mga acute inflammation, di ba? Kasi yung acute inflammation
1: makikita
0: mo na kaagad. Makikita mo at the same time mabibigyan mo kaagad ng paunang lunas. Ang problema dun sa mga chronic inflammation for how many years
1: nandiyan
0: sa katawan mo without you doing in nothing para i-prevent yung
1: kasi paglalaan. Kasi wala lang. Tama, hindi na ano, hindi na di-detect sa radar.
2: Yung iba kasi mali yung pagkaintindi pag narinig nilang acute. Kala nila mas malala yun. Yung acute kasi yun yung mga all of a sudden.
1: Biglaan.
2: Tapos and all of a sudden again nawawala din siya.
0: Kumbaga parang short term siya.
2: Short term kumbaga biglaan.
0: Yung chronic inflammation yun yung madalas din na naseset aside. Kaya nga for how many years na nandun yan sa katawan natin ang laki ng damage na nagdudulot sa ating pangangatawan. At yun yung madalas na problema talaga ngayon. Yun yung alarming na problema na kinakaharap ng karamihan sa mga kababayan natin na maraming mga karamdaman na nagsisusulputan na ang pinakaugat pala ay yung mga nakatago
1: low
0: na
1: grade.
0: Yung mga low grade inflammation.
1: Kaya sabi ng mga expert Doc Algie at saka Doc L yung tinatawag na you are slowly been cooking inside. You are cooked inside o naluluto mula sa loob. Kaya hindi natin alam pa tayo pala ay naluluto mula sa loob. No wonder mamangha na lang tayo why we have this degenerative disease. And it starts with inflammation and ang alpha mangosteen na meron sa ating Santon Plus Herbal Capsule ay napakaganda with regards sa ano yung metabolic functions ng ating katawan and prevent metabolic syndrome na natutulungan na maiprevent yung tinatawag natin metabolic syndrome na siyang kaaway na napakarami. Lahat, wala yata sa atin exempted. Lahat meron tayong ganitong problema, whether it because by lifestyle or somewhat like kung minsan is nagsisimula yan sa ating mga ano, sa ating mga hindi magandang pagtulog, hindi magandang pagtrabaho, hindi magandang choice ng pagkain, kaya nangyayari yung tinatawag na low grade inflammation sa ating katawan.
0: Yun, ha? Kaya maging aware din talaga tayo diyan, mga kaibigan, ano? Ano nga Doc Ron yung ano, yung symptoms ng low grade inflammation na isang karamdaman din, yung tinatawag na hypertension. Yan. Oh. Eh ang nasa ilalim pala niyan, ang nasa likod pala niyan, low grade inflammation pala. Eh akala lang natin pagtaas ng presyon ng dugo. Eh yun pala eh nagkakaroon na ng pamamaga dun sa mga blood vessels ng ating pong pangangatawan. Kaya ganun ang nangyayari, ano? Kumikipot yung mga ugat, tumataas yung presyon ng dugo po ninyo because of those, at yun ay ano, ha, years of accumulation.
1: Yes.
2: Yan ang sinasabi nila na all degenerative condition is called inflammatory disease. It begins in a simple inflammation, then chronic. So lahat ng nakikita nyong nakalagay, nakahanay sa most deadly, starting yung heart attack, diabetes, hypertension, obesity, syndrome X, lahat yan nasa kategorya ng inflammatory disease. So yung inflammation kasi hindi ibig sabihin rayuma. Inflammation talaga na per se. Literal na namamaga. Pero inflammation kasi malalim eh. Kaya ang isa sa pinakamagandang herbal extract na iniinom dapat araw-araw, anti-inflammatory ang properties.
1: Yes.
2: So meaning, hindi siya, ang mechanism of action ng anti-inflammatory in phytochemicals mula sa halaman, tinutulungan niya ang katawan na masuppress
1: yung inflammation.
2: Yung kasi i-compare mo inflammation, parang butas yan eh, sa isang bangka na tumatagas ng tuloy-tuloy na pakunti-kunti na nagiging dahilan ng paglubog. So, ang ginagawa ng anti-inflammatory phytochemical, especially ng santon, eh, pinaliliit yung butas hanggang sa matapalan yun. So that the boat will not sink. Yun yung kagandahan. So, yung antioxidant is also part of that effort of the body. Kaya kadalasan, pag anti-inflammatory properties, antioxidant din at the same time. Kaya yun yung kagandahan. Kung kakukuha ka ng isang food supplement, kailangan mong highly concentrated anti-inflammatory talaga yung meron sa kanyang phytochemicals.
0: Ayun. Okay. Ayan, mga ka-wellness, ha? Kombinasyon din ng tamang pagkain at tamang pag-iwas sa mga highly processed foods, ano? Yung mga tinatawag din Doc Ron na ultra-processed foods. Mga carbs, sugary drinks. Iwasan po natin, mga kaibigan. Tapos transition tayo dun sa mga healthy foods, mga healthy na pagkain. Yun kasi minsan yung challenging dyan, yung transition natin. Pero pagka nakatagos ka dun, pagka na-adapt ng katawan mo yung mga healthy foods na yan, tuloy-tuloy na po yan, mga kaibigan. So, balanced diet pa rin. Mga macros natin, i-balance natin, ano, carbohydrates, fats, and proteins. And then, more on tayo sa mga whole foods, kung tawagin. Ano? Mga, yung organic, mas maganda nga kung meron tayong makukuhanan. At huwag kalimutan, nabalansahin din ang ating pong physical activity and rest. Napakahalaga yan, mga kaibigan. At isabay niyo po ang pag-inom ng ating pong Santon Plus Herbal Capsule kung gusto niyo po makakuha ng highly concentrated and high potency na anti-inflammatory sa inyong pong pangangatawan at napakataas ng antioxidant properties niya. Take Santon Plus Herbal Capsule every day, mga kaibigan. Yan po yung mabili na sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Mga kawalas, kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan natin, text nyo lamang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. At mamaya po ay sasagutin natin, tutugon natin ng live ang inyong pong mga inquiries. Dyan lang po kayo dahil magkabalik ang programang
3: The Secret of Health.
8: Magkape. Dapat Santon Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, bemut pa.
9: Santon Plus Coffee Mix.
10: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa mga butika.
11: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
12: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang inflammation o pamamaga ay bahagi ng natural defense system ng ating katawan? Pero kapag ito ay nagiging chronic o palaging nararanasan, maaari itong makaapekto sa ating overall wellness. Kaya importante ang tamang nutrisyon, healthy lifestyle at sapat na antioxidant para suportahan ang natural defenses ng ating katawan. Isa sa mga natural ingredients na pinag-aaralan para sa antioxidant support ay ang santones. Ang mga santones ay mga natural compounds na matatagpuan natin sa mangosteen. Ang mangosteen ay kilala bilang queen of fruits. Ito ay may santones na may mas mataas na antioxidant properties kung ikukumpara mo sa ibang mga halaman. At bakit mahalaga ang antioxidant? Dahil tumutulong ang antioxidant na protektahan ang cells laban sa oxidative stress, isang process na maaring may kaugnayan sa inflammation at cellular damage. Kaya kung naghahanap ka ng dagdag na nutritional support para sa iyong daily wellness, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may kombinasyon ng carefully selected natural ingredients tulad ng mangosteen at malunggay, mga ingredients na kilala bilang pinagkukunan ng mga essential nutrients at mga antioxidant compounds. Hindi kailangang hintayin na magkaroon ng problema bago alagaan ang katawan. Pigilan na kaagad yan gamit ang Santone Plus Herbal Capsule, ang original na kakampi mo mula noon hanggang ngayon.
13: The secret of health.
14: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
15: Arlon i-refill. Yung buko nga sa puwit ng kumapiso siguro. Kasi po ngayon, parang mais na lang. Yung kalaki. Tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa. Nawawala. Maraming salamat po sa Santone
14: Plus. Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
13: The secret of health.
14: Premium D3. Ang bago.
16: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basket. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
14: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Alam mo ba na ang vitamin D ay hindi lang basta ordinaryong vitamins? Tinatawag din itong sunshine vitamins dahil natural itong nabubuo sa ating katawan kapag nalalantad tayo sa sikat ng araw. Una, mahalaga ang vitamin D para sa bone health. Tinutulungan nito ang katawan na maabsorb ng maayos ang calcium na isang importanteng minerals para sa matibay na buto at ngipin. Kaya lang pagkaminsan, hindi sapat ang ating pagpapaaraw para makuha natin ang kinakailangang vitamin D3 para matulungan ang calcium absorption at iba pang benepisyo sa ating katawan. Kaya kung gusto nating alagaan ang ating mga buto habang tayo ay tumatanda, kailangan nating bigyang pansin hindi lang ang calcium, kundi pati na rin ang vitamin D. Kung di kalidad na vitamin D supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Soft Gel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron nitong VCO at Moringa Seed Oil, mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Soft Gel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santone Plus Herbal Capsule at Premium D3 Soft Gel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na.
13: The Secret of Health.
14: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
17: Mabilibili nga ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radio na yung sa Santone Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santone Plus. Gumaling yung sakit ko.
14: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
11: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
13: The Secret of Health.
18: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo mga ka-wellness. Pero bago yan, batiin ko lang muna mga partner, lahat ng mga avid viewers natin sa atin pong Facebook live streaming. Lahat po yung nanonood ngayon sa atin pong live program. Malusog na panunood at pakikinig sa inyo pong lahat mga kaubayan, mga ka-wellness. Okay lang ma'am BJ Pastor Haya. Laging natudok, laging nakikinig, nanonood sa atin pong program. At kasama yung kanya pong mga kasamahan dyan sa office nila. Ganun din kay Ma'am Maria Fe Triste, yan, nanonood din sa atin pong program. Kay Ma'am Lynn Lanusa, ayan, Lanusa. Kay Lorenzo Pablo, ayan, ayan, happy viewing po from Isabela, ayan, sa Jabo, Isabela, ayan. Happy viewing po sa inyo, mga sir, mga ma'am, okay? Sa lahat ng mga avid listeners natin, ha, sa ating pong mga XFM stations nationwide, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat. Okay, Giuseppus, kay Ipus. Yan.
1: Happy yan, bawal, watching.
0: Bawal lipat yung radyo.
1: Bawal lipat ang radyo.
0: Pag, ano, pag nakikinig.
2: Sabi ni Ma'am Lynn Marie Muanya Lusa, Dok, normal na daw po ako dito sa Cebu. Kasi nagpupunta siya sa Cebu branch. Doon siya nagpapakonsult. Good news yan, ma'am. Wow.
0: Kandang balita po yan.
2: Normal na tayo ano, sa ating pong problema pangkalusugan.
0: Yun, no? Okay, may babatiin pa ba kayo mga partner?
2: Ikaw, Doc Rod, ako binabati ko po lahat ng ano, lahat ng may birthday ngayon.
0: You know?
2: At saka, special mention, baka binabati ko aking mahal na missis. Actually, anniversary namin ngayon.
0: Ay, happy, happy anniversary.
2: Parang 27th year anniversary.
1: Wow, what's the secret?
0: Nakalampas na sana.
1: What's the secret?
2: Ano, dapat mag-aaway kayo minsan, tapos maglalambingan kayo minsan.
0: Madalas.
2: Kasi pag lambingan lagi, hindi yan.
0: Ano daw,
2: parang nadokron yan, ha?
0: Parang ano daw, parang nakaka-umay daw, no?
1: Yung iba sabi niya, ano daw, ang payapa na ng buhay, kaya kinakahanap na kung minsan kung ano ang
0: away naman daw.
2: Oo, kaya ano yan, kaya ano yan, spices of ano daw yan, happy marriage, eh. Pero seriously speaking, sa buhay kasi ng mga mag-asawa dyan, walang perfect talaga.
1: Yes,
2: ang kinakailangan lang, sabi nga nila, kapag daw si Mrs. ay apoy, si Mr. ay tubig. Pag si Mr. ay apoy, si Mrs. ang tubig. Ang problema kung pares kayong apoy.
1: Liab.
0: Sunog.
2: Ganun talaga yun.
0: Ayun, no? Happy anniversary ulit, Doc Algin.
2: Thank you.
0: Sa lahat ng mga nag-aaniv din at sa lahat na nag-birthday, happy celebration sa inyo pong lahat, mga ka-wellness. Okay, Doc, dito tayo sa atin pong mga inquiries. Ito, may nagtanong po dito. Doc, normal lang po ba yung madaling pawisin kahit naglalakad lang po, hindi na mabilis at pag nasa labas lang ng bahay at pag hindi nakatapat ng electric fan, nag-iinit pag mainit ang panahon. Ayan.
2: Actually, yung pagpapawis ay isang indicator na normal ang iyong skin.
0: Mm-hmm.
2: Kasi pag hindi ka nagpapawis, yung
1: problema.
2: Dyan,
0: mas problema yun.
2: Mas problema yun. Mm-hmm. Alam mo, ang pagpapawis, wag lang yung ano ha, wag lang yung may mga tao kasi na may sakit talaga sa ano eh.
1: Sa thyroid.
2: Sa, hindi lang, pati sa skin.
1: Skin.
2: Sa sweat gland. Pero yung for example, lumabas ka, naglakad-lakad ka,
1: tapos
2: pinagpawisan ka, ay naku, normal ho yan.
0: Mm-hmm.
2: Wag lang ho yung ano, wag lang ho yung may mga case kasi na nangyayari, lalo na yung mga nasa menopausal.
0: Mm-hmm.
2: Pag meron kang mga tinatawag na premenopausal na kasama yan, yung pag-init ng katawan na parang pinagpapawisan na hindi normal.
1: Kaya palaging,
2: malalapot, malalagkit. May ibang ano yun. May
1: palaging
2: ibang,
1: irritable ang utak ko.
2: Hot flashes.
1: Hot flashes, oh.
2: Alam mo pa, kahit lalaki daw, mayroon ganyan eh.
1: Andropause.
2: So normal po yan, huwag ko kayo mag-alala. Kasi dapat ang tao talaga nagpapawis. Kasi ang role ng ating skin, pag ang katawan kasi umiinit yung temperature, automatic ang cooling system ng katawan natin,
1: magpawis
2: yung ating sweating.
0: Mm-hmm.
2: Pag ikaw eh hindi nag-sweat at ang katawan mo ay nasa isang critical temperature, ayan ang delikado sa kalusugan.
0: Ang isang problema, Doc, yung hyperhidrosis kung tawagin.
2: Yeah.
0: Yun naman usually sa ating mga palad, talampakan.
2: Nervous system, I think.
0: Madalas na ano, madalas na nagpapawis.
2: Oo.
1: Yung sila pa makabahan
0: lang. Yung makabahan lang ng konti. Grabe yung pawis.
2: Meron akong kakilala niyan, di siya makapagsulat ng papel, sa papel.
1: Ah, kasi nababasa
2: yung papel.
0: Oo. Yung problema 'yon, no. Kasi ano, kumbaga parang naka-switch on lagi yung ano mo, yung sweat glands, lagi nagpapawis ka, ano. Meron ano 'yan, Doc, may nakita ko na article na isa sa mga tradisyon na ginagamit nila dyan, yung balat ng bawang.
1: Mm.
0: Yung balat ng bawang, huwag nyo daw parang itapon yun, especially kung meron kayong hyperhidrosis Atrosis. Na problema. Mm. Ang gawin nyo, sindihan nyo yung balat ng bawang, tapos pausukin. Mm. Tapos doon mo itapat yung palad mo o yung talampakan na laging malakas mapawis. So nakakatulong daw yun to fix the yung glands dun sa ating pong dun sa ating skin kung saan may problema.
2: Kasi malamang kasi yung mga phytochemicals na nandun sa garlic na may antimicrobial property, anti-inflammatory, malamang nakakatulong talaga siya.
1: Pero yung medyo weird yung nakagista namin dun sa amin sa sa Mindanao. Kapag ganun ang yung tae ng baka na matukusok pa.
0: Aba?
1: Yun ang hahawakan. Ay epektibo naman sa sa maraming maraming
2: kasi ba yun Dok Ron sa doon sa nagbibitak-bitak na kalyo.
1: Meron din ganun. Meron din yung yung pasmado. Pag sinabing pasmado, yun ang ginagawa nila. I don't know what's the science behind it. Pero it works to some other people. I don't know to
0: sa iba.
1: Sa iba.
0: Ay kayo, subukan nyo. Pwede naman.
2: Basta tayo ng kalabaw.
0: Pero yung, meron din Dok Ron. Yung mas convenient naman, hydrotherapy.
1: Yes.
0: Yung pagbabad ng kamay or talampakan sa mainit. Mainit-init na tubig.
2: Maganda rin lagyan ng magnesium sulfate. Mm-hmm. Epsom salt. Yung
1: Epsom salt. Yeah. Kasi ang merong, I think I have read one article also that it might be caused by yung tinatawag natin na mineral deficiency din sa katawan.
2: Commonly, may mga ganun talaga. Kaya yung mga nagpapawis ang kamay, sobrang pagpapawis, makikita mo, sila yung may mga nervous problem, may mga tensions, sila yung may mga anemia, may mga nutritional deficiency commonly. Kaya yung mga mga teenage, minsan may
0: madalas nga yan.
2: Payat na babae, teenager, parang very fragile yung itsura. Pawisin.
1: Pawisin yung kamay.
2: Oo, makita mo kulang sila sa sa anemic sila, o sa kulang sila sa mga calcium, mga electrolytes, yun yung commonly.
0: Yun. So pag nagpapawis kayo,

0: condition.
1: Oo, oh, inflammatory yun. Ano yun? Concrete talaga yun na because of prolonged inflammation sa pangangatawan mo, lumalabas
0: yung mga ganun. Sa inflammation na nangyari, hindi nag-start sa labas ng katawan. Mm-hmm. Yung sa mga commonly talaga. Na pain nakikita mo, namumula, hindi po. It starts with our circulation, then cellular level ang tawag nila doon.
2: Metabolic problems.
0: Kasi pag cellular level, ibang klase na yun. Kasi yung tinatawag na oxidative stress can trigger more inflammatory condition.
1: Yun ang problema sa chronic inflammation. Mm-hmm. Dahil yung umpisa niya, hindi mo talaga siya mamomonitor, Doc Ron. Mm-hmm. Yung pinaka-umpisa talaga niya, na yung first onset niya, hindi mo talaga yun mamomonitor unless meron kang laging yung monitoring na nabanggit natin nakaraan.
2: Para, inflammatory markers.
1: Yung mga nakikita doon, yung meron isang test yun, di ba? Na iti-check doon kung gaano nakataas yung inflammation sa loob ng pangangatawan mo. Unless na lagi ka nagpapacheck ng ganon. Mm-hmm. Pero sa umpisa kasi wala ka talaga mararamdaman na symptoms . Di ba yung mga pain na yan, mga sakit-sakit na yan, kailan lang ba yan sila lumalabas? Pagka medyo meron advanced na. Or meron ng mga na perfusion ng mga organs and systems sa ating pangangatawan. Doon lang yun siya nagpapalabas ng mga senyales, mga ka-wellness. So, yun yung challenge yan sa mga chronic inflammation. And I think, karamihan ng mga tao talaga, merong mga hidden inflammation talaga, low-grade inflammation sa pangangatawan nila.
0: Kaya ako magre-recommend sa inyo na, halimbawa, ano yung routine? For example, first-timer kayo dito sa Yes to Health, naririnig yung programa natin. Ano yung pinaka-the best start sa paggamit ng produkto ng Yes to Health? So, unahin po ninyo yung Santon Plus Herbal Capsule. Okay? So, gawin nyo, kung mahilig kayo sa coffee, para mapakinabangan nyo yung mas maraming herbal content, dun sa coffee natin, nandun. Kung gumagamit kayo ng Santon Plus Gold, at yung iba, ayaw nila puro capsule .
1: Yun nga. So, nagtanong, nagkasawa sila sa mga capsule.
0: Dok, yung bang Santon Gold Herbal Coffee, kaparehas lang ba yun nung Santon Plus Gold? Kasi, parang mas gusto ko yung kape. Ang sagot ko doon, yes. Kasi yung content nung Santon Plus Gold ay nandun sa kopi.
2: May additional pa.
0: May dalawa pang additional na Santon. Na mas antioxidant. Antioxidant yung
2: glutathione at collagen.
0: Ang subject, ang capsule mo, yung Santon Plus Herbal Capsule, then yung coffee mo, nandun na. Ang gandang combination. Then, kung gusto natin ng mas marami pang anti-inflammatory, essential fatty acid, yung premium D3. Yun yung pinakamagandang combination na ating uumpisahan.
1: Kompleto Ricados na yun.
0: Kompletong-kompleto yan sa mga kailangan natin everyday. Kasi alam mo, marami tayong mga nutritional requirements everyday that are sometimes imposible sa iba na ma-achieve nila. So by taking that, simula pa lang sa umaga, nagkape ka na . Pasok na kaagad yung pitong ingredients na actually pag nagkakape tayo ng Santon Gold Coffee Mix.
1: So yan, sa mga kababayan natin kung gusto nyo na ngayon pa lang mapigilan na yung mga low grade inflammation sa pangangatawan nyo, or if ever meron man kayong mga pagtubo ng mga tumors or mga cysts sa iyong pangangatawan, umpisa na kaagad ang pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule natin. Magkape ng napakasarap na kape ng Yes to Health. Very healthy pa na kape, Santon Gold Coffee Mix. Mga kaibigan, in terms naman sa mga essential fatty acids, kasi ito, hindi dapat mawala ito sa katawan natin. Itong mga essential fats, nandyan yan sa ating pong premium D3 Soft Gel, mga ka-wellness. So, mga gusto maka-avail po yan, hanapin yan sa mga butika na malapit sa inyong lugar, at hanapin lagi ang tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong bibilihin para hindi po kayo mapeke, hindi po kayo mabigyan ng mga counterfeit na mga products.
0: Kasi may counterfeit talaga .
1: Oo, mahirap na pagka yung counterfeit na bigay sa inyo, hindi natin alam kasi kung paano minanufacture yan, mga ka-wellness. Dahil na kung hindi pa yan FDA approved, mahirap na. Okay, mga ka-wellness, Doc, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa, Doc, na mensahe sa tipong mga tagapakinigan.
2: Mga ka-wellness, alagaan palagi ang ating sarili. Of course, inflammation sa katawan, fight it with healthy lifestyle, diet, good choice of food, and of course, Santon Plus Herbal Capsule. And kapag kape naman, Santon Gold Herbal Coffee Mix po, mga ka-wellness.
0: Thank you very much sa lahat ng ating mga katropa, mga ka-wellness po natin na nakinigan. Salamat sa inyong pagtangkilik. Tandaan po natin, sa Yes to Health, kaagapay po ninyo kami sa inyong kalusugan mula noon hanggang ngayon, kagaya po ng Santon Plus Herbal Capsule. na mula noon hanggang ngayon, katuwang na ho natin sa pagsasaayos ng

0: ating kalusugan. Doc Algie po ito mula po sa Yes to Health.
1: Maraming salamat po Doc Algie at maraming salamat din Doc Ron at ganoon din sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi nakatabay at lagi nakikinig sa atin pong programa. Ganoon din sa lahat po ng nanonood sa atin pong Facebook live streaming ngayon. At sa muli ha, sa lahat ng atin pong mga tumatangkilik ng mga produkto ng Yes to Health, maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, ito po yung likaw Doc Michelle Hinas nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
2: The Secret of Health.
3: Ang programang ito ay
4: pagkatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of

0: FM. Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
8: Ha! May pimples na naman ako!
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
11: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
10: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3.
12: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
10: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahal na paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: XFM.
15: XFM.
14: XFM.
15: XFM.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
16: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
10: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape. May vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Resist the pain.
6: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Resist the Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Resist the pain, the best.
5: Resist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Resist the pain.
17: If symptoms persist, call your doctor.
0: Santan Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santan Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
18: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
1: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
4: XFM.
5: Oops, inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
6: Sister Pain.
7: Ako si Jermaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa ulo. Pero Sister Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
8: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabilis sa mga butika.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
1: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Ang Santone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
10: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
11: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3.
12: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
8: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
14: Santone Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santone Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
4: XFM.
15: XFM.
16: FM.
17: Mga katropa, XFM.

0: exciting time. It's 1:40 p.m.
1: Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa'yo. Dito lang yan sa X-Rated. X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated.

0: natin. Magandang Tuesday po sa ating lahat. And syempre, mga katropa natin, panibagong linggo, panibagong pakikipagsapalaran. At panibagong problema, charot. Panibagong blessing ang ating matatanggap, di ba? Kahit na ano pa man po yung mga pinagdaraanan natin sa buhay, tuloy lang mga katropa natin. Sabi nga natin, habang may buhay, may pag-asa. At kahit ano pa man yung hirap na pinagdaraanan natin sa araw-araw, lahat yan kaya nating lampasin, mga katropa natin, lalong-lalo na kung tayo'y merong partner ang ating kape. Mga katropa natin, nandyan yung ating Santon Plus Coffee Mix. Diba? Talagang napakasarap ng ating Santon Plus Coffee Mix. Number one na talaga namang pinag-aagawan at pinagkakaguluhan ng ating mga katropa saan mang bahagi ng lungsod at lalawigan ng Palawan. And syempre nationwide ito mga katropa natin. Kaya sa mga mahilig magkape, yung mga coffee lover dyan, at talaga namang yung mga nag-ice coffee, mga katropa natin, pwedeng-pwede itong ating Santon Plus Coffee Mix. Number one na kape na talaga namang napaka-healthy at sigurado hindi tayo magkakaroon ng diabetes. Hindi tayo magkaka-hypertension. Kaya sa ating mga coffee lovers, subukan nyo na po ang ating Santon Plus Coffee Mix. And syempre, sa lahat po ng mga katropa natin, gusto nyo ba, mga katropa natin, ng mas malakas na resistensya sa araw-araw? Mas lumakas pa ang ating resistensya sa pang-araw-araw po natin na buhay. Mga katropa natin, nandito na po yung ating bundle, ang ating buy one take one na isang box mong bibilhin at meron pang pasobra na isa pang box. Nandyan po yung ating saan to mabibili mga katropa natin sa lahat po ng clinic dito sa lungsod at lalawigan ng Palawan and syempre sa ating mga pharmacies, butika na nagbebenta po ng Santon Vitamin C Ascorbic Acid. Ang ating Santon Vitamin C Ascorbic Acid mga katropa natin ay sabi nga natin, gusto mo bang lumakas ang iyong resistensya pero ayaw mong pumayat? Or gusto mong, ano ba talaga, ayaw or gusto? Kasi may iba, alam niyo yun, ako kasi gusto kong pumayat, may iba na gustong tumaba or gustong magkaroon ng laman. Depende kasi itong effects ng ating Santon Vitamin C kasi lalakas yung ating resistensya and at the same time, diba gaganahan tayong kumain. Kaya pwede siyang maging, anong tawag nito, pwede siyang maging pampalakas na and at the same time, ay lalakas din tayong kumain kasi syempre, nandoon na papasok mga katropa natin na mabuboost na yung ating immunity, 'di ba? Yung antioxidant support natin sa ating katawan. Napaka doble na yung ibibigay sa atin tong ating Santon Vitamin C mga katropa natin. Kaya sa lahat ng mga katropa natin dyan na gustong lumakas ang kanilang resistensya pero ayaw naman yung sobrang anong tawag nito, baka daw pumayat sila ng husto. No, hindi kayo papayat mga katropa natin kasi good news dahil may pasabog po na promo ang ating Yes to Health. Ang ating Yes to Health Clinic Incorporated, siguradong aprobado ng inyong bulsa. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Narito na ang dobling protection, dobling tipid combos para sa inyo. Kapag bumili po tayo na isang box ng Santon Vitamin C, ay makakakuha pa po tayo ng isa pang box. And at the same time, kapag tayo'y bumili ng isang box ng Santon Gold Capsule, ay makabibili po tayo ng 50% off ng isa pong box ng Santon Vitamin C. Yun lang yun mga katropa natin. Kaya wag na wag kayong magpapalin lang din sa mga fake na kumakalat ngayon sa merkado dahil napakarami nang naging, ano tawag nito, gumagaya ng ating produkto para lang makabenta, okay? And syempre, sa lahat mo ng mga katropa natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa na gusto makipagkwentuhan, makipagchismisan, makipagkulitan, tumumbling, mag-split. Wow. Grabe. Grabe sa tumumbling at mag-split. Mga katropa natin, samahan niyo po ako ngayon sa programang X-Rated. And at the same time, pwede niyo po akong tawagan, mga katropa natin, sa ating hotline numbers na 0985-20-22713. O di naman po kaya sa 0953-514-1303. May utang na naman si katropang girly na wala ka kahapon. Wala talaga ako kahapon. Kasi pinasok yung impeachment kahapon. Kaya wala talaga ako. Sinundan kasi natin yung pinaka last program sa morning hanggang hapon. Kaya hindi na ako pinapasok ng ating station manager. Exempted. Charot. And syempre, maayong hapon, DJ Girlicious. 80 days na lang Pasko na at 87 days na lang Happy New Year na. Shout out kay Darren Bert, watching from Tagbilaran City, pa play ng kantang Do They Know It's Christmas by Band 8. Grabe no, may pa Band 8. Sana all may Band 8. So anyway, sa lahat ng mga katropa natin, tumawag lamang po kayo dyan sa ating mga numbers para po kayo'y mabati ko at talaga makapagkwentuhan tayo kung meron po kayong mga gustong ipa-row-route. Row-route? Talagang bulor ka ba? Gusto po kayong maipa-shoutout mga katropa natin. Dyan lamang po kayo tumawag. And at the same time, DJ Gurdy, saan po ba mabibili itong ating combo po na ito? Okay. Mabibili po ito mga katropa natin, kaya sugod na sa pinakamalapit na outlet. Huwag nang hintayin maunahan ng ubo at sipon. Maave ang promo na ito sa mga Yes Health Wellness Centers at Clinic Only. Ay, hindi pala ito siya mga butika. Okay, I'm sorry. It's my fault. Mga katropa natin, ito po ay mabibili lamang po sa mga clinic at mga Yes to Health Wellness Centers sa lungsod at lalawigan ng Palawan. I'm sorry mga katropa natin, nag-carried away lang ako. Dahil syempre, imaginein mo ba naman kung ganito yung mabibili mo, buy one, take one. Tapos sigurado ko na hindi magkakaroon ng ubo at sipo ng iyong pamilya. Diba, sa pabago-bagong panahon natin, sabi nga natin, nag-end na yung habagat pero yung ulan natin nandito pa din. Anong nangyari? Diba? Hindi talaga natin maintindihan yung ating weather. Parang tayo lang din yan. Pabago-bago ng isip. Paiba-iba ng ating isipan. Kaya naman mapapaisip ka na lang talaga. Ayan, meron tayong caller mula po dito sa ating number. Wait a minute. Tingnan natin kung sino itong unang caller natin. Hello po. Good afternoon.
1: Hello po.
0: Hello po. Yes po. Good afternoon.
1: Hello. Good afternoon din.
0: Kamusta naman po kayo?
1: Okay lang man. Kasalukuyang nakikinig.
0: Wow. Kasalukuyang nakikinig. Habang?
1: Kagigising ko lang kasi.
0: Kagigising mo lang. Sana all, sana all kagigising pa lang. Anong oras ka natulog? Uy, malakas ang monitor.
1: Oh, ano? Patayin ko na radyo.
0: Okay po. Alam mo, minsan ganyan tayo, di ba? Pag tumatawag tayo, gusto natin naririnig din natin yung ano, sarili natin sa radyo. Ako dati ganyan din ako eh. Hello po! Good afternoon po! Sino po ito ulit?
1: Hello, si Nanay Esther.
0: Si Nanay Esther.
1: Sa Manalo.
0: Si Nanay Esther mula sa Manalo. Sana all panalo. Nanay Esther! Nanay Esther!
1: Yes, ano po?
0: Sino pong babatiin ninyo? Okay, sige po.
1: Magbati lang ako.
0: Okay po.
1: Atin ko lang mga ano ko, mga anak.
0: Okay.
1: Mga kapatid. Hindi ko na isa-isahin kasi marami.
0: Okay po, sige po.
1: At yung mga apo ba?
0: Okay po.
1: At saka sa'yo na rin.
0: Okay, thank you, Nanay Esther.
1: Na-request ako ng ano, ng kawitano.
0: Ano po?
1: Habang may buhay. Habang may nabubuhay.
0: Habang ako'y may buhay. Parang ganun ata.
1: Oo, nabubuhay.
0: Habang ako'y nabubuhay. Okay po, Nanay Esther. Oh. Noted.
1: At saka ano? At saka yung still loving you.
0: Ano po?
1: Still loving you.
0: Loving you.
1: Still loving you.
0: Ah, still loving you.
1: Oh.
0: Okay, Nani Esther, no problem.
1: Salamat.
0: Thank you po. God bless po. Still loving you. Ay, mapapatanong ka na lang talaga sa sarili mo. I'm still the one. Ako pa ba? Mahal mo pa ba? And syempre, good afternoon sa napakaganda na aking kumare. Hello po dyan sa inyo ha, sa Barangay San Manuel, kay Shella Maria. And syempre kay Ate Noreen sa Palo pa, shout out. Hello Ate Noreen, kamusta ka na? It's Tuesday, alam mo na kapag Tuesday, susunod Wednesday. Hello sa inyo dyan ni Ate Badette mula sa Villa Princesa. Hello po, good afternoon po.
2: Magandang hapon, ma'am.
0: Hello Ate Marlene, kamusta ka naman?
2: Mabuti po.
0: Ay, ang lakas sa monitor talaga ni Ate Marlene. Buti na lang Ate Marlene, hindi mo pa nilalaglag simula sa second floor.
2: Ano ma'am?
0: Buti hindi mo pa nilalaglag mula sa second floor yung radyo mo. Nagbalik na siya agad, natakot sa'yo.
2: Opo ma'am. Umaano na rin na, wala na rin, hindi na rin naglulukok, hindi katulad nung nakaraang araw.
0: Mahina kasi yung signal, di ba, nung nakaraan. Kaya sabi na kaya, muntik niya, natakot yan sa'yo kasi pinaringgan mo. Sabihan mo, sinabihan mo ba naman ang ilalaglag mo siya sa second floor? Ewan ko na lang kung di talaga siya kabahan.
2: Kaya yung sabi sa akin ni kuya mo, sabi niya, sira ka ba? Sabi niya.
0: Sinabihan mo ba naman na ilalaglag mo siya mula sa second floor? Ewan ko na kung di yan kabahan. Di ba biglang bumalik, nag-ayos?
2: Tapos ako pa yung sira daw ako eh. Paano yung sarap-sarap ng pakinig ko? Ngayon nawala, sabi ko eh.
0: Mahina lang yung signal. Paiba-iba kasi yung ating signal, yung ating PLDT, paluko-luko, di ba? Yung ating mga telecommunication, kaya wala talaga minsan.
2: Okay, ma'am. Ay, kasi gusto ko pag nakikinig ako, ayaw ko nang may putol-putol eh.
0: Di ba, Ate Marlene, makikita rin yan tayo sa mga susunod na buwan.
2: Ayaw ka, ma'am. Sige, ma'am. Ano na naman, ma'am. Malalaki na naman dito, ma'am, yung ano ko, ma'am. Manok ko, ma'am.
0: Parang ako na lang yung uubos ng manok mo dyan, Ate Marlene. Sinasabi ko sa'yo.
2: Ay, naku, ma'am. Nagsasawa na rin, ma'am, kami sa karni.
0: Nagsasawa na sa karni. Ako, hindi ako nagsasawa sa native.
2: Ako, ma'am, nagsasawa, ma'am. Kasi nung isang araw, nagkatay na naman ng pato, ng manok. Kaya sabi ko, hindi na ako makakain.
0: Sa bagay kasi syempre kayo nandiyan na kayo, 'di ba? Kaya syempre kami dito. Wala, ang ulam lang dahil noodles.
2: Nakakasawa kami.
0: Nakakasawa talaga. Sige Ate Marlene, baka meron po kayong gustong batiin, Ate Marlene.
2: Oo, ma'am. Magbati ako, ma'am. Batiin ko, ma'am, diyan sa Tagboros, ma'am, si Manong Ben. Ano nang apelyido niya pa? Ay, Rudin.
0: Okay.
2: Si Manong Ben Rudin.
0: Opo.
2: Si Chikan at saka yung mga anto kapatid ni Kuya mo dyan sa ano yung sa kanila pa? Yung sila, Max? Oh, sa Palawan Chere. Yan yung mga pamangkin niya po dyan na yung Soriano, sila Mati, at saka yung mga kasenyor ko dito ma'am sa Barangay Urduha, at saka yung mga kumari ko po dyan sa Palingke na magaganda na nagtitinda ng isda,
0: wow.
2: Si Mili, at saka si Ate Shirley.
0: Okay.
2: Po. At saka po yung mga anak ko po, binabati ko rin po yung anak ko po doon sa Ruha, si Irene Soriano, at saka si yun na yung mga sa panta po. Ano sa panta po nito? No. Yes, sa ano? Rojas.
0: Sa Rojas.
2: Opo, ma'am.
0: Okay. Mm-hmm. Ano request mo? Okay, sige po.
2: At saka sa El Nido, ma'am, yung mga ano po, yung sa Ate Koligaya po na tamayusa po doon sa ano sa El Nido at saka si Kuya Rimros na Gadyano.
0: Okay po. Ano po? Baka may request ka pa, Ate Merlin. Go.
2: Ay, may request ako, ma'am, yung awit, ma'am, na kung sawa ka na, sabihin mo na.
0: Kung sawa ka na, sabihin mo na.
2: Opo, ma'am.
0: Parang sakit-sakit naman nun. Katropang na, Kens. Kens.
2: Kung sawa ka na, sabihin mo na.
0: Sa bagay, tama din naman. Kung sawa ka na, sabihin mo na. Huwag mo na akong pahirapan pa.
2: Opo, ma'am.
0: Huwag mo na akong paasahin pa. Diba?
2: Opo, ma'am. At saka yung mga anak mo pala, ma'am. Minabate ko rin, ma'am. Yung mga anak mo, mga gago. At saka... At lalong-lalo na sa iyo, ma'am.
0: Thank
2: maganda.
0: You, Ate Merlin. I love you.
2: Love you too. Ay, sabi ni Kuya, daw, ma'am, ano, kung malalaki na rin yung mga manok nyo.
0: Ay, talaga, yung mga pato. Yung mga pato at manok.
2: Malalaki
0: pwede,
2: na, ma'am.
0: Pwede nang katayin yung manok, pero hindi pa namin nakakatay kasi wala pa yung taga-katay.
2: Ah, wala pa. Umalis po, ma'am, si Sir?
0: Yes po, wala. Baka ano pa yon mga next generation, charot. Sige po, Ate Merlin, thank you po.
2: Di ma'am, ingat kayo palagi.
0: Okay po, ingat po kayo. God bless po.
2: Love you.
0: I love you. Ayan, hello po sa inyo dyan, ha? Kay Ate Merlin at sa pinakagwapo, macho, guapito, maskulado. Oh, grabe, kompleto. Na kanyang asawa. Hello po sa inyo dyan, ha? Sa bayan po ng Nara, Palawan. And syempre, gandang hapon, DJ. Ganda nyo po talaga. Ano ba? Ang ganda nyo po talaga, nakakadala ngayong ngiti mo. Ano ba? Nakakainis ka? Atin lang. Charot. Series po pala ito ng Rojas, Palawan, Dumaran. Hello po, Sir Rico Magallanes Ledesma. Uy, kayo, pinag-ututo nyo na naman ako, ha? Kung ano-ano yung pinagsasabi nyo. And syempre, speaking of, maraming salamat, Sir Bobby Balame, sa iyong paalala. Sa lahat po ng mga katropa natin dito na maaabot po ng XFM Palawan. And behalf of XFM Palawan, mga katropa natin ay nananawagan po kami sa lahat po na mayroong mga sobra at nakakaluwag-luwag po sa buhay, mga katropa natin. Ang XFM Palawan po ay handa pong kunin at handa pong tumanggap, mga katropa natin, na mga donation nyo po mula po sa mga nasunugan na pamilya po dito po sa Bonifacio Street, Barangay Masipag, dito po sa lungsod ng Puerto Princesa, kasi mga katropa natin, nasa 51 families ang naapektuhan po ng sunog na nangyari po kagabi. Grabe, no? Simula parang alas 7 hanggang alas 12, so on ata yung sunog na talaga namang grabe. Even yung ating Bureau of Fire Protection, mga katropa natin, ay inamin din talaga nila na nahihirapan po sila na maapula agad yung sunog kasi nga po makitid yung daan. And at the same time, syempre kahit papaano, nagpapasalamat din tayo sa ilan sa mga kapitbahay na talaga namang tumulong din na magsabog ng tubig para lang hindi na din masyado mahirapan yung ating BFP, pero napakadaming bahay pa rin yung natupok nitong apoy na ito, mga katropa natin. Kaya ipag-pray po natin sila na sana'y mabilis po sila makarecover. And at the same time, sa lahat po ng mga katropa natin na nakakaluwag-luwag, pwede nyo po silang bigyan ng kahit na anong klase ng kung ano po yung maibibigay ninyo sa kanila, gamit sa bahay, damit, and at the same time, kung meron po tayong mga goods na sobra-sobra, meron po tayong mga extra na gusto po nating ibigay supply dito sa mga nasunugan, mga katropa natin, ay ipaabot lamang po natin sa kanila. At kung kayo ay marami po yan, hindi nyo po kayang dalhin sa mga nasunugan sa Barangay Masipag, mga katropa natin, ay pwede po yung i-pick up ng XFM Palawan kung nasaan po kayo. Huwag lang masyadong malayo, mga katropa natin. Baka mamaya may magsabi, El Nido. Diyos ko, paano tayo mahapunta ng El Nido? Diba? Ayan, mga katropa natin, sa lahat ng mga gustong tumulong dito po sa nasunugan natin, mga katropa natin, ay meron po tayong katropang Ken, pwede palis yung countdown para maano natin yung number para maibigay natin sa ating mga katropa. Ayan, mga katropa natin, tulong para sa mga nasunugan. Dalhin lamang po sa XFM Palawan Radio Station at pwede rin po kayong mag-send sa aming GCash account, mga katropa natin, para makapagbigay po ng tulong sa 0955-531-5745. Mga katropa natin, yan po yung GCash number ng XFM Palawan. And at the same time, sa lahat po ng mga katropa natin na nakapagbigay na ng tulong, maraming salamat po sa inyo in advance. And at the same time, yung mga nagbigay po ng tulong as of now, mga katropa natin, ay wait lang, nandito yung sa listahan ni Katropang Bem. Okay. Si Julius Ubay, maraming salamat po sa binigay nyo po na tulong kay John Lloyd ano tawag nito? Wait lang. Nakatabingi kasi yung picture. Wait a minute. Para mabasa natin yung mga nagbigay at makapagpasalamat tayo, 'di ba? Hindi rin basta-basta yung effort na binigay ng ating mga katropa dito, kaya maraming salamat po kay Sir Julius Ubay. Ayan, nagbigay po sila ng dry goods bag, one box po ng at ang dami po nilang ipinaabot sa atin. Kay Sir John Loins, Buena, maraming salamat po kay Renz Nakasi, kay Jamilia Nuhay, kay Alonzo Santino, mga katropa natin. Maraming salamat po sa 500 pesos cash at dalawa pong eco bag na ibinigay niya from Bangkaw-Bangkaw naman po ito. And syempre sa Tandikan Riders Association, maraming salamat po kay Bisyo Moto Vlogs. Maraming salamat po sa inyo dahil wala pong sawa na nagbibigay po kayo ng tulong. At sa mga magbibigay pa po ng tulong, mga katropa natin, pwede nyo po yan dalhin dito sa himpila ng XFM Palawan. Grabe yung sunog na nararanasan natin. And as of now, mga katropa natin, ito pinapaalala din to sa atin, especially kung tayo'y medyo dikit-dikit yung ating mga kabayan, mga katropa natin. Ito pinapaalala na rin po ito ng CDRRMO from Sir Earl Tembangkaya nung nakaraan pa na posible po, mga katropa natin, yung sunod-sunod na naapoy, sunod-sunod na nasunog na mararanasan natin dahil nga magkakaroon po tayo ng Super El Nino dito po sa lungsod ng Puerto Princesa, syempre sa the rest of the municipalities of Palawan, mga katropa natin. Kaya naman, pinapaalala po sa publiko na sundin po yung mga safety measures na dapat po natin gawin kung tayo po'y aalis ng bahay. Mga katropa natin, tayo po ay magpatay, bunutin yung mga nakasaksak, ang mga nakabaon dyan, bunutin, okay? Wag puro lang baon, dapat binubunot, mga katropa natin. And at the same time, kung meron po tayong mga niluto o mga lutuan, yung ating mga gasol, palagi po nating i-check kung ito po ay nakasara. Ito po ay walang tawag nito, walang tagas. Ano man tawag dito yung tamang term dito, ha? Yung parang walang ano yung hose, siguraduhin natin na nakasara at walang hindi siya nakagat ng hindi siya nakagat ng daga. Wala siyang parang alam niyo yun, yung para hindi siya ano tamang term dito sa mga gas. Basta something sa mga gasol po natin, make sure po natin na hindi po ito magiging cause ng sunog. And at the same time, sa mga kable na alam po natin na posible na maging reason po para magkaroon ng sunog, ay ipaayos po natin yan sa ating Palawan Electric Cooperative. Pwede po tayo mag-request sa kanila, mga katropa natin. And at the same time, mga katropa natin, yung ating mga uling na hindi po na nalagyan ng tubig kung tayo natapos na magluto, make sure din po natin yan na huwag po natin pababayaan. Especially kung tayo po yung nasa bukid-bukid, medyo malayo sa city, sa poblasyon, mga katropa natin, huwag po tayong agad-agad na magsusunog kasi mga katropa natin, yung grass fire natin, iniingatan din po natin yan kasi yung mga bahay dyan, may mga bahay din na nasa gitna ng mga madamo, okay? And at the same time, mga katropa natin, mula ito, pinaalala din to ni Sir Earl Tembangkaya nung nakaraan na posible na mula sa karaniwang tatlong insidente, kada araw ng sunog ay mas dumami pa po ito dahil nga sa mga tuyong damo, dahon at iba pang madaling masunog na materyales, mga katropa natin. Okay lang na sabihin natin na ay baka ano, ganito, ganyan. Siguro kung isang beses nakalimutan natin at hindi pa tayo nasunog, sige, acceptable pa yun. Pero kung araw-araw natin gagawin, magiging hobby natin yung pag-iwan ng mga gasol na nakabukas, ewan ko na lang. Kaya i-make sure nyo po yung inyong mga sarili, yung mga kabahayan nyo po ay kung aalis po kayo ng bahay ay nakabunot po yung inyong mga saksakan. And at the same time, yung mga katropa po natin dyan, kung alam po natin na magiging cause ng sunog, yung mga nakikita po natin sa ating kapaligiran, ipagbigay alam po natin ito sa ating mga authorities, or pwede naman po kayong kumontakt sa XFM Palawan para in behalf of XFM Palawan ay kami po ang mananawagan kung saan pong barangay ito at magawaan po ng aksyon. Kasi hindi biro, mga katropa natin, na magkaroon naman po tayo ng panibagong insidente ng sunog at napakadami na po natin na mga katropa ang nasunugan at as of now ay hindi pa rin po nakaka-recover, mga katropa natin. Napakadaming mga kabahayan ang nasunog last year, this year, mga katropa natin, at ayaw na po natin itong maulit pa. Yung mga nasunugan na alam natin na talagang grabe na yung trauma na inaabot nila, kaya naman panawagan natin sa mga kung ayaw natin na masunog yung bahay natin, makadamay ng ibang bahay, safety po natin ito. At paalala ito para sa lahat, hindi lamang po para sa kapitbahay nyo, kapitbahay ko, para po ito sa lahat po ng mga mamamayan ng Puerto Princesa at lalawigan po ng Palawan para na rin po sa ating safety. Ayaw po natin, mga katropa natin, na magkita-kita tayo sa pagbibigay, pagdo-donate ng mga damit, ng mga bagay na pwede nating i-donate sa mga nasunugan. Mas okay na magsama-sama, magkita-kita tayo sa mga mall na masaya tayo at nakangiti, okay? And syempre, sa mga gusto pong magbigay ng tulong ha, dyan naman po kayo mag-send sa ating mga, dyan po sa ating number. And at the same time, pwede po kayong pumunta dito sa himpilan po ng XFM Palawan. Kung may mga kakilala po kayo dito sa XFM Palawan na pwede nyo pong kontakin nyo lamang po, mga katropa natin. Huwag po kayong mahihiya sa mga nakakasobra-sobra, nakakaluwag-luwag. Ibang luwag po yan, ha? Ibang luwag po ang sinasabi ko, yung mga nakakaangat-angat sa buhay, ha? Baka mamaya anong luwag yan? Luwag ng tornilyo ng isipan, charot. And syempre, yung mga katropa po natin, inaanyayahan kayo ni Jonard Pineda mula po sa kanilang LGU sa bayan po ng Nara. October 16, start na po ang float parade at opening program po ng Palay Festival. Ayan na, happy Palay Festival mula po dyan sa bayan ng Nara, Palawan. And syempre, abangan natin dyan yung kinuha nila na isa sa mga pinakasikat na rapper dito sa Pilipinas, si Skasta Clea. Diba? Kaya iba rin talaga ang Nara. Bigatin din talaga. Maulang hapon po dito sa amin sa bahagi po ng Barangay Upper Tiritian, Line 10, Nara, Palawan, na sinusubaybayan or sinasabayan na makulimlim at kulog na hapon. Katropang Ma'am Girlie. Yeah. Mag-ingat-ingat po tayo dyan. And syempre, sa mga katropa po natin dyan, ha, speaking of bayan ng Nara, Palawan, alam po natin na yung bayan po ng Nara, Palawan, noong nakaraang buwan, kung di ako magkakamali, ay talaga namang grabe yung baha at maraming bahay ang binaha. Maraming bahay yung naapektuhan po ng baha. Kaya ingat-ingat po tayo at sa mga nakatira, sa mga malapit sa ilog, sa dagat, sa mga coastal areas, mga katropa natin, ay kayo na po ang lumikas para makaiwas po kayo sa baha at sa insidente po ng pagtaas po ng baha, mga katropa natin. Kasi kawawa din naman yung mga kumaapektuhan din po yung ating pamilya. And syempre, pinapabati ni katropang tuturbo ang kanyang kaibigan mula si Onyin. Ano ba talaga? Ano ba talagang pangalan mo? Solomon. Solomon na lang ng RDGSIA Agency. Grabe naman kayo, yung mga nagpapabati. Oh, speaking of mga nagpapabati ha, yung mga nagbibigay ng love letter kay Katropang Toto at magpapabati, ayusin nyo naman yung sulat nyo. Talaga pinapahirapan nyo ko ha. Nung nakaraan, yung Petron ata yon sa Santa Monica, hindi ako nagkakamali, basta parang gasoline station dyan sa Santa Monica. Aba, nagpabati. Hindi ko naintindihan yung mga pangalan. Ayusin nyo yung sulat nyo ha. Requirements. Number one, kapag magsusulat sa papel, ayusin. Hindi naman, mga katropa natin, huwag nyo naman akong pahirapan pa. And syempre, good afternoon po, DJ Girlie. Saan po mabibili ang buy one, take one po ng Santon Vitamin C? Mga katropa natin, ang ating Santon Vitamin C po na bundle ay mabibili po yan sa lahat po ng Yes to Health Wellness Center or Yes to Health Clinic dito po sa lungsod at lalawigan ng Palawan. Kaya po, kung kayo po ay pupunta sa mga clinic ng Yes to Health Clinic sa bayan ng Brooks Point, sa bayan ng Nara, bayan ng Rojas, bayan Puerto Princesa, mga katropa natin, ay maa-avail nyo po ang buy one, take one ng Santon Vitamin C Ascorbic Acid. And at the same time, yung isa naman po, kapag bumili kayo ng isang box ng ating Santon Plus Gold Capsule, ay makaka-avail naman po kayo ng 50% discount sa Santon Vitamin C Ascorbic Acid. Siyempre, mga katropa natin, hello po DJ Girlie, pwede po ba pabati po kami and pa-request naman po ng song na Huling Sandali? Ay, marami naman ito. Bakit may pahuling sandali? Wala pa nga tayo sa kalagitnaan, huling sandali na agad. And syempre, hello po, hehehe. Ay, hindi hehehe to. Hello po, Jejeje. Magandang hapon po. Malakas na ulan dito sa amin, Jeje. Sa Kulandanom, Sitio, Lampayangan. Ako po si Arnel Tapsi. Maraming salamat na lang po. Salamat po sa sa mabuhay ka, Jejeje. Bye. Ginaya ko lang naman yung sinabi niya. Sabi niya kasi Jejeje. Hello po, good afternoon.
3: Hello po, good afternoon, Sangga Girlie.
0: Yes, nanimaan, good afternoon po.
3: Hindi na talaga nakahintail dahil na-miss ko ang busis mo kahapon, di ko narinig.
0: Yes, kasi nag-impeachment tayo kahapon. Pinasok nila yung ating impeachment.
3: Kaya nga hindi na nakahintay. Kaya nagbilis-bilis na mag-dial. Uy, Sangga Girlie.
0: Yes po.
3: Hindi na ako mag-request na lang ako.
0: Yes kasi po, sige po.
3: Alam po, maraming naghihintay na gustong tumawag. Pero number one, binabati ko. Number one, ikaw.
0: Thank you.
3: Si Ken Daniel, si DJ Mike, sila Sir Gerard, si Sir Mike Scott at si Sir Louis. At lahat kayo dyan sila, Kuya Toto.
0: Ayan.
3: Ay, ito request ito ni Tatay Gani mo.
0: Yes po.
3: I don't wanna lose your love daw.
0: I don't wanna lose your love.
3: Oo, yun. I don't wanna lose your love. Pero yung request ko, wala nang iba kundi Andamanaya at saka wish.
0: Wish. Okay.
3: Okay, God bless sa inyong lahat dyan.
0: Thank you po, Nanay. I miss you. I love you, Nanay.
3: Okay, I love you.
0: Okay po, God bless
3: okay,
0: po.
3: Okay, God bless. Okay. Ay, pati si Sir Jerry Aranda pala. Binabati ko rin siya.
0: Ayan, si Sir Jerry Aranda.
3: Okay, God bless.
0: Okay po, thank you po. Si Sir Jerry. And syempre, gusto ko lang bati. And then, yung ating katropa dyan, si Nanay Deldi, mula po dyan sa bayan po ng San Vicente, Palawan. Nanay Deldi, good afternoon po sa inyo dyan po sa San Vicente, Palawan. Palagi ko po kayong nakakalimutan ba at hindi ko na po kayo kakalimutan this time para hindi na kayo magtampo sa akin. And syempre kay Nanay Susan, mula po dyan sa bayan ng Brooks Point, Palawan. I love you, Nanay Susan, and God bless you. Magpalakas ka palagi, kumain sa tamang oras. And syempre sa aking mga uncle, lolo, tita, tito, dyan po sa bayan po ng Brooks Point, Palawan. Good afternoon. And sa inyong lahat, sa Family Lindog, Family Jorte, Family Colde, Family Lipura, family palete, and so on and so forth. Maraming maraming salamat mga katropa natin. And syempre, mamaya mga katropa natin ay tuloy-tuloy pa rin po tayo sa pagbibigay ng kasiyahan sa ating mga katropa. Pero from the meantime, magbabalik po muna ang programang X-Rated.
4: XFM.
5: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
2: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by stevia and strengthened by mangosteen extract. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Sister Pain.
6: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
9: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
1: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
0: XFM.
4: XFM.
0: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sister Paige. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga buki ka.
5: Kung dati, ayaw mong nagabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Santone Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santone Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa likabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
8: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
11: Premium D3 Coffee Mix.
8: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
12: XFM.
13: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
14: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
13: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!

0: Di ba, nakalimutan ko, may program. May ini-edit kasi ako mga katropa natin, tapos nakalimutan ko, nagpa-program ako. So anyways, grabe, ang lakas ng ulan. Speaking of mga katropa natin, speaking of kanina, di ba sabi ko na sa inyo, yung panahon natin, pabago-bago, parang ugali lang din talaga natin. Pabago-bago tayo ng desisyon sa buhay. And syempre, shout out kay Sir Jerry Aranga mula po dyan sa bayan po ng Aburlan, Palawan. And syempre, kay Ka Joseph Bangalia, good afternoon DJ from Espanola, Palawan. Naririnig nyo ba yung ulan? Oh, di ba? Ang lakas. Sobrang lakas ng ulan natin. Kaya sa ating mga katropa na mga coffee lovers, subukan nyo na po ang pag-inom ng ating Santan Plus Coffee Mix. Napakasarap na kape, mga katropa natin. Sigurado na hindi po tayo magpapalpitate. Hindi po tayo magkakaroon ng hypertension. And at the same time, tayo po ay secure sa diabetes. Sala po ng mga katropa natin, subukan nyo po yan sa ating yung ating mga kape. And syempre, yung mga mahilig po dyan gumala at mahina naman yung kanilang mga resistensya, meron pong pa-bundle promo ang Yes Health Clinic, mga katropa natin. Buy one, take one po ng ating Santod Vitamin C sa lahat po ng clinic natin sa lungsod at lalawigan po ng Palawan. Mabibili nyo po ito ng buy one, take one. And syempre, kapag bumili naman po kayo ng isang box ng ating Santon Plus Gold, ay makaka-avail naman po kayo ng 50% discount ng Santon Vitamin C. Diba, napaka binibigay na sa atin lahat-lahat. Ano pa ba? Ano pa bang kulang? Maliban sa siya yung kulang sa'yo, dito naman sa buhay natin, ang kulang sa atin magpalakas ng ating mga resistensya. And syempre mga katropa natin, dahil nga nakalimutan ko talaga, promise, sorry. Nakalimutan ko talaga nagpo-program ako kasi ang dami kong ginagawa. Diba? Nakalimutan ko. Kaya bukas ako, sige, sumagot na lang tayo ng caller natin. Bukas ako babawi magkwento, I promise. Hello po, good afternoon.
1: Hello ma'am.
0: Hello po, good afternoon. Maulan na hapon, umuulan ba dyan sa inyo?
1: Oo, maganda na rin. Maganda nga po ma'am. Mag-i-fix lang ako ma'am.
0: Yes
1: Tatay
0: po.
1: Tatay Joso.
0: Okay, sige po, go.
1: Ano lang ma'am, don't forget to remember me ma'am.
0: Don't forget to remember me. Ito yung mga usong-usong kanta talaga ngayon eh. Don't forget to remember me.
1: Salamat po ma'am.
0: Okay, thank you, God bless. Maulan na hapon. Sana all. Don't forget to remember me. Ako kasi kinalimutan na. Wala na. Wala na tayong panlaban doon. Hello po ma'am, good PM from Romeo Panaligan Liwanag Junior. And syempre ha, maraming salamat sa mga katropa natin na nakasubaybay sa ating programa. And syempre mga katropa natin, dahil maulan ang ating kapaligiran, magbaon po tayo ng payong panangga sa ulan para iwas sakit, iwas ubo at sipon trangkaso. Mga katropa natin, mahirap magkasakit. Sabi nga natin, prevention is better than cure. And syempre yung mga katropa po natin dyan, nandito naman po yung ating mga kape na number one na napakasasarap. Mga katropa natin, huwag nyo pong kakalimutan na magkape. Subukan po yung ating kape na Santon Plus Coffee para po hindi kayo makonsume na magkakaroon po kayo ng diabetes dyan. Okay? And syempre, mga katropa natin, nandito din po yung ating Premium D3 Soft Gel Capsule. Alagaan ang katawan, araw-araw gamit ang Premium D3 Soft Gel Capsule. May vitamin D3, virgin coconut oil at moringa. Tulong sa matibay na buto, suporta sa resistensya at dagdag sigla sa pang-araw-araw na gawain. Mas epektibo ibang absorption dahil sa virgin coconut oil. Sana all, virgin coconut oil. May dagdag nutrients sa pamula sa malunggay. Premium D3 soft gel para sa mas malakas na katawan sa araw-araw. Ito din mga katropa natin, kung hindi po tayo, alam niyo yun, ito napaka-effective din po nitong ating premium D3 soft gel capsule. Kaya subukan nyo po yan sa ating mga medyo may edad na. Ito po yung kailangan natin, yung soft gel na ito para po sa ating mga buto at kasukasuan. Mga katropa natin, kasi makakatulong po ito na mapatibay pa yung ating mga buto. Okay. And syempre mga katropa, hindi na rin po ako magtatagal at magpapaalam na po si DJ Girlicious. Maraming salamat sa inyong lahat. And syempre, God bless you all. Huwag magpapaulan para tayo'y makaiwan sa anumang klase ng virus o bakterya na pwede pong pumasok sa ating mga katawan. Ako pa rin po ang inyong nakasama sa araw ng Martes, DJ Girlies, sa programang X-Rated.

0: D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
1: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng premium D3. Gestrel pala ng Tagum City.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
3: Clear Skin Beauty Soap.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang andong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pipili sa mga butika.
5: Kung dati, ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Cafe Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Cafe Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Cafe Mix. Santone Plus Cafe Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.

0: the pain.
1: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sis the pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain, sis the pain.
0: Sis the pain, tanggal ang pain. Fast and safe, sis the pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpipili sa mga butika.
3: Santone Plus Herba Capsule.
4: Ang mga

0: Southland Plus Coffee Mix.
1: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Isa na dito ang kape, pero hindi ang Southland Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, munggay, at santong na maganda sa kalusugan.
0: Southland Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Alagaan ang puso bago pa mahuli ang lahat. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may bawang na kilalang tumutulong sa cholesterol management at spirulina na may nutrients para sa cardiovascular support. Isang simpleng hakbang para sa mas malusog na puso. Santon Gold Herbal Capsule. Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurine, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Soft Gel.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atakot.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Coffee break na naman.
4: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix.
9: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Nakakaranas ng stress, ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ang brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Soft Gel.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Mga katropa, exciting dito!

Ang exciting time sa buong Pilipinas, alas 4 na po ng hapon. Ang atin pong oras, atin po sa inyo ng 1 Plus, numero 1, alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at saan mang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si katropang Alison Salvatos. Asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado. Asintado.

Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta na po kayo, lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan? Magandang hapon po, mga katropa. Welcome po sa ating programang Asintado. Ngayong araw po ng Martes, ika-anim na po sa buwan po ng Oktubre taong 2026. Samahan niyo po kami sa amin pong isang pagtatanghal na naman ngayong hapon. Umulan, maulan po dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Pero medyo tumigil na dito po sa Barangay San Pedro. Diyan po sa inyo, maulan din po ba? Mga katropa, sa bahaging teknikal, makakasama natin si katropang Moises Acosta. Sa ngalan naman ni katropang Alizon Salvatos, ako po ang inyong lingkod. Ang magtitimon sa inyo hanggang alas 6 ng gabi, ako si katropang Mike Escote. Sana po ay okay, all right kayo sa inyo po mga kinalalagyan ngayon. Naka-live na po tayo sa 104.7 XFM Palawan sa atin pong Facebook page. Kaya pwede ho kayong mag-like, mag-share at mag-comment po sa atin pong mga mapag-uusapang issue at mga balita dito po sa ating programa. Siyempre, live na rin tayo sa 104.7 XFM Puerto Princesa City sa inyo po mga talapihitan at sa mga relay stations natin sa mga munisipyo. Pwede ho kayong tumawag 0953-514-1303 kung meron po kayong mga reaksyon sa mga pag-uusapan natin. At siyempre, ang ating programa, iatid po sa inyo yan, mga katropa, ha? Health is wealth, pero mas masarap kung may discount. Aba talaga naman. Mga katropa, gusto mo ba lumakas ang resistensya pero ayaw mong mamayat ang pitaka? Diba? Good news, dahil may pasabog na promo ang Yes to Health, Yes to Health Incorporated na siguradong aprobado ng inyong bulsa. Huwag nang patumpik-tumpik pa. Narito, mga dobling protection, dobling tipid combos para sa inyo. Para po sa'yo. Ito yung ating promo number one. Buy one, take one. Isang box. Ha? Bilhin mo, may pasobra pang isang box. Naku talaga naman ha. Ng Santon Vitamin C. Yan. Ha? Ang deal natin mga katropa, bumili ka na isang box ng Santon Vitamin C, 500 mg sodium ascorbate. Aba, meron ka pang isang free na box. Aba, total niyan, 200 capsules. Naku, dami niyan ha. Bakit panalo? Aba, non-acidic vitamin C kaya pampalakas ng immunity ng walang hapdi sa tiyan. Kahit na well, pag non-acidic yan, kahit na walang laman ang tiyan mo, hindi po mahahapdi yung tiyan mo. Hahapdi. So, yan ating promo number one. Promo number two natin. Ako, mga katropa. Anong mangyayari? So, meron ba tayong ipi-play? Wow. Diretso na ako sa promo number 2. Meron pa. Okay. Sige, mamaya dadaw. Mamaya na. Up 6 na minuto makalipas po ang ganap na alas 4 ng hapon. Christmas countdown muna tayo. Walongpong araw na lang, Pasko na. Kaya kami na po nauna bumabati sa inyo ng Advance Merry Christmas. Ah, mga katropa, dapat lagi tayong inspired. Oh, dahil pag hindi kayo inspired, wala kang bonus. Yan ha. Sana pakiprepare nyo ng bonus namin ha. Inaantay ng mga empleyado yan.

0: Happy birthday muna, Esther Pabitero, yan na. Esther Pabitero Balatero. Mga pinsan to ni Ate Josephine, ha. Bermari, ha? Bimari Montaño, happy birthday. Maribel V. Inkig, happy birthday. Sa lahat ng mga nagbe-birthday today, happy, happy, happy birthday. Sana'y libigaya po kayo sa inyong karawan at maging malusog. Pantalahan nyo naman kami ng merienda din eh. Ay alay, nagugutom na kami eh. So happy birthday ha! Walang minuto makalipas po ang alas 4 ng hapon, punta tayo sa atin pong mga headlines. Sa atin pong headlines, no disconnection policy, pinalawig ng ERC hanggang ngayon katapusan ng taon. Good news yan, ha? Groundbreaking ceremony inilunsad para sa proyektong itatayo sa bayan ng Nara. Mga otoridad sa Quezon, nakisa sa ikinasang clean-up drive. Dalawang suspek sa pagnanakaw sa tinitian dyan sa bayan ng Rojas sa pool sa CCTV. Bagong rescue boat ng MDRRM Brooks Point sumailalim sa sea trial upang masubukan ang kakayahan ito. Makabago at mas maayos na slaughterhouse, formal ang binuksan sa barangay Uring-Uring dyan po sa bayan ng Brooks Point. At ito pong ikalawang public hearing para sa po sa pag-amyenda sa City Market Code ng Puerto Princesa isinagawa kanina. Ang atin pong mga headlines, atin po sa inyo yan ng Vision X Plus Capsule. Ito po ang itutulong para muling maibalik ang inyo pong linaw ng paningin. Meron po itong lutein, beta-carotene, zeaxanthin at vitamin E. Ha, mga katropa. So, kung kayo mahilig sa gadgets, nako, ha, sa computer, sa cellphone, aba, baka nanlalabo ng inyo pong mga mata, ibalik yan, ibalik ang linaw ng inyong paningin sa pamagitan po ng pag-inom ng Vision X Plus Capsule. At yung ating produkto rin, mabibili po yan sa lahat ng mga butika natin kapartner dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. 10 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon, may mga kababayan tayo pong nasunugan. Kaya tayo po hihingi po ng tulong sa inyo. Ha, mga katropa, may nasa mahigit 30 bahay ang nasunog dyan po sa barangay Masipag kagabi. Ha, kagabi po yan mga katropa. So dito meron na tayong mga inisyas, may mga damit na dito. Damit, banig, kumot. Yan na, sa mga nais pong magbigay ng tulong, ay pwede ho niyong dalahin yan dito sa atin pong himpilan. Nandito po kami sa Adoration Road sa Libis, sa Barangay San Pedro. Sa unahan po ng Ponce de Leon Resort at saka bago dumating ng Costa Palawan. O kaya naman, i-message nyo kami para pwede namin pick-upin dyan sa inyo po yung inyo pong mga damit. Salamat tayo sa mga naunang nagbigay, ha? Purok President Evelyn Gerardino. Mamaya po, dadaanan ko yan pag-uwi ko. Yung iba, nandito na. Meron na tayo mga dito, mga damit, no? So, ipunin natin yan. Dadalhin po natin sa Barangay Masipag, mga katropa. So, yung mga may GCash number tayo, no, sir? Pa-flash nung ano natin, GCash number natin para doon sa mga gustong magbigay ng tulong through GCash. Sa dahil walang ano eh, may walang mga na isalba talaga eh. Ha, walang mga kahit damit rin pa, wala talaga eh. Kaya baka po pwede. Ha, ito yung ating GCash number, ha. 0955 53 15745, ha? 0955 53 15745. Yan ang GCash number natin. tulong para sa mga nasunugan. Dalhin lamang po dito sa XFM Palawan Radio Station ang donation at maaaring mag-send sa GCash ng GCash number 0955-531-5745. Yan ha. Kahit na magkano lang, 10 piso, 20, pwede na po yan. Para lang po makatulong sa atin po mga kababayang nasunugan kagabi po mga katropa. Yung kaibigan ko, mabuti na lang yung boarding house niya, hindi nasawa. Pero lumikas din sila dahil siyempre talaga napakalakas ng apoy mga katropa. Ang masama nito, yung fire truck natin, ha? Yung fire truck natin, nag-iisa lang. Mga katropa dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Isa lang yung fire truck natin. Meron akong video dito na inamin ng isang mamaya hanapin ko yun ha. Kanina po yun sa pagdinig po ng Committee on Market and Slaughterhouse dahil may request yung mga taga-palengke na maglagay ng kung paano yung ano nila doon. Sa mga clearances pa yung seminar nila baka pwedeng pag-isahan na lang. Natanong ilan ba yung fire truck ng City Fire? Nako, isa lang pala ang fire truck natin. Diyos mio, ka Puerto Princesa, highly urban city, isa lang yung fire truck ng Bureau of Fire Protection Puerto Princesa. Yung nakikita niyo ibang fire truck yan pag-ari po yan ng CDRR mo at ng yung mga lorry truck. Yung iba, yung water tank ng Water District. Yung fire truck naman ng Air Force. Meron din sa mga Chamber of Commerce, yung Chinese Chamber of Commerce. Saka sa Bureau of Corrections. Yun, sa ating paliparan, sa Puerto Princesa International Airport, may fire truck din sila. Pero ang kawawang opisina ng Puerto Princesa sa Bureau of Fire Protection, ha? Bureau of Fire Protection, Puerto Princesa, isa lang ang fire truck. Diyos kong mahabagin, may mga high-rise building na tayo dito. Paano ang gagawin natin? Isa lang ang fire truck natin, tapos hindi pa talaga yung katulad sa Davao City na yung may ladder na mataas, na mahaba. Sabi ni Consul Vito Oliveros kanina, magpapasa raw sila ng resolution requesting sa DILG para madagdagan yung fire truck. Saan ka nakakita? Highly urbanized city. Pero ang fire truck ng Bureau of Fire Protection, iisa lang. Diba? Sana naman, DILG, BFP Central Office, aba, isipin nyo naman. Huwag nyo naman iasa sa city government o tsaka sa ibang mga ahensya ng pamahalaan na palibasa may fire truck naman yan yung mga ibang agency natin. Actually, yung problema na to sa kakulang sa fire truck ay national problem na ito. Nationwide ito. Hindi ko alam sa DBM, sa DILG, dahil under ang DILG itong BFP, bakit hindi nilalaanan ng malaking pondo yung pagbili po ng fire truck? DILG, Secretary Remulla, Bossing, Idol, di mo ba yan prono po sa budget? Di ba may ano na ngayon for 2027 General Appropriations Act? Nagkaroon na ng budget deliberation. Bakit yung dapat yung mga pangunahing syudad, with all due respect doon sa mga municipality, dapat mas maraming fire truck, hindi lang isa. Ito, inamin mismo kanina ng taga Bureau of Fire Protection ng Puerto Princesa, isa lang yung kanilang fire truck. Diyos kong mahabagin. Diba? Sabi ng isang kagawa doon kanina sa panayam natin, ay kagawad Alcantara kanina umaga, yung isang lorry truck na dumating doon. Hindi naman nila maitindi pa yan kung lorry truck . Basta ang alam nila, fire truck ang dumating, wala raw tubig, kinargahan pa. Kasi nga naman, siyempre maliliit lang yun . Ang ang pagkakaintindi ng tao ay fire truck yan. Hindi naman nila alam kung lorry yan, kung ano. Basta dumating doon na may wangwang, bumbero, ay fire truck na sa isip ng tao na yan. Pero sa totoong buhay, isa lamang po ang fire truck ng Puerto Princesa Bureau of Fire Protection. Simula noon hanggang ngayon, isa pa rin, kawawa naman kayo. natin ipagtunan ng ano yan, ng pansin ng DILG, VIP Central Office. Maawa naman kayo sa mga taga Puerto Princesa. Hana Diaz, magandang hapon Sir Mike. Pa-shoutout na lang po sa anak ko na si Ayesha na busy mag-drawing habang nakikinig ng 104.7 XFM Palawan dito sa Aburlan. Salamat po! Saan ako kayo sa Aburlan? Ako'y taga-bayan ng Isla Sombrero. Araw. Gerald Philip Alan, gandang araw katropa at kagawad Mike Escote. Mga katropa, kanina po, nandun po tayo sa pagdinig ng Committee on Market and Slaughterhouse ng City Council. Sa panguna po yan ni Konsehal Victor Oliveros, mga katropa. So nakapalayam din natin si Konsehal Bitoy kanina at saka si Montes Gabayan, yung ating head ng ano dyan, presidente ng mga vendors sa Old Public Market. Yung panayam muna natin kay ano, kay Ma'am Tess muna, kay Ma'am Tess sa babae. Kasi sinko muna tayo kay Bitoy eh. Yung kay Ma'am Tess muna kung ano yung kanilang damdamin sa mga pangyayari, no? So, maraming napag-usapan kanina, pero ito po ay na-approve na po sa committee level, ha? May pagtuturo nga si Konsehal Damasco doon na wag muna sana. Marami pa kasing pinag-uusapan. O, hindi siya tutol sa ordinansa, pero doon sa pag-approve sa committee level ay yan. Ha? Ito po yung ordinance reenacting the revised and consolidated Puerto Princesa City Market Code, incorporating and related ordinances thereto, providing for the administration, management, operation, regulation, and supervision of all public markets within the city of Puerto Princesa and for other purposes. Section 1, title, this ordinance shall be known as the Revised Market Code of Puerto Princesa City 2026. So, yan pala yung kanya magiging title, ha? So, mga katropa, maraming mga pinag-usapan doon tungkol sa pag-usapan din yung talipapa. Ang problema lang, yung City Legal Office, hindi naman naka-prepare. Yung pinadalang abogado doon, hindi niya parang nabasa yung DILG memorandum tungkol sa pag-encourage ng DILG sa mga barangay to create talipapa. So kaya ngayon, pag-aaralan muna nila kung sa question ni Konsehal Damasco, kasi merong nakalagay, may provision doon sa dito sa panukalang revision ng ating market code na within 5 kilometer radius mula sa public market, bawal yung mga temporary market. Sabi natin talipapa, bawal. So sabi ni Consul Elgin, meron ba epekto yan yung issuance ng DILG? Sabi ng City Legal, hindi pa po namin nababasa eh. Binuksan. Siyempre, naka-online. Doon lang nabasa. Kaya pag-aaralan pa nila. Pero yung provision na yon, kung matutuloy yung panukalang provision na yon, sa tingin ko, yon ang lilipol sa mga talipapa. Kasi may palingkit tayo dyan sa Baywalk, di ba? Ilan ang radius 5 kilometro? Simula Bangkaw-Bangkaw hanggang dyan sa Mandaragat, walang 5 kilometro. Lahat ng nakapalibot. Pag radius, alam yung radius, bilog yan eh. Tama ba ako doon? Radio sa circumference yung bilog. Yung radio, yung layo niya, yan ha. Nadaanan natin ito yung pag radio sa isang bilog, yan ha. Radio sa straight line from the center of the circle or spare to its outer edge. Yun. No. May bilog yung palengke na sa gitna. May bilog. So mula to sa palengke, 5 kilometers. Yan. No. Pag papunta ganyan, 5 kilometers. Pag ganun, 5 kilometers. 5 kilometers. Kung saan maabot nun, bawal yung mga temporary market katulad ng talipapa. Ay meron ka diyan sa ano, sa Bewak may palengke ka. Sa San Jose may palengke ka. Sa Erawan may tatayo doon. Kung susumahin mo 'yan, ay parang maililipol talaga. Malilipol yung mga talipapa. Ubus talaga yung talipapa. Oh. Yung San Jose market hanggang ang lalapit lang ng mga barangay ay katabi natin. May talipapa sa Tinigiban, may talipapa sa San Manuel. Ilang kilometro lang 'yan. Sa pool ng 5 kilometer radius. Yung taga Siksikan doon sa Erawan, susukatin mo. Sa pool din. Ubos talaga. Pero panukala pa lang daw yan, yung 5 kilometer radius na yan, dahil yan titingnan pa daw yan kung possible. Pero yun talaga yung magiging daan na malilipol yung mga talipapa. Engineer, yung ano, sige, mamaya-maya na yung kay Konsehal Bitoy na lang pala, tungkol dyan, yung 5 minutes... alam ko yun ang tungkol doon na nasend ko saglit ha. Ayun, yung 5 minutes na nasa Telegram. Ito yung question ko sa kanya. Yung nasa Telegram na 5 minutes. Ito muna. Yung tungkol sa provision na yan. Kasi maraming maapektuhan ng mga talipapa. Mga katropa. Pakinggan natin itong paliwanag ni Konsehal Bitoy Oliveros.
1: Doon po sa isang provision itong ating amended ordinance, mayroong provision na within 5 kilometers from public market dapat bawal yung mga katulad yan, yung talipapa. So, pero meron nga pong DILG memorandum. So hindi pa masagot na si Deligal, pero bagamat hindi nakalagay sa provision na sa ordinansa na ipinagbabawal ang talipapa, pero kung ito po maaprubahan yung provision na yun, yung 5 kilometers radius na bawal magkaroon ng mga private market or mga temporary market, parang binura na rin natin yung lahat ng talipapa dito po sa lungsod ng Putong Prinsesa. Dahil po meron tayong palengke sa bayan, sa San Jose at po sa Erawan. Ano pong malalasabi niyo?
2: Actually po, based po or pursuant sa ating mga existing laws and ordinance, ay talaga pong wala yung talipapa. Pero meron pong bumaba ng mga circulars na inaalaw ang bawat barangay na magkaroon ng yun na nga po, no, ng talipapa na sinasabi. At sa pagka-allow na ito, dapat na sumunod din sa lahat ng regulasyon na isinasaad na patakaran po ng mga batas. Hindi pa po ito bagamat pero pagtalakay dito sa pagdinig po ng revision ng ordinansa ay ito po ay pinag-aaralan pa at pag-aaralan pa, kaya po ito ay ini-endorse natin yung bagay nito sa City Legal Office. Yung pong 5 kilometer radius ay siya lamang po proposal. Ito po naman ay pag-uusapan sa plenaryo kung ito ay magiging 5 kilometer radius at kung ano man yung magiging radius po. At pupunin natin kung ano po yung sasabihin ng ating City Legal para po dito. Yung usapin po ng talipapa ay sa ibang pagkakataon po natin na didinggin, nandito po at kasama natin yung mga maling talipapa at saka ganun din yung ating mga punong barangay na mayroong mga talipapa sa kanilang mga barangay. So, kailangan po talaga pag-usapan din ang gusto at sumunod doon po sa tinatakda ng mga sikuras at dahil na yung mga batas na.
1: Pero sir, yung provision na yon sa as of now, kasama pong naaprubahan sa committee level?
2: hindi pa po. Yung part po na yun ay subject to the deliberation in the plenary.
1: Okay. Pero bagamat hindi po binabanggit specifically na talipapa doon sa provinsyo na yun.
2: Market of any sort po kasi yung sinabi.
1: Oo, oh, market to. Pero parang sila din po ang pinatungkulan doon.
2: Yun na po yun. Wala yun po na. Pa. Yun na nga po.
1: Bilang chairman po ng committee, ano po?
2: Paliban na po natin muna yung usapin na yun.
1: Pero bilang po chairman ng committee, ano po ang gusto niyo pong gawin doon? Maritin yung provision na yon o alisin yung provision na yon o yung
2: radius po kasi, tama naman po na yung radius inagay. Ang dapat na lamang po pag-usapan ay kung gano'n ba kalayo, 5 kilometers po ba o 2 kilometers. Sapagkat kung isipin natin, doon sa ating existing na palengkina ay meron po mga market of any sort sa mga paligid. So, kung istriktuhan natin yung letra, ay medyo maraming katamaan. Pero hindi po ganun dapat ang paunawan natin. Ang dapat natin ginawa, yung radius po na binibigay, ano po, yung kung hanggang saan na po pwede magtayo. Dahil nga, meron circular ang ating DILG na maaaring magtayo ang mga barangay. Isa pa itong nais natin linawin dahil sinabi na natin kanina, halimbawa sa Tagumpay, nandoon yung palengke, alam naman natin kung gano'ng halaki yung Tagumpay, barangay Tagumpay. Kung magtatayo pa ng palengke yung barangay, na po, tawagin na natin talipapa, ay ano na mangyayari? Yung ganung usapin po at siya nating i-induso sa City Legal. Siguro naman po ako ang tatanong niya kung ganun kaliit yung barangay ay doon na lamang siguro talaga sa pamilihang bayan. Ngunit tandaan natin ilan lamang ito ating pamilihang bayan. Yung existing ngayon na ibibibat sa Buo at yung sa San Jose, yung sa Irawan na upcoming pa rin na magsakan pa lamang yung nandoon, yung Jose yung magsakan po nandoon sa main terminal. At yung dalawa natin sa isa sa Norte, sa San Pasyon, isa sa Ilagawansa. So, yun lang po muna ang pag-usapan kung ano ba talaga yung business.
1: Thank you, sir.

Oh, katulad niya sa concern sa siksikan. Sabi ni Kagawa Troy kanina, simula sa Erawan, may tatayong palengke doon eh. Yung palengke kasi mayroong mga class A, class B, class C. Yung bagsakan doon, class C. So, pero mayroong tinatayong palengke doon na class A. Yung ito, class A, katulad niya sa Baywalk, sa Jose, mga class A yan. So kung susundin natin yung 5 kilometer, halimbawa lang from Erawan to Siksikan, yung talipapa dito sa Siksikan, ubos yan. Ay, nasa 1.5 kilometer lang eh. Erawan hanggang Siksikan. Ubos talaga. Yung 5 kilometro, ah, simula doon sa Capitol, dyan ang zero eh. Kung kilometro, zero dyan sa Capitol eh. Dyan sa Capitol yung zero. Ang 5 kilometro niyan ay doon sa May City Jail. O i-adjust natin. Doon sa iliko natin yung kung galing doon sa may Mandaragat na yun o sa may Bewok, i-adjust natin yung sukat. Dito kasi ang zero sa Capitol eh. So i-adjust natin doon. I-do natin ano. Nako, abot hanggang City Jail. So galing sa Mandaragat hanggang City Jail, abot yan 5 kilometro, ubos lahat ng talipapa. Yun ang senaryo kasi kung 5 kilometer ha, 5 kilometer radius. Galing din sa 5 kilometro eh. Capitol hanggang City Jail, 5 kilometro yan. So ilang lahat ng kung galing ka dyan dito sa bayan ng sa palengke, yung radius yan, 5 kilometro. Kung susundin natin yung provision ngayon, yung panukalang radius na 5 kilometro, simula doon hanggang Tinigiban, ubos siya ng talipapa. Bawal yan. Ay, may palengke ka pa sa San Jose. Lahat ng galing San Jose sa public market, 5 kilometro again, yung radius niya layo, talagang lipol. Ubos talaga. Wala talagang matitira. Kasi ang haba eh. Kung 1 kilometro lang, hindi kung ang 1 kilometro galing doon sa may Mandaragat, baka hanggang dito lang sa may San Pedro. So yan ang pag-uusapan. Hindi pa yan na-resolve at na-approve na sa committee level. Pagdating doon sa plenaryo, dapat nga sana hindi mo na in-approve sa committee level. Eh. Kung ako di, tama si Consuel Damasco eh. Marami pang dapat pag-usapan eh. Kaya lang, in-approvehan na sa committee level sa ang nag-move ay si Consuel Jerry Abad. Sinuporta ng second motion si Consuel Gilaw. Tinanong si Consuel Marcaeda, pumayag. Pumabor din si Ma'am Faye Rosel. Siya yung kinatawan sa People's Council sa pagdating sa market. Si Consuel Damasco, hindi pumayag dahil nga marami pang pag-uusapan. Pero siyempre, majority wins. So na-approve na po yan sa committee level. I-re-report yan sa susunod na Lunes. I-re-report ni Consuel Vito Olivero sa plenaryo. Palagay ko yan, i-re-refer ulit yan sa committee. Kasi nga, marami pang butas. Marami pang question. Ay pag tinuloy ang ano talaga na yan, yung provision na yan, ay wala talaga. Marami talagang magagalit. Kung aprobahan na yung provision na yan ng City Council, 5 kilometro mula sa bagong palengke, sa bawat palengke, bawal ka magkaroon ng mga tempura ng mga talipapa, di ba? So, yun ang ano doon, masakit-sakit yun. Ito, Section 1, Establishment and Construction.

0: of public markets. 1.1 ito. Prohibition sa on private markets within 5 kilometers. Private market of any kind, whether permanent or temporary, shall be constructed, established, opened, maintained, or operated within a radius of 5 kilometers from an existing public market. Yan. Oh, bawal daw po ang magtayo no private market of any kind, whether permanent or temporary, shall be constructed, established, opened, maintained, or operated within a radius of 5 kilometers from an existing public markets. Yung DILG meron po inilabas na kautusan noong 2024, i-encourage po ang mga barangay na magtayo ng mga public talipapa o kaya po private talipapa. Kaya tinatanong ni Consel Damasco kung ito ba na kung itutuloy itong provision na ito, wala bang hindi ba sila magbabangga, no? Hindi ba sila magkakaroon ng banggaan ng kasi yung DILG, siyempre, baka pumalag yung mga barangay officials. Hindi, merong utos yung DILG na mag-ano kami ng talipapa. O, ano ang masusunod? Yung DILG memorandum o itong local law, itong ordinansa? Ha? Kapag tinuloy ito, sa tingin ko, ubos talaga yung ano, yung mga talipapa dito sa kabayanan. Within 5 kilometers eh. Sukatin natin nga eh. Ang zero dyan sa kapito, dati akala ko yung zero doon sa dagat. Hindi pala, dyan pala yung zero sa gitna ng may kapitol, sa Junction 1. Ang 5 kilometro niyan, hanggang doon sa may city jail pa yung 5 kilometro. Kalayo, di ba? Oh, within 5 kilometers, bawal kang magtayo ng talipapa. Oh. Yun. So, babantayan natin ito, itong provision na ito, kasi na-approve na sa committee level, pero sabi ni Consel Bitoy, eh, hindi raw kasama ito sa na-approvehan kasi nga, inihingi pa yung opinion ng City Legal Office. Eh, wala naman akong narinig nung in-approve yung sa committee level na with exception, no? With ano, na hindi kasama itong na-aprobahan. Ang motion ni Konsehal Jerry Abad, aprobahan yung buong amended law, di ba? O nung yung kanilang na-aprobahan sa committee level, yung buo, di ba? An ordinance enacting the revised and consolidated Puerto Princesa City Market Code, incorporating and consolidating all prior amendments, revisions, and related ordinances thereto, providing for the administration, management, operations, regulations, and supervision of all public markets within the City of Puerto Princesa and for other purposes. Isa pa lang yan, ha? Sa isang issue pa lang yan na kailangang mapag-aralan ng husto dahil makaka-apekto ito sa buhay ng bawat Puerto Princesans. At syempre, yun nga yung circular nga ng DILG. Paano yun? Ha? Yun nga, ito namang City Legal. Dapat ba pumunta sa public hearing? Pinag-aaralan nyo na yan eh. Kaso lang, nung nakarang public hearing kasi iba yung umatend. Dapat yung mga ganong ano na kaagad yun. Oo, kasi yun nga isa sa mga naging issue nung nakaraan, di ba? Na hindi nga masagot. Kaya nga nagpatawag ng City Legal Office. Ang problema, yung abogadong pinadala ay hindi naman naka-prepare tungkol doon. At first time niya lang na basa kanina. Oo, di ba? Kaya wala pang sagot. Wala pang sagot yung City Legal Office. Kung yun bang sa tanong ni Consel Damasco, kung anong mangyayari, anong epekto yan sa local laws natin? Ha? Mayroon ba epekto yan? Kasi nga, may direktiba sa mga barangay. Ha? Ini-encourage. Ha? Batay po sa DILG Memorandum 2024-110, pinapayagan po ang mga talipapa sa mga barangay. Ha? Memorandum Circular 2024-110. All provisional governors, city, municipal mayors, punong barangays, and sanggunyang barangay members, DILG, regional, provincial, and city directors, field officers, and all others concerned, subject guidelines on the implementation of tapat at ligtas na pamilihang pambarangay o talipapa project. Ha? Yan po. Mayroon pong guidelines na ibaba. Ito, date niya, August 6, 2024. Background, as is stipulated in Section 17, Republic Act 7160, otherwise known as the Local Government Code of 1991. All local government units, including barangays, shall endeavor to be self-reliant. All LGUs are also directed to exercise the powers and discharge the duties and functions vested upon them by law. Yan yung sinasabi nung ano DILG. Legal basis nila Section 17, 129, 152 of the Republic 7160, otherwise known as the Local Government Code of 1991. May mga legal basis na nilagay dito. So, yan po mga katropa. So, ano ang... Paano natin ito i-resolve? City Legal Office. So, kailangan... lumabas yan sa plenaryo. Wala, ito talaga, marirecommit talaga ito. Kasi tatanungin ng mga ano doon eh, pag nireport yan ni Consel Bitoy, tatanungin ng mga ibang mga konsyal, ano ang mananaig? Yung ano susundin natin? Memorandum circular ng DILG o itong itutuloy natin itong provision na ito? Ha? Na within 5 kilometers dapat walang talipapa. Oh, yun. Ay sasabihin na wala pang sagot yung legal matters, yung City Legal Office. I-recommit muna natin yan. Papatawag na naman ulit ng committee meeting. Yan ang sasabi natin na dapat hindi na lang muna inaproban sa committee level. Dapat, dami pang butas eh. Dami pang hindi pa ayos eh. Oh? Yan pa lang ha, malaking ano na yan. Malaking usapin yan sa talipapa. Sabi ni Consel Bitoy, pag-usapan naman daw yung radios eh. Kung proposal pa lang naman yan. Proposal nga. Eh paano pag hindi yan nabantayan? Kaya mga talipapa, minus bantay, perde. Yung provision na yan, kailangan mabantayan yan. Ha? Ang daming maapektuhan eh. Within 5 kilometers radius from the public market, hindi ka pwedeng magtayo ng temporary, permanent na public market. At yung sabi ka ni Consel Bitoy, talipapa. Ang dami pong talipapa. Pinatawag kanina, nandoon yung mga barangay officials. Ang problema, hindi naman nakapagsalita. Hindi naman pinagsalita. Kasi nga, hindi nga masagot ng City Legal Office pa. Ito, Diyos ko naman kasi taga City Legal Office. Oh. Pupunta kayo dyan sa public hearing na ganon. Tapos hindi nyo pala nabasa pa yung memorandum. Hindi na makitinimbrehan ng abogado na umatin nung nakaraan. Dapat nagre-research kayo, hindi niyo binasa yung ano. Sayang yung time. O, sa bagay, ano pa naman ito, i-refer, pag na-report, sa tingin ko, dahil sa dami ng tanong, may re-refer ito sa committee ulit. Yan ha, babantayan natin ito, yung provision na ito, kung itong provision na ito ay itutuloy, maaprubahan. Ha? Section 1.1.1, prohibition on private markets within 5 kilometers. No private market of any kind, whether permanent or temporary, shall be constructed, established, opened, and maintained or operated within a radius of 5 kilometers from an existing public market. Hindi nyo nga sinabing talipapa, pero nakalagay naman dito, permanent or temporary market, di ba? Private market, nakalagay. No private market of any kind. Italipapa yun. Ito, malaking ano ito, malaking epekto sa mga buhay ng mga Pilipino, sa ating mga taga Puerto Princesa, sa mga taga barangay. Ganito lang kasi ang kasimple. Nag-create ka ng bagong community. Dumami yung mga tao sa isang community. Yung palengke malayo sa kanila. Doon mo pa sila papalingkihin o magtatayo ka ng market doon sa malapit sa mga tao. Ha? Yun eh. Pero tingnan natin kung ano sasabihin ng City Legal Office, ha? Mga katropa. Isa lang po 'yan sa matinding usapin diyan sa panukalang ordinansa na 'yan. Sa market code natin, ha? Revised market code of the Puerto Princesa 2026. Hindi pa po na-resolve yan. Ni inaprobahan na sa committee level, no? Ngayon, doon sa stalls, ha? Medyo nagka ano ang kanina, magandang topic yung kanina. Yung kay Consul Elgin Damasco, kinwestiyon niya yung pagbabawal ng city government ng market committee o ng market superintendent na dalawa. Dalawa yung pwesto kapag nandiyan na sa Baywalk. Lumabas kanina sa pagdinig, aba, one or not more than two pa pwede pala sa kasalukuyang ordinansa at maging sa itong pinopropose, hindi pa may si Consul Bitoy, pa pwede pala ng not more than two. So ibig sabihin, dalawang pwesto. Ang question naman, paano nga yung mag-asawa? May pwesto ka dito sa isa, nakapangalan sa iyo, yung isang mang pwesto nakapangalan doon sa asawa mo. Hindi pa rin po na re-resolve yan. Pero kung pagbabatayan daw yung ordinansa, wala hong nakalagay na yung old ordinance natin tsaka yung kasalukuyang binubong ordinansa, walang nakalagay na ipinagbabawal na yung mag-asawa ay yung dalawang pwesto ay pwedeng sa mag-asawa or sa mag-boyfriend o sa mag-girlfriend. Basta sinasabi, pwede magkaroon ng hanggang dalawang pwesto. So sabi ni Consul Damasco, wala naman sa batas yung pag mag-asawa. Kaya mag-boyfriend, bawal magkaroon ng dalawang pwesto. Ayan, kailang pang i-resolve din yan. May mga questions pa yan. Talaga naman, oo. So kayo, kung tatanungin kayo, ha? Dalawa, halaw mag-asawa kayo, may dalawa kayong pwesto, i-disqualify yung isa. Ha, mga katropa. So bukas daw merong meeting yung market committee. Ang market committee ay pinangungunahan ng chairman na si Mayor Jose Loveron. Ang sinasabi ni Engineer Lagrada, kagustuhan daw ni Mayor yung tag-isa-isang pwesto lang. Ha? Kagustuhan daw po ni Mayor yon. Ay, yung binasa nga sa batas, sa ordinansa, hindi pala po pwede yun. Wala bang nagtimbre kay Mayor na, oy Mayor, ang nakalagay po sa ordinansa natin ay at least dalawa merong pwesto. Hindi po pwede po yung gusto niya mangyari na iisa lang. Di ba? Wala nang sabi kay Mayor. Eh, sabi ni Consul Damasco, sino bang gumagawa ng batas? Sino bang gumagawa ng ordinansa? Yung market committee ba? Si mayor ba? O yung sangguniang panlungsod? Diba? Siyempre yung sangguniang panlungsod. Yun. So, yan mga pangyayari kanina. Ha? Mga katropa. So, mainit yung tagpo na yun, ha? Mga katropa. So, maganda yun. Hindi pa po nare-resolve yan. Ano ba ang dapat sa yung dalawang pwesto? Ipagbabawal ba yung mag-asawa? Nakapangalan yung isa sa kanya, nakapangalan yung isa sa kay mister, yung isa kay missis. O kaya doon sa boyfriend, o kaya sa girlfriend. Oh. Wala naman daw nakalagay kasi sa ordinansa, ha, mga katropa, na ipinagbabawal yun. Oh. Sabi ni Engineer Lagrada, hindi si Mayor kasi ang gusto nun. Oh, baka naman hindi nyo tinimbrihan si Mayor. Mayor, oh, may nakalagay sa ordinansa oh, na hindi pa pwedeng, na nakalagay na po pwedeng dalawa-dalawa. Oh, pero wala namang nakalagay. Wala rin po Mayor nakalagay kung pwede yung mag-asawa, kung bawal yung mag-asawa. Diba? Oh, eh, bukas daw may meeting, sana ma-resolve yan. Oh, si Mayor yung kinakasangkalan eh. Pati yung paglipat sa October 15, ay gusto raw ni Mayor. Kaya nga, ang gusto ng mga vendor natin, makausap sana si Mayor. Kasi lahat ng mga pinag-usapan sa public hearing, ay baka mabaliwala kung ayaw nga ni Mayor na, kung si Mayor lang din pala, masusunod. Diba? Yung ordinansa, kung yung ordinansa, hindi kaya mabaliwala yun. Ay, gusto naman yun, isa-isa lang eh. Pero nanindigan yung komite, hindi, kailangan. I-retain natin yan. Not more than two. Ibig sabihin, dalawa. Ha? Pupwedeng magdalawa. Ang question nga lang doon, yung sa mag-asawa. Kung sa mag-jowa, hindi pa yan nare-resolve. Dami pang re-resolve sa ordinansa na to. Na? Ang dami pa. Yan, ha? Mga katropa. Yung doon sa market fees, mabuti na lang nanindigan itong mga konsehal, yung Committee on Market, lahat sila, walang itataas na bayarin sa palengke. Thank you very much, ha? Kasi hindi pa nga natin alam kung kikita sila dyan sa biwok eh. Paglipat na lang sa mga palengke, hindi pa nga nila alam kung kikita sila. Eh sabi ni BPLO, may toolkit kasi na pinagbabatayan eh. Galing sa Department of Finance, tataas daw yung 10 piso, magiging 15. Sabi din ni Market Superintendent Lagrada. Kasi sabi daw ng City Treasurer's Office, sabi ni Bitoy, ay hindi yung City Treasurer's Office ang gumawa ng ordinansa, hindi kami. Diba, nagalit si Chairman, ha? Diba? Kami ang gumagawa ng batas. Gusto namin retain, walang pagtaas. Tama nga naman, yung sangguniang panlunsod, yung gumagawa ng batas. Ang tanong, pag dumating na doon kay Mayor, kasi 2011 pa raw nagkaroon ng yung pinagbabatayan. May revise, dapat ngayon, mataas na per day, yung arkabala, from 10 piso, kung susundin yung rekomendasyon ng BPLO at ng City Treasurer's Office daw, magiging 15. Ah, sa may isdaan. Ah, di ba? Ito. Pero ayaw ng mga konsyal. Kaya retain. 10 piso per day. Yan ah. Dry goods section. Yan. 10 pesos per day. Karamihan dito, 10 pesos. Yan. Fruit stand, 10 pesos per day. Grains and poultry product section, 15 pesos per day. Yan. So retain, walang pagtaas. Nanindigan po yung ating mga konsehal, mga katropa. Ano ang reaksyon ng mga vendors sa naganap na public hearing kanina? Yan po ang ating malalaman sa atin pong pagbabalik. Saglit lang po lamang, kami po yung maghahanap buhay.
1: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting! Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal So, healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
3: Sister Pain. Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain. 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang. Tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mapibili sa mga butika.
8: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
9: Santon Plus Herbal Capsule.
10: Ang mga

0: Samson Plus Coffee Mix.
1: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Samson Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Samson Plus Coffee Mix.
0: Samson Plus Coffee Mix.
2: May kape ka na, may gamot ka pa,
0: mabibili
2: sa mga butika.
3: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Samson Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Samson Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Samson Gold Coffee Mix.
5: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Samson Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Samson Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Samson Gold Coffee na.
0: Samson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Senten Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, nagkakantik dati parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
7: Senten Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puso.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Senten Plus Herbal Oil.
4: Kung madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Samson Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ampalaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos sa tiyan, mas komportableng pakiramdam. Samson Gold Herbal Capsule.
10: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malingaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
11: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Soft Gel.
0: Samson Plus Coffee Mix.
12: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Isa na dito ang kape, pero hindi ang Samson Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, bunggay, at santong na maganda sa kalusugan.
0: Samson Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
13: Ako si Ayn, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Samson Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Samson Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Alagaan ang puso bago pa mahuli ang lahat. Ang Samson Gold Herbal Capsule ay may bawang na kilalang tumutulong sa cholesterol management at spirulina na may nutrients para sa cardiovascular support. Isang simpleng hakbang para sa mas malusog na puso. Samson Gold Herbal Capsule.
14: Kabal-

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Santone Plus Herba Capsule.
2: Ang mga

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Balik tayo sa ating programang Asintado, mga katropa. Pinag-usapan pa rin natin itong pagrevisaan ng ating pong market code dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Ito nga po, narito po ang reaksyon naman ni Ma'am Tess Gabayan, ang pangulo ng magtitinda, samahan po ng magtitinda dyan po sa Old Public Market. Sabi ni Engineer Lagrada, ililipat na rin sa October 15 dyan sa Bewok, no? Pero tutol pa dyan yung mga vendors. Narito po mga katropa, panuorin po natin, pakinggan natin.
4: Ma'am Tess, ano po magsasabi nyo, yung proposed ordinance ay na-approve na po sa committee level, pagkakat na rin pa yung mga question?
5: Oo po. Kuminsan kasi may pagkakataon talaga na kung gusto na nilang madaliin na aprubahan, kahit na meron pa naman talaga tayo, kung tutuusin, meron pa tayong mga katanungan, meron pa tayong gustong iklaro, pero siguro may mga pagkakataon pa rin, na mapu-question pa rin natin kung ano mga dapat na i-question natin.
4: Ano pong masasabi niyo doon sa kanina, yung committee, nanindigan na hindi mo na magtataas sa ordinansa, hindi magtataas ang market fees?
5: Sa totoo lang naman po merong mga ibinibigay na konsiderasyon sa atin yung market committee, ang member ng market committee, at yun po pinapagpasalamat natin. Marami rin naman po kaming mga agam-agam, marami rin naman kaming mga ipinag-aalala nung mga nakaraan na ngayon, nung napag-usapan na sa market committee, medyo mas naging maluwag para sa amin, mas klaro para sa amin na alam namin na hindi naman kami pababayaan ng market committee. Naniniwala po kami na ang member ng market committee, titignan pa rin kung ano yung makakabuti para sa amin mga manininda.
4: Satisfied po ba kayo sa mga sagot ni Engineer Lagrada kanina?
5: Alam naman natin na pagdating kay Engineer Lagrada, medyo hindi salungat kami ang member, ang samahan, ang magtitinda, salungat. Maaring may mga sinasabi siya na pumapabor o excited na lumipat sa bagong palengke. Pero ang totoo, kung tatanungin po natin, pwede kayong umikot sa palengke. Marami po kasing inaalala, maraming agam-agam kung ano ang pwede mangyari. Kaya nga po, ang hinihingi namin sana lang mabigyan pa ng pagkakataon na huwag muna, patapusin muna itong, kahit na ito na nga po hinihingi namin yung December. Hanggat maaari matapos muna itong December. Kung titingnan po natin ang ating sitwasyon ngayon, alam natin, napakahirap po ng bentahan ngayon sa ating mga palengke. Maraming nakakaapekto. Pero, sabi ko nga, kung sakasakali at hindi na mapagbigyan, kung hindi nila makikita yung mga dahilan, ang mga rason namin, kung papansinin po ninyo, kung makikita lang ninyo, yun pong lugar natin dito sa Building 3, yung mga nasunugan, bagong gawa lang po ang mga pwesto nila, kung makikita ninyo sa Bunuan Road. Lahat po yan ang gumastos, mga vendor. Lahat. Halos hindi pa po yan ang kabawi kung ano yung mga pinagkagastusan nila. Sana yung mga ganon, makita po ba? Makita. At saka sa haba-haba ng panahon, sa mahabang panahon, ginawa yung palengke na yan. Umubra naman na hindi agad-agad inilipat. Ngayon, ito na lang po, December na lang, hanggang December na lang, ito na lang hinihingi. Bakit hindi mapagbigyan? Ano po ba ang mabigat na dahilan? Bakit hindi mapagbigyan? Dahil ang sinasabi nila, naririnig naman po ninyo sa mga pag-uusap, sila mismo, yung ating mga konsehal, hindi sila makapag-desisyon kung sakasakali na yung ipapakiusap namin huwag munang ilipat. Sinasabi nila na mga nakaraan pa binabanggit sa amin, wala na kaming magagawa. Ano po kaya ang dahilan?
4: Pero bakit meron daw po silang resolution?
5: Opo, may resolution sila, pero sa bandang huli, pag pinag-uusapan natin ang resolution, meron pa rin...
4: Sumali.
5: May pasubali pa rin na hindi sila ang pwedeng pumigil. Meron pa rin po pwede. Si mayor lang ang pwedeng makapagsabi. Huwag na natin i-ano na... kung sino pa yung sinasabi nila. Yung talaga ang binabanggit nila ay si Mayor lang.
4: At hindi binabanggit din si Jenny Lagrata?
5: Opo, yun din ang binabanggit niya. At ito po, alam naman natin, maring hindi lang namin kayo nabigyan ng mga kopya. Mahabang panahon na po, nagpadala kami ng sulat sa Mayor's Office para sana naman mapakinggan kami. Sana mapakinggan kami na makausap kami para lahat lang kung ano yung mga hinaing namin, masabi namin.
4: Hindi po kami napagbigyan?
5: Hindi po kami napapagbigyan hanggang ngayon. Hanggang ngayon hindi po kami napagbibigyan. Kung papansinin ninyo sa mga pag-uusap, ilang mga kasamahan na namin ang nakapagbanggit na ilang beses na gusto namin makausap si Mayor. Dati naman po nakakausap namin siya eh. Dati naman kinakausap kami, hindi yung kinakausap namin siya, kundi kinakausap niya kami. Ito po, malaking problema ito ng mga nagtitinda sa palengke. Bakit po hindi kaya? Bakit kaya hindi kami mapagbigyan ngayon? Kahit mabigyan lang kami ng isang oras, 30 or 30 minutos na makausap para lang mapakinggan. Kasi ang pagkakaintindi namin, dati naman, noon pa man, simulat sa pun, kinaharap naman niya kami. Ito po, ito na lang ang pinapakiusap ng ating mga kasama. Makaharap siya para man lang kahit papaano mapagbigyan yung ating mga kasama ng titinda. Ang hinihingi, ilang panahon na lang. Na yan po ang inaalala talaga ng ating mga kasama. Ang totoo, pagdating doon, hindi natin alam. Walang makakapagsabi sa atin kung ano ang magiging sitwasyon pagdating doon.
4: Bukas po ba meeting po yung aking committee? Kasama po kayo, si Bia po yung chairman noon. So pag nag-meeting po ba, hindi niyo siya nakakausap?
5: Wala po.
4: Pero bukas sa atin po kayo?
5: Hindi ko kanina po, nabanggit lang kasi yun eh, na may committee meeting. Pero wala kami natatanggap na notice na may committee meeting bukas. Pero kung ganyan sinabi, siyempre kailangan malaman namin ano bang oras. Hindi naman po pwedeng hindi kami umattend bilang representative ng mga nagtitinda. Hindi naman pwedeng pabayaan na lang namin kung ano yung...
4: Yung market committee mismo, wala po invitation sa inyo?
5: Wala pa po, hanggang sa mga oras na to, wala pa po.
4: Yun na yung binabanggit kasi ito lalo sa pwesto naman, yung sa dalawang pwesto, binabanggit din General Lagrada. Yung na-question nga ni Consiali si kanina. Si Mayor pa rin na may gusto daw ng isang pwesto. Ano po ba sasabi niya?
5: Yun nga po eh. Ang punto, ang pinupunto natin dito, ibig sabihin, lahat ng pag-uusapan namin, lahat ng pinag-usapan namin, pwedeng mabaliwala. Dahil si Mayor lang ang pwedeng magdesisyon. Kung pagbabasihan po natin yung
4: statement.
5: Opo, hindi lang yun eh. Paulit-ulit na si Mayor lang. Utos ni Mayor. Si Mayor ang may gusto. Lahat po si Mayor. Ito po ngayon ang tanong. Kami kaya mapagbibigyan pa ni Mayor Byron na makausap para kahit pa paano mapakinggan. Ako po, personal nang nananawagan. Mayor, dati naman po, kinakausap nyo kami, hindi kami nahihirapan. Pero ito po ngayon, ang mga kasama po nating maninimda, humihingi ng presensya ninyo, makausap kayo. Maiksing panahon na lang po ang hinihingi nila eh, ang pinapakiusap. Ilang beses na po kami sumulat, ilang beses na, pero wala po. Hindi namin kayo nakakausap, hindi nyo kami nabibigyan ng pagkakataon. Maaring totoo, busy kayo, pero Mayor, matagal na panahon na po. Mga pagkakataon na nagkasama rin naman tayo, wala kaming naging problema pagdating sa pakikipag-usap sa inyo. Ito lang panahon na ito, nagtataka kami. Bakit hirap na hirap kami na makausap kayo? Hindi ko na po alam kung ano pang sasabihin ko.
4: Ano po nasa isip ninyo, bakit kaya?
5: Ayun na nga po, kami po nagtatanong din eh, bakit kaya? Kasi ang hirap po kung itatago pa namin kung ano yung nararamdaman namin eh. Wala kaming galit kay Mayor. Ang pinagtataka lang namin ngayon, bakit ang hirap-hirap na, bakit ang hirap-hirap na na makausap siya, na dati naman, madali para sa amin nakausapin siya. Hindi kami nagpapa-importante, pero ito po, kunting ano lang hinihingi namin eh. Bigyan lang sana kami.
4: Pagka tinuloy po nila yung October 15 na pinapakit din nagratakan ni Insira nagratakan ina, ano pong mailipat po kayo ito? Ano po gagawin ninyo?
5: Ano man po, sabi ko nga kanina, ano man mga magiging desisyon namin, lahat po pinag-uusapan namin. Lahat. Hindi naman ako nagdi-desisyon mag-isa. Lahat po yan. Ultimo nga isusuot namin, pinag-uusapan kung anong isusuot eh. Eh ano pa kung yung desisyon eh medyo mabigat-bigat. Kailangan pag-usapan namin, pagkasunduan namin.
4: So as of now, wala pa kayo na pag-uusapan kasi at least talagang ipilit nila sa October 15?
5: Opo, opo. Wala pa kami na pag-uusapan. Maaring may mga pahapyaw na pag-uusap pero hindi formal, hindi ano na desisyon. Kailangan pang pag-usapan namin yung kung ano pang mga desisyon ang gagawin namin.
4: Last na lang po pala, yung sa provision doon sa, kasi sa very sa provision, doon sa proposed ordinance, amendments ordinance na yung 5-kilometer radius. Pero sinasabi nga ni Consul Jill kanina, may memorandum yung DILG pagdating doon sa mga talipapa. Pero hindi pa napag-aaralan ng sa delegal. Ano pong po doon masasabi ninyo?
5: Tama naman po eh. Tama naman po yun na dapat tingnan kung may epekto ba yon yung 5 kilometers na binabanggit para naman makita din kung tama ba, dapat ba na itong mga talipapa may dapat pong sundin sa DILG, pero pwede naman po yan siyang i-regulate kasi bakit pa tayo magkakaroon ng mga palengke kung hindi naman i-regulate. Kung susundin natin, ano ba ang mga nakalagay doon sa kautusan ng DILG? Di po ba?
4: So meaning po, totally, hindi na kayo against sa mga talipapa?
5: Sabi ko nga, lahat naman kasi gustong mabuhay, di po ba? Pero may limitasyon. Kailangan i-regulate. Kung meron mang mga talipapa sa mga barangay, kontrolado. Hindi kung sino na lang, hindi yung pwede na lang lahat. Kasi bakit pa tayo magpapagawa ng mga public market? Di ba?
4: Sa tingin niyo po, ilan po yung ideal na radius? 5 kilometer o ano ang tingin niyo?
5: Yung 5 kilometers kasi kung tutuusin, malaking bagay na yun sana. Malaking bagay na kasi nga kung yung palengke ng tagumpay, magpa 5 kilometers ka, hanggang doon sa San Jose, palengke ng San Jose, magpa 5 kilometers ka, malaking bagay na sana yon. Malaking bagay na po yun.
4: Pero it will abolish all talipapa?
5: Kung masusunod sana.
4: Kung masusunod po yun.
5: Kung masusunod sana yon. Kaya lang may sinasabi nga na
4: DILG.
5: May kautusan ng DILG. Yun po ang ano, hanggang saan ba? Hanggang saan? Kung ang pakikinggan natin ang DILG. Po ba?
4: Sa tingin niyo po, kung i-consider po yung sinasabi ng DILG, ano po yung ideal radius kaya para sa inyong mga pinto sa palengke?
5: Siguro yung 5 kilometers na yan, pwede na eh. Pwede na, malaking bagay na.
4: So, irritate na lang
5: po. Hindi naman po kasi kung titingnan natin, may palengke sa Baywalk. Magkakaroon ng ang San Jose. Ano po ang layo niyan eh? Lahat ng palengke, 5 kilometers, di ba?
4: Pero yung doon po kasi yung mga talipapa, nasa gilid-gilid ng palengke na yun.
5: Kung ang palengke ng San Jose, kukuha rin ng 5 kilometers doon, kahit pa paano mababawasan po. Eh kasi meron pa tayong irawan. Di
4: at madadagdagan nakita ninyo?
5: Kahit pa paano, madadagdagan. Kahit malaking epekto po talaga yon. Pasensya na po kayo ah. Pero talagang siguro na sabi ko lang kung ano yung saloobin namin talaga. Kasi ang pakiramdam namin parang ito na eh. Ginawa na namin lahat ng pakiusap. lahat ng attend ng mga meeting ginawa na namin. Ito na yung ano namin na siguro nga dapat din na magkaroon din kami ng desisyon. Ano bang gagawin namin pagkatapos nito?
4: Salamat po, Antes.
5: Opo, salamat din po sa inyo.
3: Si Ma'am Tess Gabayan, pangulo po na sama ng mga magtitinda sa Old Public Market. Gusto nilang hanggang December, baka po pwede na manatili dyan sa Old Public Market. Gusto nilang makausap si Mayor Byron kahit 30 minutes lang, kahit isang oras lang. May pinadala na silang sulat, mga communications, pero walang tugon. Dati raw, nakakausap nila si Mayor Byron, pero ngayon, hindi na nila makausap. Hindi nila alam ang dahilan. Yorme, anyari. Kahit 30 minutes lang daw po, nananawagan po yung mga vendors natin. Kasi nga, ang sinasangkalan din ni Engineer Lagrada, siyempre, sabi din ng mga konsihal, nasa inyo ang desisyon eh. Kung anong kakahinatnan ng atin pong mga vendors sa Old Public Market. Oh, yung pwesto nasa 800 plus. Yung legitimate vendors daw, 600 plus na lang. Inalis na yung 100 plus kasi nga yung may dalawang pwesto. Eh, tsaka yung iba pang may violation. Sabi ni General Lagrada, yung sa pwesto, kayo daw po ang may desisyon na isa-isa lang. Yung sa paglipat, kayo rin daw po ang may desisyon. Lahat sinanong sa inyo eh. Sinabi ni General Lagrada sa pagdinig kanina, kayo ang may kagustuhan ng lahat. Ngayon, yung problema ng mga vendors, gusto nila makausap kayo. Ay, ano daw po ba ang dahilan? Bakit ayaw nyo silang kausapin? Ah, Mayor. May sulat na raw sila. May kinalaman ba ito sa eleksyon noong nakaraan? Sana naman wala. Oh. Sana naman wala na kung yung ibang mga vendors sumuporta sa kalaban ninyo, sana naman hindi ganun. Sana nga busy lang kayo. Pero sa ilang beses na sila nag-attempt, ilang beses na sila sumulat. At malaking usapin ito. Ay dapat pinagtutunan niyo po sana ng pansin. Oh, di ba? Ayokong intindihin yung mga sinasabi no, nadidinig natin din sa ibang mga tao na ay kasi nga eh, hindi kayo sumuporta yung mga ilang mga vendors diyan kaya ayaw na intindihin. So sana wala po, sana walang ganun no. Si Mayor lamang makakapagpaliwanag ng sarili niya bakit ayaw kausapin yung mga vendors. Mayor, ano ho bang dahilan? Bakit ayaw niyong kausapin itong mga vendors na ito? 30 minutes lang ang hinihingi nila. Or 1 hour. Ganun lang po. Ay dati naman to, nakakausap kayo nakakausap kayo ng mga vendors. Ngayon, ayaw nyo na. Kasi kung hindi nyo sila kakausapin, paano natin ito masusolusyonan? Kayo ang ama ng bayan. Ah, yung mga itinalagan ninyo, tagapamahala, kayo ang tinuturo na ay tanging si Mayor ang nag-utos niya sa amin na dapat isang pwesto lang ang ibigay sa Baywalk Market. O, di ba? Yung mag-asawa na may dalawang pwesto, disqualified yung isa. At sa October 15, kasi may ano daw eh, may kontrata daw, sabi ni Engineer Lagrada, may kontrata si Mayor sa contractor na ano eh, hanggang katapos, ganyan na lang. Yan ang binabanggit niya eh. At gusto ni Mayor lumipat na, October 15. Kayo ang sinasangkalan ng market superintendent ninyo. At siyempre, yung mga pasubali ng mga konsihal, kahit may resolution sila na huwag ngang ilipat, next year nang ilipat yung mga vendors sa Old Market, papunta dyan sa Baywalk Market, dahil marami pa ang usapin, eh, kayo lang din ang taong pwedeng mag-decide yan. Kasi nga, resolution is just an expression ng city council. Po pwede niyong baliwalain, po pwede niyong pagbigyan. So, ngayon, baka po pwedeng mapagbigyan nyo yung mga vendors natin, 30 minutes lang. At kung ano man ang maging desisyon ninyo, sa mga vendors naman, ay sana ay galang ninyo kung anong magiging desisyon ni Mayor. Pag sinabi niya, ay talagang gusto ko isa-isa lang. Yung ordinansa, siyempre, majority diyan sa mga konsehal, eh, mga kakalyado ni Mayor, di ba? Pero yung committee, ay kakampinyo na yon. Ilan na yung kakampinyo ko agad? Na pagka-sponsor ng committee yan, yung ano, si Gilao, si Consel Damasco, si Consel Oliveros, Abad, Marcay, lima! May lima na kayo. Kasi silang ano, committee yan, pag-sponsor nila yan, na inindosan nila yan, hindi na sila pwedeng sila din mag-object doon. Inanong nga nila yung ordinansa. Kaya lang, pwedeng i-veto ni Mayor yun. O itong provision na ito na dalawa po pwede, i-veto ko yan kasi gusto ko isa lang. So, makapangyarihan talaga yung Mayor. So, ngayon, para bago mapaalis yung ordinansa na yan, kung makapag-usap na yung mga vendors, pati kayo, mapagbigyan nyo sana, maayos na natin itong problema na ito. Kung ano man maging desisyon ninyo, kayo mga vendors naman, irespeto ninyo, yun ang gusto ng Mayor. Di ba? Hanggang 2028 na lang din siya. So, kung may bagong Mayor, yun na naman ang kakausapin ninyo, titingnan natin kung magbabago yung desisyon niya. O hindi. Yun lang naman ang gusto nila, makausap mo na si Mayor. Yorme, baka pa pwede naman. Kahit kausapin mo lang, huwag mo na bigyan ng tubig. Ayun, pumunta kami barangay council ng siksikan, pumunta kami kahit tubig, wala eh. Ay, ano ba yan? Ito naman 30 minutes lang yung hinihingi ng mga vendors natin. Baka pwede namang mapagbigyan ni Yorme. Kasi kayo lang ang tanging taong magde-decide nito eh. Yun din sabi ng mga bata ninyo eh. Hindi, si Yorme ang may gusto niyan. Oh, para matanong din talaga, Mayor, kayo ba talaga yung may gusto na isa-isa lang yung pwesto? Tapos sa October 15 na, lipat na. Di ba? Yun eh. Yun ang mga question doon eh. Di ba? So kasi yun ang yung sasabi ng Engineer Lagrada eh. Hindi sila, hindi kami ang ano nito, ang may gusto. Si Mayor ang may gusto niyan. Sabi ni Engineer Lagrada eh. Sa public hearing kanina eh. So baka pa pwede naman mapagbigyan. Di ba? Alam natin, busy-busy yung Mayor. Hindi mapagkakaila, malaki talaga yung naging improvement ng city during his stint as a mayor, no? Pero ito nga, yung mga problema ng ganito, siyempre tatay ka ng ano eh, tatay ka ng lungsod, tatay ka ng mga vendors, daddy ka ng mga vendors. Bakit hindi mo pagbigyan? Ha? Nakikiusap na nanawagan mismo. Personal na nanawagan si Ma'am Tess. Pagbigyan mo naman. Ha? Ha? Kung tawagin nila si Mayor, eh, Dad. Oh, Dad, pagbigyan mo na, Dad! Pagbigyan mo naman yung mga vendors natin. Yun lang naman eh. Usap na. 30 minutes lang daw. Ipapakiusap lang. Alam mo na rin ipapakiusap sa kanila eh. So pagdating nila doon, anong papakiusap nyo? Ilista vendors, ilista nyo na. Mayor, Dad, ito yung ano. Nakidad na rin, di ba? Dad yung tawag kay Mayor eh, ng mga supporters niya. Ng mga barangay kapitan, mga lahat. Dad yung tawag din sa city hall. Dad. Dad, ito na yung ano. Baka pa pwede hanggang December. pwede yung mga gulayan sa baba na lang. Ilista nyo na. Okay, pag, siyempre, alam naman ni Mayor din na yung ano eh. Yung, kung may desisyon na siya, sabihin niya, eh, hindi pwede. Ito, dito dapat. Ngayon, okay, wala kayong magawa kung yun ang desisyon ni Mayor. Desisyon niya yun eh. Diba? So, irespeto din. Yun naman ang request lang ng mga vendors. Baka po pwede kayong makausap. Kasi, para marinig nila mismo yung explanation ninyo, bakit ganun ang inyong desisyon. Kung totoo nga na nagdesisyon kayo ng ganun. Yun ang sinasabi ng ni Engineer Lagrada. Ha? Sa pagdinig kanina, ano naman yun, public naman yun. Yun ang ano yun na, si Mayor ang may gusto niyan. Diba? Si Mayor ang makapag-decide kung kailan kayo ililipat, kung talagang ililipat kayo, kung sa pwesto, isa-isa lang. Diba? Yun eh. Yun ang sinasabi eh. So ngayon, para lang marinig yung explanation, para malinawan sila. Do I explain nyo? Ay, kasi ganito yan, mga anak. Ganito yan, ganyan. Baka luminaw yung kaisipan, magkaroon ng maayos na solusyon kapag kayo ang kanilang nakiusap. Baka yung mga pagtatalo ay matapos. Siyempre, tatay na yung nag-explain eh. Yung mga anak, in-explain na ganyan. So, baka ma-resolve na yung problema. Di ba? So, sana nga po ay...

0: Although yung market superintendent, alter ego yan ng mayor. Siya yung program, ano eh, market superintendent. Siya yung namamahala doon eh. Pero eh, sinasabi nga ni market superintendent, hindi akong nagdesisyon nito. Si Yorme ang nag-decide nito. O, di ba? Kaya gusto ating malaman, baka, sabi ni, baka hindi naman ikaw mayor. Baka sinasabi lang ng tao mo. Di ba? Yun eh. Para maano talaga. Malinawan natin. Yun lang naman. 30 minutes lang. What is 30 minutes? Napakabilis lang ng 30 minutes. Oo, hindi na nga lang eh. Oo, sige. No, ayoko. Yung lahat ng sinabi ni Jirel Lagrada, okay yun. O, ganun. O, tapos na ang kwento. Ganun lang. O, kaya sa during the flag raising ceremony, oh, during the flag raising na lang. Oh, pwede ba mag-attend kayo mga vendors sa flag raising? Yun na lang siguro yung paraan. Kayo na mismo yung lumapit, no? Pwede ba? Diba? Payagan ba ng gwardiya yun? Baka di payagan ng mga gwardiya ng City Hall. Oh. Kasi kung ayoko kayo usapin doon sa opisina, o oh, kaya sa palengke, yun na lang, puntahan na lang. Matanong, ano ba talagang dahilan? Bakit ayaw kausapin ni Mayor Byron ang mga vendors sa Old Public Market? ng hapon, mga katropa, ang atin pong oras sa tit po sa inyo ng Santon Coffee Mix. Sa mga mahilig magkape dyan, ito na po ang kape natin, ha? Santon Coffee Mix. Eh, purong natural, walang chemical. Saka yung nakasanayan nating kape, naku, magpapalpitate ka pa doon. Ito hindi ito eh. Santon Coffee Mix, mga katropa. Ang sarap nito eh. Siyempre may mangustin ito. Natutulungan kapag gumaling iyong mga bahagi ng katawan mo na may kunting diferensya, di ba? Naaayos yung ating mga ano to eh. Parang ano nga eh, nakapagkape ka na, nagamot ka pa eh. Siyempre may santons eh. Galing sa mangustin yan. Ha? Santon Coffee Mix. Pagka ganitong malamig ang panahon, hapon, nako, napaka sarap magkape niyan. Mga katropa, magbabalik kami makalipas na mailang patalasasog po kayong aalis. May mga balita tayo at saka may buhaya na tagpon doon sa Malatgaw, sa bayan ng Nara. Mamaya, makakausap natin yung nakakuha ng video. Standby!
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero, nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa premium D3 coffee mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa Kape Ko, premium D3 coffee mix.

0: napakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
2: Sister Paige. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
3: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika.
5: Santhon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione kaya sa healthy na kape ka na.
5: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, lalakas.
5: As gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
7: Iba ka sa lahat.
8: Santhon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
9: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santhon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santhon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
11: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
10: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
12: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
3: Santhon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santhon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
14: Coffee break na naman.
0: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: Balik tayo sa ating programa 5:41 ng hapon. Magandang hapon muna kay Ma'am Mary Manzano. Magandang hapon po kagawad Mike. Magandang hapon din Esteria Omis Alpha, Tristan at V. Gulay. Good afternoon katropang Mike at kay Giuseppe Areco Ville. Magandang hapon po. Pakitawagan mo engineer yung nandiyan eh. Si Sir, may nakitang buaya doon sa may El Salvador, doon sa may Barangay Balatgao, sa bayan ng Nara, si Sir Ram Barde. Sir Ram, magandang hapon po. Si katropang Mike Scotte po ito sa XFM Palawan.
1: Hello po.
0: Opo. Sir Ram, nakita ko yung post mo sa Facebook, no? Pakwento nga, paano yung nakita yung buhaya dyan sa may El Salvador, sa Malatgao? Ako po yung nakakita. Sino po nakakita?
1: Kay ano po, Sir Clary, aral sa taga doon din.
0: Taga doon din. So, hindi talaga maklaro. Saglit lang, sir, ha? Tawagan ka namin ulit, sir. Tawagan ka namin ulit. Engineer, hindi klaro. Oo. Pakita mo, engineer, yung buhaya. So, taga doon din yung sa kanila, no? Mukha na forward sa kanya. Oh, yung video ng buhaya. Sir Ram?
2: Hello?
0: Ayun, okay na. Oo. Bali, pinorward sa'yo yung video nung kakilala mo doon.
1: Yung video po sa may GC po namin sa aming Purok po.
0: Ah, GC ninyo sa Purok. Oo, okay. Sa El Salvador, dito sa mayroon ito, di ba? Sa
1: Malatgao.
0: Sino po yung naka-picture, naka-video niyan?
1: Si Mr. Clarice po, Aransado po, Aransado. Opo.
0: Anong pangalan ni Aransado?
1: Clarito.
0: Clarence.
1: Clarito
0: Aransado.
1: Opo.
0: Oo, base doon sa GC ninyo, sa pag-uusap ninyo sa GC ninyo sa Purok, mga anong oras siya nakita?
1: Umaga po. Ngayong araw.
0: Oh, kanina umaga.
1: Opo.
0: Oh, malalim, ano ba yan? Malawak ba yung ilog dyan sa El Salvador?
1: Hindi naman po masyadong malawak. Siguro may ilang metro lang. Pero po medyo
0: nakitid
1: yung ilog.
0: Nakitid. Oo, yun o. Yung mukha nagbibilad yung nagbibilad yung buhaya.
1: Opo, parang magpapatabilad. Actually po, matagal na po may buhaya dyan na nakikita yung sa amin po yung mga residents sa El Salvador.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, may mga time din na hindi naniniwala yung taga sa amin kasi wala daw video, wala daw ebidensya.
0: Mm-hmm.
1: So ngayon po, kanina gumaga daw po, sila, Mr. Clarito Aronsado po, sa sabing ilog lang po sila nakatira.
0: Mm-hmm.
1: So siguro po, napatingin-tingin niya sa ilog, tapos nakita niya po yung buhaya, tapos na-videoan niya po ito.
0: Okay. So, sa tabing ilog lang pala nakatira sila, Mr. Clarito?
1: Opo.
0: Oo, okay. Pero first time ba ito na, first time ba ito na may na-videohan na buhaya dyan?
1: Opo. Pero po, dati pa po sila nakakita ng buhaya dyan sa ilog. Tapos ngayon lang po, naka-video po. Kasi yung time na nakita nila, dati wala po sila dalang cellphone, ganun.
0: Okay. So ngayon lang pala. Pero ikaw dyan sa ilog ng El Salvador, nakakita ka na, wala pa?
1: Wala pa rin po. Kasi minsan lang din po kami makapunta ng ilog. Dati naliligo kami, ganun. Pero ngayon po yung
0: rin. Oo, pero dati naliligo kayo, wala pang buhaya?
1: Wala po. Pero po siya nakikita. Pero may mga sabi-sabi na po, may mga kwento-kwento na.
0: Kasi brackish yung water dyan, di ba? Tapos brown yung tubig, hindi klarado.
1: Malabo.
0: Yung ilog na ba yan? Diretso yan doon sa, di ba may, kung dito ka sa Malatgao papunta na playa, may Tandol?
1: Opo, diretso po yan doon.
0: Diretso sa Tandol, di ba?
1: Opo.
0: O, doon yan sa may, pag nagbabang karera?
1: Opo, doon po yung sa Tandol.
0: Ayun. Doon sa playa. Nakapunta na ako dyan eh. Nanonood kami ng bangkarera dyan eh. Oh. Oh, diretso yan pala doon. So, pero ikaw, dyan ka pa rin ba nakataw? Dito ka lang sa puerto?
1: Manara po rin. As po ako sa Malasgao, sa El Salvador pa rin po.
0: Ah, sa El Salvador pa rin pala kayo. Akala ko naman, lumipat ka na. Oo. So, dyan magkakaisang purok. Anong purok yan? Ah, oo nga pala yung El Salvador, purok El Salvador, barangay Malatgao.
1: Opo.
0: Ayun, akala ko yung El Salvador eh sityo. So, anong pakiramdam mo at nakita mo na mayroon na talagang na videohan na buhay diyan sa inyong ano, sa inyong ilog?
1: Nakakatakot po kasi marami po mga bata na naliligo doon. Sa ngayon meron pa rin po, pero ngayon parang nakatakot na rin sila kung maligo kasi nga may buhayan na po na visual. At saka po nakakatakot rin po para sa mga manghihinta kasi doon po sila dumutuka.
0: Okay. Itong buhaya sa may daungan lang yan?
1: Opo, sa daungan lang po. Ano? Sa mga bangka.
0: Naku, sa may daungan lang pala yan. Ako talaga naman, oo. Baka may panawagan.
1: Kung maraming mong manghihinta ay na madaling araw umaalis.
0: Oo. Kaya nga, delikado. Eh, wala ho bang, ano? Wala pa pumunta dyan na mga otoridad, taga-PCSD?
1: Ngayon, parang nasabihan na po sila.
0: Nasabihan na?
1: Opo.
0: Oh, pero ngayon wala ka na balitaan kung may pumunta na diyan.
1: Wala pa pong update sa DC namin.
0: Wala pang update. Oh, sige. Sige Ram, maraming salamat ha.
1: Sige po.
0: Oh, i-update mo ako kung ano ha, kung huhulihin niya o hindi ha.
1: Sige po.
0: Oh, sige. Thank you. Ingat kayo diyan.
1: Sige po.
0: Si Ram Barde ng Purok El Salvador sa bayan po sa barangay Malatgao, Nara, Palawan. Yun nga po, sa may daungan lang pala ito. May katakot mag-ano dyan ah. Maligo ah. sa may diretso yan, sa may tandol. Sumisisid pa naman ako doon sa tandol. Naliligo ako doon eh. Sa may tandol, pagka may bangkarera doon, nanonood kami. Talaga naman o. So ingat tayo, ingat mga taga Malatgao dyan sa El Salvador. 5:48 ng hapon, punta muna tayo sa ating mga balita. Punta natin si katropang Ray. Groundbreaking ceremony nilunsad para sa proyektong itatayo dyan po sa bayan po ng Nara. Katropa natin sa balita, Ray Elgarag.
3: Inilunsad ng LGU Nara ang groundbreaking ceremony para ito sa gagawing Nara Municipal Disaster Reduction and Management Office o MDRRM o Nara Complex kung saan ang naturang pagtatayo ng proyekto ay dinaluhan ng bumubuo ng sanggunian bayan at executive office ayon naman sa inilabas na pahayag ng pamahalaan na ang layunin umano nito ay para raw magkaroon ng mas maayos na pasilidad ang naturang tanggapan at iba pa. Samantala, sa kasalukuyan, isa ito sa tinuturing na mahalagang hakbang tungo sa mas ligtas at mas disaster resilient ng munisipyo. Yan ang balita atin sa inyo ng Santum Plus Coffee Mix. Kaping masarap at subok na. Kaya subukan nyo na ang Santum Plus Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Ray Elgaran, XFM News.
0: Maraming salamat ka, tropang Ray. Alam, yung issue dyan, ha? Matapos na, ha? Sa mga project, mga politika dyan, ha? Samantala, bagong rescue boat ng MDRRM Brooks Point. So, may lalim daw po sa si trial upang masubukan ang kakayahan nito. Katropa mo sa balita, Dennis Chua.
4: Report. Mga tagumpay na sinagawang si trial ng bagong rescue boat ng Indirma Bronx Point sa isang mahalagang hakbang na magpapalakas ng dangayan ng bayan sa pagtugon sa pangasapuna sa karagatan. Ang bagong kagamitan ay magbibigay ng mas mabilis at mas epektibong pagtugon sa oras ng emergency situation, lalo na sa mga insidente sa dagat, pagbaha, o pangkalamidad na nangangailangan ng agarang rescue operation. Ayon sa Indirma Bronx Point ng rescue boat ay simbolo ng tandaan ng pamahalaan na bagong kagamitan ng bagong kakayahan, mas mabilis sa pagtugon sakuna. Sa mga sakuna, iniiyak na mga nangarjo na paritong ingin isa sa pupresa sa pagdaliso pang matiyak ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Ang balitang ito yatid sa inyo ng Sunken Glass Coffee Mix ang kaping siksik sa vitamina kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat na tropang Dennis. Samantala, magandang balita ito ha. Disconnection policy pinalawig ng ERC hanggang ngayong katapusan ng taon. Katropa natin sa balita, IZ Pacaldo.
5: Palalawigin na ng Energy Regulatory Commission o ERC ang no-disconnection policy hanggang sa katapusan ng taon. Pero limitado lang umano ang pagpapalawig ng hindi pagputol ng kuryente sa mga consumer na kumukonsumo ng 200 kWh pababa kada buwan. Ayon sa ERC, maraming consumer umano ang hindi nakakabayad ng bills sa tamang oras dahil sa mataas na singil sa kuryente. Nauna nang tinanggal ng 12% value added tax o VAT sa system loss charge na inaasahang makikita na o mararamdaman sa electricity bill ng mga consumer ngayong buwan ng Nobyembre. Yan ang balita din sa atin, Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 14.7 XFM, Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo, XFM News.
0: Maraming salamat ka, tropang IC. Samantala, mga otoridad sa Quezon nakiisa sa ikinasang clean up drive. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
6: Nakiisa kamakailan ang tauhan ng First Palawan Provincial Mobile Force Company kasama ang mga barangay opisyal sa ikinasang clean up drive at pagkukumpuni sa komunidad ng mga katutubo sa 4-phase cluster house sa barangay Isagod, Quezon, Palawan, kung saan dahil sa pagtutulungan ng mga otoridad, mga opisyal ay mabilis na naalis ang makalat habang na ang layunin ay upang mapabuti ang istruktura na matiyak na ang pasilidad ay ligtas gamitin ng mga beneficyaryo sa makalat. Ay ginit rin ang mga pulisan na ang ganitong aktibidad ay isa rin sa kanilang inisyatibo, hindi lamang nagpapatupad ng batas, karon rin ang pagbibigay ng sakit sa pamayanan. Yan ang balita atin sa inyo ng Clear Skin. Gusto mo ba maging putis sa porselana? Subukan ang Clear Skin. Mula nito sa 93.6 Quezon, Palawan, Ray Elgaran, XFM News.
0: Maraming salamat ka, tropang Ray. Makabago at mas maayos na slaughterhouse formal na po binuksan dyan po sa barangay Uring-Uring sa bayan ng Brooks Point. Katropa natin sa balita, Dennis Chua.
7: Formal nang binuksan ang makabago at mas maayos sa slaughterhouse sa barangay Uring-Uring ngayong October 6 taong kasalukuyan sa pamamagitan ng Grand Inauguration and Ribbon Cutting Ceremony. Pinangunahan ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point pagbubukas ng bagong pasilidad na layong magbigay ng mas malinis, ligtas at di kalidad na serbisyo sa pagkatay para sa mga mamimili at meat vendors sa buong bayan. Ang bagong slaughterhouse ay inaasahang makakatulong hindi lamang sa pagpapabuti ng kalidad ng kaning binibenta sa merkado, kundi pati na rin sa pagtiyak na sumusunod ito sa pamantayan at kalimisan ng at kaligtasan ay ng National Meat Inspection Service. Ito mano ay bahagi ng patuloy na pagsusulong ng mga proyektong pang-imprastruktura na direktang nakikinabang ang taong bayan at nagsusulong ng kaunlaran sa sektor ng agrikultura at kabuhayan. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix ang kaping siksik sa vitamina. Kaya subukan mo na muna sa 103.5 XFM Rizal. Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat ka tropang Dennis Chua. Dalawang suspek sa pagnanakaw sa tinitian dyan po sa bayan ng Rojas sa pool sa CCTV. Katropa natin sa balita, Girly Kadasyo.
8: Dalawang hindi pa nagkikilalang lalaki ang umano'y sangkot sa pagnanakaw sa isang butik sa Wings Campsite, Kilometer 88, Sitio Malabusog, Barangay Tinitian, Rojas, Palawan, noong madaling araw ng Linggo, October 4. Ayon sa may-ari, natangay ang tatlong cellphone, isang bag na naglalaman ng mahalagang dokumento, IDs at tinatayang 8,500 pesos na sahod. Nakuha rin ang ilang paninda gaya ng mga relo, alahas, pabango, beauty products, sombrero at iba pang accessories. Tinatayang nasa 25 hanggang 30 peraso ng piling Japan at US surplus items ang nawawala, habang patuloy pang inaalam ang kabuuang bilang ng mga damit at iba pang ninakaw na gamit. Makikita sa CCTV ang dalawang suspek na sakay ng motorsiklo. Nananawagan ang may-ari sa sinumang nakakakilala sa mga ito na ipagbigay alam si Nakauki na uukulan upang makatulong sa investigasyon at maiwasan ang mga kahintulad na insidente sa iba pang negosyo. Yan ang balitang atin sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kapi ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girl Kadasyo, XFM News.
0: Maraming salamat katropang Girly Kadasyo. At ang mga balita niyo pong napakinggan, mga katropa, hatid po sa inyo ng Santo Nerval Capsule. Kalusugan ang puhunan sa araw-araw, kaya piliin ang Santo Nerval Capsule. May mangosteen at moringa, likas na may antioxidants at nutrients na tumutulong po yan sa pangangalaga po ng ating katawan. Suporta sa resistensya, dagdag sa sigla at tulong sa mas aktibong pamumuhay. Santo Nerval Capsule, likas na alaga para sa mas maayos na pakiramdam.

Tatlong minuto bago sumapit ang ganap na alas 6 ng gabi. Mga katropa, wala tayong oras at panahon. Sangalan po ni katropang Moises Acosta sa bahaging teknikal at ni katropang Alison Salvatos. Ako po ang inyong lingkod, katropang Mike Escote. Maraming salamat po sa inyo pong paikinig at panunod sa ating programang Asintado hanggang bukas muli. Maraming salamat. Bye-bye!

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: 20 Pagadian City, Pulmones Building, Dablo Street, Santa Lucia, Pagadian City, sa harap ng Gate 10 Public Market.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
5: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Santon Gold Herbal Tea. Ang katawan po natin sa paglilinis at pag-detox ng ating pong pangangatawan. Sa episode na ito mga ka-wellness, pag-uusapan natin ang mga katangi-tangi ano, at kahanga-hanga na mga epekto or benepisyo sa ating pangangatawan. Ito pong pinag-uusapan pa rin natin na mga bioactive compounds. At syempre, bidang-bida talaga ang bioactive compounds na Santon, na kahit ang mga scientist, ang siyensya ay laging pinag-aaralan at patuloy na sinasaliksik kung ano po ang mga benepisyong hatid ng Santons or bioactive na Santons. Biruin ninyo ba naman mga partner, napakarami ng Santons.
6: Mm-hmm.
5: Higit kumulang siguro 100 yan na klase-klase ng mga Santons na pwede mapakinabangan ng pangangatawan natin.
6: Mm-hmm.
5: So, ano nga ba ang nagagawa o ano ba yung contribution ng Santons sa atin pong pangangatawan? O ito, tingnan natin yung mga primary bioactive compound isolates ng Santons. Yung pinaka ano talaga well known is yung alpha at yung gamma mangosteen. Yung nabanggit ni Doc Ron kanina, no? Yung alpha mangosteen, ito yung isa sa pinaka wide yung ano eh, yung research about sa Santons na ito, itong alpha mangosteen. At saka ito rin kasi yung most abundant. Kumbaga mas marami siyang pwedeng mapagkuhanan, especially dun sa one of the ingredients na atin pong Santon Plus Herbal Capsule na yung mangosteen, mga ka-wellness, ano? At ano yan, napakaraming studies about yung sa cytotoxic agent ng alpha mangosteen po na ito. Ang gamma mangosteen naman, isang napaka-potent na anti-inflammatory agent, as well as napakataas, Doc Ron, ng kanyang antioxidant. Na kumbaga yung concentration of antioxidant niya, napakataas din, mga ka-wellness, ano? At ito ay nakakatulong sa napakaraming processes ng atin pong pangangatawan. Even dun sa metabolic process ng pangangatawan natin, ay napakalaki ng contribution na ginagampanan nito pong Santons na ito, o yung mga Santons na nakapaloob doon sa atin pong Santon Plus Herbal Capsule, mga ka-wellness. So Doc Ron, paano nga ba nakakatulong yung mga Santons, yung gawain nito, in terms sa mga inflammation na nangyari sa atin pong pangangatawan?
6: With regards sa inflammation is yung mga inflammatory stimulus na kung saan yung MAPK, yung ERK at GNK pathway ay kusang nag-shift, at ang nangyayari yung mga inflammatory cytokines, especially yung prostaglandin cascade ng ating katawan, ay ini-inhibit. Or yung tinatawag natin na NFKB inhibition, na kung saan ay binablock ng ating ng alpha mangosteen or yung gamma mangosteen rather, kasi ito yung pinaka mangosteen effect na kung saan is anti-inflammatory. So
5: yes,
6: yung alpha mangosteen more on cytotoxic doon sa ano, doon sa tumor and also sa cancer cells. Ang gamma mangosteen naman, ang effect niya naman is anti-inflammatory.
5: More inhibits, on sa mga inflammation.
6: Yes, inhibits inflammatory yung tinatawag pathway sa ating katawan. So if your body has a, yung tinatawag natin high inflammation, especially yung stress, your cortisol level is on the roof, palaging puyat kayo, and then palaging, especially kapag madalian palagi yung pagkain, ay kalimitan.
5: Karamihan ng mga markers na yan. Eh, kumbaga parang common na nagagawa natin.
6: Yes.
5: In a daily basis.
6: Daily basis. This is a problem. A real problem in our world right now is this inflammation from food.
5: Yes,
6: inflammation from lifestyle, especially sleep disorders. And also yung tinatawag natin stress level.
5: Mm-hmm.
6: Especially sa fast-paced world. Ngayon, Dok Algie, palaging mabilisan lahat. Kaya nangyari, sobrang
5: stress. Nagmamadali.
6: Laging nagmamadali. Oo. Sobrang stress tayo.
5: Eh, sabi nga, buhay daw ay karera na ngayon.
6: At sana wag mangyari na ganun. And especially taking yung tinatawag yung ating Santon Plus Herbal Capsule ay nagpapalakas. Why Santon Plus Herbal Capsule? Simply because of high concentration ng santons na meron dito, and also with the catalyst na ano yung moringin na meron na doon sa moringa, which makes known for 13 years na ba yung ating Santon Plus? Santon Plus.
2: Since 2011.
6: So almost 13 years na ang Santon Plus Herbal Capsule, na even until now, a lot of people are giving their testimony on its effect, especially in lowering inflammatory markers po sa ating katawan. And also metabolic protective receptors, na kung saan ay tinutulungan na yung mga yung tinatawag natin metabolic problem, yung pagkataas, as I mentioned, I will repeat it again, yung pagtaas na tinatawag natin na cortisol level sa ating katawan ay ini-inhibit ng tinatawag po natin ng gamma mangustin na nandyan po sa ating Santon Plus Herbal Capsule. Kapag nainom po tayo dyan, kahit isang kapsula, tatlong beses sa isang araw, ay napakaganda po yan. Especially pagkasama yung ating Santon Vitsi, at saka may promo tayo, no? Santon Vitsi at saka Santon Plus Herbal Capsule, mga ka-wellness.
5: Nabanggit mo, Doc Ron, yung mga anti-inflammatory effects ng mga santons na ito. At naalala ko before, nung first entry ng Santon Plus Herbal Capsule sa market, talagang tinangkilik ng mga tao dahil dun sa kanyang anti-tumor and cytotoxic properties niya. Dahil nga dun sa taas ng concentration
6: ng
5: santons na meron siya. Mm-hmm. Ngayon, Dok Algie, ano po ba yung benefit, or ano po ba yung short explanation about how yung santons na ito na nandyan sa Santon Plus Herbal Capsule natin is very helpful para sa mga kababayan natin na nakakaranas sa mga tumor at saka mga cyst sa kanilang pangangatawan.
2: Oh, kasi alam mo, pag nagkakaroon tayo ng any abnormal growth, mapa-benign or malignant man yan, pareho yan eh. Pareho may problema ang katawan natin. So, ang kagandahan kasi yung especially itong santons. May mga pag-aaral na ginawa dito na ito ay nakakatulong para ma-prevent yung tinatawag na mga premature or I think yung pag-mutate ng isang particular cell. Kasi any tumor kasi, ibig sabihin lamang, ang cells natin, hindi sila sumusunod sa normal
6: life cycle niya.
2: Yes, una, life cycle, normal pattern. Kasi may mga pattern ng cells na pag lumaki ka ng eksaktong laki, hindi ka na sobra doon, titigil ka na. Meron din yung program na kinakailangan at due time, magkakaroon ng natural death. Ang tawag doon, apoptosis. Ano? So, ang ginagawa ng santons, based on study, tinutulungan niya ang katawan na magkaroon ng normal cell regulation. Kung ano yung rules, kumbaga. Ito yung rules ng sistema. Kung ikaw ay cells, you need to follow these rules. You need to grow.
6: Police ng katawan natin.
2: You need to grow. Sa ganito lang, hindi ka pwedeng sumobra. At pagdating ng ganitong time, you need to self-destruct. Yung apoptosis kasi self-destruction yun eh. So that it will give more space to other incoming new cells. So based on their study, kung i-simplify natin yung santons, isang pag-aaral, tinutulungan niya lang na ang cells ma-normalize yung kanyang behavior as a normal cell. Kasi pag hindi niya sinunod yun, ibig sabihin, hindi siya normal. So, it can grow uncontrollably and it will affect other
6: organs
2: or other parts of the body. Pag naging malignant, yun ang malaking problema kasi mas mabilis yun.
6: Yung cell proliferation.
2: Oo, pag nag-malignant, yung kondisyon ng isang klase ng bukol o tumor, meaning, mas delikado kasi pwedeng kumalat siya sa iba't ibang parte ng ating katawan. So, sa madaling salita, di na downgrade niya yung tendency ng cells na pwedeng humantong sa ganun, magiging rogue, na hindi susunod sa normal process ng ating katawan. At isa pa dyan, pinalalakas din ito yung autophagy induction, kung saan nire-regulate ng katawan natin mismo, yung self-eating. Meron kasi tayong process sa katawan, that's why nanalo ng
6: Nobel Prize
2: in Biology and Medicine si isang biologist from Japan. Si
6: Mashimoto, Dr. Mashimoto.
2: I forgot the name actually, pero maalala ko din mamaya yan. So, nakita doon na ang katawan, pag na-sense niya na itong cells na to weak, o kaya naman wala nang pakinabang, para hindi yan completely lost, i-recycle ng katawan yan. Yan. So, ang ginagawa ng Santons, ng Santon Plus Herbal Capsule, tinutulungan niya ang katawan na maging normal yung ganong proseso ng sistema. Tinitrigger niya na mas mapalakas pa yung ganong abilidad ng katawan natin sa ating sistema ng pangangatawan.
5: Kasi yung mga ano na yun, Doc, yung mga defective cells na yun, kung hindi yun siya ma-i-recycle or hindi yun sila mawawala sa sistema natin, pabigat yun eh. Yes. Malaking ano yun, malaking burden ng katawan natin, ng sistema natin, na dala-dala niya yung mga defective cells na yun, compared na sana dapat mapapalitan na yun sila ng mga bagong mga cellula. Especially yung mga young and healthy na mga cells. Eh kung yun, nananatili pa rin sa sistema mo, ang laking bigat nun, di ba?
6: Parang zombie.
5: Ang masaklap pa naman nun, okay sana kung nananatili lang silang ganun. Ang masaklap, mas nagbibigay pa sila ng other problems sa katawan natin.
2: Naalala ko na kung sino si Dr. Ishinori Usumi. Nanalo siya ng Nobel Prize in Medicine and Biology sa discovery niya na totoo palang may autophagy sa ating sistema na nangyayari.
5: At yung autophagy na yun, Doc Algie, mayroong iba't ibang triggers din kasi yun. Yung iba,
2: fasting,
5: they do fasting para yung katawan natin mag-recuperate, or yung diba pagka once na we are at the stage of survival, yung katawan mo alert na alert at kinukuha niya kung saan yung mga ano, kung yung ano pa yung pwedeng gamitin
6: na hindi kailangan.
5: Dalawa
2: kasi daw yun that can influence autophagy, fasting and nutrition. Yung dalawa na yun na nagtitrigger niyan.
5: So yun
6: at yung ano, yung mangustin ang isa sa nagtitrigger ng autophagic effect sa ating katawan.
2: Kaya makikita natin hindi man natin kiniklaim na ito ay gamot sa bukol o ito ay gamot sa cancer, pero yung nagiging resulta sa mga gumagamit ng original na Santon Plus Herbal Capsule, kundo sa mga matagal nang gumagamit ng produkto ng Yes to Health, yan ang simula eh. Diyan tayo nakilala. Santon Plus Herbal Capsule. At yan ang gusto naming balikan nyo, mga ka-wellness, na yung mas pinalakas na formulation ng Santon Plus Herbal Capsule, na yung iba hindi pa nila nararanasan yun.
6: Yes.
2: Kasi nga for some time yung Santon Plus Herbal Capsule ay medyo, meron kasi isang product tayong inintroduce, yung Santon Plus Gold. Pero nakikita natin na since sa market kilala nyo naman na yan, yung mga hindi pa nakatry, hindi kasi lahat ng mga ano eh, hindi kasi lahat ng benepisyo makikita mo lang sa isa. So merong natatanging galing ang technology, kasi sa technology kasi minsan makikita mo how they make it, di ba? Ang kagandahan sa Santon Plus Herbal Capsule, it's pharma grade ingredients. Pharma grade.
5: Ano ibig sabihin, Doc, ng yung
2: pag tinawag na pharma grade, ito yung mga sangkap na ginagamit ng mga manufacturer na ang kanyang kalidad pagdating sa potency is comparable to pharmaceuticals.
6: Pharmaceuticals.
5: Kasi may mataas.
6: Ganon kalakas ang potency.
2: It doesn't mean na ito ay pharmaceutical ingredients, but ang kanyang grade quality niya and grade is pharma grade.
5: Kumbaga yung, parang tumatapat siya.
2: Yes. Oh. So, kasi yung kanyang potency and absorbability is much higher than ordinary ingredients. Kaya nga dun sa mga lagi nagtatanong sa akin, Dok, ano bang pipiliin ko sa mga produkto nyo? Meron ako kasing bukol, ang dami kong inflammation, ang dami kong problema sa katawan. Lagi ko silang tinuturo doon sa nanay, sa original.
6: Original.
2: Since 2011, nandiyan na yan. Santon Plus Herbal Capsule.
6: Hanggang ngayon, marami pa ding nagtatangkilik ng Santon Plus
2: Herbal Capsule. Marami pa rin. Yung Santon Plus Herbal Capsule, eh yan ang pinakang ano natin eh, pinakang gems, mm-hmm. kumbaga ng Yes to Health. Mm-hmm. Oh, na ini-encourage natin yung mga taga-subaybay natin. Kung hindi pa nyo nasubukan yun, mm-hmm. it's time for you to try it. Mm-hmm. Kasi actually, yun yung ano natin eh. Kumbaga, ang sarap balikan nung mga mm-hmm. panahon na kung saan napakaraming mga natulungan tayo with regards sa isang specific na mga kondisyon.
6: Mm-hmm. Parang nostalgia effect.
2: Oo, or parang nostalgia. Kaya,
6: nostalgia effect.
2: Parang sa ano yun eh. Sabi ni Gary V, babalik ka rin.
6: Babalik.
5: Yeah, sa mga wellness natin, ha, kung gusto nyo masubukan yung high potency and mas mataas na kalidad ng Santones.
6: Uh-huh.
5: Kasi ang Santones, mataas ang ano, mataas ang yung nakalagay doon sa Santone Plus Herbal Capsule na.
6: Mas concentrated.
5: Mas concentrated.
6: Mas concentrated. Mas mataas yung concentration yung, niya. Ano, yung bilang niya.
5: Oo.
2: May nagsasabi din sa akin, eh Dok, eh, gusto ko uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Gusto ko rin magkape. Sabi ko sa kanila, para makatipid kayo, yung kape nyo, yung Santone Gold Herbal, Santone Gold Coffee Mix. Kasi kung ano meron doon sa Santone Gold
5: Capsule
2: nandun din. At may bonus pa kayong collagen and
5: glutathione.
2: Ngayon, ang gawin mong capsule mo, para makatipid ka, ay yung Santone Plus Herbal Capsule. Yung original ha. Pag word na original, yun yung unang-una. And habang nagkakape ka,
6: Santone Gold,
2: nandun din yung mga content na yun.
5: Kasi so, kung ang habol nila, Doc, yung mataas na anti-inflammatory at saka yung ano, mataas na concentration ng Santones, dun talaga yun.
2: Dun sa talaga sa original. Santone Plus Herbal Capsule. Kasi yun yung una, yun yung pharma-grade ingredients.
5: Tama.
2: Okay? Kumbaga, kahit na ang content niyan eh, mangosteen and moringa, eh, pero yung potency niya, very high.
5: Yes.
2: Sabi nga nila, ang moringa daw eh. Basta yung extract talaga na ano ha, na high potency. Kasi may mga malunggay na dinikdik mo lang eh.
5: Tama.
6: Tinuyo sa araw.
2: Dinikdik mo lang, pinatuyo mo sa araw, tapos kinapsula mo, sasabihin mo na napakataas ng ano. Iba kasi ang ano, iba kasi ang extract na dumaan sa high quality ng ng processing. At yan ang yan talaga yung masasabi natin na yung iba na nadi-discourage sa malunggay, kumain daw ng malunggay, parang hindi naman daw effective yung malunggay.
6: Kasi hindi ganun kataas yung concentration at saka ng potency ng absorption sa katawan.
2: Yan. Yun nga yung sinasabi natin palagi dyan.
5: Ayan, mga ka-wellness ha. Sa pag-ublik natin, ay dadagdagan pa natin yung mga informations about sa Santones, especially doon sa Santone Plus Herbal Capsule natin para ma-remainis natin, ano, ma-remind sa atin kung gaano po kagaling at kung ano ang nagagawa ng Santone Plus Herbal Capsule sa pangangatawan ng isang tao, mga ka-wellness. Kaya tutok lang po kayo, mga ka-wellness, dahil magkabalik ang programang
7: The Secret of Health.
8: The Secret of Health. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
9: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
12: Marieta Villanueva, thank you sa Santone Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko hanggang sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
11: Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
8: The Secret of Health. Healthy Habits, Healthy Life. The Secret of Health, Health Info.
5: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong tinatalakay patungkol sa Santon Plus Herbal Capsule natin para ma-remind sa mga kaubayan natin kung gaano ba kagaling at gaano ba kabisa itong Santon Plus Herbal Capsule natin na way back 2011 pa 2013 nandito na ito. Nasa market na po yan mga kaibigan. And still now, nandyan pa rin po yan. Tinatangkilik pa rin ng atin pong mga kaubayan. Kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan natin, text na lamang yan sa atin pong numero. Atin pong sax lines are 969-609-6545. Ito, Doc Algie, paano ba nakakatulong ang Santones para ma-prevent yung metastasis ng mga tumors atin pong pangatuan as well as yung mga cancers, ano, malignant and benign na mga tumors or cysts sa pangatawan natin, paano gumagawa yung Santones sa atin pong pangatuan, particularly yung atin pong Santone Plus Herbal Capsule.
2: Actually, yung Santones, actually, sa dami ng mga phytochemicals na nakikita nila, ano, ito isa sa very promising na phytochemicals. Oh. Itong Santones. Kasi sa kanilang study, sabi ko, very promising. Although, kailangan pa ng napakaraming mga other studies. Nakita na nila ito ng anti-metastatic and chemopreventive actions. So, sa madaling salita, ang phytochemical na ito mula doon sa ating Santone Plus Herbal Capsule, pwedeng makatulong sa katawan para ma-initiate yung pag-scavenge ng ating sarili, ng cell, ng ating katawan. Kasi meron naman tayong internal mechanism to maintain its balance, shield it against mutation. Meron parang tayong sarili natin.
5: Parang sariling maintenance mechanism ng katawan natin.
2: Oh, so, ini-initiate nitong Santone yung scavenging and anti-ROS ng ating katawan. Ano? So, katulad din ng pag i-initiate nito, ano, para mag-produce ang katawan natin ng mas maraming detoxifying organ, katulad ng mga glutathione, S-transferase or GST. And another thing is angiogenesis limitation. Nakita nila kasi na yung angiogenesis kasi, that's the beginning eh. Kaya nga, Genesis. Angio means blood vessel. Kumbaga, kung walang angiogenesis, hindi pwedeng mag-proliferate yung isang tumor. Isang tumutubong cancer sa katawan natin. So, with the phytochemical benefit na angiogenesis limitation, medyo na nakakatulong ito para ma-prevent yung mga development ng mga growth of masses and tumor. And nakaka-prevent din based on study nila, yung tissue invasion and metastasis. Metastasis kasi meaning from the original site of the tumor, kung sabihin na nating malignant yan, pwede itong kumalan
6: sa ibang parte ng katawan. Yung
2: metastasis, either sa lung, di ba, nagkaroon ng breast cancer o tumor, naging malignant, mamukat-mukat mo, meron na sa lungs, meron na sa liver,
6: sa lymphatic
2: at ang isa
6: system.
2: Sa worst, lymphatic at saka yung bone marrow.
5: Kaya nga di ba yung mga kababaihan, na nagkakaroon ng breast cancer. Kahit kaya iba, di ba, yung na-total mastectomy na. Tanggal na talaga buong breast.
6: Lipat na
5: pero meron pa rin nalilipatan yung mga cancer cells.
2: Kaya, kumbaga, hindi siya nag-a-act as siya mismo yung pumapatay sa cancer cell. Pero ang ginagawa ng mga phytochemicals sa Santone, tinutulungan niya yung katawan natin na maayos yung kanyang sariling function.
6: Balance, balance.
2: Iba kasi yung ano eh, iba kasi yung sinabi mo na, oh, anti-cancer to.
6: Anti-cancer.
2: Hindi ganun kasi as is ang nangyayari sa katawan. Kumbaga mas malalim. Yung ginagawa to the foundation.
6: It goes through the process ng katawan in order to inhibit yung tinatawag natin inhibition ng pagsimula ng cancer cell sa ating katawan.
2: Kaya ngayon mga nagsasabi, commonly maririnig nyo, dati may bukol ako sa isang bahagi ng katawan. Uminom ako ng Santone Plus Herbal Capsule. Tapos within few weeks, nawala.
6: Nawala.
2: Possible yun.
6: Yung iba, lumalambot muna.
2: Yes, possible yun.
6: Unti-unting lumiliit.
5: Totally na-eradicate.
6: Na-eradicate.
2: Kaya nga, inihikayat natin yung karamihan ng mga user natin. I-try nyo yung Santone Plus Herbal Capsule. Dahil, yan yung simula pa nung 2011, subok na ng Yes to Health yan. Oo, at napakarami na nating napatunayan na binipisyong hatid noong produkto po natin ngayon.
6: At kalimitan naman sa doc sa mga clinical trials is nagsisimula doon sa vitro and vivo, petri dish nagsisimula. And then sinisimulan ang pinakaunang eksperimento doon sa mga animals.
2: Oh, kaya ngayon animal studies.
6: Animal studies.
2: Pag nakita nila na mayroong benefit doon.
6: Benefit doon.
2: So, masasabi nilang may potential. Kaya nga may tinatawag na therapeutic potential.
6: Potential.
2: Pag tinawag na therapeutic potential, meron silang data na nagsasabing malaking posibilidad
5: nito. Nakitaan nila.
6: At ito yung nangyari doon sa mga ano animal studies nila. At according sa study, ito ay naipublish mismo sa National Institute of Health and also sa magazine sa internet ng PubMed Central na kung saan sa mga animal profiles na kung saan merong problema sa colorectal cancer, also sa breast, also sa prostate, also sa lung, and also skin cancer, nakitaan how promising yung tinatawag natin yung gamma mangosteen na meron sa ating Santon Plus Herbal Capsule ay nakakatulong yung anti-metastatic effect, autophagal effect or autophagy effect doon sa doon sa katawan ng ng tinatawag natin na animal subjects. So upon looking that I will repeat it again para maalala ng ating mga listener with regards doon sa pharmacological yung tinatawag natin na grade ng ating Santon Plus
5: pharma grade
6: ng ating Santon Plus Herbal Capsule. No wonder hanggang ngayon marami pa ding nagte-testimony kahit na nagtitake sila nung bagong product, bumabalik doon sa Santon Plus Herbal Capsule simply because ng potency na meron ng Santon Plus Herbal Capsule
2: natin.
5: Yun hindi matatawaran doon sa Santon Plus Herbal Capsule natin, na iba kasi yung concentration talaga niya ng mga antioxidants niya at saka anti-inflammatory effect niya, as well as yung mga nagagawa niya o nagtutulong niya to hinder the proliferation at saka yung metastasis ng mga tumors sa pangangatawan po natin. At marami na talaga, Doc. Ang way back 2013, while nung ako, nag-duty pa ako sa dati, sa somewhere in Samar and Leyte, marami ang mga kababayan natin doon na nasiyahan, natututuwa sila once they take Santon Plus Herbal Capsule, na natutulungan na mawala yung mga bukol sa kanilang pangangatawan. Kaya nga doon, doon na bansagan yung Santon Plus Herbal Capsule natin na anti-bukol daw.
2: Kaya nga minsan may mga memes sa FB yung naalala ang mga bukol-bukol
6: kasi
5: doon talaga yung nakilala yung Santon Plus Herbal Capsule natin. Kaya yung sa mga nagtatanong, Doc Ron, Doc Algie, kung ano yung marerecommend natin, for example, meron mga tumutubo ng mga bukol, mga masses sa mga pangangato, mga fibroids, especially sa mga kababayan nakakaranas sa mga fibroids, myoma at iba't iba pa ng mga bukol or mga sis sa pangangatawan nila. We highly recommend Santon Plus Herbal Capsule para po sa inyo mga ka-wellness. Well, yung iba nagtatanong, ano ba yung mas okay? Yung Santon Gold Herbal Capsule or Santon Plus Herbal Capsule? Well, you can take both, mga kaibigan. Pero in terms of concentration ng Santons, doon mas mataas talaga yung concentration sa Santon Plus Herbal Capsule natin. In terms sa mga bukol, ng inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. Kasi magsong sumubok po niyan, mga kaibigan. Kung gusto niyo pong masubukan yung benepisyo na makukuha sa Santon Plus Herbal Capsule natin, available po yan sa mga suking butika na malapit sa inyo pong lugar, as well as sa mga authorized dealers natin nationwide, ay pwede niyo ipagtanong-tanong ang atin pong produkto na Santon Plus Herbal Capsule, mga kaibigan. Kung gusto niyo maibsan na yung mga tumutubo ng mga bukol, at hindi lang yung mga bukol, pati yung mga inflammation sa pangangatawan po natin. Diba nakaraang Dokron, na pag-usapan natin yung mga chronic inflammation as well as yung mga acute inflammation sa ating pangangatawan. Ngayon kasi ang mas alarming kasi yung chronic inflammation,
6: chronic inflammation
5: compared dun sa mga acute inflammation, di ba? Kasi yung acute inflammation
6: makikita
5: mo na kaagad. Makikita mo at the same time mabibigyan mo kaagad ng paunang lunas. Ang problema dun sa mga chronic inflammation, for how many years
6: nandiyan
5: sa katawan mo without you doing in nothing para i-prevent yung
6: kasi
5: paglalakad.
6: Parang wala lang.
5: Tama,
6: hindi na hindi na di-detect sa radar.
2: So, yung iba kasi mali yung pagkaintindi pag narinig nilang acute. Kala nila mas malala yun. Yung acute kasi yun yung mga all of a sudden.
6: Biglaan.
2: Tapos and all of a sudden again
5: nawawala din siya. Kumbaga parang short term siya.
2: Short term kung mga biglaan.
5: Yung chronic inflammation, yun yung madalas din na nasa set aside Kaya nga, for how many years na nandun yan sa katawan natin, ang laki ng damage na naiudulot sa ating pong pangangatawan. Mm-hmm. At yun yung madalas na problema talaga ngayon. Yun yung alarming na problema na kinakaharap ng karamihan sa mga kababayan natin na maraming mga karamdaman na nagsisusulputan na ang pinakaugat pala ay yung mga nakatago
6: low
5: na pamamaga. Oh, yung mga

0: is nagsisimula yan sa ating mga ano, sa ating mga hindi magandang pagtulog, hindi magandang pagtrabaho, mm-hmm. hindi magandang choice ng pagkain, kaya nangyayari yung tinatawag na low grade inflammation sa ating katawan.
1: Yun, ha? Kaya maging aware din talaga tayo diyan, mga kaibigan, ano? Ano nga Dok Ron yung ano, yung symptoms ng low grade inflammation na isang karamdaman din. Mm. Yung tinatawag na hypertension. Yan. Oh. Eh, ang nasa ilalim pala niyan, ang nasa likod pala niyan, low grade inflammation. Pala. Mm. Eh, akala lang natin, pagtaas ng presyon ng dugo. Mm. Eh, yun pala, eh, nagkakaroon na ng pamamaga dun sa mga blood vessels ng ating pong pangangatawan. Mm. Kaya, ganun ang nangyayari. Ano? Kumikipot yung mga ugat, tumataas yung presyon ng dugo po ninyo because of those, at yun ay ano, ha, years of accumulation.
0: Years.
2: Yan ang sinasabi nila na all degenerative condition is called inflammatory disease. It begins in a simple inflammation, then chronic. So lahat ng nakikita nyong nakalagay, nakahanay sa most deadly, starting yung heart attack, diabetes, hypertension, obesity, syndrome X, lahat siya nasa kategorya ng inflammatory disease. So yung inflammation kasi hindi ibig sabihin rheuma, inflammation talaga na per se, literal, na namamaga, pero ang inflammation kasi malalim eh.
1: Yeah,
2: kaya ang isa sa pinakamagandang herbal extract na iniinom dapat araw-araw, anti-inflammatory ang properties.
1: Yes.
2: So meaning, hindi siya, ang mechanism of action ng anti-inflammatory in phytochemicals mula sa halaman, tinutulungan niya ang katawan na masuppress
0: yung inflammation.
2: Kasi i-compare mo yung inflammation, parang butas yan eh, sa isang bangka na tumatagas ng tuloy-tuloy na pakunti-kunti na nagiging dahilan ng paglubog.
1: Mm-hmm.
2: So, ang ginagawa ng anti-inflammatory phytochemical, especially ng santon, eh, pinaliliit yung butas hanggang sa matapalan yun.
1: Mm-hmm.
2: So that the boat will not sink.
1: Mm-hmm.
2: Yun yung kagandahan. So, yung antioxidant is also part of that effort of the body. Kaya kadalasan, pag anti-inflammatory properties, antioxidant din at the same time.
1: Oo.
2: Kaya yun yung kagandahan.
3: Ito ang XFM Palawan.
4: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
3: XFM
4: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
5: Exciting!
6: Santone Plus Herbal Capsule. Ang mga

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM. XFM.

0: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister the Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister the Pain, the best.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
1: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika.
6: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
0: Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puson.
0: Desminoria.
10: No more.
0: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sister Paige.
2: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
3: If symptoms persist, call the doctor.
1: Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione kaya sa healthy na kape ka na.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa.
3: Mabili sa mga butika.
5: Iba ka sa lahat.
6: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
11: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
13: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
14: Vision X Plus.
15: Marami na ang natulungan.
16: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
15: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.

0: the pain.
1: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sis the pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sis the pain.
0: Sis the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpipili sa mga butika. Sounds

0: may soya, munggay at santong yung maganda sa kalusugan.
1: Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santong Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santong Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa Seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Soft Gel.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Job. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang nata ko.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Coffee break na naman.
10: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
13: Clear Skin Beauty Soap.

Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod at madaling dapuan ng sakit? Subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Mayaman sa malunggay at mangustin. Kilala sa kanilang antioxidants na tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya. Kasama pa ang bawang at spirulina para sa

0: Dagdag na proteksyon ng katawan. Alagaan ang sarili sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako nga pala si Zia ng Nara, Palawan.
0: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit ang kasukasuhan? Ang Premium D3 Soft Gel ay may Vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel Sistapain.
4: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sistapain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sistapain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
5: Sistapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Claire Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang panalakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Mga butika.
4: Oops, inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
5: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape, nag-aalaga ka pa ng katawan mo.
6: Santon Coffee Mix.
7: Santon Plus Herbal Capsule. Ang mga

0: Jason po. Hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka.

0: sila pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santone Plus Gold Coffee Mix.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: May nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santone Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santone's Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santone Gold Herbal Capsule.
3: Vision X Plus.
4: Marami na ang natulungan.
5: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena ang
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Santone Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santone Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Santone Plus Herbal Capsule.
8: Ang mga

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
6: Sister Pain. Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bibili sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione, kaya sa healthy na kape ka na.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa.
7: Mabili sa mga butika.
11: Pure Love.

0: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: System pain.
8: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa says the pain, alisang manhit.
7: System pain, tanggal ang pain. Fast and safe. System pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
2: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
10: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.

0: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang inflammation o pamamaga ay bahagi ng natural defense system ng ating katawan? Pero kapag ito ay nagiging chronic o palaging nararanasan, maaari itong makaapekto sa ating overall wellness. Kaya importante ang tamang nutrisyon, healthy lifestyle at sapat na antioxidant para suportahan ang natural defenses ng ating katawan. Isa sa mga natural ingredients na pinag-aaralan para sa antioxidant support ay ang santones. Ang mga santones ay mga natural compounds na matatagpuan natin sa mangosteen. Ang mangosteen ay kilala bilang queen of fruits. Ito ay may santones na may mas mataas na antioxidant properties kung ikukumpara mo sa ibang mga halaman. At bakit mahalaga ang antioxidant? Dahil tumutulong ang antioxidant na protektahan ang cells laban sa oxidative stress, isang process na maaring may kaugnayan sa inflammation at cellular damage. Kaya kung naghahanap ka ng dagdag na nutritional support para sa iyong daily wellness, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may kombinasyon ng carefully selected natural ingredients tulad ng mangosteen at malunggay, mga ingredients na kilala bilang pinagkukunan ng mga essential nutrients at mga antioxidant compounds. Hindi kailangang hintayin na magkaroon ng problema bago alagaan ang katawan. Pigilan na kaagad yan gamit ang Santone Plus Herbal Capsule, ang original na kakampi mo mula noon hanggang ngayon.
2: The secret of health.
3: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
4: Marlon, i-refill. Ayong buko nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santone Plus.
3: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
5: Premium D3. Ang bago.
6: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basket. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
5: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo ba na ang vitamin D ay hindi lang basta ordinaryong vitamins? Tinatawag din itong sunshine vitamin.

0: D3 softgel capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron nitong VCO at Moringa seed oil, mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang premium D3 softgel capsule mula sa Yes to Health. Ang Santon Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na.
1: The Secret of Health.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Mabilbili nga ba? Sumasakit yung puso ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Ice yan! Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Tara, kape tayo!
1: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
4: Nakakaranas ng stress, ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam.
5: Premium D3 Soft Gel Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Uy, boy, gising!
3: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag Santon Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
1: Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Plus Herba Capsule.
9: Ang mga

0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mga butika.
2: Coffee break na naman.
3: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
4: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Soft Gel.
5: Sistapain. Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sistapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sistapain lang ang mabisa.
6: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabili sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Manu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
3: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santon Coffee Mix.
10: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
12: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako nga pala si Zia ng Nara, Palawan.
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Sakit ng katawan?
15: Mag Santon Plus Herbal Oil.
16: Edgar, El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
14: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
15: Santon Plus Herbal Oil.

0: Sila pala Skin Care ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santone Plus Gold Coffee Mix.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
4: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay, minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga, tanggal pati eyeglasses ko. Kumbala si Sheena Andres.
3: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Santone Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santone Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Santone Plus Herbal Capsule.
7: Ang mga

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Soft Gel.
6: Sistapain. Dayan po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sistapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sistapain lang ang mabisa.
7: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
8: Symptoms persist.
7: Consult your doctor.
8: Sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione, kaya sa healthy na kape ka na.
9: Santon Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na,
9: lalakas,
7: gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.

0: eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
1: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako nga pala si Zia ng Nara, Palawan.
3: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit ang kasukasuhan? Ang Premium D3 Soft Gel ay may Vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong

0: Sa nutrient absorption, habang ang moringa seed oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Softgel Systopain.
1: Ako si Jimmy, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Systopain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Systopain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
2: Systopain, tanggal ang pain. Fast and safe. Systopain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
3: Mga butika.
4: Oops, inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
5: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santone Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo.
6: Santone Coffee Mix.
7: Santone Plus Herba Capsule.
8: Ang mga

0: Jason po. Hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at

0: the pain.
1: Opo si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sis the pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sis the pain.
0: Sis the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpipili sa mga butika.
3: Santone Plus Herba Capsule. Ang mga

0: Southland Plus Coffee Mix.
1: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Isa na dito ang kape, pero hindi ang Southland Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, lunggay, at santong na maganda sa kalusugan.
0: Southland Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang uno at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa Seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Soft Gel.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang mata ko.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Coffee break na naman.
10: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
13: Claire Skin Beauty Soap.

0: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel. Sister Paige.
4: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alisakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad na ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
5: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sis the Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
5: Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione kaya sa healthy na kape ka na.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
8: Iba ka sa lahat.
9: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Capsule.
11: Ang mga buk-

0: spine. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Nalabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.

0: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Welcome sa isa na namang edisyon ng programang The Secret of Health. Madalas ka bang nanghihina? Parang wala kang energy kahit hindi naman gaano kabigat ang ginagawa mo. Minsan iniisip natin, baka pagod lang ako. Pero alam mo ba na ang panghihina ng katawan ay maaaring mula sa maraming dahilan? Una, maaaring dahil kulang ka sa tulog o sa tamang pagpapahinga. Kapag hindi kasi sapat ang tulog, eh hindi nakakabawi ng maayos ang ating katawan. Pangalawa, poor nutrition. Kapag kulang ang pagkain o hindi balance ang diet, maaaring hindi rin sapat ang nutrients na pumapasok sa ating katawan para sa energy at normal body function. Pangatlo, dehydration. Kahit simpleng kakulangan sa fluid ay maaaring magdulot ng pagod, panghihina at kawalan ng focus. Pang-apat, sobrang stress. Kapag palaging stress, naapektuhan ang pagtulog, ang gana sa pagkain, ang enerhiya at overall wellness. Pang-lima, maaaring may underlying health condition ka na tulad ng anemia, thyroid problem, diabetes, infection o iba pang kondisyon. Kung madalas kang nanghihina dahil sa mga alinmang nabanggit na sanhi, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ang Santone Plus Herbal Capsule ay naglalaman ng protein, iron, magnesium, potassium, calcium at vitamins gaya ng vitamin A, vitamin C at vitamin E. Mga nutrient na mahalaga sa normal na function ng ating katawan. At hindi lang vitamins at mineral ang laman ito. Mayroon din itong phytonutrients tulad ng flavonoid, pinoli compounds, carotenoids, glucosinolates at isothiocyanates na malaki ang benepisyo sa kalusugan dahil sa kanilang antioxidant at iba pang biological activities.
2: The secret of health.
3: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
4: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santone Plus, talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santone Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha, kaya hindi na ako ng problema ngayon.
3: Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
1: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Ang healthy fats ay mahalagang bahagi ng balanced diet at nagbibigay ng energy habang tumutulong din sa absorption ng mga fat-soluble vitamins tulad ng vitamin A, vitamin D, E at K. Bukod pa dito, ang Moringa Seed Oil ay may iba't ibang bioactive compounds sa pinag-aralan dahil sa kanyang antioxidant at anti-inflammatory potential. Kaya kung gusto mong alagaan ang iyong katawan mula ulo hanggang paa, kailangang sapat ang pinagkukunan mo ng mga sustansya gaya ng protina, essential fats at sustansya gaya ng vitamin D. Kaya kung dekalidad na food supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Softgel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula lamang ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron itong BCO at Moringa Seed Oil. Mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santone Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na dekalidad, maasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
3: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
5: Ako si Carmi Pagayunan, namamanghi yung mga paa ko, yung mga balikat ko. Sinabi ng kaibigan ko, itry mo yung Santone Plus, hindi ko na masyado nararamdaman yung pangangalay. Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
3: Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: the pain.
1: Opo, si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sis the pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sis the pain.
0: Sis the pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpipili sa mga butika.
2: Santone Plus Herba Capsule. Ang mga butika.

0: kalusugan.
1: Sunful Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Sunful Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Sunful Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan.
5: Premium D3 Softgel.
6: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atako.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Coffee break na naman.
12: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
13: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
15: Mabibili sa mga butika.
13: Santon Gold Coffee Mix.
16: Clear Skin Beauty Soap.

0: Ayoko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo na mata ko. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako nga pala si Zia ng Nara, Palawan.
3: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit ang kasukasuhan? Ang Premium D3 Soft Gel ay may Vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel Sister Pain.
4: Ako si Jimmy, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabilis sa mga butika.
6: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
3: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape, nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santon Coffee Mix.
4: Santon Plus Herba Capsule. Ang mga

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at

0: Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santone Plus Gold Coffee Mix.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
4: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay, minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga, tanggal pati eyeglasses ko. Kumbala si Sheena Andres.
3: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Santone Plus Herbal Capsule.
6: Ang mga

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw.
7: Premium D3 Soft Gel.
8: Sestapain. Si Dayan po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
9: Sestapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Bibili sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione kaya sa healthy na kape ka na.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Mix.

Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga. Nutrient

0: Deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Coffee break na naman.
0: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
3: Sister Pain. Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako nga pala si Zia ng Nara, Palawan.
10: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
12: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
4: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan na sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming buhay. Salamat po muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
1: Good morning! Let us welcome a brand new day and another day of broadcasting activities. A radio station owned, managed, and operated by Yes to Health Advertising Incorporated is now signing on. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
3: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
2: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sunzone Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sunzone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sunzone Coffee Mix. Mmm, sarap!
0: Sunzone Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Sunzone Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user. No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
8: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kumbala si Sheena Andres.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Sunzone Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Sunzone Coffee Mix.
9: Sunzone Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Sunzone Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Sunzone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
0: Kung lagi kang nakaharap sa screen, ramdam mo to. Hapdi, pagod, minsan, malabo pa. Yung Vision X Plus Soft Gel, may lutein at zeaxanthin na naiipon sa retina. Tumutulong silang salain yung harmful light. Kaya kahit matagal sa screen, mas manageable yung pagod ng mata. Vision X Plus Soft Gel Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3. Kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may Santones tumutulong sa self-protection. Yung Moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako nga pala si Zia ng Nara, Palawan.
2: Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. Vision X Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda. Premium D3.
7: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
4: XFM.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: Magising.
1: Exciting time, mga katropa! Ganap na pong 5 minuto makalipas ang alas 4 ng umaga.
2: Exciting Pilipinas! Pagising pa lang sa umaga, bumabanat na ang mga balita, umaarangkada na ang komentaryo. Ito ang Exciting Pilipinas! Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

0: Good morning, good morning, good morning, Pilipinas! Maya at Katimprano, lalawigan ng Palawan at lunsod ng Puerto Princesa. Ay ngayon pong araw ng Miyerkules. Apo, midweek, midweek. Unang Miyerkules sa buwan ng Oktubre. Oktubre 26. Hindi, ano ngayon, Oktubre 7 na. Taong 2026. Yun po yung ibig kong sabihin, ha? Nako, welcome, welcome, welcome sa ating pumbalatong tunang Exciting Pilipinas, mga kabayan, mga katropa.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Yung programang pong mambubulahaw, manggigising na sa inyo kada umaga. Nanggigising, mambubulahaw para huhatiran kayo ng mga balita at impormasyon. Dapat po ninyong malaman araw-araw, ha? Nako, good morning, good morning, good morning,
2: good morning.
0: Doon sa ating pong mga katropa ngayong gising na rin sa mga oras na ito at sa mga gising pa dahil sa trabaho, yun, gising pa sila. Good morning po sa inyo, ha, mga kabayan, mga katropa. Siyempre ngayon pong araw na Miyerkules, ang ating pong mga kasama sa bagay technical engineer Rene Boy Federico, ha. At sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan, sa pangunan ng ating pong station manager, Calu Villarosa. Siyempre pa, ako mga kabayan, mga katropa, ako naman ang ina pong tagapagbulahaw, tagagising. At siyempre, tagapaghatid po ng mga balita kada umaga. Katropang Alison Salvatus po. Nagmamagandang umaga na po sa inyong lahat. Mga katropa, ha? Ating pong mga kabayan, mga katropa, sa ang mangsulok ng ating pong daigdig, ng ating pong mga kabayan, mga katropa, mga OFW. Ay, kamusta po kayo? Saan mang kayong sulok ng ating daigdig? Mapaumaga ba, mapagabi, o mapatanghalian sa inyo dyan? Maganda, maganda, basta magandang umaga po, ha? Dito sa Pilipinas. Ay, ngayon po ay 79 na araw na lang. 79 days more to go. Mga kabayan, mga katropa, before ang Christmas. Advance. Merry sana ang Christmas natin, mga kabayan, mga katropa, ngayong taon na ito. Sa kabila ng mga taas baba, presyo ng gasolina. Gasolina tumaas, krudo bumaba. Ako naman, ha? Nakapagpakarga na ba kayo? Sino pa ba ang mga nakapagpapapultang sa inyo ngayon? Mga panahong ito. Kami ni katropang Rene Boy, tamang ano lang, 1 litro. Tipid. Bawal muna yung mga gala. Mahalang gasolina. Mga kabayo, mga katropa, ha? So mga nakapagpapapultang pa, di, wow. Sana all. Pero sa mga katulad po natin, isang kahig, isang tuka. Tama lang yung pang 1 litro lang, ha? Tipid. Sa mga may budget pa dyan, congrats. Sa mga medyo nag-aalangan na, malayo pa ang kinsenas. Yung mga pitaka ay manipis na. Hindi po kayo nag-iisa. Tipid tayo sa mga panahong ito, mga kabayan, mga katropa. Ang hirap. Taghirap. El Niño nga, eh. Ay, naku naman talaga, ha? Wala naman ako. Good morning! Good morning sa ating pong mga kababayan. Ano na ngayon? Sabi nga ay pagising pa. Oh, pagising. May ganun ba? May pagising pa lang. Oh, mga nalimpungatan, yun. Sa mga ano ba itawag dito? Namamaluktot pa sa sobrang lamig. Lamig na ating ng umaga, ha? Siyempre, pag itong umaga ng mga kabayan, mga katropa, yung mga gising na, pa kayo matulog pa. Langani na. Ano po sa mga mayroon pong maaga ang pasok, ha? Magkape na lang tayo, mga kabayan, mga katropa. Magpainit na po ng ating sikmura. Oo, ha? Ngayong morning na ito. Siyempre, mga kabayan, mga katropa, kapag papainit ng ating sikmura kada umaga, na paboritong-paborito ng ating pong mga kababayan, especially mga certified coffee lover dyan. Sana healthy. Healthy coffee yung ating pong iinumin. Ha? Mga kabayan, mga katropa, gaya po ng ating pong laging nakakasama, alalay sa ating po kada umaga, yung premium D3 coffee mix. Ha? Diba, katropa, ang ML Pred umapaspailon dyan sa bayan ng Nara. Kapina. Ganun din kay Sir Weng Hara Ilibera, ha? Sir Weng, good morning! Kape na tayo ng premium D3 coffee mix, mga kabayan, mga katropa. Ito yung kape na meron pong vitamin D3. Nalaking tulong po para mapanatili. Walang pagkakaroon po na matatag na mga buto, ha? Ating katawan, ha? Mga buto natin sa katawan natin, oh, kailangan niya ng vitamin D3. Para mapanatili yung pagiging matatag, matibay niya. Yung vitamin D3, mga kabayan, mga katropa, ito ay tumutulong din po sa magandang absorption ng phosphorus at calcium sa mga kinakain, iniinom natin, mga kabayan, mga katropa. Yung bang sulit, calcium, isa rin po sa mga kinakailangan ng ating mga buto. Ha? Kaya dapat, mga kabayan, mga katropa, sa umaga pa lang ay healthy coffee na yung ating pong iniinom, ha? Bukod sa ang ating pong premium D3 coffee mix ay meron pong vitamin D3, ay itong kape na ito ay nababagay din. O doon sa ating pong mga kabayan, mga katropa, meron pong pag-control sa kanilang pong blood sugar level sa katawan. Ang mga ayaw magka-diabetes. Yun naman sa mga may diabetes na pero hindi pa rin mapigil ang magkape, para hindi na po kayo mangamba, dito na kayo sa premium D3 coffee mix, ha? So, dahil ang nagpapatamis sa kaping ito, mga kabayan, mga katropa, ay stevia. Ang uri po ng halaman na nagpuproduce ng natural sweetener. Wala pong epekto sa ating pong katawan. Ayan ako, mga kabayan, mga katropa, premium D3 coffee mix. Sa mga umagang katulad nito, malamig-lamig. Sarap nang mayroong kang kagapay, kayakap. Ay, lako naman. Kayakap na kap. Yakapin mo kayang tasa. Ewan ko lang pang hindi kayo uminit dyan, ha? Diba? Oy, nako, mga kabayan, mga katropa. Good morning din, Ma'am Alona Dagaraga Santino. Santino family dyan sa Barangay Bangko Bangkaw, ha? May kay Alon, kay Naijo, maya dyan timprano ka rin do, ha? Kay Ma'am Hannah Diaz, ay highlight at nakapag-share doon na. Maraming salamat po, Ma'am Hannah Diaz. Ha? Good morning. Nako. Teka lang, mga kabayan, mga katropa. Happy birthday muna. Happy birthday! Dati nating katropa. Sir Gilbert Basho. Happy birthday, ha? Sir Bert! Happy birthday, ha? Binabati ka rin ni Sir Weng Hara Ilibera, ha? Happy birthday po, Sir Gilbert Basho. Yung blowout mo, padala madalang din eh, ha? Lapit lang naman, dyan ka naman sa kabila eh. Okay, inakawa. Kapabay mga katropa, ha? Happy birthday po, Sir Gilbert Basho. At sa lahat po, mga nagdiriwan ng kanilang pong karawan ngayong araw na ito. October 7. Happy birthday po sa inyo, ha? Okay, naku mga kabayan, mga katropa, oras po natin, 15 minutos, makalipas na po ang alas 4 ng umaga. Oy, kahapon, sinagawa yung ikalawang pagdinig. Pagdinig ba hindi? Public consultation. Doon sa Committee on Public Market and Slaughterhouse, ating pong sanggunin ang panlunsod. Kung saan ito may kinalaman po doon sa kanila pong panukalang irbisahin ay yung umiiral na market code dito sa lungsod ng Petro Princesa, naaprubahan na raw sa committee level pa naman. siyempre ito, yung committee level, magre-report pa yan sa plenaryo sa susunod na Lunes. Ipipresenta yung resulta ng kanila po sa nagawang public consultation sa mga kabayan, mga tropa. Eh, ano kaya yung kinalabasan nito, ha? Yung bang mga concern ng ating pong mga maninindal sa ating pong pamilya ng bayan dyan sa Old at San Jose Market. Dininig ba? May mga naging katugunan ba? May mga konkreto bang mga resulta? Mga kabayan, mga tropa, sana naman, oh. Kung di satisfied pa rin yung karamihan sa ating pong mga maninindal, ha? Sa motion po, oo. Sa motion na nitong City Councilor Jerry Abad. Oo. At pagsuporta na rin po ng membro ng committee ng Committee on Public Market and Slaughterhouse. Inapurbahan na po sa committee level ang paano ko lang revise market code sa Puerto Princesa. Kahapon po yan, mga kabayan, mga tropa. Mamaya siguro ilang bahagi pakinggan natin, especially yung committee chairman, ha? Si Kagawad Pitoy Oliveros, mga kabayan, mga tropa, ha? Mabayan na natin yan mamaya-maya lang, ha? At yung ilang sa loobin ng ating pong mga maninda sa kinalabasan ng committee hearing na yan, ha? Mga kabayan, mga tropa. Samantala, mga katropa, sa oras na 18 minuto makalipas po ang alas 4 ng umaga, may isa pa po tayong good news, mga kabayan, mga katropa, lalo na sa ating pong mga kababayan na yung pong gusto araw-araw eh, malakas yung katawan para malayo sa anumang pong banta ng sakit. Anumang uri ng sakit yan. Ika nga, mga katropa, health is wealth. Ang kalusugan ay kayamanan. Pero siyempre doon sa pag-mimintina ng ating pong kalusugan, medyo madalas, di ba? Medyo may kamahalan. Ano po yung sa mga ano to, vulnerable sector? Yung mga madaling kapitan ng sakit, di ba? Dapat araw-araw ay malakas yung ating pong immune system. Lumakas ang gusto natin, lumakas ang ating pong resistensya araw-araw. Pero sir, siyempre mga kabayan, mga tropa, ayaw na ayaw natin yung pumapayat naman. Lumipis yung ating mga pitaka, di ba, mga kabayan, mga tropa? Ito good news, mga kabayan, mga tropa, dahil meron pong pasabog na papromo ay yung ating pong Yes to Health Incorporated na sigurado pong aprobado sa inyong pong bulsa. Kaya mga katropo, huwag na po kayo magpatumpik-tumpik pa, ha? Para sa promo na ito, ha? Yung ating pong promo o yung promo ng ating Yes to Health Incorporated na dobleng protection, dobleng tipid para sa inyo yan, mga kabayan, mga katropo, ha? Narito po yan ang deal po, oo, ha, ng ating pong mga Yes to Health Wellness Centers dito sa buong lalawigan ng Palawan. Pag bumili ka po doon sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center o Yes to Health Clinics ng isang box ng Santon Vitamin C, aba, meron ka na pong maiuwing isa pang box. Tinatawag na buy one, take one. Mga kabayan, mga tropa, buy one box of Santon Vitamin C. Abay, meron ka pang isa pang box. Libre yan, ha? Buy one, take one nga, eh. Mga kabayan, mga tropa, ha? Dito, panalong-panalo ka na, katropa. Dahil bukod dun sa nakakuha ka ng promo na yan, na buy one, take one, panalo ka pa, dahil yung ating pong Santon Vitamin C, mga kabayan, mga tropa, ay non-acidic na vitamin C. Kaya pampalakas ng immunity na walang hapdi sa tiyan. At ganitong umaga pa lang, wala pa, diba, siyempre laman ang ating pong mga sikmura ang ating tiyan. Pwedeng-pwede mong inumin yan nang hindi ka nangangasim. Hindi sumasakit ang tiyan mo, ha? Ay nga po, non-acidic vitamin C. Yung ating Santon Vitamin C, mga kabayan, mga tropa, ha? Ano yan? Bundle promo 1 pa lang yan. Ngayon, mga kabayan, mga tropa, may isa pang bundle promo na maa-avail ninyo sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. O ito naman, bibili ka ng isang box, ha? Bili ka ng isang box ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ito, napakabisa itong ating pong Santon Plus Gold Herbal Capsule, ha? Mabisa po ito para palakasin yung ating pong katawan. Yung pong mga mineral, vitamina na kinakailangan ng ating katawan araw-araw. Na hindi mo na kailangan pang kumain ng sandamakmak na mga masusustansyang gulay, prutas. So, dito sa isang box na ito, pinagsama-sama na po yan. Mga kabay, mga katropa, sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ito po, mga kabay, mga katropa. Pag bumili ka ng isang box nito, nasa ating po mga Yes to Health Wellness Center, babay, meron ka na pong 50% off. Kalahati na lang po ang inyong babayaran para sa isang box o ng Santon Vitamin C. Ito yung combo, mga kabay, mga katropa, na napakaganda. Kada araw, inom ka ng isang kapsula ng Santon Plus Gold. Sasabayan po ng isang kapsula ng Santon Vitamin C. Ay, makasisiguro ka, katropa, ha? Na ang inyong pong buong maghapon, buong araw, aba ay protektado ka. Protektado ka sa banta ng anumang uri ng sakit, ha? Kaya sa ating pong mga kabay, mga katropa dyan, samantalin na po ninyo ang ating pong bundle promo ng Yes to Health Incorporated. Isang box ng Santon Plus Gold, 50% off para sa isang box ng Santon Vitamin C. Ha? Yan yung ating pong bundle promo number 2. Mga kabay, mga katropa. Todo lakas sa proteksyon mula sa 5-in-1 Herbal Powers at Santon Vitamin C. Ha? Kaya mga katropa, sugod na po sa mga pinakamalapit na mga Yes to Health Incorporated. Yes to Health Clinics. Sa inyo pong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Yung ating pong mga klinik ay inyo pong matatagpuan sa bayan ng Cuyo. Meron po tayo dyan. Sa barangay Tunga-Tunga, Poblasyon Cuyo, Palawan. Sa bayan din po ng Rojas, meron din po tayo. Sa Veronica Gabriel Building, yung building sa harapan ng ASMES o dating ASMES na ngayon ay ASIS na. Dito naman sa lungsod ng Puerto Princesa, yung ating Yes to Health Wellness Center ay nasa second floor ng DCRM Building, North National Highway, sakop po ng Barangay San Manuel. Yung pahabang building dyan sa kanto ng Barangay San Manuel, yan po yan, DCRM Building, ha? Nasa second floor po tayo, kitang-kita ka agad yan, ha? Sa bahay naman ng Nara, yung ating pong Yes to Health Wellness Center ay nasa kanto ng Barangay Panakan 1, Corner National Highway, katabing-katabi lang po ng Caltex Gasoline Station. At yung isa pa nating Yes to Health Wellness Center ay sa bahay naman ng Brooks Point. Nasa door number 1, Jekos Place, Barangay Poblacion District 2, Brooks Point, Palawan. Likurang bahagi lang ng Unitop Mall, Brooks Point, mga kabayan, mga katropa. Ha? Punta po kayo dyan para ma-availin nyo yung ating pong bundle promo, mga kababay, mga katropa. Ha?
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Yun, ako mga kababay, mga katropa. Samantalin nyo yan, ha? Mga sir, mga ma'am. Bundle promo, maagang pamasko. Ng Yes to Health Incorporated para po sa ating mga kababay, mga katropa. Ha? Na gustong-gustong lagi ay araw-araw malusog, malakas, malayo sa banta ng anumang uri ng sakit. 25 minutos makalipas na po ang alas 4 ng umaga, mga kabayan, mga katropa. Narito muna yung mga ulo ng ating pong mga balita ngayong pong araw ng Miyerkules. Sa balitang national, mga kabayan, mga katropa. Dito sa atin sa lugi ng Palawan, nakakaranas pa tayo ng mga pag-uulan, ha? Pero sa iba pong parte ng ating pong bansa, ramdam na po yung epekto ng El Nino, lalo na sa sektor po ng agrikultura. Sa ngayon pa lang, may umabot na po sa 5.5 billion pesos yung pinsala sa sektor ng agrikultura. Samantala sa iba pang balitang national, President Bongbong Marcos Jr. pabiyahe ngayon sa bansang Singapore. Siyempre, para po may mga pagdalong mga may mga dadalong mga importanteng pagpupulong, ha? Headlines. Sa atin naman pong balita niya, international, isa namang anpatay sa pananaksak sa loob ng paaralan sa bansang Turkey. Sa atin naman pong mga balita niya, local, mga barangay Tanod naman ng Bangkalaan sa bayan ng Balabac, Palawan. Sumailalim daw po sa Skills Enhancement Operation or Training sa ilalim po ng PNP Balabac. Proyektong Farm to Market Road sa isang barangay sa Aburlan, Palawan, abay sinimulan na. Revised Market Ordinance 2026 ng Puerto Princesa, aprobado na sa committee level. At linya daw po ng kuryente, isa sa dahilan ng sunog sa barangay Masipag, ayon po yan sa Bureau of Fire Protection, Puerto Princesa. Epet Palawan, patuloy naman ang pagkikipag-ugnayan sa ating pong pambansang kapulisan para sa mas maigpit na seguridad sa mga paaralan sa buong lalawigan. Local Government Unit ng Batara sa Palawan, sumailan man sa three-phase audit ease of doing business. Kaugnay din muna sa mas mabilis at transparent na serbisyong publiko. Paglalagay din ng mga street light o solar street light sa Nara, Palawan, nagpapatuloy. 52 pamilya o katumbas ng 100 at 75 individual yun daw pong apektado ng sunog sa barangay Masipag, ayon po yan sa CDRRMO. At isang individual na sangkot sa nakawan dito sa lungsod ng Puerto Princesa na ikupit na po sa city jail. Provincial ASF Task Force nagsagawa naman po ng house-to-house disinfection sa Barangay Concepcion sa bayan ng Agutaya. Mga kabayan, mga katropa, yan pong mga ulo ng ating po mga balita. Balitang lokal at national. Ay, handog naman po sa inyo yan. Ang pinakabagong kape ng Yes World Incorporated, dito po ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Opo, mga kabayan, mga katropa, ha? Siyempre, dahil Santon Gold Coffee Mix ito, nandyan pa rin po yung natural na sangkap nito gaya po ng mangosteen powder and moringa powder. Ang Santon Gold Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa, ay mabibili na rin po ninyo sa lahat ng mga butika at parmasya dito sa lungsod ng Puerto Princesa. At ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Hoy, alas 4:29 na po ng umaga, mga kababayan, mga katropa, ha? Saglit lang kami ni Engineer Rene Boy, ha? Oo, titimpla lang po kami ng premium D3 coffee mix at ng Santon Gold coffee mix, ha? Sa pagbabalik ng ating pampalatuntunan, ilang saglit lang, ay tutunghaya na po natin ang detalye ng ating po mga balita ngayong umaga na ito ng Merkules. Kaya nako, mga kabayan, mga katropa, sabayan niyo po kami, ha? Magpainit muna tayo. Magpainit muna tayo ng ating sigmura. Ito ang Exciting Videos.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus, marami na ang natulungan.
3: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
1: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Premium D3.
2: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy. Try nyo rin!
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user. No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Vision Expert. Plus, marami na ang natulungan.
9: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santone Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santone Coffee Mix.
10: Santone Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santone Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
1: Kung lagi kang nakaharap sa screen, ramdam mo to. Hapdi, pagod, minsan, malabo pa. Yung Vision X Plus, soft gel, mailutin at zeaxanthin na naiipon sa retina. Tumutulong silang salain yung harmful light. Kaya kahit matagal sa screen, mas manageable yung pagod ng mata. Vision X Plus Soft Gel Premium D3.
11: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santan Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santan Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain. 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
6: XFM. Mga katropa, X

ating time, mga katropa. 38 minutos na makalipas ang alas 4 ng umaga. Ay, mga kabayan, mga katropa, ang oras at ang bahaging ito ng ating pong palatuntunan. Handog naman po sa inyo ito ng isa pa nating healthy coffee. Ha, mga kabayan, mga katropa, yung kape na mild lang. Yung pong kape na gawa sa mga purong natural na sangkap. Gaya po ng mangosteen powder, moringa powder at soya powder. Yung kape na non-caffeinated. Kaya po yung mga bata pwede pong uminom nito. Ha, mga kabayan, mga katropa. Ito po yung ating Santon Plaza Coffee Mix. Tandaan nyo, mga kabayan, mga katropa, Santon Plaza Coffee Mix. Ito yung kaping nababagay sa ating po, mga kabayan, mga katropa, dyan na meron pong hyperacidity. May mga hyperacidity, yung madali pong sumakitan dyan, humapdi yung sikmura, nagkakaroon po ng palpitation. Kapag yung pong iniinom nila ay yung mga non-healthy coffee, yung mga nakasanayan ninyong mga kape. Mga kabayan, mga katropa, na sa una lang masarap. Katagalan, nagdudulot na po ng sakit. Pag ganyan na po ang nararamdaman ninyo, mga sir, mga ma'am, mag-switch na kayo. Palitan nyo na yung kape na yan. Mag-Santon Plus Coffee Mix na po kayo. Ito, mga kabayan, mga katropa, marami na po sa ating mga katropa ang nagsasabi, nagpapatunay na kanila pong inumin ang kaping ito. Nawala yung panghahapdi ng kanilang sikmura, hindi na sila nagpapalpitate. Katulad ni katropang Echo Echalar, diyan sa bayan ng Rojas, na malamig daw ang umaga. Aba talaga naman.

0: pa. Kaya nga sabi natin, nakapag-copy ka na, ginagamot ka pa, ha? Ating Santon Plus Coffee Mix sa mga kabayan, mga katropay, available, mabibili sa mga butika at pormasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at siyempre sa iba't ibang mga butika sa mga munisipyo. Available po yan, mga sir, mga ma'am. Siyempre sa ating po mga Yes to Health Wellness Centers. Santon Plus Coffee Mix. Samantala, mga kabayan, mga katropa, dakoy na po natin ang detalye ng ating pong mga balita ngayon pong umaga. Oh, nawawala yung live natin. Oh, sige lang. Oh. Mahina yung internet. Sa mga nakikinig sa ating po, sa kanya-kanya pong mga radyo, tuloy lang tayo, ha? Ngayon pong umaga ng Miyerkules, ika-7 sa buwan ng Oktubre, taong 2026. Siyempre, live! Mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayan din po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Iban kong run out. Siyempre, hindi ko pakinggan sa mga lugar nyo kung run out. Siyempre, nako, mga kabayan, mga katropa, tayo rin po ay napapakinggan sa ang mga bahagi ng mundo sa pamamagitan po ng XFM Radio Apps sa inyong po mga Android phone. Alam po, mahina ang internet natin dito. Bakit kaya? Mga kabayan, mga katropa, oo, doon sa ating pong mga tumututok sa ating pong Facebook Live. Paputol-putol lang. Marami-lamin kung dito sa aming linya ba o talagang may problema yung ating mga provider. Ha? Mga katropa, sa detalye na po ng ating pong mga balita ngayong umaga.
1: Balitang nasyonal.
0: Unahin muna natin ang ating pong balitang nasyonal. O ito, mga kabayan, mga katropa, yung pinaghahandaan na Super El Nino. Sa ngayon pa lang, mga kabayan, mga katropa, pumalo na raw sa mahigit 5.5 bilyong piso. Ayon pong halaga ng pinsala sa sektor pa lang po yan ng agrikultura. Ito po ay sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Dahil nga po sa patuloy na epekto ng matinding El Nino. Batay po sa pinakahuling datos mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot na sa 201,322 na mga magsasaka at mangingisda. Yun daw pong direktang naaapektuhan at nawala na po ng pangunahing pangkabuhayan dahil sa tagtuyot. Pinakamatinding tinamaan daw po ng matinding katuyuan o drought ay yun daw pong Region 2 o yung pong Cagayan Valley na sinundan daw po ng mga rehiyon gaya po ng Calabarzon, Region 5 o Bicol Region, Region 9 o Zamboanga Peninsula, Region 11 o Davao Region, at Region 12 o Soksarjen. Isama pa natin ang Caraga Region. Patuloy naman din pong nagpapaabot ng tulong ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at lokal na pamahalaan upang maipamahagi daw po mga ayuda at alternatibong pangkabuhayan sa mga pamilyang labis na pong naaapektuhan nito nga pong matinding tagtuyot. Inaasahan din ang mas pinahigpit na monitoring sa mga lugar na patuloy pong nakakaranas o nakararanas na ng kakulangan sa tubig upang maiwasan daw po ang mas malaking pagkalugi sa mga susunod pang anihan.
1: Ito ang exciting videos.
0: Mga kabayan, mga katropa, yan pong balitang yan. Handog naman po sa atin yan ang Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus, meron pong kakayahan upang may panumbalik sa maayos sa paningin ang ating pong mga mata. Meron po itong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E plus, at zeaxanthin. Ang Vision X Plus po ay aprobado po ng FDA. Kaya makasisiguro ka, katropa, na ito po ay safe at effective. Ang Vision X Plus Softgel Capsule, mga katropa, ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Oo, bago pa lang, sabi nga, bago pa lang. Sisimula.

0: ay yung tagto yun. Bagamat sabi nga ng ating pag-asa, July pa lang, El Nino na tayo. Mga kabayan, mga katropa, yun po mga lugar na matinding nakakaranas na ngayon ng matinding tagtuyot. Matindi na, wala pa. Sabi nga, yung peak nito talaga nasa first quarter ng susunod na taon. Sa ngayon pa lang, 5.5 billion pesos na ang kabuang pinsala sa agriculture sector, mga kabayan, mga katropa. Kaya doon sa ating po mga kabayan, mga katropa, dito sa lalawigan ng Palawan, diba doon sa ating pong panayam kay Sir Sunny Paharilya, may mga pag-uulan pa tayong mararanasan. Ngayon pong Oktubre hanggang Nobyembre, dadalang na po yan daw po pagdating ng Disyembre, hanggang Enero, Pebrero, lalo na Marso, baka halos wala ng araw pong pagulan. Mga kabayan, mga katropa, yung pong mga sinasagawa na pong programa o mga tipid tips sa tubig dito sa atin sa lungsod ng Petro Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan, ma-exercise na po ng ating pong mga kabayan, mga katropa, para maiwasan po yung matinding epekto ng El Nino. Natamaan talaga rito yung ating pong agriculture sector, ha? Mga agriculture product. Talaga naman, oo. Pero sabi nga ng ating pong pag-asa, ano pala yan? Nag-uumpisa pa lang, maramdaman. Kaya paminsan-minsan, di ba, although nakakaranas pa tayo ng mga pag-uulan, ha, dito sa lungsod ng Petro Princesa, maging sa iba't ibang bahagi ng ating pong lalawigan, sa mga itong mga araw nito, mga nakalipas, kagabi lang, o kahapon lang, inulan pa tayo. Pero yung alinsangan, mararamdaman nyo na, ha? Doon sa, lalo na sa mga kulang na po yung mga punong kahoy. Iba na talaga yung pakiramdam. Although umulan, pero maalinsangan. Ganun daw talaga yung mga kabayan, mga katropa, ha? Dahil sa tinding init, tapos bibiglang bubuhos yung ulan, sisingaw yung lupa. Alinsangan talaga ang abot niyan, ha? Yung mga mga pagtitipid sa tubig, ngayon pala mga kabayan, mga katropa, umpisahan na po natin, ha? Samantala mga kabayan, mga katropa, sa oras na 48 minutos makalipas na po ang alas 4 ng umaga, karagdagang balitang nasyonal. Sa atin naman po ang balitang ito, ngayong araw na ito, Oktobre 7, magtutungo raw po sa bansang Singapore itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para po sa 5 araw na working visit. Mula nga ngayong araw na ito hangga sa Oktobre 11. Layon daw ng nasabing pagbisita ng Pangulo sa Singapore ay para daw po mapalalim ang ugnayan ng dalawang bansa, lalo na raw po sa ekonomiya. Sinabi ni Foreign Affairs Assistant Secretary Annalyn Ratonel na mismong si Prime Minister and Minister of Finance Lawrence Wong ang nag-imbita sa Pangulo para bumisita sa Singapore. Mahalaga anya ang pagbisita dahil sa nalalapit na ang pagtatapos ng tungkulin ng Pilipinas bilang chair ng ASEAN, at susunod naman na magiging chair dito ang bansang Singapore. Dito dumino sa Pilipinas, gaganapin ang 2026 ASEAN Summit sa ngayon pong darating na Nobyembre 16 hanggang 18. Sa pagbisita raw po nitong si Pangulong Marcos sa bansang Singapore, ay inaasahan na dadalo raw ito sa 24th Forbes Global CEO Conference, kung saan makakasama ang ilang pangunahing Singaporean at global business leaders, kung saan dito ay maibabahagi daw ng Pangulo ang investment at economic priorities para sa pagpapaunlad ng mga pangunahing sectors. Kabilang din sa pagbisita din muna ng Pangulo sa Singapore ay yung tinatawag na kabilang din nabibisitahin ng Pangulo sa Singapore ang Nuclear Research and Safety Institute.
1: Ito ang exciting podcast.
0: Ano kaya to? Pag-aaralan na ba ng ating Pangulo yung pong balaki na muling paandarin na, patakbuhin na nuclear power plant dyan sa ating bansa, nag-iisa na hindi nga po na nagawang mapakinabang para sa sektor ng elektrisidad, makamura-mura man lang, hindi kaya sana.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Mga kabayan, mga katropa, yan pong balita ng national na yan. Agatid sa ating oras, nagharap na pong 9 na minuto bago ang alas 5 ng umaga. Samantala,
1: balita sa international.
0: Dakoy naman po natin ang ating naman pong balitang international. Ikinamatay daw po ng isang mag-aaral sa bansang Turkey, o particular na po sa Istanbul, yung pong pananaksak ng isa pang mag-aaral. Nangyari po yan kahapon, Oktubre 6, mga kabayan, mga katropa. Unang pong naiulat na nasa critical na kondisyon ang biktima bago ito nasawi mula daw po sa mga natamo nitong sugat. Pito pang mag-aaral naman ang naitalang sugatan din mula din mo sa pananaksak. Naganap ang insidente sa isang paaralan sa Basak Keshir sa bansang o bandang hilagang kanluran ng lungsod ng Istanbul. Batay kay Istanbul Governor Davut Gül, presidente ng nasabing lugar, ang suspek na mula pa sa ibang paaralan at pumasok ito sa particular na eskwelahan na di na po binanggit kung saan nag-aaral ang mga biktima at naganap nga ang pananaksak. Ang suspek ay nasa kustudiya na raw po ng mga otoridad na isang 15 taong gulang na grade 10 student na nasa likod nga po ng pananaksak at nakatakda na rin isa lalim sa proseso ng hukuman sa kanilang bansa. Matatandaan din itong mga nakaraang buwan lang po ng Setyembre at Abril na iulat ang tatlong magkakahiwalay na insidente ng pamamaril sa kanilang bansa kung saan nagbukas ng usapin at nagdulot ng pangamba sa mga lokal ukol sa karasan sa kanilang mga paaralan.
1: Ito ang exciting podcast.
0: Ang hindi lang dito sa ating bansa ang nagkakaroon po ng mga ganitong mga insidente sa loob ng mga paaralan, ha? Bansang Turkey, Istanbul, Setyembre at Abril. Sa atin na nakailan na tayo sa Pilipinas, mga karahasan sa loob ng mga paaralan. Ganun ba, may mga problema ba talaga ang mga kabataan natin ngayon? Mga kabayan, mga katropa, pareho lang ba yung nakikita ang problema nito dito sa Pilipinas at doon sa Turkey? Di kaya?
1: Ito ang exciting Pilipinas!
0: Samantala, mga kabayan, mga katropa, ang balitang international na inyo pong napakinggan. Andog naman po sa atin ang numero unong vitamin C sa bansa. Ito po ang Santon Vitamin C na pumasa sa pagsusuri ng FDA na meron pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Kaya katropa, ugaliin mo na rin pong uminom ng Santon Vitamin C araw-araw para araw-araw ay malakas ang ating immune system. Ang Santon Vitamin C ay mabibili na po sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa oras na 5 minuto bago po ang alas 5 ng umaga, punta muna natin ang ating naman po mga balitang lokal.
1: Balitang lokal!
0: Na mula naman sa ating po mga kasamang mga field reporters. Ayon na natin itong balitang yun daw pong mga barangay Tanod sa barangay Bangkalaan. Sa bayan ng Balabac, Palawan, sumailalim daw po sa isang skills enhancement training program ng PNP Balabac. Katrapa natin sa balitang ito, Dennis Chua.
1: Live report! Live report!
2: tagumpay na isinagawa ang Skills Enhancement Training on Katarungang Pang Barangay Officiant para sa mga barangay tanod sa Barangay Bangkalaan sa bahay ng Balabac, Palawan. Pinangunahan ang aktibidad ng VNP Balabac bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas ang kakayahan ng mga barangay tanod sa pagpapanatili ng kapayapaan at kayusan sa komunidad. Tinalakay sa pagsasanay ang tungkulin at responsibilidad ng mga tanod, tamang paghawak ng mga sigalot sa barangay at kanilang mahalagang papel bilang katuwang ng lupong tagapagpamayapa sa ilalim ng Katarungang Pang Barangay. Layunin ng programa na mas maging handa, disiplinado at epektibo ang mga tanod sa pagresponde sa mga insidente at pagtataguyod ng mapayapa at maayos sa pamayanan sa Barangay Bangkalaan. Patuloy naman ang suporta ng PNP Balabac sa mga programang naglalayong palakasin ang ugnayan ng kapulisan at komunidad tungo sa mas ligtas na bayan ng Balabac. Ang balitang ito'y atin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping 66 sa vitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Offer o mga proyektong farm to market road naman sa isang barangay sa bayan naman ng Aborlan, Palawan. Abay, sinisimula na raw. Saan kayang barangay ito, ha? Alamin natin sa detalye, alamin natin ang detalye ng balita niya mula naman kay katropang Ray Algaran.
1: Live report. Live report. Good morning.
0: Tropang Ray.
3: Sisimula na ang proyektong Farm to Market Road sa Sitio Valderrama, Barangay Ramon, Magsaysay, Aborlan, Palawan, kung saan itong nakarang araw lamang ay sinagawa ang groundbreaking ceremony na dinaluhan ng mga opisyal ng pamahalaan bilang pagbubukas ng proyekto. Ayon naman sa inilabas na pahayag ng LGU, tumatayag na humigit sa 4 na milyong piso ang inilaan para lamang maiskatuparan ang proyekto na ang layunin ay upang mabawasan ang pahirap sa mga residente, lalo na sa mga magsasaka na naglalabas ng produkto para lamang dalhin sa pamilyang bayan. Samantala, sinisigap sa ngayon ng pamahalaan na agad matapos ang proyektong farm to market road sa lugar para sa ganoy mapakinabangan ng lahat. Yan ang balita atin sa inyo ng Sisda Pain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Sisda Pain mula rito sa 93.6 Kasyon, Palawan, Ray Algaran, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Samantala, oras po natin 2 minuto bago ang alas 5 ng umaga. Revised Market Ordinance 2026 ng Puerto Princesa, aprobado na po. Aprobado na po sa committee level. Katra pa natin sa balitang ito, Mike Iscote.
1: Live report. Live report.
4: Inapurmahan na sa committee level ang panukalang revised market code of Puerto Princesa 2026 matapos ang ikalawang public hearing ng committee market in Slaughterhouse na pinagmunuan ni City Councilor Victor Oliveros kahapon. Nangyari ito dahil sa motion ni City Councilor Jerry Abad at pagsikunta ni City Councilor G. Lau at pagsuporta naman ni na City Councilor Luis Magana III at ni People's Council Representative Febe Rosella. Hindi naman ito sinaporta ni City Councilor Elgin Damasco dahil wala pang final draft ng proposed amended ordinance na nagagawa. Ayon kay Damasco, hindi ibig sabihin na hindi niya sinusuportahan ang ordinansa. Ang nais lamang niya ay bago apurbahan ang panukalang batas sa komite ay makita niya muna ang final draft. Ayon naman kay City Councilor Victor Oliveros, inaprobahan nila ito dahil wala na rin masyadong question sa mga provision ng ordinansa. Marami anyang naidagdag sa ordinansa batay sa pagtalakay ng usapin kasama na ang mga rekomendasyon ng mga maninida at mga membro ng komite. Bagamat may mga ilang talong tao sa public hearing, pero hindi naman anya ito kabilang sa provision ng ordinansa. Samantala, pinanatili ng komite ang provision ng ordinansa na pinapayagan ang mga maninida na magkaroon ng 2 pwesto at walang magaganap na pagtaas ng market fees. Nagkaroon naman anya ng pagbabago sa penalty kung saan magiging mas makatarungan na ito ngayon, hindi katulad nung nasa dating ordinansa. Sa unang paglabag daw, pagbigyan ng violator ng notice of violation. Sa pangalawang paglabag, papadalhan ng show cause order at magkakaroon ng multa. At sa ikatlong paglabag, mas mataas na multa at maaaring makansila na kanyang permit. ang pagbabawal naman sa mga private market, permanent o temporary 5 kilometro mula sa isang public market ay pinag-aaralan pa raw ng City Legal. Pinaniwalaan kasi ng provisyong ito ay magwawali sa lahat ng talipapa sa kabayanan ng siyudad kung kasamang maaprubahan kayong may kautusan at DILG sa mga barangay na maglagay ng public o private na talipapa. Magkagayunman, lahat taon anya ng mga napag-usapan sa public hearing ay pagdidibatihan pa rin sa plenaryo kapag ito ay nireport na sa City Council. Yan ang ating balita, katuwang ang Santon Gold Herbal Tea na siya tutulong para maging magandang pakiramdam ng ating tiyan. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa Tika Kaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
0: Samantala mga kabayan, mga katropa, linya raw po ng kuryente ang isa sa tinitingnan dahilan ng sunog sa Barangay Masipag. Ayon po yan sa Bureau of Fire Protection, Puerto Princesa. Katropa natin sa balita niyan, Gerald Gales.
1: Live report. Live report. Linya ng kuryente ang pinakanakikitang dahilan ng sunog sa Barangay Masipag noong nakaraang gabi. Ayon sa BFP Puerto Princesa, bagamat hindi pa pinal kung ano ang sanhi, pero ang pinakamalapit na nakikita sa imbestigasyon ay kuryente na maaaring luma na ang linya o di kaya naman overload dahil may aircon ang nasabing bahay. Kung matatandaan, sa second floor ng bahay ni Kenneth Batalya, nagmula ang apoy dakong alas 7 ng gabi na mabilis kumalat sa mga kalapit bahay. Patuloy pa ang imbestigasyon. Hindi pa rin maibigay ang halaga ng mga ari-ariang nasunog na sa Barangay Hall, karamihan ang mga nawalan ng tirahan dahil sa sunog. Yan ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Dapat araw-araw kang kondisyon at may proteksyon. Subukan ang Santon Plus Herbal Capsule. Meron itong mangustin, moringa at antioxidant. Katawang matibay, naka Santon Plus Herbal Capsule yan. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
0: At DepEd Palawan, patuloy daw po ang pagkikipag-ugnayan sa PNP para sa mas mahigpit na seguridad sa mga paaralan sa buong lalawigan. Katropa natin sa balitang ito ay si Pakaldo.
1: Live report. Live report.
5: Kagulangan sa security guards at kagamitan ang isa sa mga hamong kinakaharap ng ilang paaralan sa Palawan habang pinapalakas ang seguridad sa mga estudyante at personnel. Ayon sa DepEd Palawan, hindi umano kayang kumuha ng security guards ng ilang paaralan kaya nakikipag-ugnayan ito sa pulisya para sa dagdag na police visibility. May mga pulis nang nagatalaga at naka-standby sa ilang malalaking paaralan sa lalawigan. Sa Palawan National School, wala rin umanong pondo para sa pagbili ng baterya ng metal detector. Wala namang bagong update pa ang DepEd kaugnay sa kumalat na threat sa PNS. Patuloy naman ang koordinasyon ng DepEd at PNP upang matiyak ang seguridad sa mga paaralan sa Palawan. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang IZ Pakal XFM News.
0: Maraming salamat sa ating po mga kasamang field reporters na nagatid sa ating orasan. Ganap na po nga 4 minutes makalipas sa po ang alas 5 ng umaga. Karagdagan pa rin po mga balita, ha? Kasama na natin si katropang Kuya Toto Ronnie mula naman sa Ospital ng Palawan. Katropang Kuya Toto Ronnie, good morning!
1: Live report! Live report!
6: Yes, good morning katropang Ali. Siyempre, good morning sa ating mga taga-subaybay. Ano? Negative ang ating ospital. Good news.
0: Mm-hmm. Ayos.
6: Mula ka alas 10 hanggang ngayong mga sandali ito katropang Ali. Anim lang yung nakita nating record kanina ang sinugod dito sa ospital ng Palawan yung mga pangkaraniwan na ng mga sakit.
0: Okay.
6: At maging ating inabangan, katropang Ali, ay wala din. Negative din yung ating inabangan ngayong araw. kaya pumunta naman tayo sa police station 1.
0: Okay.
6: At kanina, bago tayo dumating sa station, na may hinatid yung ating mga barangay Tanod sa barangay San Miguel, na kung saan nga ay nagkaroon naman ng rambulan kanina.
0: Rambul?
6: Diyan sa may bahagi naman ng Junction 1.
0: Naman?
6: Oo, katropangali. Isang babaeng tricycle driver ang namamasada, ang nasuntok
0: Oy.
6: Sa kanyang kanang mata. At ang sisi katropangali, kasi yung dalawa na nadampot ang Tanod ay tumakbo ito at tumago naman sa tindahan diyan sa may bahagi ng barangay San Miguel, katropangali, particular sa may malapit na raw ito sa CR. Noong dinala lang ito sa PNP, sa Police Station 1, at natanungan natin, base sa kanila ay yung isa taga bayan ng El Nido, yung isa naman ay taga Labog, bayan ng Sofronio Española, katropangali.
0: Mm.
6: Ang kwento naman nila ay itong kaibigan na sinundo lamang muna ito sa isang painuman diyan sa Junction 1. At pumasok naman daw siya at bumaba na rin daw siya nung pagsilip niya sa loob. At nang doon daw sa parking area, mayroon na raw manong nang nagkasagutan. At nandoon na, nagkaragulo na hanggang sa umabot doon sa gitna ng kalsada. Eh sila naman daw ay nasa kabilang kalsada. Noong magkarambulan na nga daw katropang Ali, ay sinugod na itong dalawang grupo. At nagkaroon ng suntukan katropang Ali. Natanungan natin paano sila nadamay, ay maging daw sila ay pinagsusuntok na rin ng mga nakamotor katropang Ali. Natanong naman natin itong babaeng namamasada, eh mayroon daw siyang pinikap na pasahero. Subalit noong paglingon niya ay binanata naman daw siya ng mga kalalakihan katropang Ali. Ngayon, yung ang madiin ni ate, dahil nga itong dalawa, tumakbo na rin kasama doon sa nagkaragulo, siya yung, itong dalawa ang pinagbintangan niya, na siya yung, sila yung sumuntok nitong babaeng tricycle driver katropang Ali. At si ate ngayon ay nagpa-medical na rin sa ospital lang Palawan dahil sa tinamon nito. At nakita ka natin na mukhang medyo itim pa yung kanang mata nito nung matapos nga ng masuntok nung mga nagkaragulo dyan sa bahagi ng barangay San Miguel, particular na sa may Junction 1 area. Sa ngayon, inimbestigahan pa nila dahil nga itinatanggi nitong dalawa na sila ay nadamay lamang doon sa gulo dyan sa may bahagi ng Junction 1 kaninang madaling araw, katropangali. So yun lang muna yung dyan sa Police Station 1. At ngayon dito naman tayo sa pamilya ng bayan natin, katropang Ali. Update lang natin yung ating mga katropa, lalo ngayon sa isdaan tayo, katropang Ali. Dahil yung ating presyo ng karne, ng manok, baboy ay halos hindi pa rin nagbabago, katropang Ali. At nung matanggal natin mga maninida natin, kung sakaling ipatupad na nga daw yung 170 per kilo sa buhay na baboy, ay maaari din daw sila na magtaas ng kanilang mga presyo ng kanin baboy. Ito, Rapali, presyo tayo ng isda. Good morning kay Kuya Danny. Kaya magkanong isda natin ngayon? Anong isda ito, Pan?
7: Maya.
6: Maya-maya, 260. Sariwa pa. Itong isa?
7: Sagisi,
6: magkanong kilo ngayon? 250 pa rin, 250. Itong Dorado ay magkano naman siya? 160? O 160. So ito pa yung ating mga nakalabas pa ngayon, katropang Ali.
0: Hmm.
6: Yung ating mga isda sa ngayon. Itawin tayo ng kapagya para panghuli. So, si Nanay, good morning. Nanay, magkano bangos natin? Dagupan. Tugupan, 250. At 350, yung lokal, 300. 350 hanggang 300 hanggang 350, yung kilo nating bangos. So, dito tayo sa kabila, katropang Ali, ano? Pagkaman, wala pa tayong iba, wala, sabi nga, eh, manipis na yung wallet natin. Sir, yes, magkano yung isa natin? Ano isa ito siya? Saray salay, 120.
0: Mm-hmm.
6: Itong laman ng ano, sir? Ito, yung... Kuya Maya. 300. Yung ulo. So, ulo laman. So, yan. Tropakali. No, medyo, ito lang yung medyo mababa. 120. So, 350. So, may laman, may ulo. So, ito lang mong makikita ating ngayong isda dito sa ating pamilya ng bayan. So, yan lang muna siguro, katropakali. Ang ating update mula dito sa lumang palengke natin. Katuwang naman dyan, ang ating numerong vitamin C sa bansang Santon Vitamin C na ito'y mabibili na dito pa rin sa lungsod at sa lalawigan ng Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Kung katropang ko ito, XFM Music.
0: Maraming salamat, katropang Kuya Toto Ronnie mula sa ONP, PS1 at saka Public Market. Wala pong mga naisugod na kabiktima ng karasan. Aksidente sa ating ospital ng Palawan. Tanging bugbugan sa Barangay San Miguel, rambulan daw. Isang lady tricycle driver yung nasuntok. At yung nadampot ng mga tanod o ng mga ating mga otoridad. Itinatanggi naman na sila involved. Sila rin daw ay nabugbog din o napagtripenda daw po ng dalawang grupo na nagpapanalubong. Yun lang. Yung mga kaguluhan dyan sa Junction 1. Kanya na madaling araw na, ha? Samantala, 12 minutos makalipas po ang alas 5 ng umaga. Sa iba pang balita ng balitang lokal pa rin, mga kabayan, mga katropa. Local government unit naman ng Batara sa sumailalim daw po sa three-phase audit ease of doing business. Ito may cognay naman daw po sa mas mabilis sa transparent na serbisyong publiko. Ano ba itong three-phase audit ease of doing business na ito? Alamin po natin ang detalye ng balita niya mula naman kay katropan Dennis Chua.
1: Live report! Live report!
2: Inagdibay ng lokal na pamahalaan ng Batarasa ang pangako nitong maghatid ng mabilis at mahusay na transparent na serbisyo matapos sumailalim sa three-phase audit of compliance with the ease of doing business. Ito ay bahagi ng assessment na nagsasagawa ng audit team ang serye ng validation activities upang surin ang aktual implementasyon ng mga proseso ng LGO. Kabilang dito ang focus draft discussion kasama ang community o anti-red tape kung saan tinalakay ang pagpapatupad ng EODB policies, applicant interview upang makuha ang direktang karanasan ng mga kliyente sa frontline services at on-site inspection sa business one-stop shop at one-stop shop for construction permits upang i-validate ang streamlined procedures. Ayon sa LGU Batarasa, ang audit ay bahagi ng pagsisikap na gawing mas simple, mabilis at responsable ang transaksyon sa gobyerno alinsunod sa ease of doing business at efficient government service deliberation act. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Ula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Ito ang Exciting Politics.
0: Maraming salamat at katropang Janice. Paglalagay naman ng mga street solar street lights sa bayan ng Nara, Palawan na ba'y nagpapatuloy daw? Magpapalit na sila ng solar street lights. Tama ba? Alamin nga po natin ang detalye ng balitang ito mula naman kay katropang Ray Elgaran.
1: Live report! Live report!
7: Nagpapatuloy ang ginagawang pagkakabit ng LGU Nara ng mga straight solar light sa bahagi ng Rizal Avenue, Lapu-Lapu at Manga Avenue, Barangay Poblasyon Nara, Palawan, kung saan makikita sa video na pinapangunahan ng mga opisyal ng pamahalaan ang pagtatayo ng solar light sa mga nabanggit na lugar, habang inaasahan ring malalagyan ang ilan pang barangay sa munisipyo upang matiyak ang kaligtasan ng bawat mamamayan at maiwasan ang anumang insidente. Samantala, ang naturang proyekto ay pinunduhan ng humigit sa 3 milyong piso mula sa Municipal Development Fund para sa taong kasalukuyan. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Ray Elgaran, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Samantala, 52 pamilya o katumbas ng 100 at 75 individual yun daw pong naging apektado sa sunog sa barangay Masipag. Ayon daw po yan sa CDRRMO. Katrap natin sa balita niya na Mikey Scotte.
1: Live report. Live report.
4: Umabot na sa 52 pamilya o katumbas sa 155 individual ang naapektuhan ng sunog sa Bonifacio Street sa barangay Masipag, Puerto Princesa City noong gabi ng October 5. Sa ito nakasahan sa inilabas na ulat ng City Disaster Reduction Management Office as of 6 p.m. kagabi. Batay sa paunang damage assessment ng City Social Welfare Development Office daw, 29 na bahay ang total damage, habang 7 naman ang partial damage. 4 sa mga apektadong pamilya ang mga umuupa at o renters, habang 12 naman ang nakikitira o sharers. Kabilang sa mga naapektuhan daw ang mga senior citizen, adults, teenagers, school-age children, preschoolers, infants, persons with disabilities, at isang lactating mother. Naglaan naman daw ang CDRRMO ng 52 pack ng bigas, 52 pack ng assorted canned goods, at 29 na family boxes na naglalaman ng iba't ibang pangunahing gamit para sa mga apektadong pamilya. Samantala, tumugon daw ang Barangay Disaster Reduction Management Committee ng Masipag at nag-deploy ng personnel para sa fire response noong panahon ng sunog. Crowd management at pagkapanatili ng kayusan sa lugar. Naglatag din ito ng community kitchen para sa mga apektadong pamilya. Nagbigay naman daw ang City Health Office ng emergency medical team para sa mga nangailangan ng garang servisyong medikal, habang tumutulong din ang BDRMC ng barangay bagong silang sa response operations at crowd control. Patuloy naman daw ang assessment at pagbibigay ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng sunog, kabilang ang pagkain at iba pang pangunahing pangailangan, habang isinasagawa ang mga kaukulang hakbang para sa kanilang temporary shelter at recovery. Yan ang ating balita. Katuwang ang Vision Express Capsule at tutulong para muling maibalik ang linaw ng ating paningin. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Scotte, XFM News.
1: Ito ang exciting Pilipinas.
0: Alias Bilog. Nasangkot din mo no sa mga insidente ng nakawaan dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Naikumitaro po sa City Jail. Katra pa natin sa balita niya na Gerald Gales.
1: Live report. Live report. Nasa City Jail na si alias Bilog matapos itong ikumit kahapon ng hapon. Si Bilog ay kabilang sa mga sangkot sa nakawan sa Puerto Princesa na nahuli sa bypass operation ng PS1 sa barangay Bangkaw-Bangkaw noong mga nakaraang araw. Pagbenta ng illegal na droga ang kanyang naging kaso. Nagpositive din ito sa shabu nang ito'y ipa-drug test ng PS1. Magkakasama na sa City Jail ngayon si Bilog, Talapian at Kirit, mga kilalang sangkot sa mga nakawan sa iba't ibang barangay sa Puerto Princesa. Yan ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Sa pangangati, may sabon na tutulong sa iyo, pampaputi, pampakinis at maghapong kakapit ang bango. Santon Plus Herbal Soap, pampamilyang sabon, mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News. Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, Katropang Gerald. At sa uling bukso ng ating pong mga balitang lokal, Provincial African Swine Fever Task Force, nagsagawa naman po ng house-to-house disinfection sa Barangay Concepcion sa bayan ng Agutaya. Katra pa natin sa balitang yan, Girly Cadasso.
1: Live report! Live report!
5: Nagsagawa ng house-to-house disinfection ang Palawan Provincial African Swine Fever Task Force ng pamahalaang panlalawigan ng Palawan sa Agutaya at Barangay Concepcion bilang bahagi ng pagpapatupad ng biosecurity measures laban sa ASF. Ayon sa Provincial Veterinary Office, isinagawa ang disinfection sa mga kabayan na naapektuhan ng ASF, particular na sa mga lugar na namatayan ng mga alagang baboy, upang makatulong na maalis ang virus sa mga kontaminado sigurado'ng lugar at maiwasan ang patuloy na pagkalat nito. Inaasahan din ang mahigpit na pagpapatupad ng disinfection sa mga apektadong kabayan at mga port entry at exit points ng Barangay Concepcion upang maiwasang madala ang ASF virus sa ibang lugar at kalapit na isla. Yan ang balitang atin sa atin ng Santon Gold Coffee Mix na kapag kapi ka nagumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasyo, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming maraming salamat sa ating po mga kasamahang mga field reporters. Samantala mga kabayan, mga tropa, ang mga balitang yun pong napakinggan. Andog naman po sa ating yan. Ang premium D3 coffee mix. At ganoon po ng ating Santon Plus coffee mix. At ng Santon Gold coffee mix. Mga kabayan, mga tropa, yan po ang mga healthy coffee na yan. Ay mabibili na po natin sa lahat ng mga butika at parmasya dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganun din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: 21 minutos makalipas po ang alas 5 ng umaga, mga kabayan, mga katropa. Samantala, bago tayo magpaalam sa ating pong palatuntunan, good morning muna sa ating pong mga katropang nakikinig na po sa kanikila pong mga radyo, kay Ma'am Yade Capia, Isneria Omis Alpa, Sir Tristan Wyatt Gulay, at ganoon rin kay katropang Dance Henderson. Mga kabay, mga katropa, ha? O, paputol-putol talaga yung ating sa Facebook daw. Pasensya po muna, ha? Ay, malaman yung mga problema. Sa amin lang ba? O, ganun din sa inyo. Sa ating internet provider, ha? Samantala, mga kabay, mga katropa, ha? Alam mo na natin na magiging taya ng panahon ngayong araw po ng Miyerkules.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Mukhang pati yung signal ng signal ng pag-asa, oo. Papahog-pahog din na. Intertropical Converging Zone or ITCC. Ang siya pa rin po nakakapekto sa Visayas, Mindanao at dito sa atin sa lalawigan ng Palawan. Base po ito sa pinakahuling weather bulletin na inalabas po ng DOST Pag-asa alas 4 ngayon, Oktobre 7. Kaya po ang malaking bahagi po ng Visayas, Mindanao at buong lalawigan ng Palawan ay makakaranas pa rin po ng maulap na papawirin na meron pong mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Yung mga po mga flash floods o mga po posibleng magkaroon daw po ng mga flash floods or landslide. Lalo na po sa tuwing makakaranas tayo ng mga malalakas sa pagbuhos ng ulan, mga kababayan, mga katropa. Samantala, ang iba pang parte ng ating pong bansa gaya po ng Batanes at Cagayan, maulap na papawirin naman na may mga pag-ulan din ang kanilang maranasan ngayong araw na ito. Dulot naman yan ang tinatawag na northeasterly wind flow. Samantala, ang Metro Manila at ang nalalabing bahagi po ng Luzon ay makakaranas naman po ng bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin, na meron din po mga tinatawag na isolated rain showers and thunderstorms. Dulot naman yan ng localized thunderstorms.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Yan po mga kabay, mga katropa, ang ating po magiging tayo ng panahon ngayong araw ng Miyerkules. At nako mga kabay, mga katropa, sa oras na ito, so inyo na pong napakinggan yung pong mga balita at impormasyon na dito sa ating pong palatuntunan ng Exciting Pilipinas ngayong nga pong Oktobre 7, 2026, araw ng Miyerkules. At live mula dito sa XFM Broadcast Center, Nasa lungsod ng Puerto Princesa, ha? Nasa bayan din po ninyo napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan po ng Palawan. Napapanood din tayo. Kaputol-putol nga lang. Sa 104.7 XFM Palawan. At ganoon din po sa XFM Broadcasting Network page. Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, sa ngalan ng ating pong partner sa bagay technical engineer Rene Boy Federico, ako naman ang inyo pong naging tagapagbalita ngayong umaga, ang inyo pong tagagising at nambubulahaw sa inyong umaga. Ako naman po si Katropang Alizon Salvatus. Maraming maraming salamat po mga kabayan, mga katropa, at magandang umaga na Pilipinas.
1: Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas! XFM.
8: Ha! May pimples na naman ako!
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
11: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
12: Mapibili sa mga butika.
13: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel. Sister Pain.
14: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
15: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ibilis sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione, kaya sa healthy na kape ka na.
15: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
18: Iba ka sa lahat.
19: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
20: Santon Plus Herbal Capsule. Ang mga

0: si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Hindi mo na kailangang maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangosteen, bawang, ampalaya at spirulina para sa overall wellness support. Isang simpleng habit, malaking tulong. Santon Gold Herbal Capsule.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain.
8: Fast and safe. Yeah!
7: Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagpili sa mga butika.
9: Santon Plus Herba Capsule.
10: Ang mga

0: maganda sa kalusugan.
1: Salvo Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Ann. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Alagaan ang puso bago pa mahuli ang lahat. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may bawang na kilalang tumutulong sa cholesterol management at spirulina na may nutrients para sa cardiovascular support. Isang simpleng hakbang para sa mas malusog na puso. Santon Gold Herbal Capsule. Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurine, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa Seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Soft Gel.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang mata ko.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: The Secret of Health. Lahat ng sikreto kung paano maiwasan ang mga karamdaman. Ating pag-usapan kasama si Dr. June Alquizar. The Secret of Health. The Secret
8: of Health. Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang The Secret of Health. Hatid sa atin ng Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas pinabisa na suplemento na mabibili sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At sa araw na ito, atin na namang mapapakinggan ang isang kababayan po natin na nagpapatunay at nagpapatutuo kung gaano ka-epektibo ang Santon Plus Gold. Halika't pakinggan po natin.
3: The Secret of Health.
9: Coffee break na naman.
3: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
10: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
11: Welcome sa isa na namang edisyon ng programang The Secret of Health. Madalas ka bang nanghihina? Parang wala kang energy kahit hindi naman gaano kabigat ang ginagawa mo. Minsan iniisip natin, baka pagod lang ako. Pero alam mo ba na ang panghihina ng katawan ay maaaring mula sa maraming dahilan. Una, maaaring dahil kulang ka sa tulog o sa tamang pagpapahinga. Kapag hindi kasi sapat ang tulog, eh hindi nakakabawi ng maayos ang ating katawan. Pangalawa, poor nutrition. Kapag kulang ang pagkain o hindi balance ang diet, maaaring hindi rin sapat ang nutrients na pumapasok sa ating katawan para sa energy at normal body function. Pangatlo, dehydration. Kahit simpleng kakulangan sa fluid ay maaaring magdulot ng pagod, panghihina at kawalan ng focus. Pang-apat, sobrang stress. Kapag palaging stress, naapektuhan ang pagtulog, ang gana sa pagkain, ang enerhiya at overall wellness. Pang-lima, maaaring may underlying health condition ka na tulad ng anemia, thyroid problem, diabetes, infection o iba pang kondisyon. Kung madalas kang nanghihina dahil sa mga alinmang nabanggit na sanhi, subukan mo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Ang Santon Plus Herbal Capsule ay naglalaman ng protein, iron, magnesium, potassium, calcium at vitamins gaya ng vitamin A, vitamin C at vitamin E. Mga nutrient na mahalaga sa normal na function ng ating katawan. At hindi lang vitamins at mineral ang laman nito. Mayroon din itong phytonutrients tulad ng flavonoid, pinolic compounds, carotenoids, glucosinolates, at isothiocyanates, na malaki ang benepisyo sa kalusugan dahil sa kanilang antioxidant at iba pang biological activities.
0: The secret of health.
9: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
12: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santon Plus. Talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha. Kaya hindi na ako nang problema ngayon.
9: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
11: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Ang healthy fats ay mahalagang bahagi ng balanced diet at nagbibigay ng energy habang tumutulong din sa absorption ng mga fat-soluble vitamins tulad ng vitamin A, vitamin D, E at K. Bukod pa dito, ang Moringa Seed Oil ay may iba't ibang bioactive compounds sa pinag-aralan dahil sa kanyang antioxidant at anti-inflammatory potential. Kaya kung gusto mong alagaan ang iyong katawan mula ulo hanggang paa, kailangang sapat ang pinagkukunan mo ng mga sustansya gaya ng protina, essential fats at sustansya gaya ng vitamin D. Kaya kung di kalidad na food supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Softgel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula lamang ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron din itong BCO at Moringa Seed Oil. Mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santon Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maaasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
9: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
13: Ako si Carmi Pagayunan, namamanhid yung mga paa ko, yung mga balikat ko. Sinabi ng kaibigan ko, itry mo yung Santon Plus. Hindi ko na masyado nararamdaman yung pangangalay. Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
9: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
10: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
1: Santon Gold Coffee Mix.
14: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.

0: at madaling dapuan ng sakit. Subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Mayaman sa malunggay at mangustin. Kilala sa kanilang antioxidants na tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya. Kasama pa ang bawang at spirulina para sa dagdag na proteksyon ng katawan. Alagaan ang sarili sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako nga pala si Zia ng Nara, Palawan.
0: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit ang kasukasuhan? Ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel Systopain.
4: Ako si Jermaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Systopain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Systopain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
2: Systopain, tanggal ang pain. Fast and safe. Systopain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Sa mga butika.
6: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
3: Mga butika.
4: Oops, inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
5: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape, nag-aalaga ka pa ng katawan mo.
6: Santon Coffee Mix.
7: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
8: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang inflammation o pamamaga ay bahagi ng natural defense system ng ating katawan? Pero kapag ito ay nagiging chronic o palaging nararanasan, maaari itong makaapekto sa ating overall wellness. Kaya importante ang tamang nutrisyon, healthy lifestyle at sapat na antioxidant para suportahan ang natural defenses ng ating katawan. Isa sa mga natural ingredients na pinag-aaralan para sa antioxidant support ay ang santones. Ang mga santones ay mga natural compounds na matatagpuan natin sa mangosteen. Ang mangosteen ay kilala bilang queen of

0: fruits. Ito ay may santones na may mas mataas na antioxidant properties kung ikukumpara mo sa ibang mga halaman. At bakit mahalaga ang antioxidant? Dahil tumutulong ang antioxidant na protektahan ang cells laban sa oxidative stress, isang process na maaring may kaugnayan sa inflammation at cellular damage. Kaya kung naghahanap ka ng dagdag na nutritional support para sa iyong daily wellness, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may kombinasyon ng carefully selected natural ingredients tulad ng mangosteen at malunggay, mga ingredients na kilala bilang pinagkukunan ng mga essential nutrients at mga antioxidant compounds. Hindi kailangang hintayin na magkaroon ng problema bago alagaan ang katawan. Pigilan na kaagad yan gamit ang Santone Plus Herbal Capsule, ang original na kakampi mo mula noon hanggang ngayon.
1: The secret of health.
2: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
3: Marlon, i-refill. Ayong bukol nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi sa ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santone Plus.
1: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: The secret of health.
5: Premium D3. Ang bago.
6: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basket. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
7: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
0: Alam mo ba na ang vitamin D ay hindi lang basta ordinaryong vitamins? Tinatawag din itong sunshine vitamins dahil natural itong nabubuo sa ating katawan kapag nalalantad tayo sa sikat ng araw. Una, mahalaga ang vitamin D para sa bone health. Tinutulungan nito ang katawan na maabsorb ng maayos ang calcium na isang importanteng minerals para sa matibay na buto at ngipin. Kaya lang pagkaminsan, hindi sapat ang ating pagpapaaraw para makuha natin ang kinakailangang vitamin D3 para matulungan ang calcium absorption at iba pang benepisyo sa ating katawan. Kaya kung gusto nating alagaan ang ating mga buto habang tayo ay tumatanda, kailangan nating bigyang pansin hindi lang ang calcium, kundi pati na rin ang vitamin D. Kung di kalidad na vitamin D supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Soft Gel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron nitong VCO at Moringa Seed Oil, mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Soft Gel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santone Plus Herbal Capsule at Premium D3 Soft Gel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na.
1: The Secret of Health.
2: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
8: Mabilbili nga ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radio na yung sa Santone Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santone Plus. Gumaling yung sakit ko.
1: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: Santone Plus Herbal Capsule.
10: Ang mga

0: Jason po. Hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
5: Alam mo ba na bawat segundo, ang ating puso ay patuloy na nagbobomba ng dugo upang maghatid ng oxygen at nutrients sa buong katawan? Pero para maging maayos ang sirkulasyon, hindi sapat na malakas lang ang puso. Mahalaga rin ang kalusugan ng ating mga blood vessels o ugat, lalo na ang tinatawag na endothelium, ang manipis na layer ng cells na nagsisilbing tagapangalaga ng ating mga ugat. Kapag healthy ang endothelium, mas maayos nitong napapanatili ang tamang pag-relax at pag-contract ng blood vessels. At dito nagiging interesting ang dalawang halamang matagal na ginagamit bilang pagkain at traditional wellness plants, ang mangosteen at malunggay o moringa. Bukod sa pagiging masarap na prutas, ang balat o pericarp ng mangosteen ay mayaman sa mga santones, mga natural na phytochemicals na ayon sa pag-aaral ay nagtataglay ng antioxidant at anti-inflammatory properties. Kabilang sa mga kilalang santones nito ay ang alpha mangosteen at gamma mangosteen. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga compound na ito ay maaring makaapekto sa iba't ibang pathways na may kaugnayan sa cardiovascular at vascular health. Halimbawa, sa experimental studies, ang alpha mangosteen ay naiugnay sa pagpapabuti ng endothelial function, kabilang ang pathways na may kinalaman sa ENOS at nitric oxide or NO. Ang nitric oxide ay napakahalaga dahil isa ito sa natural signal ng katawan na tumutulong sa pag-relax ng ating mga blood vessels. Kapag mas nakaka-relax ang blood vessels, mas nababawasan ang resistance na kailangang lampasan ng ating mga dugo. May mga pag-aaral din na nagpapakita ng potensyal ng santones at iba pang kasama nitong bioactive compound na makatulong sa pag-regulate ng oxidative stress at inflammation. Dalawang prosesong maaaring makakaapekto sa kalusugan ng ating mga blood vessels. Ang mas nakakatuwa pa, isang randomized placebo-controlled study sa healthy women ang nag-ulat ng improvement sa ilang measures ng arterial stiffness pagkatapos ng 12 weeks na paggamit ng santones mula sa mangosteen water extract. Ang dahon ng moringa naman ay naglalaman ng iba't ibang flavonoids, phenolic compounds, isothiocyanates, vitamins, minerals at iba pang bioactive compounds. Kabilang sa mga pinag-aralang phytochemicals ito, ang quercetin derivatives, kemperol derivatives, thiocarbamates at isothiocyanates. At paano sila nakakatulong sa circulation? Isa sa mga interesting findings sa laboratory studies ay ang kakayahan ng moringa extract na makaapekto sa endothelial nitric oxide pathway. Sa madaling salita, maaring ma-promote ang production o availability ng nitric oxide na tumutulong sa relaxation ng blood vessels. May mga experimental studies din na nag-uugnay sa moringa sa pagbawas ng oxidative stress at modulation ng calcium channels, mga mekanismong maaring nakakaapekto sa contraction at relaxation ng vascular smooth muscle. May mga compounds din mula sa moringa na pinag-aaralan dahil sa kanilang potensyal na makaapekto sa ACE at renin-angiotensin system, isang mahalagang system na may papel sa regulation ng blood pressure. Kaya naman, patuloy na pinag-aaralan ang moringa bilang nutritional plant na maaaring makatulong sa cardiovascular wellness.
2: The secret of health.
6: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
7: Mrs. Monilyn Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santon Plus. Makatayo na ako ng maayos.
6: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maaasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tapak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
6: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
8: Ako si Carmi Pagayunan, namamanggit yung mga paa ko, yung mga balikat ko. Sinabi ng kaibigan ko, itry mo yung Santon Plus, hindi ko na masyado nararamdaman yung pangangalay. Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
6: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
4: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
9: Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga, masarap at natural, nutritious, dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: May nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santones Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule
6: Vision X Plus.
1: Marami na ang natulungan.
10: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kung pala si Sheena Andres.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Santon Plus Herbal Capsule.
12: Ang mga

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
6: Sistapain. Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sistapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sistapain lang ang mabisa.
7: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione kaya sa healthy na kape ka na.
10: Santon Gold Coffee Mix.
12: Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa.
13: Mabili sa mga butika.
14: Ha! May pimples na naman ako!
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
17: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus VisionX Plus. Ayos yan!
18: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
20: XFM.
21: XFM.
20: Mga katropa, excited!

0: here?
1: XFM time 6:04 ng umaga. Oras atin sa atin ng Uno Plus numero unong alaga. Kabali.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita. Headlines.
2: Sa mga pangunahing headlines. Bilang na mga apektado pamilya sa sunog sa barangay Masipag, maaari pang dubas. Headlines.
3: Tapos meron po tayong totally damaged houses na 29 at partially damaged na 7 po.
4: Yung bang owner tsaka si yung sharer tsaka renter hindi sinasama doon sa families?
3: Apo, kasama yung po.
2: Headlines. Sunog sa barangay Masipag lumala bago na iparating ang tawag sa Bureau of Fire Protection. Kuryente kabilang sa tinitingnang anggulo na pinagmula ng apoy.
5: Headlines. Kumukuha ng mga details, investigation, physical evidence para malaman, matukoy yung naging sali at simula ng sunog, sir.
2: Headlines. Mga nasunugan sa barangay Masipag nananawagan ng tulong. Headlines.
6: Makapranta lang, tapos yung sa loob niya talagang wala na.
7: Tosta na, wala nang naiwan.
6: Maliban sa mga yero, no, mga bakal-bakal, ano?
7: Yun na lang talaga, sir.
2: Napabaya ang covered court sa barangay Lagao Riao sa muling sisimulan, 6 million pesos na proyekto. Target matapos bago magpasko ayon sa forma ng kontraktor.
8: Ayaw ang Diyos na matapos ito na... May turnover na, mayroon kami na inaugurasyon. Imbitahin kita, punta ka di kuwi ka dito.
2: Tulong para sa mga nasunugan. Umuus na rin dito sa XFM Palawan. Sa Balita Nasyonal, Vice President Sara Duterte, maraing itinanggi ang mga akusasyon ni Gracioso. Sa Balita International, U.S. Secretary of State Rubio ipinagtanggol ang Saudi Arabia laban sa pag-atake ng Houthi. At sa ating Balitang Sports, Coach Timko, umaasang matatapos na ng SBP ang naturalization ni Footright.
1: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Buenos dias, Pilipinas! Umaga ho ngayon ng Miyerkules, October 7, 2026. Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City. Nasabayan pong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong Palawan. Kami rin ay napapakinggan sa anumang bahagi ng... sa bahagi ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone. At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si katropang Gerald Gales.
9: At ako naman si katropang Mike Escote.
1: Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Express Balita sa Umaga.
2: Sa detalye ng ating mga balitang lokal. Live report muna tayo. Kaganapan pa rin doon ho sa mga nasunugan sa barangay Masipag. Nasa lugar po ngayon si Katropang Toto. Good morning.
10: At magandang umaga, Katropang G at Katropang Mike. Live na tayo ngayon dito sa may barangay Masipag. Kung makikita sa live natin, tayo nakatutok ngayon dito sa kanilang community kitchen ng barangay Masipag. Yung mga kardiro na yan, Katropang G, Katropang Mike, may mga laman na yan. Hindi ko lang alam kung kagabi pa yan siya o ngayong umaga lang. Dahil nabutan natin, nakabalandra na yung kanilang mga malaking kardiro para dito sa mga nasusunugan.
2: Buksan yung, mo para
9: para ano, malaman mo kung may laman.
10: Buksan na natin ito kanina.
9: Lumuksan na.
10: Video na rin natin.
9: Oo.
10: So, pwedeng buksan natin ulit.
9: So, may laman?
2: Baka yung kagabihan, tapos si Kaswin pa lang ngayon.
10: Ito yung laman.
2: Binuksan mo talaga.
9: Oo. So, para gusto mo sumando ka na rin.
10: Binuksan na natin
9: ito
10: kanina.
9: Ay, yun pala.
2: Baka ito, kahapon yan.
9: Kagabi.
2: Paggabi.
9: Hindi pa nalinis.
10: May naiwan pa. Ito yung
9: pwede yan doon sa may ano, may mga alagang baboy.
10: Ito yung nakasalang naman, Aros Caldo ata ito. Yeah. Hindi ko alam kung
2: kumain na ba sila? Kumain na sila ngayong umaga?
10: Hindi pa, tulog pa yung ating mga biktima lang nasusunod.
9: Ayan, bago yan, bago.
10: Di parang kagabi pa rin siguro ito, katropang di,
9: Mike. Akala ko kasi kung yung mga, hindi ba panis na? Kasi kung medyo mapanis na, i-ano na lang natin doon sa managalaga ng baboy, panis na.
2: Siguro doon sa mga ano, wag na laging lugaw or skaldo.
9: Kanin naman.
2: Kanin na talaga, kanin ulam, di ba? Katropang tao.
10: Oo, pwede. Katropang di, kasi nga marami na rin bigas dito. Nakita natin kita dito sa may... Okay-okayan. Itong mga nag-abot ng mga damit, ang system nila, pasokan natin ang area nito, katropang.
9: Parang nagbigay ng bigas yan kahapon, yung kulay pula na sako?
2: Bam, bilis naman nun.
10: Ito,
2: samantalang nung gobernaw.
10: Ito yung...
9: Tsaka na naman eh. Pasmado din eh.
2: Pasmado rin.
10: Ito yung ating sitwasyon sa ngayon. Yung ating mga nakikitang na mga... ito, mga nabiktima ng nasusunugan na katropang J, katropang Mike.
2: Dami na rin pala, no?
10: Dami. Hahagilap sila ng kasya nila na damit. So, pag mayroong magkakasya, so yun ang kanilang... itatabi para sa kanyang mga pamilya, katropang di. Dito naman sa gilid, medyo na, no? Meron natin bigas, magi, ila pa ba ito mga...
9: Patingin ang bigas. Madami na.
10: Excuse me lang, makita natin bigas.
2: Abiga! Kanino galing yung bigas na yan?
10: Meron sa kabila, da. Meron sa kabila.
9: Sa kabila. Kasi
2: yan yung pinapakita mo mga noodles yan, mga humi.
9: Oo, dami pala. Ay, sa loob pala, hindi ka makapasok dyan. Nakaharang yung may maraming harang na ano eh.
10: Dito tayo, medyo mas marami. Kasi siya mo na sa may natutulog. So ito, may nag-abot, may mga taga... ito, katropang G, mga bigas natin.
2: Yan, ayun. Yung bigas, oh.
9: Ayun.
10: Tapos dito naman
2: may pula, may pula sa tasa. Sige, dyan lang muna tayo dyan.
10: May pangalan.
9: Uy, may pangalan.
2: Sige, recognize natin.
9: Consul Jerry Abad yun, ha?
2: Recognize natin kung kanino galing yan.
9: May pangalan. Isa.
10: Ito, may pangalan. Sigurado. May nakalagay na pangalan.
9: Baham Cares.
2: Pula, oh.
10: Itong pula, isa. May pangalan din.
9: Yung isa, may pangalan din. Ano pangalan nung isa?
2: Consul Jerry Abad, ha? Nauna ka na kagad nagbigay ng tulong, ha?
9: Matindi, oh.
2: Yan ang maganda kay Consul Jerry Abad. Kahit na media, di ba, hindi talaga na-expose pagka magbibigay ng tulong. Hindi natin alam, pero nandun na pala yung tulong niya.
9: Parang ano, ha? Parang paracetamol. Lalala ko tuloy si Board Member Alice Pabilion.
2: Bakit?
9: Yung paracetamol, may pangalan din Alice Pabilion eh. Bawat inom mo ng paracetamol, maalala mo Alice Pabilion.
2: Ba talaga naman, oh. Yan, pinapakita natin mga nagbibigay ho ng tulong ng mga opisyal ng gobyerno. Ay, ito pala si ano?
9: Si dating gobernor, tsaka dating congressman Bahamitra yan. Yung kulay pula sa kanya yan.
10: Nagabutin siya, may kulay, katropang
9: kulay pula at dilaw.
10: Kulay pula.
9: Hindi, nakita ko yung picture kasi niya kahapon kasi siya nag-abot ng ano eh. Pumunta siya.
2: Siya pala.
10: Okay.
9: Yung isa naman yung kulay green, kanino yan?
10: Walang pangalan, katropang Mike. Ang nakalaga lang dito ay Buko Pandan Ride.
9: Ay, kay Buko Pandan niya, kulay green eh.
2: Hindi, ano ba ito
10: yun?
2: Meron na talaga na bibili niyan doon sa palengke?
9: Sa palengke, may Buko Pandan talaga. Akala ko may pangalan din yung kulay green eh.
10: Ang maganda lang balita din, katropang Mike, katropang G, sila daw kahapon ay yung mga apektadong nasunugan ay inabutan na rin daw ng tulong ng city government. Ang owner at total damage ay nakakatanggap na daw sila ng tagsa 10,000 katropang Mike, katropang
2: meron ba tayo pwede ma-interview at makumpirma nila na nakatanggap na sila ng 10,000 pesos?
10: Sumukan natin to si madam.
2: Yan, sige nga, yan maganda.
10: Ma'am, pwede kang ano doon sa namigay kahapon doon sa city government, yung tag 5.
2: May tignan natin.
9: Nabigyan na ba siya? Nabigyan
10: na? Yung partial damage.
2: Morning, ma'am.
10: Yung tag 10,000. Pakwento lang ako.
2: Sige. Morning, ma'am.
10: Okay lang.
11: Ma'am, gusto namin sana ma-confirm kung totoo bang sinabi na ninyo kanina na yung mga totally damaged yung owner ay tag sa 10,000?
12: Yes po.
2: Nakatanggap na kayo, ma'am?
12: 10,000 mga owner po dito.
2: 10,000. Tanungin mo to kung kailan sila nakatanggap?
12: Kahapon po, sir.
2: Ah, kahapon. Opo, sino yes, po nagbigay po ng tulong sa inyo na 10,000 pesos?
12: Ang Mayor's Offers po.
2: Ah, Mayor's
12: Offers. Sino Byron po. Galing.
2: Lahat po ba kayo, lahat na nakatanggap na?
12: Yes po.
2: Ilan po ba lahat na pamilya?
12: 52.
2: Ay, fam.
9: 52. Doon sa report ng CDR, 52.
2: Oh, 52. Lahat po yon tigti 10,000 o meron pong mas mababa?
12: Meron po yung mga sharer po, 3,000. Mm-hmm. Yung mga partial damage po,
2: opo,
12: 5,000. Tapos po yung mga nagre-rent, 3,000.
2: Mm-hmm. Ayun, sharer, tapos yung renter, 3,000. Partially yes, damage, 5,000.
12: Yes po.
2: Totally damage, tapos ikaw yung may-ari, 10,000.
12: Yes po.
2: Ayun, ano po ang plano? Since natanggap nyo kahapon yung pong 10,000 pesos na yun, anong plano nyo po doon?
12: Ano po, pandagdag muna ng mga pang-materialis pa muna po para makapatay pa ng bahay.
2: Ayun.
12: Sakali po.
2: Oo. Halos siguro kung iyan ang iniisip mo, malamang yung mga kasama mo, ganun din. Yung 10,000 pesos na yan, talagang pangpagawa rin po ng bahay, ano?
12: Yes po, kasi po wala naman kami ibang pupuntahan.
2: Kaya nga po. Pero wala naman pong problema sa may-ari ng lupa? Pwede na kayong bumalik?
12: Wala pa po kaming ano po, alam kung ano.
2: Okay.
12: Nagarantay lang rin po kami ng ano.
2: Oo. Pero halimbawa, payagan kayo ngayon sa tulong din ng barangay, bili na kayo kaagad? Gawa na?
12: Kung papayag po sila, kung ano kakasya lang sa pera namin ngayon,
2: mm-hmm,
12: yun lang rin po naman yung pwedeng ibili namin. Kasi hanggang ngayon po, wala pa rin po naman. Yun pa lang yung nakukuha rin namin. Pati yung mga bigas, noodles.
2: Okay, so yung damit po okay na rin, marami pong mga damit ano na nabigay na?
12: Yes po, marami na rin po yung mga nagbigay ng damit po.
2: Saan po banda kayo doon nung nasunog po yung barangay Masipag?
12: Sa gitna po, sa may pangatlong bahay sa bagong nagkaroon ng sunog.
2: Malapit po ba kayo doon kay La Batalya?
12: Yes po, sa kabila, ano lang po, pangalawang bahay po.
2: Mabilis ano, nakumalat po yung apoy, dumating po doon sa bahay ninyo?
12: Opo, yes po.
2: May naisalba rin po ng mga gamit?
12: Wala po, kahit ano, wala talaga. Anak ko lang yung dala ko, pati yung isang motor lang po namin.
2: Okay rin po yun kasi at least wala hong namatay, lahat po
12: yes,
2: buhay
12: po
2: kayo, di ba?
12: Kasi paglabas pa lang ng bahay, umusok na sa kabila, kaya nataranta na rin po talaga. Pati yung mga anak ko.
2: Maliit lang kasi yung ano, no, daanan sa inyo?
12: Yes po, maliit lang. Tamang motor lang ang makakadaan.
2: Yun. Isa raw po yun sa nagpahirap, dun sa mga ano bumbero, bago po naapula yung apoy.
12: Opo.
2: Sige, Joy, baka may tanong ka kayo.
9: Okay. Ma'am, yun pong pagkain nyo ngayong umaga. Meron na po kayong pagkain ngayong umaga, ma'am?
12: Wala pa po. Ano pa nga, pandesal pa lang po kape. Biskuit,
9: opo.
12: Yes po.
9: Opa. Yung barangay, kagahapon nagpakain. Ngayon, ano pong plano ngayon? Ngayon sila pa rin magpapakain ngayon o yung city government na po?
12: Nagbibigay rin po lagi yung barangay, may nagbibigay rin po.
9: So, pero meron ho ba kayo, kasi may bigas na dyan, meron ho ba kayong lutuan dyan?
12: Meron naman po dito sa labas, pero pangkalahatan po namin to. Malaki, isang saingan lang po, ganun.
9: Oh,
12: ang lutuan,
9: okay.
12: So, para sa lahat po.
9: So wala pa po yung, hindi pa po pwede ho kayo, kasi di ba, isa-isa kayong bigas di ba kahapon?
12: Oh, yes po.
9: Oh, hindi po pwede nga magluto kayo dyan ng ikaw muna magluluto?
12: Pwede naman po kung gugustuhin. Mm. Pero po yung mga tano din po, minsan po sila pang nagluluto talaga.
9: Oo, oh, okay. So pangkalahatan lang muna yung pagluto sa inyo?
12: Yes po, pangkalahatan. Oh. So saka mayroon pa nagabigay ng mga food pack rin po.
9: Kami rin po dito sa XFM Palawan, meron na din po kami mga naipon dito siguro sa mga mamaya or bukas na dalahin na po namin para po mabigay din po tulong sa inyo.
12: Thank you po. Malaking tulong po yan para sa amin po.
9: Sige po, ma'am. Ano pong pangalan niyo po alam, ma'am?
12: Janine Bibo po.
9: Janine Bibo. Maraming salamat po, Ma'am Janine.
2: Ma'am Janine, pwede po kayo manawagan ha sa ating mga kababayan na gusto pong magbigay ng tulong. Sige po, kayo po mismo manawagan.
12: Ay, magandang araw po sa inyong lahat. Kami po ay kumakatok sa iyong puso para kahit sa kunting tulong ninyo para sa inyo po ay malaking tulong na rin po sa amin yun. Dahil kahit ano po, wala po kaming nasalba, kahit ano, ang hirap po mag-umpisa sa wala. Pero po, naniniwala lang rin po kami sa Panginoon na hindi niya ito bibigay kung hindi kakayanin namin lahat ito.
2: Yun, opo.
12: Maraming salamat po.
2: Masakit talaga, Ma'am Janine, ano, na yes, sabi nga, po. Yung nakaw lang talagang nakakainis, nakagalit yes. na yung nakaw, pero yung nasunugan ka, sobrang sakit, no, Ma'am?
12: Opo, parang dinurog talaga yung buong pagkataon namin lahat dito.
2: Ubo, si. Parang hindi mo alam kung paano kasi simula, paano yung yes. bibili ng gamit, paano pagtatay yes, ng bahay. Di alam kung ano eh.
9: Yung matagal mong pinundar.
12: Yun. Yes po, oh. lahat po, lahat sunog kahit... ang mga ano ipon namin sa ano rin po.
2: Ah, nadamay rin? May ipon po kayo, ma'am, na nadamay? Cash?
12: Meron po pera po.
2: Aroy.
9: Mga magkano yun, ma'am?
12: Ano lang rin naman po yun. Maliit lang rin naman na halaga.
2: Pero ipon kasi.
12: Kasi pinaghirapan at saka yung mga appliances talagang kahit isa wala akong nasalba. Kahit damit namin, kahit ano wala po.
2: Sana sa pagbabalik ninyo magkasundo rin yung mga ano residente na medyo laki-lakihan ng konti. Kaya yes, ba 'yon?
12: Yun naman po yung gusto rin namin. Kahit yung may, ano po.
9: Pwede ba kanino?
12: Para magpa-favor po yun sa amin kasi para rin sa amin po 'yun.
9: Pwede ba yung i-clearing muna lahat yung ano? Kasi sa bagay yung structure kasi ma'am, hindi na rin po pwedeng ano 'yun, 'di ba? Gamitin yung mga yung concrete ano, kailangan talaga tanggalin rin talaga, bago rin talaga.
12: Yes po.
9: I-clearing din talaga, di ba?
12: I-clearing po. Bago yan, bago po makaano, kung sakaling makatayo man agad po. Oh. Bago yan i-clear.
2: Sana makaano, magkasundo na kahit na ano, ma'am, mga ilang dipa lang na po pwede makapasok yes, yung four wheels. Di naman buong yes, yung pinakagitna.
12: Mas gusto namin naman lahat namin yung dito po yung ganun para may space din talaga po.
2: Yan, okay.
9: Hindi ba po pwedeng kausapin yung may-ari? Bilihin nyo na lang yung ano, yung lupa, hulug-hulugan?
12: Ay, wala po kaming ano pa masasabi sa ganyan kasi yung pa rin po yung ano na yung monthly pa rin kami nagbabayad.
9: Oh, renta lang no, renta.
12: Yes, yes po.
9: Oh, pero yung parang rent to own. Oh, baka pa pwede pumayag na siya rent to own na.
12: Hindi ko po masasabi kung papayag po siya pero kung sakaling payag man siya mas maganda rin pong ganun.
2: Magkano yung rent niyo ma'am sa lupa?
12: 500 po.
9: Mura lang pala.
2: O, kasi lupa lang eh.
9: Kapag rento on, medyo tataas yan.
2: Oo, tataas yes, yan. Po. So yun, sana magkasundo kayo. Mayroon sana mag-volunteer na eksperto na mag-drawing na ito yung design natin. Nag-adjust tayo pero lahat pwede pa rin makabalik. Di ba?
12: Kaya nga po.
9: Ilang hektarya po ba yan, ma'am?
12: Yung malaki rin po ito.
9: Yung lupa nyo nererentahan, ilan po square meter?
2: Pagkakalam ko, Choy, turo-turo na lang yan eh. Kasi walang sukat eh.
9: Kasi ang iniisip ko, yung katulad iniisip ko.
12: Ano, kasi isang ano talaga, bahay lang. Tapos up and down kasi yung bahay ko.
9: Gawa sana natin ang subdivision plan. Yung para yung kalsada, Choy. Maluwag. Tapos kung ano, pare-pare yung sukat, baka sakaling masabihin ng may-ari. Sige na nga, rent to own nyo na lang yan.
2: Okay, sige. Ma'am, thank you, ma'am. Salamat
12: po,
2: ha.
12: Thank you po. Thank you po sa inyo po.
2: Pakatatag lang po at maayos din yan. Sige po.
12: Yes po, tiwala lang sa Diyos.
2: Yes, o.
12: Thank you po.
2: To?
13: Yan, si ma'am, ano, isa yan sa apektadong nasunugan. So, ngayon, wala pa tayong makikita pa ng mga barangay official ngayon. Siguro baka nagpapahinga pa lang. So ito yung
2: may ano ba may mga palugaw na naman na Roscaldo baka maumay na sila doon to.
9: Kaya nga.
13: Hindi natin alam Katropanti although marami nang
2: sobra na eh yung mga ano tignan mo yung pagbukas ng kaldero ang dami pang ano.
9: Dami pang sobra.
2: Oh, Roscaldo, wag na po Roscaldo ha. Ano na naman yung mga ganito po ha yung mga kare-kare.
9: Yung adobo,
2: fried chicken, mga ganoon naman to, di ba to?
13: Oo, pwede naman sa katropa din. Kaya nang
2: sisig,
9: bulalo.
13: Yan, pwede. At para hindi namin parang tawag ito, maumay na nga.
9: Yung mga taga Golden Trigger sa siksika, ayaw na ng sardinas eh. So huwag sardinas ha?
13: Kahapon, meron silang niluto kahapon na gulay na yung opo. Nilagyan ng sardinas at sutanghon katropa.
9: Ayaw ng mga ano yan, ang mga taga-siksikan to.
13: Ayaw nila.
9: Ayaw. Pag may, yung mga iba kusa siksikan, ayaw nila ng sardinas. Gusto nila adobo. Yan, yung,
13: ay dito, wala na sila mapagpilihan, Katropang Mike, dahil kailangan nila na may pangsapinsat yan. Gutom na eh.
2: Gutom na.
13: Oo.
9: So ito yung nakikita. Walang reklamo sa sardinas.
13: Wala naman. Lahat naman ay tawag ito.
9: Hindi katulad, hindi katulad sa mga iba kusa siksikan.
13: Oo.
2: Sige.
13: Hindi, okay. Hindi. Ito nakita natin ngayon, Katropang Giano. Ito yung...
2: Ilan na yan?
13: 52 yung affected families.
2: Okay.
13: Taging individuals natin ay nasa 100. Yung mga lalaki, yung mga babae ay nasa 93. Mayroong total na 195 individual. Mm-hmm. So yung sharer, tumaas ito, naging sa 12 na. Yung renter, nasa 4. Total damage ay nasa 29. Ang partial damage ay nasa 7. O Katropang May, Katropang G. So ito yung mga ngayong araw no ng umaga ng Miyerkules. Ito yung pinakalitis update ngayon, Katropang Mike, Katropang G.
2: Oo. Sige. To, thank you to.
13: Ayan, maraming salamat. Good morning no sa ating mga kababayan. Baka may nais pa kayong iabot.
2: Yeah.
13: Ay willing pa rin tumanggap yung ating barangay para doon sa ating mga evacuees sa biktima ng nasusunog.
2: Oh,
13: dito sa Mike Tapanje.
2: Oh, baka ano ha, baka pwede mo mailapit kung may maabutan ka diyan na barangay official o kaya si kapitan yung request nila na gusto nila magkaroon na ng kahit na putol basta maabot hanggang gitna yung ano raw yung lapad ng kalsada na po pwede yung bumbero makapasok.
13: Yun nga lang kasi kahapon na kausap nitong ilan dahil nga daw private na siya.
2: Mm-hmm.
13: So maging makipag-ugnayan si barangay doon kay pamilya Sambales. Ito daw yung may-ari ng lupa na kinatitirikan itong mga bahay na susunog at Tropang G. Siguro baka makipag-ugnayan si barangay doon sa may-ari para matugunan yung hinay o request na laparan yung daanan sa kanilang mga kabahayan, Katropang G.
9: At kung sana po, Mike, na makabalik pa.
13: Yun. Isa yun sa kanilang gusto malaman dahil wala pa silang communication doon sa may-ari, Katropang Mike. Kahapon nga, may kiniklear na nila kasi kung papayag na mayari na babalik sila doon, yung iba doon ay ready na sila na muling magtayo ng kanilang bahay, Katropang Mike, Katropang G.
2: Yun ang maganda. Babango ng mabilis, positibo sa pananaw. Oh, thank you.
13: Oh, maraming salamat. Ano at good morning sa Barangay Masipag at live mula dito sa Barangay Hall ng Barangay Masipag. Ako si Katropang Kuya Toto, XFM News. Express
2: Balita sa Umaga. Maraming salamat kay Katropang To. Nandoon ho ngayon sa lugar kung saan pansamantalang nanunuluyan. Ito pong nasa 52 pamilya na tumaas na ho ha. From 51 naging 52 na. Diyan po sa Barangay Hall ng Barangay Masipag.
9: Ito na nga, tumaas na nga po ang bilang ng mga apektado pamilya sa nangyari sunog sa Barangay Masipag, Lunsod ng Puerto Princesa noong Lunes ng gabi. Ayon kay Rotric Land City Social Welfare and Development Office, sa inisyal na datos, sumabot ito kahapon ng umaga ng 51 pamilya. Pero kagabi, as of 6 p.m., ayon sa Sidera Remo, umabot na po ito ng 52 apektado na insidente na sunog at posibleng nga pong malagdagan sa nagpapatuloy ng assessment at interview ng CSWD sa mga residente. Samantala, 29 na bahay naman kahapon inisyal na naitalang total damage mula sa Subic Club na sunog sa Barangay Masipag.
4: Ito as of 7:30 ngayong araw.
14: Apo.
4: Okay. Yung affected families po ay 48.
14: Yes po.
4: 48, tapos sharer.
9: Ito na nga yung pinaka-latest as of 6 p.m. kagabi. Sa report ng Sidera Remo, 52 families ang affected, 195 ang affected individuals. Total damage 29, partial damage sa bahay 7, renter 4 at ang 12 sharer. Yan ang balita atin sa inyo na Santon Plus Gold. Ito ay Santon Plus, ito ay marami na tulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman. Ito ay dahil sa kanyang mabisang sangkap tulad ng mangustina, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin ang pag-inom ng Santon Plus. Ito ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Express Balita sa Umaga.
2: Samantala, nagpapatuloy pa rin po ang investigasyon ng City Fire Department kaugnay sa nangyaring sunog sa Barangay Masipag, lungsod ng Puerto Princesa. Biniberipika pa rin ang eksaktong bilang ng mga apektadong pamilya habang patuloy pa na tumataas na ngayon nga ay nasa 52 na. Ayon kay SFO1, Paolo Lumanang, tagapagsalita ng City Fire, iniimbestigahan ba ang impormasyon kung sa bahay ni ABC President Kenneth Batalya nagumpisa ang sunog dahil ito ang unang report sa kanila. Hindi rin mga residente o hindi rin ho pinapagalaw sa mga residente ang area ni Batalya upang matukoy kung magmamatch sa investigasyon at isa sa tinitigdang anggulo ay ang kuryente. Aminado rin po ang BFP na naging pahirapan ang kanilang ginawang pagresponde sa lugar. Naging katuwang din ng mga residente para apulahin ang sunog. Ayon sa ilang mga residente, huli na umanod na dumating ang bumbero at aminado ang BFP na malaki na ang apoy nang magresponde sila dahil huli na rin po umano at na nakatanggap ng tawag at gawa sa light materials din ng mga structure. Kabilang din sa naging pahirap ang masikip na daan ng nagresponde sa sunog. Paalala po ng BFP sa publiko na huwag magpanik kapag may insidente ng sunog sa halip. Agad na tumawag sa kanilang tanggapan sa numerong. Ito yung number ha, hotline number. I-save ninyo, 0964-945-2971. Sa ngayon, di pa nababanggit ang halaga ng danyos habang wala pang napaulat na nasawi o nasaktan sa radyari. Sunog. Express and Express,
14: Balita sa Umaga. Nagkakandak na investigation, kumukuha ng statement at nagagather din ng mga physical evidence para magmatch kung talagang doon talaga malaman kung talagang doon nagsimula.
2: Mukhang pinapayagan nyo na rin na pumunta doon yung mga residente para i-check din yung mga kung anumang nasunog sa kanilang mga bahay, pero yung lugar na yun kay Batalya, yun ang hindi nyo pinapagalaw eh.
14: Yes sir, opo. Kasi base sa mga information, doon nagsimula, kaya doon tayo kumukuha ng mga details, investigation, physical evidence para malaman, matukoy yung maging sali at simula ng sunog, sir.
2: Tinig ho ni SFO1 Paolo Lumanang, spokesperson po ng BFP Puerto Princesa. Yan po ang balitang atin sa inyo ng numero unong vitamin C sa bansa. Ito po ang Santon Vitamin C. Ito po ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayanan upang palakasin ang immune system ng isang tao. Upang hindi na tayo magkasakit, ang Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Express,
9: balita sa umaga. Joy, sa pagdinig kahapon doon sa City Hall, inamin ng taga-fire department, isa lang yung fire truck nila.
2: Isa lang?
9: Isa lang.
2: Pambira ho. Paano makaka-respond dito? Ang isa ay minuto lang yan, mga 7 minutes o 10 minutes lang pagka talagang full blast nila yung pressure.
9: Kaya nga, yun ang problema.
2: Ubus ka agad yan. Mabuti na lang, meron pong mga backup.
9: Oo, madaming backup.
2: Yung CDR na lorry truck.
9: Dami.
2: Ilan yung... yan isa sa city? Ang daming lorry truck yan, di ba?
9: Oo, dami. Oh. Meron pang...
2: Water district, ganun din.
9: Dito sa report?
2: Airport, meron din.
9: Sa report ng CDR, yung mga fire truck, daming ano dito ha, yung PPC Water District nag-deploy ng lorry truck, yung Capitol Fire Brigade nag-deploy ng isang fire truck, Chinese Chamber of Commerce isang fire truck, Shell Depot nag-response doon sila, yung Towest isang fire truck, Ka Firefighting isang fire truck, Bureau of Correction isang fire truck, yung sa mga fire truck dito ha. Ayun, yung may mga fire truck, Choy. So, yung Bureau of Fire Protection, isang yung nag-response team nila, tsaka yung lorry truck, tsaka yung ambulance, yung sa Bureau of Fire Protection. So, response team, immediately dispatch, Rosenbauer, lorry fire truck, yung lorry fire truck nila, tsaka ambulance. Pero sabi ng taga ano ni Sir Gak, ayan yung apelyido nakita ko ng ano eh.
2: Oo.
9: Sabi niya tinanong siya doon eh, sabi niya isang fire truck lang daw meron ng ano City Fire.
2: Matagal na yan ah, di ba? Na napag-usapan at nasabi nga isang fire truck lang ang meron ngayon sa BFP Puerto Princesa. Sana dumating na po at magkakaroon ba tayo dito ng ano ng kung
9: BFP yung fire truck?
2: Yung fire truck na yan, di ba? magkakaroon ba tayo sa puerto ng fire tricycle?
9: Ayun na tawag na, BBM fire truck.
2: BBM, hindi naman, truck yun, di ba? Parang ano lang, tatlong gulong yun eh.
9: Rakal, tricycle, rakal.
2: Tatlong gulong eh. Fire tricycle, bawat barangay.
9: Para tayo sa mga sulok-sulok eh.
2: Uy, mahal pala yun ha.
9: Mahal
2: hindi, 400,000 daw ang, ano, ang halaga.
9: Ang mahal naman nun.
2: Oo.
9: 400,000 yun?
2: Ganun yung each. Halaga ng ano na yun, tricycle.
9: Hindi, overpriced yun?
2: Gobyerno kasi, Joy.
9: Ay, gobyerno talaga. Pagka, supplier, may ano pa. Mayroon pang dagdag. Pero sabi ni Consel Vito, gagawa daw sila ng resolution, mga request ng dagdag ng fire truck.
2: Dagdag na fire truck.
9: Oh, dagdag na fire truck.
2: Saan yun? Sa city o idodonate na nila dito sa BFP?
9: Hindi. Request para siguro sa DILG para madagdagan yung fire
2: truck. Okay. Ano. Pagka ganun, ang bagsak niyan doon talaga sa opisina ng ano.
9: Kasi ito mo highly urban ng city. Tapos yung fire truck ng Bureau of Fire Protection, isa lang.
2: Sabi, no? Sana yung katulad doon, sabi mo yung sa Davao, yung merong
9: malo. May ladder.
2: May ladder.
9: Tapos yung tao nandun lang sa, parang meron siyang box doon sa taas ng ladder.
2: Para siyang boom truck, di ba?
9: Parang na, boom truck.
2: Tapos nasa taas yung tao, bubuga na lang.
9: Yun, ganun.
2: Meron ako napanood na, hindi, ano na lang, Choy, kusa na lang siyang tumataas. Pag taas noon, wala na tao doon sa taas eh. Sa taas lang yun, tapos doon sa taas, nakatutok na lang doon.
9: Pwede. Kaya pili tayo ng helicopter.
2: Yung ano na lang, yung malaking drone.
9: Malaking drone, yan.
2: Connect mo doon, tapos operate mo na yung drone, di ba?
9: Di ba, sa yung pinang, sa ano yun, di ba, sa Pasig dati, pinang may COVID, pinang linis ata, ano?
2: Yan, mga ganun, di ba?
9: Awawa naman yung Bureau of Fire Protection natin, isa lang yung fire truck. Samantala, humihingi po ngayon ng tulong mga nasunugan sa barangay Masipag, Puerto Princesa City. Ayon sa ilang residente na nakapanayam ng XFM Palawan, napigla lamang ang mga ito dahil sa kasarapan ng pagpapahinga ng mangyari ang sunog kaya walang naisalba ng mga gamit. Maraming pamilya apektado at ilan sa mga kailangan nila ay mga damit at pagkain. Samantala sa mga nais magpabot ng tulong ay maaaring dalhin dito po sa barangay hall ng Masipag o sa himpilan ng XFM Palawan dito po sa barangay San Pedro sa Libis Road upang sabay-sabay natin may parating ang inyo po mga tulong na ibibigay mga katropa. Express,
6: Balita sa Umaga. Ilang malatang ano dyan, na mga residente dyan sa lugar na yan, dyan sa area na yan?
15: Marami rin talaga, sir, kasi simula kanto ng Balinsya tapos kanto ng Burgos, kung bibilangin, marami po talagang bahay.
6: Yung buong block na yun, sir, ang talaga nagali?
15: Yung buong, hindi, siguro natira dito sa Balinsya, mga apat or tatlo. Dito naman sa Burgos, mga ganun din, tatlo.
6: Ganun talaga, no? Laki talaga ng sunog.
15: Daris talaga rito sa gitna, ubos.
6: Ubos talaga yung sa gitna. Yun ang doon na puruhan.
15: Doon na puruhan talaga kasi hindi lumabas yung apoy. Doon sa gitna muna
6: ng ganun. Na-contain talaga siya doon, ano?
15: Oo, na-corner. Dahil hindi na nakalabas dito, kaya dito naiwan yung mga front ng bahay.
6: Mga front na lang. Tapos yung sa loob niya talagang wala na.
15: Tusta na, wala na nang naiwan.
6: Maliban sa mga yero, no? Mga bakal-bakal, ano?
15: Oo, yun na lang talaga, sir.
9: Ayan po ang panayam ni Katropang Alison Salvato sa isang residente sa barangay Masipag.
2: Joy, nais din natin pasalamatan yung mga nagpapaabot, mga nagdonate na dito dinala sa XFM. Una kay Romel Bernas, itong mambubulkit dyan lang sa may kinakainan natin dito sa Libis.
9: Dito.
2: Si Romel Bernas, yung una nagbigay one, Eco Baga, na used clothes ang laman. Tapos si Julius Ubay, ito yung Tandikan Riders.
9: So,
2: Julius Ubay, kasama yung kanyang asawa, pati yung mga riders, yan, nagpaabot dito yan, sa kanila yan. Yung binigay na yan. Kay John Loins Bukna. Yan. Tapos kay Renz Nakasi, kay Jamilia Nuhay. Ano yung mga ano yan sa kanila, mga bag, dry goods, yung i-donate nila. Mga residente ng barangay San Jose at barangay San Pedro. Kay Tay Alonso Santino. Yan ha, Alonso Santino, kabarangay ko ito. Merong cash na 500 pesos. Tapos meron dalawang bag na used clothes. Tagabangkaw-bangkaw yung pong nagbigay. Tay Alonso Santino. RJ Sapra, isang sako ng used clothes, barangay San Miguel. Yan po yung mga nag-donate na dito.
9: Meron pa. Yung kay ano, kay Press Evelyn Gerardino na puro kabukado barangay siksikan, nagabihan kasi ako ng week kagabi, Choy, hindi ko nakuha. Mm-hmm. So, pero nakahanda na yun, Choy. Nakita ko, pinicturan niya, naka-ready na. Mamaya, dadaanan ko.
2: Ayan, o.
9: Para maisama na natin dito. Ha? Salamat po, President Evelyn Gerardino.
2: Ayan. Sa mga gusto pa pong mag-donate, dalhin nyo lang po dito sa XFM Palawan. Bago mag-ano, Biyernes, para po mahatid na natin doon at may dagdag na natin sa mga tulong na matatanggap po ng mga nasunugan bago mag-Biyernes, okay?
16: Express, Express, Balita sa Umaga.
2: Samantala, iwanan na natin yung sunog.
9: Dito na tayo sa punta ng Kuyo.
2: Kuyo tayo, kinumpirma po ni Kapitan Reynaldo Manlabi ng Barangay Lagaw, Riau, tama ba? Ng Kuyo na makipag-ugnayan o nakipag-ugnayan ho ang foreman ng kontraktor ng JJH Trading sa paggagawa ng covered court. Ayon kay Kapitan Manlabi, dinala na sa kanya kahapon ang programo o ang programo works ng General Foreman. Dadalhin na mga materyales para masimula na ang paggagawang muli ng covered court ng kanilang barangay. Tatandang matagal ng panahon na sinimula ng proyekto ngunit iniwan umano ng dating kontraktor at hindi na naipagpatuloy. Isinailalim na po sa rebidding ang proyekto at muling pinunduhan ng 6 million pesos sa tanggapan po ng Provincial Engineering Office.
17: Kapon po sila nag-courtesy sa akin nung chichon kami na dumating. Sabi ko, salamat naman ito. Inaakot na nila yung mga materialis eh.
4: Ano dyan ah?
17: Opo,
4: oh, yan, mabuti. Ka. Tsaka yung mga labor, para yung mga labor, dyan na kunin sa'yo para may trabaho yung mga iba dyan na walang ginagawa na pwede mag-labor.
17: Oo, may pinasok na ako kasi

0: pumayag naman si Caloy La Rosa na pumunta ng Kuyo kasama si Mike Scott at si Gerard Calis.
1: Yan, tatlo kami pupunta ng Kuyo, ha?
0: Wala pala dito. Wala nakalagay. Samantala, ay si Kapitan Jin tsaka Suran. Eh, talaga,
1: Jin Suran. Para,
0: gusto mong pumunta na doon ngayon. Ha?
1: Partner talaga yan eh.
0: Kaya, samantala, ayaw naman sa paliwanag ni Foreman na si Belor. Belor yung pangalan na forma ng Belor ng kontraktor na GJH Trading. Wala mo na siyang alam sa naging sitwasyon ng Cobert Court sa Barangay La Gloria sa Bayan ng Kuyo. Ipinalawalag rin ito na siya ay foreman lamang ng Engineer Dexter Parangue na may hawak sa proyekto at hindi pa muna nito nakakausap ng personal ang may-ari ng kontraktor. Matapos matalakay sa programang Bonsai, usaping ito agad-agad na rin umusad ang pepagnaya ng kontraktor sa barangay. Iriyak naman ng foreman na may advice umuno sa kanyang kontraktor na magtutuloy-tuloy na pagsisimula muli sa proyekto para matapos ang covered court ng Barangay La Gloriao na target matapos bago magpasko.
2: Express! Express! Balita sa umaga!
3: Si Madam ang kontraktor.
4: Opo, opo.
3: No, sinong Madam kaya yon?
4: Eh, confirm ko muna, sir. Mamaya magbabalik ako.
3: Sino?
4: Sa...
3: Si Ivy Michelle?
4: Ay, hindi po, hindi po.
3: Iba ah,
4: po.
3: Sinong Madam? Iba.
4: Si Ma'am Apulian, saka hindi ko pa nakuha kasi...
3: Oh, sige, na, sige, sige, sige. Kailan pa ba na-award sa inyo to?
4: Ang kuhang ko dito, sir, hindi, kasi tinanggap ko lang itong project. Hindi, sila kasi engineer ang may alam po na kung kailan to na-award.
3: Yeah. Alam mo, ang pangalan mo, sir? Foreman, ano?
4: Baylor po, sir.
3: Ano na?
4: Baylor po.
3: Baylor. Alam mo ba ang sakripisyo na namin ni...
4: Ang kuhang ko dito, sir, hindi, kasi tinanggap ko lang itong project. Hindi, sila kasi engineer ang may alam po na kung kailan to na-award.
0: Ang tinig ni Foreman Baylor ng kontraktor ng GST Trading?
1: GJH
0: ba? GJH?
1: Iba dito sa babae.
0: Iba dito sa babae. Medyo kinakabahan si Foreman eh. Nataranta. At yan po ang balita atin sa inyo, Vision Express. May kakayahan ito upang may panumbalik sa maayos sa paningin ng inyong mga mata. Ito ay merong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ito ay aprobado ng FDA. Ang Vision Express ay mabibili sa lahat ng mabutika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
1: Ivy Michelle ba ang gumawa niyang iniwan?
0: Hindi natin alam eh.
1: So, kung alam dapat sana doon sa mga... Ang hina talaga ng batas natin pagdating sa ano sa ganito, yung mga kontraktor na nakakatanggap ng buong pera pagkatapos di naman nagagawa at iniiwan yung mga project.
0: Nag-SPA kasi yung mga kontraktor.
1: Yun na nga.
0: O SPA.
1: SPA, di ba? Yung
0: SPA
1: mga...
0: SPA doon sa ibang...
1: Sabcon.
0: Hindi na...
1: Ang hina ng batas ng Pilipinas, hindi mapakulong.
0: Kaya wala eh. Yung ginagamit yung SPA, kahit na... Ay, hindi, illegal yung SPA, illegal eh. Di ba? Kahit na alam mo namang Sabcon, di ba?
1: Yun na nga.
0: Yun, tapos...
1: Yung Sabcon, legal din talaga sa Pilipinas?
0: Legal din talaga.
1: Oo, yung dati na bawal-bawal yung Sabcon, kalukuhan yan. Lahat, kaya, halos.
0: Ang bagong term nga ngayon, Choy, SPA na.
1: SPA na. Ayaw na nila ng ano.
0: Oo, wala na. Nabili, binigyan ako ng SPA.
1: Mm.
0: Pero iba yung nanalo, tapos may bibigyan ng SPA, iba yung magkapagawa. Pag pumalpak, yari na, katulad nito.
1: Katulad nito, di ba? Matagal ng proyekto ito, natanggap na ng buo yung pera. Pagkatapos, iniwan lang, ano lang, yung posti-posti lang. Dapat kulong na yan eh, yung ganong mga ano.
0: Sino ikukulong mo? Yung main contractor, yung binigyan ng SPA?
1: Lahat sila damay-damay.
0: Lahat sila, di ba?
1: Oo, lahat sila damay-damay. Damay-damay sila dun sa kita ng pera eh, di ba? Ito, maasa tayo dito sa bago na itong kontraktor. Foreman Baylor, huwag ka masyado mataranta ha, kasi bago naman kayo eh. Wala pa naman kayong kabulastugang ginagawa. Huwag naman sana, di ba?
0: Oo, huwag naman. Sana matapos na.
1: 6 million ito, sana magamit lahat, matapos lahat doon sa... base sa program of works, di ba?
0: JJH Trading. Ano kulang niya? Yung kulang niya, bubong na lang, di ba?
1: Mga trusses pa yan.
0: Marami pa
1: sa taas.
0: Marami pa siyang kulang pala.
1: Baka kasama pa yung electrical doon. Salamat ta sa...
0: Well, dito kanina, dito. I-promote natin yan,
1: Tapusin na natin ito kagad.
0: Tapusin na natin. Sige na nga, maglaging report na tayo.
1: Live report.
0: Sa barangay nga, nangyayari yan eh. Diyan pa kaya sa... Ano, okay, barangay din pala to.
1: Barangay rin. Oh, barangay rin.
0: Barangay ito pinag-aaral na yung mga kontraktor talaga. Niluluko lang yung mga barangay, no?
1: Grabe, no?
0: Hindi naman lahat.
1: Gatasan ng pera.
0: Kaya nga.
1: Live report tayo, live report. Kakayanan sa pagsagip sa kabundukan ng mga responders sa Palawan, pinalalakas. Tropa mo sa balita, Alison Salvato.

0: Patuloy pa ang pinalalakas ng pamalang panlalawigan ng Palawan ng kakayahan at kahandaan ng mga emergency responder para sa mabilis at ligtas sa pagsasagawa ng rescue operation sa mga kabundukan at iba pang lugar na mahirap marating. Isinagawa ang 5 araw na Mountain Search and Rescue Training o MOSAR nitong nakalipas na September 28 hanggang Oktobre 2 sa Barangay Bakungan dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Pinangunahan ang turang pagsasanay ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at aktibo namang lumahok sa naturang training ang Community Defense Auxiliary Group o CDAG Volunteers, mga kawanin ng Provincial Government Security Services, PDRRMOC CRAP, at katuwang din ang City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO. Kabilang sa mga pangunahing itinuro sa naturang pagsasanay ang tamang pagkilala at paggamit ng mga kagamitang pansagip, wastong paggamit at pagtatali ng mga lubid, pagbibigay ng paunang lunas sa mga sugat at bali, at ligtas sa pag-akyat at pagbaba sa matataas na lugar habang nagsasagawa ng rescue operation. Sa pamamagitan ng naturang pagsasanay, inaasahang higit pang mapalalakas ang kaalaman, kasanayan at kahandaan ng mga responder upang makapagatid ng mabilis, maayos at ligtas sa pagtugon sa mga emergency situation, particular na sa mga kabundukan at iba pang mahirap marating na lugar sa lalawigan. Yan ang balita natin naman sa atin ng numero unong vitamin C sa bansa, ang Santon Vitamin C, na mabibili na sa lahat ng mga butika nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako naman si Katropang Alison Salvatus, XFM News.
1: Mag-aresidente sa isang barangay dyan sa bayan ng Nara, pinag-iingat dahil sa nakitang buhaya. Katropa mo sa balita, Ray Elgaran.
2: Pinag-iingat sa ngayon ang mga residente sa bahagi ng Purok, El Salvador, Barangay Malatgao, Nara, Palawan, dahil ito sa nakitang buaya na nagpapahinga sa tabing ilog ng Kabakawan noong Oktobre 6, 2026, kung saan ayon kay Ramparte ay pinapayuhan ito ang lahat na huwag baliwalain ang nakitang buaya, lalo't malaking bantaraw ito sa mga residenteng mahilig maligo sa ilog o nangingisda. Samantala, sa kasalukuyan ay viral na ang insidente matapos maipost sa social media na humakot ng samutsaring reaksyon at komento mula sa publiko. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ang Santon Herbal Oil mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
3: Report. 51,000 pesos na halaga ng inihinalang shabu na kumpiska ng batara sa PNP sa construction worker. At ito po ay arestado. Katropa mo sa balita, Dennis Chua.
4: Arestado ang isang 43 years old na construction worker matapos makumpiskahan at tinatayang 7.55 na gramo ng hinilaang shabu na nagkakalaga ng 51,340 pesos sa isang nagawang bypass operation niya sa Puro Cruzas, Barangay Rituba, sa bahay ng Batarasan nitong October 5 taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect na isang street level na individual may asawang residente sa nasabing barangay. Isang nagawang operasyon niya ng mga tawhan ng Batarasan Municipal Police Station, katuwang ang Provincial Drug Enforcement Unit, Palawan Provincial Intelligence Unit at 3rd Platoon 1st Palawan Provincial Mobile Force Company. Naresto ang suspect matapos umanong magbenta ng isang sachet ng hinilaang shabu sa isang police agent sa halagang 500 pesos. Sa isinagawang pagalugog, na-recover pa ang karagdagang 5 sachet ng shabu. Na-recover din sa bypass ang bypass money at iba pang ebidensya. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa Section 5, Article 2 ng Republic Act 9165 at kasalukuyang inihanda na ang reklamo para isumiti sa Office of the Provincial Prosecutor ng Palawan. Ang balitang ito'y hatid sa inyo ng Santon Plus, Coffee Mix ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM.
1: Acting Nara Mayor Jojo Gastanes, pinabulaanan na meron silang hitwaan ni Mayor Danau. Katropa mo sa balita, Girly Candacio.
5: binabulaanan ni Acting Mayor Jojo Gastanes ang umano'y kumakalat na meron silang away o hindi pagkakaunawaan ni Mayor Girandi Danao matapos kumalat ang isang post sa social media na nag-uugnay na may hindi pagkakaunawaan ang dalawa. Ayon kay Gastanes, normal lamang umano ang intriga sa media, ngunit naniniwala ito na sila sa Sangguniang Bayan ng Nara ay ginagawa ang lahat upang makapagbigay ng serbisyo sa taong bayan. Nilinaw rin ito ang pagpunta nila sa opisina ni Governor Amy Alvarez ay para maimbitahan ito sa Palay Festival at makahingi na rin ng sponsor para sa nasabing aktibidad dahil kulang ang kanilang pondo. Wala umanong kaugnayan sa politika ang pagpunta ng mga ito sa gobernador. Samantala, sa huli ay pinabulaanan ni Gastanes na wala silang away ni Mayor Danao. Yan ang balitang hatid sa atin ng Santon Plus Coffee Mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasyo, XFM.
3: Mga taga-Nara, sige kayo ka-intriga, mamaya magkatotoo yan. Pero siya ngayon sabi okay pa naman daw sila.
1: Okay, pero bangs maganda sana kung humarap din si Mayor Danao.
3: Mayor Danao.
1: Na yung press con sana, ine-expect ko magkasama sana sila doon. Doon talaga mawawala yung intriga, yung kaisipan, mga iniisip ng tao.
3: Huwag mo masyadong intrigahin ha, kasi mamaya magkatotoo yan, maghiwalay yung dalawa.
1: Doon daw si Mayor Danao at nagpakain ng mga manok sa may cemetery ba yun? Ba. Picture doon eh. Ayaw ko kung totoo yun ha, baka fake news yun. Pero mas maganda magpa-press con yung dalawa sana sila.
3: Ito kasi pinakita yung press con kasama yung iba mga SB para may pakita na buo.
1: Yung, ay wala kasi Danao.
3: Buo yung SB.
1: Yung SB
3: yung
1: buo.
3: Council, yung council.
1: Pero wala si Mayor Danao.
3: Baka busy lang si Mayor Danao.
1: Pero nagpakain ng manok, ng kambing. Pero mas maganda sana kung magkaroon pa rin isang press con na dalawa lang sila ang humarap para mapatunayan talaga na wala silang
3: mukhang naipaliwanag na rin ni Mayor Jojo yung picture na kasama niya si Gom.
1: Hindi, normal lang naman yun, isang mayor makasama mga gobernador mo.
3: Mga elected official kasi sila eh.
1: Oo, kaya nga eh, walang problema yun.
3: Ang paliwanag doon ni Mayor Jojo ay mayroong project na hiniling sa provincial government, di ba? Para dyan sa Nara.
1: So, tsaka mayor ka eh. Anong munisipyo, gobernador yun. Kailangan mo rin talagang pumunta doon sa kanya, magpatulong, o kaya maging partner, maganda ka partner, di ba? Normal lang yun, yung mayor ng munisipyo ay pumunta sa isang gobernador. Express. Dapat ka, madalas eh.
3: Express. Siguridad ng mga paaralan sa Palawan, sinisikap na palakasin sa gitna ng kakulangan sa guard at security equipment. Katropa mo sa balita ay si Pakaldo.
6: Tuloy-tuloy ang pagkikipag-ugnayan ng DepEd Palawan sa PNP para sa mas mahigpit na seguridad sa mga paaralan sa lalawigan. Ayon sa DepEd Palawan, hindi umano kayang kumuha ng karagdagang security guards ang ilang paaralan dahil sa kakulangan sa pondo. May mga pulis na umanong nakatalaga sa ilang paaralan habang may mga naka-standby na police personnel din, partikular sa mga malalaking paaralan bilang dagdag na police visibility. Yan ang balita sa ng Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 14.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang IZ Pakaldo, XFM News.
3: Maraming salamat, IZ Pakaldo.
1: So, ibatayin muna natin na nakikinig si Boss Mike Palma. Hoy, dyan sa Erawan, nakababati daw ka grupo namin. Nakikinig ngayon dito sa Liwayway. Mga tropa namin sa PDR. Mga tropang Bulandos. Si Kuya Edwin, Kuya Cars, James Raj, at si paring Jerry Husos. Yan ha. Nandun daw sila, Choy, sa gumagawa ng cottage habang nagkakape at nakikinig sa atin. Ah, maganda raw doon sa may mangroves area, may wildlife. May sinadya sa akin, dami kong guyo. Oh, talaga naman, Boss Mike, ha? Gumagawa sila ng cottage dyan sa may Erawan.
3: Yan. Rosalito Lopez. Yan, yung kapatid ni Kebong Lopez. Happy birthday ngayong araw na ito, Rosalito Lopez.
1: Happy birthday rin, kasabay niya si katropang Gilbert Basio.
3: Tropa ha, tropa.
1: Tol Gilbert. Pakain ka naman, tol.
3: Yeah, Rod Mosty, happy birthday rin. Ay, kahapon pala ito dyan sa Dagumboy.
1: Jim Rex Mahina, happy birthday. Uncle Rex, happy birthday.
3: 6:57 ng umaga. At mga katropa niyo pong narinig, o bago yan, syempre, Joy, nako, mga katropa, health is wealth, pero mas masarap kung mayroong discount.
1: Mga katropa, gusto mo ba lumakas ang resistensya pero ayaw mo namang mamayat ang iyong pitaka?
3: Talaga lang.
1: Good news! Dahil may pasabog na promo ang Yes to Health Incorporated yan, na siguradong aprobado ng iyong bulsa. Huwag nang patumpik-tumpik pa. Narito na ang dobleng proteksyon, dobleng tipid combos para sa'yo.
3: Ito po ay, una, promo one muna tayo ha. Buy one, take one. Isang box na bibilihin mo, may pasobra pang isang box.
1: Talaga naman ha.
3: Ano yan? Vitamin C. Ito po nga, Santon Vet C. Tama ba? Buy one, take one. Ascorbic acid po ito, as sodium ascorbate. Anong deal?
1: Ha? Bumili ka ng isang box ng Santon Fitzy 500 mg sodium ascorbate, meron kang isang free box ka pa. Ang total niyan, Choy, 200 capsules.
3: Dami nun, ha? Panalong panalo talaga yan.
1: Bakit?
3: Nanasidik vitamin C, kaya pampalakas ng immunity nang walang hapdisat yan.
1: Aba, talaga naman. So ano pang ginagawa ninyo? Aba, punta na kayo sa Yes to Health Clinic Incorporated.
3: Para bumili ng Buy One, Take One Santon Vet C.
1: Aba, promo one yan. Meron pa tayong promo 2.
3: Meron pa?
1: Meron. Ito pong buy one box, get 50% off ang Ultimate Health Combo, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C.
3: Yun, big sabihin, bibili ako ng isang box. Merong discount?
1: Meron.
3: 50% off? Talaga naman, no?
1: Pag bumili ka ng isang box ng Santon Plus Gold, meron kang 50% discount doon naman sa isang box ng Santon Vitamin C mo.
3: Yan, ha? Ang deal, bumili ho, ha? Sabi nga, bumili ng one box ng Santon Plus Gold, yung kalahating presyo ay magiging, o ito pong kalahating presyo na lang po ang babayaran ninyo sa isang box ng Santon Vitamin C mo.
1: Bakit panalo?
3: Bakit?
1: Todo lakas sa proteksyon mula sa 5-in-1 herbal powers ng mangustin, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina.
3: Yun, kaya sugod na ho sa pinakamalapit na outlet. Huwag nyo na hong hintayin pang maunahan ng ubo at sipon. Mag-avail na ho kagad dito pong promo na ito sa mga Yes to Health Wellness Center. Dito po sa atin sa lalawigan ng Palawan, sa clinic.
1: Yeah, stay healthy, live strong, iwas sakit, iwas gastos. Dito tayo sa siguradong proteksyon at tipid.
3: At mga katropa, niyo pong darinig ang mga balitang nakalap ng buong persa ng XFM Network Philippines.
1: Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
3: Nasabayan po ninyo napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Napapakinggan rin sa mga sulok ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
3: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ako ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si Katropang Gerald Gales.
1: At ako naman si Katropang Mike Escote.
3: Maraming salamat. Magandang umaga,
1: Pilipinas!
7: XFM.
8: X.
7: XFM.
8: FM.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3. Kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
9: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
11: Vision X Plus.
12: Marami na ang natulungan.
13: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atak ko.
12: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
14: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may Santones tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo.
15: Santone Coffee Mix.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako nga pala si Zia ng Nara, Palawan.
14: Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. VisionX Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.
11: Premium D3. Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3.
15: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santone Coffee Mix.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Minsan, yung sakit ng ulo, galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa Vision X Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants, tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable.
1: Vision X Plus Soft Gel Premium D3.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nag-take ng Premium D3 food supplement.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
11: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
12: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
1: Santone Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santone Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Try nyo rin!
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user. No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
14: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-Premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified Premium D3 user.
13: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
15: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
16: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
15: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
17: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santone Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santone Coffee Mix.
18: Santone Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santone Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
17: Kung lagi kang nakaharap sa screen, ramdam mo to. Hapdi, pagod, minsan, malabo pa. Yung Vision X Plus Soft Gel, may lutein at zeaxanthin na naiipon sa retina. Tumutulong silang salain yung harmful light. Kaya kahit matagal sa screen, mas manageable yung pagod ng mata. Vision X Plus Soft Gel Premium D3.
19: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3.
17: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
20: Clear Skin Beauty sa

Oras ya alas 7:13 ng umaga. Oras atid sa atin ng 1 plus, numero 1, alaga. Kabali.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan.
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sa pula sa pool, ang

0: Good morning! Kamusta ang ating mga kababayan? Ngayong araw na ito ng Miyerkules. 79 days! Pasko na naman. Mukhang tagirap ang Pasko ngayon. Sandaan ng litro ng gasolina. Pero alam nyo naman ang Pilipino, madiskarte. Diba? Kaya kailangan nating magsipag para meron tayong pang-nutsibuena pagdating ng Kapaskuhan. Mga katropa, palatuntun ang bulsa! Atid sa atin yan ng Yes to Health Incorporated, your number one complementary and alternative medicine provider. Isa sa produkto ng Yes to Health, mga katropa, yung pang-boost ng ating immune system. Premium D3 soft gel, mga katropa. Premium D3 soft gel. Lahat tayo gusto malakas ang resistensya. Diba? Subukan po ninyo ito. Ano ho? May vitamin D3, tumutulong sa pag-activate ng ating immune cells. Meron din siyang BCO, may lauric acid na nagiging monolaurin. Kilala sa antibacterial at antibacterial properties. Meron din siyang sangkap na moringa seed. Moringa seed oil. At may mga antioxidant na sumusuporta sa ating immunity. Isang soft gel lang. Triple ang proteksyon para sa iyong kalusugan. Diba? Lalong-lalo na yung mga medyo mahihina na yung buto. Lalo yung may edad na. Madalas sumasakit ang kasukasuan. Diba? Di mo maiwasan yan yung biglang tayo mo, biglang kak. Biglang pag upo mo, kak. Yung mga buto mo nagalagok-lagok-pukan, diba? Sabihin, mihina na siya, lalo yung paedad na, di ba? Ang premium D3 soft gel, may ano yan, may vitamin D3. No? Pampatibay ng buto. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Yan ang gusto ng Yes to Health. Kaya patuloy silang nag-aaral. No? Para pagsamasamahin itong mga sangkap nito sa isang produkto para sa inyong maayos na kalusugan. Complementary and alternative medicine provider ito sila. Yes to Health. Ang mga produkto ng Yes to Health, mga kaibigan, mabibili nyo yan doon sa mga kapartner natin, mga pharma. Pharmacy, Watson, Drugman, Mercury, at yung iba pa mga local pharmacy natin sa ating lungsod at lalawigan. Available din yan sa ating mga klinika. Yes to Health Clinic. Diyan sa Brooks Point, meron tayong Yes to Health Clinic diyan. Hindi lang mga produkto ng Yes to Health, mga kaibigan, ang mabibili nyo diyan. Meron din silang ibang mga pwedeng ipagkaloob sa inyong serbisyo, lalong-lalo na diyan sa munisipyo ng Brooks Point. Ano-ano yan? Ito, pakinggan natin at panoorin.
1: Pagod ka na ba at may nararamdaman ka na bang hindi maipaliwanag? Huwag mag-alala. Nandito ang Yes to Health Clinic Brooks Point para sa'yo. Magpa-check up ng libre. May kasama pang dietary guidelines at high-tech magnetic analyzer para mas maintindihan ang kalagayan ng iyong katawan. At masubukan ang Terahertz Therapy para sa mas magaan at masiglang pakiramdam araw-araw. Subukan ang mga epektibong produkto ng Yes to Health Incorporated. Red, gaya ng Santon Herbal Oil, Premium D3, Vision X, hanggang sa mga herbal soaps at coffee mix na pampalakas ng katawan. May special discount para sa mga minamahal nating senior citizens at PWDs.
2: Ang mga in-offer po dito na service ay may free health consultation po at free high-tech magnetic analyzer po and the free terahertz therapy po and free dietary guidelines po galing kay yung ano yung high-tech magnetic analyzer na yan diyan makikita malalaman kung ano yung mga weak organs na po sa inyong mga katawan. Schedule po dito ni Doc ay tuwing Miyerkules at Huwebes po 9 a.m. hanggang 5 p.m. po na katawan. Sa ating mga senior citizen at PWD, dahil lang po ang ID lang po ang kailangan para maka-avail po tayo ng ating discount. Kung may karamdaman dyan na hindi pa po nakasubok ng sa ating Yes to Health Clinic, huwag po kayong magkatubiling pumunta, lalo na po dito sa malapit po sa Brooks Point, Palawan. Pumunta lang po kayo ng Miyerkules at Huwebes. Yun po yung schedule po ni Doc dito sa ating bayan ng Brooks Point po.
1: Huwag nang maghintay. Alagaan ang ating mga sarili. Punta na sa Yes to Health Clinic Brooks Point. Kasama mo sa bawat hakbang tungo sa mas malusog at masiglang buhay.
0: Thank you, IC. Magnetic analyzer. Pwede hong makita dyan, no? Pagka kayo umabail ng ganyang serbisyo sa mga klinika ho ng Yes to Health Magnetic Analyzer, makikita ho yung mga weak, yung mga mahihinang parte ng katawan natin, heart, lungs, kidney, at iba pa. Diba? At syempre, pag mahina, alin ba yung heart, ba't mahina? Baka mamaya, barado na yan. Diba? Yung mga walang puso, wala tayong magagawa dyan. Wala nang, hindi natatabla ng magnetic analyzer yan. Pero may mga puso. Diba? Yung lungs, halimbawa, nahirapan na tayong huminga, makikita ho dyan. At pag mahina yung lungs, gamutin. Diba? Para hindi lumala or maging maayos ang kalusugan. Okay. 7:21. Ito, mahirap gamutin. Yun nung bahay na nawala, naging abo. Diba? Pakiready din na friends, yung number ng Bureau of Fire pagkatapos ni Toto. Puntahan muna natin, tingnan natin kung nakaalmusal na yung mga nasunugan doon sa kanilang evacuation center. To!
3: Yes, magandang umaga, Kaluya, no? Dito pa rin tayo ngayon sa barangay Masipag. Doon sa tinatanong mong kung nakaalmusal na sila, sila ay nagkakapilang katropang Kaluy. Wala pang ano eh.
0: Ito, live to?
3: Oh, live na ito, Kaluy. Live na ito.
0: Oh,
3: live
0: saan ito? Saan ito? Saan lugar ka?
3: Sa barangay hall mismo, Kaluy. Kung saan dito yung ating mga evacuees ng barangay.
0: Okay. So, tapos yung ano, dyan sila nagluluto? To?
3: Doon sa community kitchen, Kaluy.
0: Okay.
3: Wala pa ngayon kasi sabi ni Kagawad Alcantara kanina. Minsan daw kasi may dumadating na naka-food pack na siya, naka-pack lunch. So minsan pack lunch daw yun ng kasi yung pagluluto.
0: Sino ba 'yan? Sino ba 'yung nagsasalita? Ba 'yun na lang kausapin natin.
3: Ma'am, baka pwede ka makausap saglit.
0: Saglit lang naman. Tatanungin lang natin yung
4: Hello po. Good morning, Kaluwi.
0: Iharap mo siya sa... Ma'am, sandali. Harap mo siya sa camera.
4: Wala po kaming breakfast.
0: Ha?
4: Dahil po... Wala po kaming breakfast ngayon, Kaluwi. Baka nanghihingi kami ng tulong.
0: Hindi ko siya makita to eh. Dito siya para makita natin.
4: Nakabisyo pala, sorry. Kahit ano na lang po ang pangagaan namin, Kaluwi.
0: Hindi kita makita eh. Para makita... Yan! Ma'am, anong pangalan po? Yan. Kita na kita. Kita
4: ka na. Jocelyn Gonda po.
0: Ma'am Jocelyn Gonda, CSWD, barangay, ano po tayo dyan?
4: Barangay Masipag po.
0: Barangay Masipag, okay. Ano yung sitwasyon ngayon, paano kakain yung mga nasunugan po na nandyan sa inyo?
4: Ngayon po, meron kami dito available po namin yung kape, pero po pang agahan po, wala pa po kaming agahan.
3: Kasi wala. Kaming
4: yung kahapon na mga pinadala, nasayang lang po kasi hindi rin po nakain yung iba.
0: Roy, bakit?
4: Mga ano rin, gawad yung mga aros kaldo po na pinadala.
0: Oo.
4: Nagtanda, sayang lang po sa sobrang dami. Kasi kagabi po may nagpadala din po ng paklan sa amin.
0: Teka muna, ayusin natin, Miss Gonda, no? Kasi yung iba, yung katulad niyan, yung aros kaldo,
4: opo.
0: Niluluto yan ng ano, matagal lutuin yan. Siyempre, pinaghihirapan yan bago dalhin yan. Tapos masisira. O, teka, dapat ay, ano bang, ano, katulad ngayon? Baka magtamba ka na naman mamayang konti. Masayang na naman. Paano bang hatian? Paano bang
4: siyempre, pag nakita nila, on live yata po ito.
0: Oh, live yan. Live ito. Live ito.
4: Katulad yan, pag nakita nila, baka hindi magdagsa po yung padala ng pagkain naman sa amin. Kahit na mga pandisal-pandisal or biskuit po. Yung biskuit kasi kahit pa paano.
0: Tumatagal.
4: Tatagal.
0: Yun, oo. Teka muna, dinidiscourage ba natin yung aros kaldo?
4: Hindi naman po. Kasi nang nagkataon kasi po na ilang kaldiro po yung pinadala na tatlo ata or apat.
0: Hindi nakain.
4: O tatlong kaldiro po ang lalaking kaldiro po kaluhi. Hindi naman namin dinidiscourage.
0: Oo nga.
4: Thank you po kami sa nagbigay ng aras kaldo.
0: Yan, oo. So, pero ang practical na dalhin ngayon diyan yung mga biskwit, kape
4: po para po tumagal po.
0: Yung hindi nasisira.
4: Yes po.
0: Ayun. Kung aras kaldo, hindi na gano'ng karami siguro.
4: Kung magpapadala man ng aros kaldo, hindi po gano'ng nakarami.
0: Ayun. Pwede rin yung...
4: lang po, opo.
0: Pwede rin yung champurado. Champurado. Na,
4: pwede, pang merienda.
0: Pang merienda, oo. Pwede sa mga bata yan. Kain champurado kahit na mamaya yan, pwedeng pang merienda, almusal, o ano, di ba?
4: Oo.
0: So, maraming nasayang, kahapon pala.
4: Ngayong umaga po, kasi kalagala namin mapibreakfast pa namin.
0: Oo. Hindi na, no? Nasira?
4: Hindi na po, opo.
0: Oo, may ano na. May ihalo ba yung aros kaldo? Yung ibang ano? May mga...
4: Meron po, chicken.
0: Aroy.
4: Meron po.
0: Sayang
4: kaya nga po, sayang po.
0: Oo, so ang maganda siguro, ito na, papanood tayo. Hindi naman natin dinidiscourage ang aros kaldo, pero mas maganda siguro yung mga...
4: Biskwit.
0: Gatas, kape, mga nasa pack na pwedeng timplahin. So, paano po ang ano dyan? Pwede nang lutuin dyan? Ano ba? Noodles o ano? Meron naman lutuan?
4: Yan po, nakakaluto naman po kami dito kasi meron namang pinapagamit si Kapitan na gasol dito sa amin sa taas.
0: Oo. Okay. So, almusal ngayon, wala pa talagang nakatoka kung sino.
4: Walang
0: toka. Basta't kung may dumating... Paano nyo hinahati pala yan kung may dumating ho, halimbawa?
4: Meron naman pong nagaano dito, napapagkasay na hati-hati din po, lahat naman nakakatikim.
0: Ayun, oh. Yung bang bawat pamilya, pakiano yung ano natin pala, Ma'am Miss Gonda, yung ating ano ngayon, listahan ho?
4: Opo.
0: Yung pamilya, na bago ba, ilan lahat sila, sige po, para yung mga...
4: Sige po,
0: pakibanggit
4: nyo. Sisendin po namin sa inyo na sa affected na families po ay 52.
0: 52 families? Tapos, okay.
4: Opo, tapos yung sharer po 12, printer 4 po, totally damage 29. Tapos partially damage 7 po.
0: Andyan sila lahat, yung 52 families? O
4: andito po lahat. Yung, ay, hindi naman po lahat dito kasi yung iba po nasa chapel namin din sa St. Vincent. Doon po yung iba.
0: Mm-hmm.
4: Yung iba naman nandoon po sa center nakatumutuloy.
0: Tumutuloy, okay. Pero pagka ganyang may mga ayuda, pinapatawag na lang sila, no?
4: Yes po, kasi malapit lang naman po sila
0: okay.
4: Dito.
0: Damit. Ano pa ba, damit?
4: Sa damit po, medyo marami na.
0: Marami na, damit.
4: Pero ang ano po namin, mga kailangan po namin, mga tuwalya, mga kumot po.
0: Yun.
4: Saka especially po sa aming mga babae, mga underwear and bra. Yan po yung mga kailangan namin talaga.
0: Underwear at bra. Okay.
4: Yes po.
0: Damit sobra na, ma'am? Damit?
4: Sa damit po marami kasi tuloy-tuloy naman po yung pagpapadala.
0: Damit, ano? Oo. Okay. So, paano yung mga damit pala? Per families ba? O...
4: Hindi po. Namimili pa rin po kami.
0: Pinipili, ho? Halimbawa, isang sako. Tapos, bubuhos. Tapos, kanya-kanyang kuha, ho? Kung... Ano yung kasya? Ganon?
4: Yun nga.
0: Ganon? Ma'am.
4: Yan nga sabi ko kay Kaloy.
0: Ilan yung babae?
4: Ang babae ay 93.
0: Ang lalaki?
4: Ito, bata, matanda na po yun. Tapos yung lalaki ay 102.
0: Ba, marami-raming brief yan, ha?
4: Bali, 195 individual po lahat.
0: Hindi, yung lalaki. Para halimbawa, may mag-donate ng mga underwear, brief. O ano, ilang lalaki yan?
4: Ang sa lalaki po ay 102.
0: Oh, 102.
4: Bata, matanda na rin po.
0: Ilan yung bata? Walang listahan?
4: Wala po, naka-ano pa, hindi pa po naka-SP.
0: Oh, kasi kung halimbawa underwear, siguro sa bata, small yan. Small.
4: Yes, small.
0: Sa lalaki, double XL o XL.
4: May mga nagpadala na rin po, Kaloy. Parang yung sizes nila, may mga small, medium, large, XL.
0: Oh,
4: may halo-halo na po sa isang bundle sa bawat family, sa mga kit po namin.
0: Okay, yung sa babae naman, ganun din siguro. May mga bata ba na babae po?
4: Meron po.
0: Meron, okay. So, ganun na rin. Small, medium, large. Ganun. Underwear, ano? Yun ang kailangan, no? Mga kaibigan, eh. Mura lang ho yan, mga underwear, ho. Diyan sa mga masway, ho. Mura lang ho yan. Yung underwear ho ng lalaki, nasa 80 lang, tatlo na yun, eh. Mga kaibigan, okay. So, underwear, ho, babae, lalaki, sandaan yung lalaki, nabenta yung babae. Yung mga damit, ho, medyo... Okay naman na, no? Yung damit.
4: Opo.
0: Kumot.
4: Damit
0: yan talaga, kumot. Kumot to, ano?
4: Opo, kumot tsaka tuwalya po.
0: Tuwalya, okay. Lutuan, kaldero, o kailangan na ba? O paglipat na nila?
4: Sa ngayon, talagang kakailanganin po namin yan, Kaloy.
0: Kaldero?
4: Kasi isa yan sa mga pangangailangan namin.
0: Ba't nawala?
4: Alis kami dito. Pero hindi namin alam kung hanggang kailan kasi wala kami tuluyan.
0: Yun na nga, kaldero, ano? At saka yung ano yung sabon, panligo, yes, ganun, laba,
4: mga personal ano po.
0: Oo, yung mga personal hygiene, no.
4: Opo.
0: Okay. Kinakapos ba ng supply yung ano, hindi naman ano? O, tuloy-tuloy
4: hindi
0: naman yung tulong. Met na wala bon.
4: Tuloy-tuloy naman po yung tulong kasi siyempre first day pa lang din naman kahapon yung mga nagsipagdatingan na tulong po.
0: Okay.
4: First day, di ba? Kagapon.
0: Oo, kasi
4: pangalawa ngayon.
0: Nasubukan na natin yan yung mga nagdaang mga sunog, talagang isa, dalawang linggo. Minsan maabot pa ng tatlong linggo, no? So hindi lang ito pang isang araw. Mga kaibigan, yung mga tulong natin, hindi natin madaliin yan kasi medyo matatagalan pa ng konti itong mga kababayan natin doon, eh, no? So kahit hindi na ho natin isabay-sabayan yung mga importante, masustain nila yung pangangailangan habang wala pa silang talagang matitira.
4: Tuloy-tuloy na rin naman po yung bigay ng mga tulong dito, Atornis.
0: Ginawa mo kong bugado,
4: Kaloy, Atornis, na naging bugado na si Kaloy.
0: Pera ho, pera. Meron nang naibigay?
4: Meron na po. Nakabigay na po si City Mayor namin.
0: Okay, si Mayor, meron na mga... Meron pa yung iba yung mga senador yata. Parang inaayos pa nila. Para
4: 10,000. Nabigyan na po ng 10,000 ang sa totally damage.
0: Totally damage. So, pero maganda, pera. Maganda kahit pa unti-unti pera, no? Para makabili talaga kayo ng ano ninyo.
4: Saka makapanimula po.
0: Oo, panimula.
4: Pang, kahit nakubukubo lang ang mapatayo namin.
0: Oo. Anong sabi ng CSWD? May clearance na ho ba na bumalik kayo doon at magtayo ho ulit ng bahay?
4: Sa ngayon, yung pagdating sa ano, wala pa po.
0: Wala pa, no?
4: Okay.
0: Po. Sige. Paano yung tulugan nyo dyan gabi-gabi? Tabi-tabi ba yan?
4: Opo, tabi-tabi po dito sa daycare namin, ginamit na namin kaya walang pasok yung aming daycare dito.
0: Buti nagkasya kayo dyan, 52 families.
4: Kasya naman kasi ate-ate naman po, meron sa chapel doon namin, tapos meron dito sa opisina ng treasurer office namin.
0: CR, kamusta
4: okay
0: CR?
4: Naman po. Okay naman po.
0: Hindi lang magsabay-sabay ano?
4: Hindi lang sabay-sabay.
0: Oo. Meron bang iba na umuwi doon sa kanilang mga... pamilya
4: may
0: na.
4: May mga mag-anak. Opo, meron pong umuwi.
0: May umuwi, ano? Sige, okay. So, kami ay naghahagilap din ng tulong para sa inyo. Siguro mga bago mag-Biyernes, madadala ho namin dyan, Ms. Gonda.
4: Opo, sige. Thank you po, Kaloy.
0: Gano kahirap yung masunugan para sa'yo?
4: Sobra. Yung magsisimula ka sa simula ulit.
0: Oo nga. Wala kang yung appliances, wala kayo nadala, no?
4: Wala po.
0: Ubus talaga. So pag nasunugan, talagang umpisa ulit. Ang hirap mag-umpisa.
4: Yes po.
0: Ilan taon na ho kayo?
4: 46.
0: Ilan?
4: 46 po.
0: 46. O, 46 tapos parang mag-uumpisa ka ulit. Di ba?
4: Yan nga po.
0: Okay, ganun. May anak ko kayo?
4: Ha? Isa. Meron po isa.
0: Meron isa. Oo, sige. Yung bahay nyo doon sa inyo? O nakikiupa? Sarili
4: sa
0: nyo?
4: Sa akin po, sarili ko po. Pero yung lupa, nag-aupa kami.
0: Nag-aupa. Iba rin yung may bahay kasi na, ano, di ba, na pag-uwi mo sa hapon, nandyan. Comfort zone yun eh.
4: Kaya nga po.
0: Sige, at ito yata, ito siguro ang pinaka malungkot yung Pasko. Ang papasko pa naman. Siyempre.
4: Kaya nga po.
0: Ganyan pa yung nangyari. May awan Diyos, ha, maayos din lahat yan sa tulong. Nakakatuwa ho kasi mga kababayan din natin, ano, nakatulad ninyo, siguro ako, hindi ako nasunugan, pero nararamdaman ko yung nararamdaman ninyo na may mga taong din nyo naman kilala, tulong ng tulong sa inyo, eh nakakagaan ng loob at isa yan sa parang pakiramdam mo na gusto mong magpursige. Dahil may mga taong hindi naman ho nagpapabaya kahit di nyo kilala sila. Nawala. Sige. To. Okay. Okay na.
4: Oh. Mm-hmm.
0: Sige na. Hello, ma'am Isgonda. Okay na po, may asikasuhin pa. May asikasuhin pa po yata kayo.
4: Opo. Thank you po, Kaluwi.
0: Sige, okay. To.
3: Yes, Kaluwi. Yes.
0: Ano yung nasa likod ng mga box na 'yan? Sa kayong camera mo.
3: Ang nasa likod ko ay ito. Ito yung sinasabi na doon naka-inback yung ating mga relief goods katropa, Kaluwi, no?
0: Uh-oh.
3: So, yung bigas, ito naman, yung...
0: Bigas.
3: So, ito yung bigas.
0: Ito, para may idea ho kayo, ano, kung ano na yung mga naan doon, para hindi yung mag... masayang. Oh, yan.
3: So, ito yun, Kaluwi, itong bigas na...
0: Bigas.
3: Inabot ni Kagawad. Ni Kagawad Jerry Abad. At ito yung iba pang mga bigas.
0: Yan, lulutuin yan doon sa taas. Pwede, di ba?
3: Oh, pwede. Ang ano na ito, Kaluwi, kasi sabi nga, wala pang nakatoka. Yung iba dito...
0: Sino yung Kagawad na nandyan? Ang daming bigas. So, kaninang bigas yun? Galing kay Kagawad Jerry Abad?
3: Yan, itong kulay dilaw. Yan.
0: Kulay dilaw, ano? Ay, ang dami pala.
3: May pangalan.
0: Ang dami na palang bigas.
3: Oh, marami na, Kaluwi.
0: Ang daming bigas. Ulam na lang. Siguro ulam, mga dilata. Sino yung Kagawad na nandyan? Sa
3: ito
0: barangay?
3: Si Kagawad Alcantara. Si Kagawad Pipay, kung tatawagin nila
0: Kagawad
3: dito.
0: Kagawad Pipay!
3: Ito, Kaluwi.
0: Kagawad...
3: Good morning, si Kaluwi.
0: Kagawad Pipay!
5: Hello po, good morning.
0: Oo, may kakilala din ako ng isang Kagawad Pepay, kaya lang sa barangay model 'yon.
5: Kaisa-isang
0: may bahay at pinakamagandang may bahay ni Bimbo ni Taybab. Kagawad Pepay, kayo nasunugan din, 'di ba?
5: Opo.
0: Bira, no? Walang pinipili ang sunog, Kagawad kapitan.
5: Talaga po.
0: Alagang pag nasunugan. Halimbawa Kagawad nagpakatay ako ng isang baboy. Tapos gagawing adobo, lulutuin dyan lahat. Pwede ba yon? Para ulam nila?
5: Opo sir, pwede po.
0: Pwede, no?
5: Opo.
0: Isang buong baboy. Pwede bang magkatay ng baboy dyan? Hindi, no? Walang lugar?
5: Ay, medyo mas... Ano po? Sa lugar po meron, kaso lang medyo ma...
0: Yan ba yung sa tabi ng, ano, ng simenteryo?
5: Opo, sir.
0: Pwede. Doon sa may labas.
5: Pwede po, opo.
0: Doon sa may... Huwag lang doon sa loob ng simenteryo. Baka ibang malaga mong buto.
5: Kaya nga po.
0: Pambira. Baka
5: po yun.
0: Baka imbis niya pata.
5: Ibang pulalo po yun.
0: Baka ibang pata yung malaga natin pag doon sa simenteryo. Doon lang sa labas.
5: Opo, diba? Pwede po.
0: Sa labas. Opo. Pwedeng kumatay pala, no?
5: Opo.
0: Sige, halimbawa, pakatay ako ng baboy dyan. Tapos chap-chapin, adobo, o ano, pwede, di ba? Pang-ulam nila.
5: Opo.
0: Diba, masaya yan, ha? Sige. Hanap tayong baboy para may pang-ulam sila dyan, ha?
5: Magpipiesta po yung mga nasunugan.
0: Ha?
5: Magpipiesta po yung mga nasunugan.
0: Mga 50 kilo siguro, pwede na, no? Atayin dyan,
5: okay, no? Po, maraming salamat po. Malaking bagay na po.
0: Teka mo na, huwag ka mo na magpasalamat. Baka mamaya, hanap mo na tayong baboy. para katayin natin dyan, siguro, yung mga susunod na araw. Mahirap mga ako eh. Pero pag kami narinig ka dyan, yan na. May sabihin, kakatayin na natin yan sa likod. Okay, sige. Ano yung, kasi parang sumobra yung arroz caldo kahapon.
5: Opo, maraming salamat po kasi sobrang dami rin po nagbigay.
0: Oo nga.
5: Nagpatid ng mga tulong.
0: Oo. Okay. So yung iba nasira?
5: Opo.
0: Ayun lang.
5: May nasira po.
0: Oo. So, ngayong umaga, halimbawa, ano ang suggestion mo na pwede na hindi naman siya masayang? Kasi alam mo yung arroz caldo, ang hirap lutuin yan. Diba?
5: Oh.
0: Eh kung masisira, eh parang ano din siya nagluto. Sayang.
5: Para yan. Sa akin, sir, kahit arroz caldo po ulit, kahit may
0: kaldero
5: lang kasi...
0: Huwag lang marami.
5: Kami makalunok pa ng kanin ngayon. Parang mahirap pa po kami makalunok ng kanin ngayon kasi parang sobrang dami. Ano, so, dala pa po ng stress at saka yung
0: Ang hirap kumain.
5: Ang hirap po kumain. Kaya maganda rin po talaga may arroz caldo at saka kape, tinapay po. Yun na lang.
0: Kailangan nyo yung arroz caldo kasi kanin yan eh. Kailangan nyo yung...
5: Opo, pampalakas na lang po namin.
0: Pampalakas. Oo, kaya lang tama rin sinasabi mo. Habang kumakain ka, naiisip mo yung bahay mo, abo na. Mm-hmm. Ay, hindi ka makakain.
5: Talaga po.
0: Okay. So parang gano'n nasasayang ano. Pero okay din kung may champurado, pwede rin, pambata.
5: Pwede po, opo. Mga bata po, marami po kami sa mga
0: champurado, bata. Yan. Champurado, arroz caldo, wag lang masyadong marami. Paano yung luto doon sa taas kung may magdadala ng ano? Lulutuin doon, tapos bababa sa kanila?
5: Opo, opo. May lutuan po kami sa taas, pinapagamit naman po ni Kap.
0: Oo.
5: Tapos ibaba lang po.
0: Nako, mauubos yung LPG ni Kap, ha? Mahal pa naman ang LPG ngayon, ha? Huling na lang, okay. Pero ho, meron naman na ibigay na yata, no, sila mayor?
5: Opo, Pagawad? May nabigay na po si mayor kahapon na 10,000. Para sa total damage, at saka po yun sa mga shearer, tagta-3,000.
0: Sige, ganyan. Huwag ko kayong mag-alala, nakikita nyo naman yung response ng mga kababayan natin, kahit ninyo kaano-ano, talaga pumupunta dyan, nagbibigay mo ng tulong, Kagawad, eh.
5: Opo, maraming-marami po nagbibigay.
0: Kaya ang mahirap gamutin yung bahay kasi abo na yun
5: Ang hirap po talaga.
0: Yung trauma mawawala-wala din dahan-dahan pero yung bahay umpisa ka ulit sa
5: nakakaawa, kaluwi kasi simula-simula yun po yung tinag-iipon na natin.
0: Oo, siyempre bahay muna, di ba?
5: Opo.
0: Sa isang yung sayo yung bahay mo, mga ilan yung nagastos mo na naging abo?
5: Siguro po mga sa 400,000 kasi medyo may
0: 400? Pero yun, hindi bigla, ipon-ipon yun.
5: Ipon-ipon, unti-unti lang din po.
0: Tapos naging abo, no?
5: Opo.
0: No.
5: Kami po kasi yung katabi nung unang nasunog na bahay.
0: Wala
5: po kaming na save kasi yung jealousy po sa kabilang bahay, nagpuputukan yung
0: jealousy.
5: Wire. Sa daanan po namin, kaya...
0: Oo. Wala pang ano yung Bureau of Fire parang electrical lang inaano nila, pero wala pang findings kung ano talaga. Pero katabi nyo katabi nyo, di ba?
5: Opo.
0: Yung bang may-ari ng bahay na yun, nagpapakita dyan?
5: Opo, andito na rin po sila. Bali po, taga-Balabac po kasi sila.
0: Taga-Balabac, oo.
5: ABC po is resident po siya ng Balabac.
0: Wala namang ano, no? Wala namang mga sisihan. Ikaw kasi, yun ganyan.
5: Wala naman po.

0: Congressman Bam. Oo. Sige, ata.
1: Dali po.
0: Hindi bali.
1: Si Sir Ricky Kayapas, marami po. Iba-iba, hindi po namin maisa-isa na.
0: Paano yung pag-aaral ng mga bata? Nakakapasok ba sila yung mga naapektuhan? Hindi mo na. Siguro yung DepEd eh.
1: Po, hindi po muna kasi wala po talaga sila rin na ano ng mga gamit nila.
0: At saka yung DepEd siguro, maintindihan naman ng DepEd yan eh.
1: Saka po, may trauma pa po kasi mga bata.
0: Alang uniform.
1: Opo, yun din po.
0: Wala pang uniform. O sige, Kagawad Pepay, baka may gusto kong sabihin sa mga kababayan namin. Kami, kababayan natin, kami talagang araw-araw kami nandyan para yung pangangailangan ninyo at binibisita namin kayo kung ano yung sitwasyon ninyo.
1: Sa mga kababayan po natin dyan, mayroon pong sobra-sobrang naitabi. Baka po pwede kaming makiano sa inyo ng kahit konting tulong para po sa mga kabarangay din namin dito. Ngayon pa lang po, nagpapasalamat po kami sa inyo ng marami.
0: Okay, sige. Salamat po. Nawala si Kagawad Pepay.
1: Opo.
0: Sige. Kagawad, salamat. Sige po.
1: Maraming salamat po kay Louie. Maraming salamat po sa tulong ninyong lahat. Okay. Salamat po.
0: Si Kagawad Pepay dyan sa barangay Masipag. Okay.
2: Oo, Kalawi, dagdag natin. No? Meron ng taas ang inabot si Kagawad Kiri Abado.
0: May ano, may ano?
2: May tasa. Yung
0: tasa? Kapit. Oh, yan. Kailangan nila yan.
2: Yan.
0: Tasa.
2: Kiri Abado.
0: To, bukas to, magpapatikim tayo ng kape dyan. Dumating na yung supply natin. Magpatikim tayo ng Santon Gold Coffee dyan.
2: Okay. Maganda rin na, Kalawi, kasi...
0: May tasa para... na eh.
2: May tasa na.
0: May tasa na, oh. Kagawad Jerry Abad. Kapi na lang. Bukas, pakapi tayo.
2: So, ayan.
0: To, pwede palang magpakatay ng baboy dyan eh. Sa may tabi lang ng ano, ng, doon sa labas sa cemetery. Wag lang doon sa loob tayo magkakatay. Baka iba yung malaga natin doon.
2: Oo nga, Kalway. Alam ng bagay.
0: Ibang patay yung mailaga, mahirap na.
2: Mahirap na. Oo, sigurado.
0: Hanap tayong baboy para may ano sila dyan.
2: Dito siguro sa may nasa tayo.
0: Basta
2: siguro nasa labas sa tayo.
0: Hanapan mo ko ng pwesto dyan at hanap tayong baboy para may makatay tayo dyan at may pakain sa kanila din.
2: Pwede, Kalwe. Dito naman. Saan? Sabi mo silang MRF dito sa gilid.
0: Alam ko yung lugar na yan eh. Sa tabi ng cementerio yan eh.
2: Ito yung ano, Kalwe, yan ang cementerio natin dyan.
0: Oh, yan. Wag lang dyan sa loob.
2: Wag lang sa loob kasi may mga tinipon.
0: Mahirap, mahirap. Iba baka mami, ibang bulalo ang mailaga natin.
2: Tumawa si Kagawad kanina eh.
0: Ayun, no?
2: Malapit rin tayo dito.
0: Pwede, pwede. Kumatay dyan.
2: So may gym, may basketballan.
0: Oh, yan.
2: So pwede dyan, medyo maluglog dyan, Kalwe.
0: Maluwag pa pala to eh, oh.
2: Maluwag, Kalway.
0: Okay. Cementerio, luwag pa. Oh. Cementerio.
2: So, ito yung lang kanilang community kitchen. So, yeah. Ito, apat o lima o anim na kariro na malaki, Kalway.
0: Saan?
2: Ito. Ito yung mga, may mga laman ito kanina.
0: Sige, surveillance mo na para baka mami, may makuha tayong baboy dyan na mura-mura eh. Makatay natin kagad dyan.
2: Oo, baka pwede mag-sponsor si Katropang Green Sir Federico. Baka may baboy sila doon na dala.
0: Oo nga. Meron yan, pero hindi magpakatayan. Ayan, yung community kitchen, dyan ba sila nagluluto? Lalaking kaldero.
2: Oh, dito yung mga may mga laman hapon na mga aros kapon.
0: Ayun, pwede pala yung kahoy at saka uli.
2: Kahoy. Ito, mayroon din silang kalan. So, ayan. Siguro kung may magdulit din ng uling, baka may mga uling dyan.
0: Uling, oh. Pwede nang ibiyahe yung uling nyo, ha? Baka may gusto mag-donate ng sakong uling dyan. Pwede yung... doon dalhin para may magamit to sila pang ano kasi malang LPG maubos yung LPG ni kapitan ni pataas ng pataas yung LPG uling na lang
2: uling oh yan ilang sako lang din kaya naman
0: yung mga nakumpiska nyo dyan sa DNR donate nyo na lang dito oh
2: pwede
0: oh di ba para may magamit LPG maubos yung LPG magkano LPG 1.5, 1.7 oh sige okay to at least araw-araw nakikita natin yung sitwasyon nila dyan.
2: Oo, yun nga. Kahit paano, mabawasan man nilang lungkot, Louie, ano?
0: Sige. May naiisip ako. Maganda yan dyan sa ano, lutuin natin. Sige, pakatay tayong baboy dyan. Okay!
2: Yes, maraming salamat ka, Louie, ano? At ganun din, panawagan pa rin natin sa may mga sobra-sobra dyan. Welcome ang kanilang tulong ni Abot dito sa mga biktimang nasusunugan. Live wala dito sa Barangay Masipag. Ako naman si Katropang Petoto, XFM News.
0: Salamat, Julius Ubay. Jan, asan na yung, may picture ba tayo ng mga nandito na? Julius Ubay.

0: buy dry goods. One box, one bag. Yan, may banig pa. Renz Nakasi, Jamilia Nanuhay, salamat po. Alonso Santino, Cash 500, taga Bangkaw Bangkaw. RJ Sapra, One Sack Clothes. Romel Bernas, one eco bag na may mga goods, no? O yan, ito yung mga ilan doon sa mga ito. Nandito, iniipon lang ho namin ito. Para doon sa mga gusto ho, asan na ba yung GCash natin na number? May GCash din ho, no? At yan yung GCash number na yan ay dito sa opisina ho natin. Kung isesend po ninyo yung mga 20, 50, maipon, popostin ho natin kung sino yung mga nagbigay para transparent ho. Ano? Lahat ho yan mapupunta doon sa nasunugan. Or, pwede yung yung BFP, tawagan na natin yung bombero. Pwedeng dalhin na lang doon diretso sa Barangay Masipag. Ito yung number ho, GCash. 09555-315-745-20-50. Lahat po yan yung mga maipapasok na kung merong may pumasok, ilalagay ho natin, ipoposo natin isa-isa. No? Para yung pera po ninyo ay masisiguro ho na madadala doon sa mga nasunugan. O, tine-check natin yung kanilang sitwasyon. Nandiyan na ba yung ano? Tingnan naman natin kasi wala pang ano eh. Wala pang talagang pinal na statement ang Bureau of Fire kung ano yung pinag-umpisa ng sunog, no? Pero a-update ho tayo kasi alam naman ho natin para ito maganda para ho na nakakapag-ingat tayo kung ano yung dapat na hindi natin gagawin sa bahay natin. At tulad nito, 400,000 yung bahay ni Kagawad Pepay. Hindi Pepay Guzman, ha, doon yung sa barangay model. Tsaka hindi basta-basta nasusunog ang bahay noon. Paikot ng fire roll yun. Bureau of Fire Protection, magandang umaga po sa inyo, mga bombero natin sa Puerto. Sir, good morning.
1: Sir, good morning po. Good morning sa lahat po ng nakikinig at nanonood po ng programa niyo, sir.
0: Ang pangalan ni Sir Bonte, andali sir ha. May findings na ba tayo, sir, na kung ano yung...
1: Findings natin, sir, may mga tinitignan palang angulo yung mga investigator natin, sir. Biniverify pa ng ating investigation para kunan ng statement and mga physical evidence na pwede makuha dun sa origin ng fire, sir.
0: SF-01 Lumanog, sir. May mga ano dun eh, kasi mula nung sunog, usap-usapan, aircon daw. Lumanang, sorry sir, SF-01 Lumanang.
1: Yes, sir.
0: Aircon daw, aircon, ganyan, naiwan bukas. Possible ba yon? Tapos yung preyon tumulo sa baba o ano? May mga ganun?
1: Yes, sir. Bali, yun yung mga information na nakuha ng ating investigation na doon din nanggaling yung pinagsimulan yung origin ng fire. So, tinitignan po ng investigation
0: aircon?
1: Team natin.
0: Aircon, sir? Aircon?
1: Yes, po. More or less, parang magpo-fall siya, sir, sa electrical. Nature kung mapatunayan po na yun talaga yung naging cause.
0: Ano yung dapat patunayan para masabing doon siya sa aircon at electrical siya? Aircon ang source ng apoy.
1: Opo, yun po yung inaalam ng investigation natin, sir. Kung paano nagsimula, kung doon nagsimula sa aircon or doon sa electrical wirings papunta doon sa aircon, sir.
0: Electric, kasi ang aircon, semento yan, di ba? Yung pinagbutas doon siya nakalagay, nakasuksok ng aircon.
1: Opo, sir.
0: Oo. Yung aircon niya ba ano? Yung mga sinauna? Bang tawag doon? O yung bago
1: yung
0: na ngayon?
1: Type or window type?
0: Oh, window type. Oh, window type. Okay.
1: Parang lumalabas doon, sir. Parang? Yes, po, sir.
0: Oo. Sir, yung preyon ba? Yung preyon?
1: Yes, po.
0: Ano ba yan? Flammable ba yan? Preyon? Yung nilalagay sa aircon?
1: Sa hindi ako makabigay ng exact
0: Okay. Sige, hindi bali sir. Basta't kang ano dyan, siguro,
1: Apo.
0: Hindi naman mismo ang aircon ang aapoy. Siguro, kasi yes, aircon po. Yun, malamig yun, ano yun. Doon sa saksakan, siguro. Ganon.
1: Yes po, maaari po.
0: Maaari. Possible. Oh.
1: May information kaming nakuha na mayroong doon din, same location, same origin na...
0: Bago nangyari?
1: Nagkaroon ng electrical problem. Yes po.
0: Bago nangyari?
1: The same month, parang ganun. The same month po.
0: Yun din ang problema. No, hindi lang natuloy yung sunog noon, naagapan yata. Pero ganun din, doon din sa lugar na
1: yes,
0: yun.
1: Yes po, ako.
0: Okay. Yes, sir, yung ano, yung... Ganito naman lagi eh, di ba? Pagkatapos ng sunog, mayroon talagang na ano doon sa bumbero, ang tagal dumating... Walang tubig yung fire truck, ilan lang yung fire truck. Anong sa ganting statement para dyan? Anong sabi?
1: Yun po sir, bali, ang usual na nangyayari po na yan sa mga every time na may sunog po tayo, ang laging sabi is delay kami.
0: Yeah.
1: Kami po kasi sa BSP, sa Bombero ay nakadepende sa bilis rin ng tawag ng mga residenteng nakakita o... pinangyari ng sunog. Kung matagal po ang tawag, medyo delay rin po ang response ng mga kabumbiroan natin, sir.
0: Ilang ano ba ang pagitan bago kayo nakarating? Tawag, tsaka yung pagdating doon?
1: Ang tawag po sa amin, sir, ay 726.
0: Okay.
1: Immediately nag-dispatch po yung lahat ng resources natin na fire truck. Dahil ang information is structural, so lahat po nung fire truck na available nung
0: takbo,
1: ating himpilan ay na-dispatch at nakipag-coordinate tayo sa mga agency na tatuwang natin lagi sa mga ganyang insidente na sunog, sir.
0: Okay.
1: Then dumating kami, sir, kasi may 5 to 7 minutes response time kami. Dumating kami mga 7:30. Ganyan.
0: Okay. May drone shot sa ko nakita, no? Malawak siya.
1: Yes,
0: tapos
1: po.
0: Yung kalsada, parang yes, nandun yung mga fire trucks natin. Yung likod, hirap yata pasukin, ano? Hose lang.
1: Hose lang, sir.
0: Hose lang.
1: Dahil sa mga masikip, mga iskinita.
0: Di kasya, oh.
1: And then at the same time, kasabay po yung mga kababayan nating lumilikas
0: sa lubong
1: po ng mga kabumbiroan natin.
0: Isa yan?
1: Yes po.
0: Sa talaga nagpapabagal din, ano?
1: Nagpapabagal po.
0: Okay. Oo. Hindi naman natin maano yan kasi mga gamit nila talagang gusto nang isalba yan.
1: Yes po.
0: Yung pwede pa siyang lumaki, no? Kung hindi talaga naagapan. Pwede pa siyang kumalat.
1: Yes, sir. Kung hindi po naagapan, hindi po
0: mas problema.
1: Tulungan yung mga katuwang namin sa ganitong insidente.
0: Problema.
1: Pwede pa siyang kumalat, sir.
0: Nako. Okay. Meron bang fire truck tayong dumating na walang tubig? Hindi naman po pwede yun, fire truck, walang tubig. Alam ko, laging may laman.
1: Negative, sir.
0: Negative yun, negative.
1: Yes, po. Always, yan po ang aming standard operation na kahit nasa station lang po yan dahil kami ay emergency agency.
0: Puno ng tubig.
1: Lagi pong nakaready. Loaded po ng tubig.
0: Yung lorry ba ng water district pagka ganyan sumasabay din, nandun sila kaagad, yung lorry trucks?
1: Hindi naman, sir. Tinatawagan pa namin yung water district.
0: Tinatawagan?
1: Sa water supply.
0: Oo. Pero matik yun, di ba? Pag ano, kaysa lalakad pa si fire truck, steady na lang siya, lorry truck na lang, nandun agad, di ba? Parang ganun.
1: Opo, yun po yung pinaka-the best talaga.
0: The best, the best.
1: Yung supply ng tubig natin ay tuloy-tuloy, hindi mahinto yung operation.
0: Seconds lang kasi ito, di ba? Ilang seconds ba dumadagdag yung apoy?
1: Kasi po sir, ang apoy po ay every 30 seconds.
0: 30 seconds. Yan, kung umalis yung truck, hindi na 30 seconds yun. Minuto bago dumating. Ang laki na ng apoy. Kung aalis, ha. Pero kung may lorry siya, nandun.
1: Opo, bali ano yun, sir. Opo.
0: Pwede. So maganda, dagdagan na lang ng lorry trucks para pag ubos ng isa, dating yung isa. Hindi aalis yung fire truck, nandun lang siya, karga lang ng karga. Bomba lang ng bomba, no, sir?
1: Yun po yung maganda.
0: Lorry.
1: Yes,
0: kung magdadagdag, fire truck, tsaka lorry. kadikit yung lorry. Isang fire truck, dalawang lorry trucks yes, kaagad. The best yun. Di ba?
1: Yes, sir. Para ma-continue yung water supply.
0: At saka isang fire truck na yung may hagdan. Kasi sa Japan, nakita ko, ano siya, walang wala siyang tubig. Yung pero,
1: ladder truck
0: po. Ladder truck. Para yung hindi maabot, nang ano dahil walang madaanan
1: sa taas
0: bibirahin niya pababa yun the best yun ladder truck lorry truck
1: yes sir
0: fire truck dagdagan yan talaga di ba sir
1: yes sir
0: oh the best yan
1: may ground merong upper
0: may ground po. May upper may ladder ba tayo wala no ladder truck wala
1: dati sir meron tayo pero
0: sana
1: apo
0: sana yun
1: unserviceable na po yun sir
0: sira na
1: hindi ka namin repair na siya
0: ayun lang Sira yung ladder truck natin. Okay. Sige. Kung ako sa LGU, mga kaibigan, or makahingi kayo, magre-request ako, senador o national government, isang fire truck, dagdagan natin sa isang fire truck, dalawang lorry trucks, isang ladder truck, di ba? The best yan, mga kaibigan. Dahil ari-arian yung sinasalba natin dyan. Sige. Bagamat hindi, araw-araw may sunog, pero ready tayo. Sige sir, ayaan nyo at...
1: ready po.
0: Yes, oo,
1: po.
0: Sige. So, estimated, magkano lahat sir? Sa sunog
1: yes,
0: na mga
1: base sa initial assessment ng ating investigation at nakabase rin po ito sa standard operating procedure ng DSP.
0: Oo.
1: Nag-estimate po yung ating investigation team ng more or less 4.2 million.
0: Uy,
1: sir.
0: Laki ah. Lahat-lahat na yan, 4.2 million. Sa lahat ng mga
1: yes,
0: bahay
1: sir.
0: Na yan.
1: Baka
0: lumaki pa.
1: Pwede pang lumaki, sir.
0: Ayun, oo. Sige. Ngayong buwan, October, September, wala tayong ganitong kalaki, no? Mga grass fire lang, ano? Ito, October.
1: Wala,
0: ito
1: yung ang last, yes, sir. Ang last na malaki natin, sir, is August 15, kung hindi po ako nag-ramli, doon sa Bangkaw-Bangkaw, sir.
0: Bangkaw-Bangkaw. Sana wag na madagdagan. Magpapasko eh. Sige. So, yes, anong statement yes, natin, sir, sa mula dyan sa City Fire Department, SFO1, Paolo Lumanang?
1: Apo, sir. Ang aming paalala po mula sa impilan ng pamatay sunog sa pamumuno po ng aming hepe, Fire Chief Inspector Angeline P. Salvador, nagpapaalala po kami na maging mapagmatsyag, maingat, pataasin yung antas ng fire safety sa ating mga tahanan. At kung meron pong nakitang sunog or any emergency, agad na ipagpaalam o agad na itawag sa ating hotline para po makarespondi po tayo ng mabilis at makabigay tayo ng tamang serbisyo sa mamamayan, sir.
0: Sir, isa na lang ha. Total, ito, nag-aral ka dito, di ba, sa fire safety, SFO1 Paolo Lumanang. Isa na lang. Tanong ko sa iyo kasi ikaw bumbero ka, hindi ko alam yan. Ano yung mas flammable? Electric vehicle? Lithium battery? O explosives? Or itong gasolina?
1: Ang lahat sila sir ay
0: flammable. Highly.
1: Ang mahirap lang patayin sir is yung lithium battery sir.
0: Lithium battery. Ano ba yung lithium battery?
1: Opo.
0: Ano ba yan?
1: Kasi yan sir yung mga ginagamit na yung klase ng battery na once na nag-start umapoy hindi po kayang patayin yan ng tubig lang.
0: No, okay. So, pero hindi siya sumasabog, maapoy lang. Lithium.
1: Umaapoy po yan sir, once na nag-start siya mag-apoy, dire-diretso yung apoy.
0: Hanggat
1: hindi siya naubos.
0: Pero wala siyang big blast, yung ibig sabihin pag-apoy, sabog. Walang ganun, di ba? Lithium.
1: Nick, wala po sir. Basta,
0: pwede siyang umapoy siya, pero may katabi siyang mga ammonium nitrate o katabi siyang mga unleaded gasoline.
1: Yan
0: pwede, di ba? Sasabog. O, sige. Okay.
1: Pwede po, sir. Pwede po.
0: Sige.
1: Sasabog po.
0: Salamat, sir. SFO1 Paolo Lumanang. Thank you.
1: Yes po, sir. Salamat din po.
0: Okay. Thank you po. 4.2 million. 4.2 million naging abo. Okay? So wala nang